0: San Miguel Tilamine Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: It's the generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Bakit right med ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: Maayo ang lawas ng bata mo.
19: Sus, masakit man ino.
18: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Iberry.
6: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako. May myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
7: Sangga tumarko sang Iberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang Iberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Iberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
17: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
18: Ganyan ang Pinoy.
19: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural, at original.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
22: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
23: ECS.
24: Pila pila win. San Miguel pila win.
25: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na.
26: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
27: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
6: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata. Panglawas.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mayong aga mga kerajuman, welcome sa pagpangalagad sang Oraman Sunday Special. Good morning sa tanan nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Mga kerajuman, subong aga ako ang inyong mabatian. Sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo, sa Android application sa inyong mga gadgets, search nyo lang Aramen Iling-Ilo sa Play Store. Pagwas ang logo, i-click, i-download. Wala lang gani 5 minutes. Ara na sa inyo mga gadgets, pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may wifi, kag internet connection. And of course, sa ating Facebook Live Broadcast, pinaagi sa DYRI Aramen Iling-Ilo, kag sa YouTube, DYRI Aramen Iling-Ilo. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Maggie Malariado, ako ang inyong makaupod sa bunga aga. Radyo Man Marjorie Hervo Miane. Subong aga mga ka-Radyo Man, kamusta sa aton ng mga kauturan nga nakatutok no diri sa aton nga pagpangalagad. Nami ang tiyempo kay wala sang pagtupa sang ulan, pero sa probinsya bala. Sa may actually sa 4th district mabaskog ang buo sang ulan. Subong aga kay supposed to be may transaction kami nga patigayunon galing kinagaulan no. Dito sa may northern Iloilo. Diri sa aton nga pagpangalagad, kamusta ang pila naton ka mga activities? Kamusta ang long weekend? Sa pila naton ka mga kauturan? Grabe, malaba-laba ang bakasyon nila. Sana all! Pero kitaya serbisyo publiko, diri sa aton nga pagpangalagad. Subong aga mga ka-Radyo Man! Pag-aistoryahan natin, diri sa Oraman Sunday Special, ang ining mga luyag na magsulod bilang reservist, no? Iya sa 604 Community Defense Center. Actually, ang ilan nga opisina, dira lang sa may likod sa sports complex, ano na dagani, ang Magsaysay Village La Paz, or Magsaysay La Paz. Dira lang na dang ila opisina, lapit sa opisina sang Ched, kag sa gym, sang ang covered court na bala sang Iloilo Sports Complex. Sibaluan natin, bangod nga arigid diri mismo sa aton live studio, ang aton nga bisita. Actually, niliwan si Sir kay, as far as I know, sa 552nd Engineering Battalion, ini siya before. Nadunduman ko ni si Sir kay nagpabudal fight sa dito dati. No, ang hibaluan natin karoon, no, ang ilang pagpangagda sa mga kauturan natin nga luyag na magsulod sa ilang hana. Hibaluan natin karoon ano ang 604 Community Defense Center, no, sa ang Philippine Army, kagang ilang mga recruitment. Kung ang ibang dira nga nagapamati, base interesado ka mo magsulod sa ilang hana. So, muna nang higayon, no, kay nagapinangita sila subong sa dugang nga puwersa nga magasulod sa ilang hanay kag mangin katapo no sang Army Reservist. Sibaluan nato ang mga benefits kag sanay sino ang pwede, di ba, do sa Philippine Army do hindi ka pwede kasulod sa training kun married ka, di ba, do mo na sir or may bata something mo na. So ibaluan na naton karon na diri sa aton nga pag pangalagad. Kag sa aton man nga mga kauturan nga nakatutok diri sa aton, itamyawan naton in a while before kita mag-proceed, no, sa aton diri nga duha ka mga bisita subong nga aga. By the way, happy listening sa kay Tristan White Gulay, kay Amoroso Glenn, kay Mary Ricabar nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kag karon ang ibang pagid naton man nga update sa baluon naton, no, ang mga happenings kahapon. May pila ka mga vehicular accidents diri sa syudad, pero good thing is hindi man muna agid kapatal. Kag sa mga kauturan naton, hindi lang sa syudad, ha, even sa province of Iloilo. That is why nga dapat maghalong-halong kita sa aton nga, especially sa mga drivers naton, halong kita sa mga dalano naton. May iban nga portions ng dalan nga basa, may iban man niya nga human error ang ilang aksidente. So ibaluon na naton na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagpanumbalik, ibaluon naton, no, ang ining recruitment sang Army Reservist. Kag kun ano ang imo nga mahimo or ano ang sarang nimo mahimo kun ara ka na sa ilang hanay. Ang Army Reservist, lain man ni siya sa Philippine Army, pero i-discuss ni karon ni Sir kung ano ning ilang function and of course kung diin yung mga assignments nila kag sino ang pwede nga makapasakop diri. So bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Oras Philippine Standard Time, alas 8:30.
1: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by iBerry.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bakit RiteMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Maayo ang lawas ng bata mo.
13: Sus, masakit naman ino.
12: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang barang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdog kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto pag preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
5: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
4: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag kuloyan. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
6: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
11: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
10: Mas klaro na bala maski gabi?
11: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 8:39. Pabalik diri sa ating pagpangalagad. Mga radyo man, subong mga tinion, makaupod na natin ang aton nga bisita sa live studio para istoryahan, no, ang ining recruitment of sang 604th Community Defense Center nga dali nakabase sa aton sa Iloilo City. Recruitment sang basic citizen military training. So subong mga tinion pod naton sa live studio former director sang 552nd Engineering Battalion sang 301st Brigade kagaron director sang 604th Community Defense Center Colonel Michael Asuncion at the same time si Private Mary Claire Joy or Odronia sa Philippine Army Reservist. Ma'am, sir, good morning. Welcome sa RM and Sunday Special. Upo din yung si Rajuman Marjorie.
19: Yes, good morning, Ma'am Marjorie. Sa lahat ng taga-pakinig ng RMN Iloilo, good morning. Nandito naman kami, inyong public servant from 604th Community Defense Center na mag-disseminate yung mga activities, mga future activities na gagawin ng ating Regional Community Defense Group. Sa ngayon, meron tayong recruitment na naman for the reservist. Ito ay second batch.
1: Second batch.
19: So, mag-start ito by third week of September, ito ay from Western Visayas na applicants in-entertain, in-accommodate natin lahat ito kasi sa lahat ng provinces naman ng Western Visayas, merong mga community defense centers.
1: Oo.
19: So dito sa Iloilo, dahil dito yung base ng aking area of responsibility, so ini-encourage ko yung mga willing, dedicated, then gustong maging reservist na mag-apply tayo.
1: Oo. Pero sir, prior sa, or I mean before sa aton discussion about sa mga, sa recruitment naton, kag ang iban pagid, pwede mo kami mahatagan sang idea, anong basic citizen military training o kon BCMT? Para may idea ang iban nga nagapamati. Bala sir, kag basi, oh, ba sila, idunami ito, gusto ko magsulod dira.
19: By the way, ang pinaka-con natin dito, reference is siyempre sa Constitution natin, yung Republic Act 7077.
1: Oo.
19: Ito yung Reservist Act.
1: Oo.
19: So, nakasaad dito sa saligang batas na ito na all able body na citizens can render personal military service in times of war. Yan yung pinaka-ultimate goal. Then, yung Philippine Army continuously enhancing our reserve forces through the regional community defense group. So nagbababa sila ng mga trainings for recruitment of the basic citizen military training to fill up the gap yung sa mga ready reserve infantry battalions. Kasi yung mga reservists kasi natin meron ding hindi naging active dahil umaalis din sila sa kanilang mga community.
1: Yes.
19: So, continuous yung recruitment din na, ng ating mga constituents para maging reserve forces na, na nandito lang sa community.
1: Oo. Sir, di ba sa ibang nga country, sa Korea, kahit sa mga mahilig maglantaw sa Korean drama, ang ilang mga favorite nga mga artists dira, regardless mo sa ilang status or ang ilang ano sa kabuhi, is need nila mag-undergo sa 2 years military training. Sa aton, di ba, kahit hindi man applicable, but hindi applicable sa tanan, but sa aton, pila ka percent ang nagasulod, sir, para nga mag, ano, mangin parts ng reservist naton?
19: Well, unfortunately, ang mas maraming pumapasok, gustong pumasok and very much willing is yung mga may edad-edad pa.
1: Yung mga may edad na, sir.
19: So nasa category 2.
1: Parang mga bata-bataon, sir.
19: Yung mga bata-bataon kasi, alam naman natin yung trend pag after ng school, naghanap ng mga greener pasture. So hindi natin mahagilap sa kanilang mga communities. Pero meron din tayong mga out of school youth na community base. So yan yung mga tinatarget natin na ma-recruit kung willing sila.
1: Oo. Sir, nga importante, no? I mean, purpose kasi ni, nga importante ni, for ordinary people or ordinary citizen, mga Filipino, nga hindi bala part sa military, nga magsulod or mag-undergo sini, sir?
19: Well, magbigay lang muna ako ng classic example. Actually, yung source of reservist natin is yung mga graduate ng ROTC.
1: Oh, okay. Yes, okay. Oo.
19: If they graduate the ROTC na, maging automatic reservist sila, pero mabibilong sila dun sa standby reserve.
1: Standby reserve.
19: Standby reserve. Unless mag-signify sila sa Community Defense Center to become a member of the Ready Reserve Infantry Battalion.
1: Mm-mm.
19: So, yan yung ating ginagawa ngayon na mapilapan yung ating Ready Reserve Infantry Battalion kasi from 559 strength, hindi siya nagiging constant number, bumababa palagi.
1: Oh, okay. Kaya may nag-exit.
19: Yes.
1: Pero ano sir, ang kinalain sang ano sir, sang standby, kag ang naka-ready na nga reserve, bala sir? Yung gin-mention ni mo a while ago.
19: Yung mga graduate natin ng ROTC, automatic member na sila ng reserve force pero they will be belonging to the standby reserve. Meron tayong tatlong kategori ng reservist. Yung ready reserve, standby reserve, and retired reserve. Yung retired reserve, 65 up na yan. Pero active pa rin.
1: Active pa? Okay.
19: So itong standby reserve, yung mga graduate ng ROTC, Kasi ang pagiging reservist is voluntary.
1: Yes.
19: So they must register sa Community Defense Center para maging active o ma-activate yung status nila into yung first Ready Reserve Infantry Battalion.
1: Oo. So ang Ready Reserve, di na siya sir naka-base in anong ila function?
19: Yes. Ang Ready Reserve Infantry Battalion, ito yung sabihin ko na lang yung fourfold missions ng kana ng mga reservists natin, especially the Ready Reserve. Ang pinaka-ultimate goal nito is to serve as the base expansion of the regular force in times of war. So ito yung mag-augment sa strength ng ating mga kasundaluhan pag nagkaroon ng mobilization. Okay. Yung pangalawang mission ng Ready Reserve is during peacetime. So nag-assist sila sa mga DRO operations. Number 3 is yung assist in socio-economic development. And number 4 is to assist in the protection of the government facilities. So yan yung mga trabaho ng ating mga reservists maliban dun sa war fighting.
1: Oo.
19: Nagre-render sila ng community services.
1: Oo, pero at least para may idea silang if in case palayo lang worst case scenario, magamit sila ya. Makabulig sila sa puwersa sang gobyerno.
19: Yes, yes. Malaking tulong talaga yung ating mga reserve forces. Actually, ina-acknowledge din ng ating mga regular forces ngayon sa mga activities ng regular forces. Tinatap nila yung ating mga reservists.
1: Oo.
19: Gaya nung nangyari dito sa San Joaquin and Miagao, yung Interagency Territorial Defense Operation.
1: Yeah, yeah. Oo, yes, okay. Sir. Naka-cover kami dito.
19: Nag-participate yung mga reservists natin doon. Then, very thankful naman yung ating division commander, brigade commander, sa mga performance ng ating mga reservists.
1: Oo, pero pag naka-reservist ka, sir, kayo mostly balaan ko mga professionals, ang active man ng ibang mga professionals. Pag naka-reservist ikaw, like, ano do daily ma-report kid ikaw sina or like may time lang ang kinanglan mo magkanto sa office or ipatawag lang ka mo and may training?
19: Being a reservist is a voluntary. So, merong mga activities na directed, scheduled by the reserve command na halimbawa mustering, checking of attendance, kasi importante rin yun eh na magkaroon ng formations para makita kung able ka pa at buhay ka pa at saka nandito ka pa sa lugar mo. So that's why yung mga hindi na nagpapakita, yun yung hindi naman tinatanggal sa manning sa roster of troops. Ibinababa lang siya sa standby reserve. So yung mga nag-aspire o nagsisignify to become Ready Reserve, yun yung pumapalit sa kanila. Pero hindi masustain yung bilang na yon, kaya nagre-recruit tayo.
1: Nagre-recruit
19: ng mga basic citizen.
1: Pero wala kita sir, like for example, like minimum months or years nga pwede ka dere while nagsulod ka bilang volunteer, but hindi pwede nga ma-exit ka lang anytime you want.
19: Actually, ang process niyan, pag yung isang reservist, halimbawa dito siya, ang mobilization center niya is Iloilo, pag na-transfer yung residence niya sa Manila, pwede siyang mag-transfer of assignment.
1: Oo.
19: Gaya din sa regular force yung proseso, walang pagkakaiba.
1: Okay. Sir, we would like to know, no, sino ang ginapangitas ng 604th Community Defense Center para sa recruitment or may specific qualifications ba sa mga interested? For example, may age limit? Bal mo, wala. Educational or physical requirements? Bala, sir, mga height? Oo.
19: Ma'am Marjorie, itong recruitment namin ngayon sa BCMT is nagfo-focus lang kami sa may age limit.
1: Age limit.
19: From 18 to 45 years old.
1: To 45. So kay base may gapamati nga mga 60 to 50 kay base gusto bala nila, di ba gin-mention mo kaina. For so this time is for 18 to 45 years old.
19: Yes, because yung training nila is continuous 45 days.
1: Okay.
19: So medyo may pagka rigid ng konti, pero not like the regular force training na masyadong rigid.
1: Pero 45 days need mo gid sir mag-participate if you want nga magsulod gid kinanglan mo gid i-comply strictly ang 45 days
19: in-house training. That is in-house training sa Dingli. Pero may mga kung tayo ma, may mga professionals siguro gusto nila talagang mag-participate sa training for 45 days. Meron actually yung batch 1. Magga-graduate na itong September 2. Okay. Mayroon tayong mga professionals doon.
1: Mga ano na sila, pila ka percenta na sila, sir? The rough estimate lang.
19: Out of 120, kasi yung isang batch kasi 120 heads yan. So, nasa 20% siguro.
1: Oh, 20%. So, pero yes, nagkakanto lang sila pag ano, and then...
19: No. Stay in.
1: Oh, grabe. If you really want it, kinanglan nga ma-undergo kagid sa medyo rigid na training.
19: Yes, yes.
1: Oo. Sir, before kita mag-proceed, gusto ko mapamangkot si ma'am, no? Si Private Mary Claire Joya Odronia, Philippine Army Reservist. Ma'am, ano ka nakadugay? Kay may babae, may Army Reservist kita nga upod na babae. No? Ano ka nakadugay? Kay anong imo profession before? Or ano ka work na ikaw? Or directly nakafocus ikaw subong sa ano sa reservist?
20: Good morning sa tananya listener. So, I am Private Odronia. Actually, ma'am, I am almost two years na as active reservist. And I ga-school ko sa una. Ang course ko is criminology. So, naanugid ko, no, nga mag-join sa reservist since I am an RTC graduate. But then, damo man ko hesitation, overthinking. Siyempre, babahi ko, of course. As a woman, ga-hesitate kagid, no, nga mag-join. But then, sa nakasulod ako, since hindi ako BCMT or halin sa BCMT, no, I am ROTC graduate. Nag-undergo na lang ako sa different trainings pagid. Because after sa inyong BCMT or makagraduate na kamo sa basic citizen military training, kag sa ROTC nyo, no, may different trainings pagid nga gina-offer ang reservist or reserve command nato, no. Mayara kita sa marksmanship, kundi yun yung makakapute ka sa pusil, matudloan kita. Mayara kita mga water search and rescue. Mga wasar, no. Kag other pagid nga mga community-related disasters nga mga trainings naton nga ma-enhance gid ang imo skills kag knowledge. So, through that, na gamit ko gid ang skills nga natutunan ko sa trainings namon. Ang sa trainings na actually mayara na 3 months depending sa kwaon mga training, no. Haga mo na siyang magamit mo as sa community nga makabulig kagid, no, kag makaserve.
1: Okay. So, ano na si ma'am? Manug 2 years. So, ano ni sir? Pwede, like, paghali ka sa reservist, is it possible nga makasulod ka sa Philippine Army, gisa, yes, sir? Or anong plastada sina?
19: Yes. Merong programa ang Army na yung mga nire-recruit for the regular quota.
1: Oo.
19: Pag ikaw ay reservist, malaki na yung puntos mo. Yan.
1: Damo so, mga priority. Pila ka percent, sir, ang gasulod from reservist to Philippine Army?
19: Meron din kasi tayong proseso sa pre-entry ng regular army. Meron ding mga examinations.
1: Yes. So, dapat sundon gid ang process.
19: Yes, ang process pa rin. Pero sa during deliberation, pag naipasa mo yung examination, so pag nakita dun sa qualification mo na isa kang reservist, malaki ng pag-asa mo.
1: Pero kay Ma'am Ordonia, do you have any plan nga mag-proceed sa Philippine Army?
20: Actually, yes. So, based on that question, actually, kung gusto mo mag-proceed, if you are reservist, kag bata ka pa, no, qualified ka pa sa age and category, pwede ka gid kakuha sang APSAT nga ginatawag or amo na siyang examination nga maka-join ka sa Army, na, no, maging personnel na. We have the officer candidate course.
1: Yes,
20: sa mga graduate sa gina-encourage ko gigamo magkuha ka mo OCC. Actually this coming September may nang exam, so kuha ka mo if you want to proceed na sa Philippine Army. And mayara man kita sa mga undergraduate or sa mga wala bala ka finish ang ilang studies, pwede man ka mo kakuha sang 72 units. Pwede ka makakuha man sa soldier candidate course.
1: Okay. Sir Asuncion, ang inyong recruitment subong is open any for men and women or like focus kita sa lalaki subong, sir? Kami mga specific pagid kita dari nga requirements para sa mga working professionals or individuals with family.
19: Open sa kung ito, both gender.
1: So wala like so, 20% female, 80% male, wala sa kamuna so far subong?
19: Wala naman tayong percentage na ganun. Basta mag-volunteer, committed, dedicated. Mm-mm. Kasi yung batch 1 ngayon, nasa 12 yung babae.
1: Mm.
19: Actually, marami sila pero na-DQ lang yung iba dahil sa edad na.
1: Dumadikyo, ginuguro ang kilala mo, sir, kung magsulod. Hindi sa height, sir, sa edad. Oo, so amo na, sir, ang pwede siya for sa mga babae nga gusto mag-join dira and sa lalaki, of course. But paano ang application process? Din makuha sa information na mga interested, sir?
19: Well, ang ating documents na i-prepare pag magpunta sa Community Defense Center, of course, yung PSA, yung birth certificate ninyo, police clearance, whole body picture, and kung meron kayong document from school, yung Form 137 or the diploma, TOR.
1: Mm-mm.
19: Okay, then the rest will follow na lang na documents. Ang importante dyan, makapag-signify.
1: Mm-mm.
19: Then, that's it. Just wait for the call.
1: Yep.
19: Kung kailan start ang training.
1: Oh, so, pero when ang deadline, sir? Deadline for submission nila, sir?
19: Ang start kasi ng training is probably mga third week ng September. So, ang deadline so, hanggang 10 ng September. So, magbigay lang tayo ng hanggang 10 September yung mga willing. Mag-proceed lang kayo dun sa mga community defense centers, lalo na dito sa mga taga-Iloilo, dito sa 604 Community Defense Center.
1: Oo. Sa, sir, amuna sa na-mention mo, ang training is maran siya around 45 days. In-house na siya nga training and dira ina sa Dingle. Sa mga first-timers, sir, nga wala gibla military background, kinahanglan ba sila nga mahadlok, sir, sa training or ano nga klase or dapat i-worry, pwede mo mapatpat or itagaan gamay lang nga overboy or overview or idea kay basi mama sila hala grabe ang training dito kag basi hindi bala sila mag-proceed. So sa mga first timer, sir,
19: ikwento ko na lang yung first batch
1: yes, yung first batch ang mag-graduate sa September.
19: Siguro yan din yung nararamdaman nila bago sila mag-undergo ng BCMT.
1: Mm-mm.
19: Pero sa 120 sila na pumasok, hanggang ngayon 120 pa rin sila.
1: Hoy, 120 strong ano.
19: Then based from their testimonies, parang naging proud sila dahil nakasurvive sila eh.
1: Nakasurvive.
19: Survive, then kahit anong hirap, nakaya daw nila.
1: Mm.
19: Saka para sa bayan na eh. Yung focus.
1: Ang mindset mo, sir, doon nagalain eh. The moment nga ara ka na sa training.
19: Yes.
1: Oo. Pero ano pa ginang iban, sir? Yung mga activities nga daw.

0: But along the way, adjust na siguro sila on the second or third week. Ang ganda na ng unity nila.
1: Mm-mm.
0: So parang one mind, one body na sila.
1: Oo. Grabe na, oo.
0: Oo. Kaya yun talaga yung matutunan natin sa training, napakagandang kanito oportunidad sa mga natin constituents na gustong maging reservist.
1: Okay. So kay Mama, mag-training, Mama, bilang isa ka babae, kinag-undergo ikaw sa training, pwede mo ma-share sa ila? Para sa babae naman, para nga basi ang ibang baladera, may at least may ari kita diri, may maka-share sa iyang experience gid mismo sa sulod. Anong mga training, Mama, do medyo mabudlay para sa imo, or like ibang pagidira nga pwede mo ma-share sa ila?
2: Actually, mind over body lang yun, no? Panumdumunta lang sa mga kababaihan kung anong kaya sa lalaki, kaya taman. So, dapat panumdumunta lang kung kaya nila, dapat mas kaya nun tapagid, no? Pakita natin nga mga babae, hindi kita weak lang, no? Kag sa training naman, ang sigurong mas nabudlayan ko good is some first siguro week ko pa or first month is sa marksmanship, because mabugat bala magdalas ang pusil. So muna kag feel mo maglupok, makulbaan ka. Pero through trainings man na ano mo man siya, na nadula mo man ang kulba mo, no? Kag tapos mas na-excite kapag mag-undergo sa different trainings pagid. Ka actually I've undergo at tactical combat casualty care. So amo na siya ang more on medical field na siya nga ano.
1: Uh-oh.
2: So bali on fire, tapos ga ano kamo sang medical nyo bala.
1: Uh-oh.
2: sa mga soldiers nga wounded.
1: Yep.
2: Kag didra do imbes ang kulba mo sa lupok sang pusil, do mas nagamit mo pagid ang skills mo bala.
1: Amo
2: na. So gina-encourage ko gid ang mga kababayan nga hindi ka mo mahadlok. Kaya nila, mas kaya ta.
1: Thank you kay Ma'am Ordonia. Sir, ang after sang anong isa ka pa makot nila? After completing the BCMT, anong mga benefits nga ma-receive sa participants?
0: Okay, during the training, meron ko na ito. No salary ito. Pero
1: no salary, but
0: may allowances.
1: May allowances.
0: Ah, okay. Yung allowances nito, yung subsistence allowance, yung 350 per day, tapos may clothing allowance and laundry allowance.
1: Mm-hmm.
0: Okay. After the training, back to work na sila, civilian na... Pero pag merong directed activities na gaya ng sinabi ko kanina, kailangan mag-report sila. Kailangan mag-report. Pero once in a while... Yes. Once in a while man lang yung mga activities na yan. Then, meron ding mga training na ibinababa ang Philippine Army para sa kanila.
1: Para sa... Mm-hmm.
0: So, kung may training, may allowances na naman yan.
1: Oo.
0: Allowed na rin silang mag-undergo ng trainings kasabay sa mga regular. And when they go on training with the regular, merong pay and allowances naman yan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung rank ng isang reservist, katumbas nung rank din ng regular, yun din yung matatanggap niya na pay and allowance.
1: Oh, okay.
0: Yes.
1: So, do lang dating niya, pero at least may ano ka, may
0: yes,
1: benefits ka man nga makuha. Pero sir, isa ni kabagay, sir, ano kununing training nato ng BCMT nga makabulig sa isa ka individual during emergencies and disasters or situations nga where kinahanglan sang community assistance? Diba nag-drill kita dito? You mentioned nga dako ang bulig. But sa mga actual nga mga disasters and ano, ara man ang aton nga mga reservists?
0: Yes, Ma'am Marjorie, actually, every time, kahit papasok pa lang yung isang typhoon o calamity, dinadirect na kami ng higher headquarters na mag-organize.
1: Oo.
0: Actually, meron na kaming organize na mga HADR team, DRO teams in every districts ng Iloilo. So, nandyan na sila, naka-preposition kaagad. So, mag-check-in sa mga MDR.
1: Mm-mm.
0: So, merong proseso naman yan. Pero yung mga reservist natin, hindi talaga nawawala yan.
1: Oo.
0: During rescue operations, disaster operations.
1: Mm-mm.
0: And

0: Kung may nakikita ka rin rin kayo diyan na sa mga celebration ng fiesta sa
1: Oo.
0: Mga barangays, LGUs, palagi yung mga reservists natin yung nire-request to augment the PNP for the crowd control operations.
1: Mm-mm.
0: So lahat ng activities halos ng LGU nandiyan nagpa-participate din yung mga reserve forces natin.
1: Mm-mm. Okay. So at least may mga makitaan ka mo even sa mga may mga naka-uniform na blako, may mga fiesta, iba na sa mga
0: yes.
1: Anong areas, mga reservists na sila natin.
0: Yes.
1: Pero ano na sir, wala na sila firearm?
0: Dini-discourage namin yung magdala ng firearm. Although, meron tayong quick reaction team na separate team na standby lang sa isang lugar. Pero yung mga crowd control personnel, no firearms yan allowed. Ang firearm lang dyan na ini-encourage namin is yung stick.
1: Mm-mm. Oh, ang daw kita, batuta? Hindi man siya batuta. Kaya ako ang batuta. Di ba daw
0: arnis,
1: stick lang siya?
0: Arnis stick.
1: Okay. Kita ko na actually sa mga bago, wala sir nga recruit nga PNP. May bit-bit na sila nga daw stick. Amo na
0: yes,
1: siya.
0: Ma'am.
1: So, ginatudloan ka mo sa self-defense at the same time, tudloan ka mo sa, pati sa first aid, di ba sir? The basics ng first aid.
0: Yes, ma'am. Gaya ng sinabi ni Private Odro niya kanina, continuous din yung trainings actually ng mga reservists natin. Especially sa mga humanitarian disaster operations,
1: mm-mm.
0: yung WASAR, MOSART, and other disaster trainings
1: mm-mm.
0: na kailangan natin sa ating komunidad. Continuous din, meron din kaming, actually yung OCD, PDRMO,
1: mm-mm.
0: MDRMO, CDRMO, meron din kaming mga reservists dyan na nagpa-participate sa mga trainings nila. Kasi yung mga ibang reservists din natin, dyan din nagtatrabaho sa mga iba't ibang LGUs. So, napagagandang collaboration yung mga ganun na kon natin sa mga LGUs.
1: Oo. Sir, ang subong ba lang tiyempo nga nagatubang kita sa damo-damo nga, I mean, may mga emergencies, no? Anong, amo na ang role nila as ordinary citizens sa ato national defense? Like, gabulig. Pero ano pagid, sir, ang mapanugyan nato diri sa iba naton ng mga kauturan nga gusto magsulod sa inyong hanay?
0: Actually, ang daming gustong mag-reservice ngayon. Ang daming nagpupunta sa Community Defense Center.
1: Pero pila ka percent ang gasulod sa kadamo sina? I mean, iban gahatag intention, ba't ang iban bulaga kada yun, sir?
0: Out of 100 siguro, ang gada yun lang na nasa 20 to 30 percent.
1: Oo, yes, oo. Nga aman, sir.
0: Sa edad.
1: Sa edad. Oo, okay. Guys, ano mention mo, daw pila ka percent, gid may mga may edad, gid man, sir, ang gasulod.
0: Actually, karamihan nga sa gustong mag-apply sa reservist is yung above 45. Kasi sila na yung sa community na eh. Kumbaga parang permanent na sila sa community, yung
1: yes.
0: mga ganyang edad.
1: Whereas
0: yung 18 to 45, medyo naghahanap pa ng ibang kanyan.
1: Oo, amo na yung mention mo, greener pasture pa eh. Kapangita
0: yes.
1: pa sa iban nga ano nila sa life.
0: Oo. So that's why meron naman, hindi naman lahat na ganong edad, 18 to 45.
1: Mm-hmm.
0: Marami rin tayong aplikante dyan na ganong edad. Pero meron din kasing mga cases.
1: Mm.
0: Kasi binabackground investigation namin sila yan.
1: Oo.
0: So, yan yung mga grounds for disqualification din.
1: Mm.
0: Yung mga may tattoo, lalo na kung visible yung tattoo, medyo hindi natin inaalaw yan.
1: Well, pwede ano sir, kaya yung ibang damo ka pamati subong, anong mga hindi pwede gali sir? Like, kasi pag-apply sila ng effort mo sir, kaya nugun, you mentioned a while ago, tattoo. Pag may mga visible tattoo sa lawas, hindi siya pwede. Ano pa ginang iban sir?
0: Kung identified ka na drug user, talagang hindi na pwede yan.
1: Tapos nagsulod ka sa reservist.
0: Pero kung dati, sabi nila galing ka sa may kaso pero Acquitted.
1: Acquitted.
0: Dalhin lang nila yung certification.
1: Oo. Oh, oh.
0: Na acquitted na sila. Kumbaga, na-serve na nila.
1: Mm-hmm.
0: Then, yung mga may deformities,
1: oo.
0: Medyo inaano rin natin yan kasi may physical training
1: kasi. Sa physical training.
0: Yes.
1: Oo.
0: So, yung able, physically fit, yan yung inaano natin ngayon kasi ang magiging duty nila later on, base expansion.
1: Oo.
0: Kasi yan yung pinapatibay, ine-enhance na ng Philippine Army, nagiging proactive lang tayo.
1: Oo.
0: So, baka hindi natin alam yung pwedeng mangyari.
1: Mm-mm. So, itong mga bawal. Sir, kung may isa ka tao nga nagapamati isubong, kag nag-hesitate siya nga mag-apply, o kung hindi, anong imo mensahe sa ila?
0: Wag nang mag-alangan. Kung naisip mo na gusto mong mag-serve, maging reservist, kasi yung pagiging reservist natin, may kaakibat din na responsibilidad yan.
1: Yes.
0: So, magiging dapat yung commitment nandyan talaga sa'yo. Punta ka sa Community Defense Center, then apply, go for it. Ang daming nag-a-apply pero marami ring hindi nakakapasok.
1: Okay. Oo. Sir, ano ang mga, sa mga gusto mag-apply, anong mga information or documents nga need nila i-submit and then nila pwede i-address or ipasa ini sir?
0: Yes, gaya nung nabanggit ko kanina, yung birth certificate, PSA,
1: PSA,
0: then yung school credentials kung meron, whole body picture, and yung ano yung isa, police clearance.
1: Police clearance.
0: Okay.
1: Hindi na needs ang NBI clearance, sir.
0: Hindi na.
1: Kahit iyara, no? Sa police ka, na. And then, i-submit lang nila dari sa inyong office?
0: Yes, sa
1: 6 o'clock. Or may ara online, sir, or what?
0: Personal.
1: Personal?
0: Personal.
1: Oo. Okay. So, sa mga gusto mag-apply, nga mangin katapo nila, hindi ka mo mag-hesitate, no? Kadto ka mo sa ilang office, dira sa may Magsaysay La Paz, lapit sa may Iloilo Sports Complex Cover Gym, at ubang sang Ched, no, sir, no? Dulikod sang WVSU, ang
0: yes,
1: eskwelahan. Oo. So, submit lang sila dito, kay base bala, kamo ang mapilian kag sa sunod araw na kamo naka in-house training. Ma'am, lastly, no, dari sa atong pagpangalagay kay Ma'am Ordonia, anong imong pagpang-invite sa mga nagapamati subong especially sa mga babae nga gusto magsulod?
2: Again, I encourage everyone to join the basic citizen military training. Especially sa mga babae, kag sa mga bata pa, no, kay dad ko, no. Rather than spending your time nga mag-phone ka, maglagaw ka, why not use it to serve the community and the nation? And of course, be a trained and responsible citizen of our nation. Again, please join this September, the second batch of the BCMT trainings, and be one of us.
1: Thank you kay Private Mary Claire Joy Ordonia, Philippine Army Reservist, and kay Colonel Asuncion. Sir, mensahe mo sa tanan nga nagapamati subong.
0: Unang-una, salamat ulit, Ma'am Marjorie, for accommodating us here. Yung programa natin sa ng Philippine Army, yung sa BCMT, hindi ito regular program.
1: Mm-mm.
0: So take advantage of this quota. Baka next year wala na naman ito, maabutan na kayo ng edad.
1: Pag gusto mo na pero hindi na pwede sang edad mo.
0: Yes sir, ayos ma'am.
1: Mm-mm.
0: So join us, mag-visit lang kayo sa Community Defense Center for further informations.
1: Oo, so with this, madamo gid nga salamat Colonel Michael Asuncion sang ang director sang 604th Community Defense Center. Grabe si Sir Dugay, Dugay na gid man sa service. Sabi ko nag-retire na siya before. But sir, thank you so much sa imo time and kay Private Mary Claire Joy Ordonia sa Philippine Army Reservist. So sa iba nga nagapamati, base gusto ninyo magsulod sa ilang hanay, ara lang ilang opisina din sa may Magsaysay Village La Paz. Kung gusto ninyo personal gid ba lang ang magpinamangkot, kadto lang kamo dito para mahatagan kamo sang giya sang aton nga mga kaupdanan diri subong mga kerajuman. Sa aton nga pagpanumbalik more pa diri gid lamang sa RMN Sunday Special. Oras Philippine Standard Time alas 9:14.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Supple Plus Gold, mamakal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Pila-pila win, San Miguel Pila win.
10: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
11: Kung magbakal sa San Miguel Pila products, intra na!
12: San Miguel Pila win promo.
13: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pila kaupon sa promo.
14: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026.
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Narelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Pangadba isang doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asturasyon, ang kisbok na ko nung isa, Lextension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakakpuin ako. Subong yan, nagsagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Super Fiber.
19: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
18: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
20: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredyente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
21: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
24: I'm Dr. Suzette.
25: Ito po si Dr. Bernion.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
28: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
29: Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kaboy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka-trispal driver. Ng galingin ko, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
7: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio.
8: Ang D3, nga may Vizio.
7: Ang Vizio,
8: nga may D3.
7: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Polycotton, 7,000,000 lupis sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Pirmi makabadyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
3: Ay, nako, iho. Grabe gidang labo. May katarata ko no ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon maka. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang mga taong may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:27. Mga karadyo man, napabalik diri sa aton nga pagpangalaga. Before kita diri nga mag... Takop na sa ating nga programa. Luyag naton tamyawon ang pila naton diri ka mga kauturan. By the way, happy birthday kay Nonoy Ron Sanchez. Niga sa ulog sang iyang nga birthday. Subong adlaw. Si Amoroso Glenn Almagenga, si Maninoy Coritar, da Police Brigadier General James Brillantes kag Maninoy Michelle. Sa John B. Hotel always nakatutok dira sa may banwa sang Gimbal, may lang nga pagpamati. Ginagreet man naton si Lola Milanya Padernal kasi iban pagingin nakatutok dari sa aton nga pagpangalaga. The happy listening. Mga karadyo man, wala na kita sang oras dari sa aton nga programa Aram and Sunday Special. Sa pangalan ni Radyo Man Maggie Maleriado, ako ang inyo nakaupod, Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
3: Arimin. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic, abot kaya na at sulit pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Partner.
11: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
12: Yari na ang
11: perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kagso, palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Yara na
11: sa mga butika.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
15: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
17: Pinahusay.
15: Sample Plus Gold.
17: Sa mga butika.
18: Bakit RiteMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Maayo ang lawas ng bata mo.
25: Sus, masakit ang man ino.
24: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Detrive Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Detrive Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Bangod ina sa Detrive Bio.
3: Detrive Bio. Ang Detrive Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mga butika.
6: GTX 500.
7: Setting Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kila ang imo nga gininom na kapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
9: Wow.
8: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
6: GTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutong na alamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio, with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kagsaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3,
5: yung may Physio,
3: ang Physio,
5: yung may D3.
3: D3 Bio.
12: Banyos-banyos para sa buton?
13: Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani buton.
14: Restine to the rescue.
0: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras mga karadyuman, teteklas 9:35 na sa aga.

0: MMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon aton man talupangdon. Tap naa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
1: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Mental and Dental Health Alert. Adlaw kita karon sang Domingo, August 30, 2026. Tagihapon inyo kami live nga mabatian kag makit-an sa Facebook sa DYRI Araman Iloilo kag sa inyo mga radio 774. Sa pangalan ni Radyoman Maggie Resuelo Malariado, ako na ang inyo makaupod subong nga Domingo, Radyoman Fia Panes Otero. Subong nga Domingo mga karadyuman, kamusta ka mo? Kamusta kay daw bag-o langgid? Nagbundak ang tuman kakusog nga ulan diri sa syudad sang Iloilo. Abot lang kon na nakalabot bala inidra sa inyo mga kaprobinsyahanan or kabanwahanan sa probinsya. Iti pagkaybalota nagkagina sang aga diri sa syudad. Wala pa sang ulan pero sa iban nga banwa, nagaulan. Uya, gani ko na si Radyoman Mark kay paglabot yun di sa city, siya lang yung naka-raincoat. Tanan niya nga mga rider, wala nag-raincoat, pero siya ya kay halin sa pototan, gainula, naka-raincoat. So, amo na, especially sa mga riders naton, sa mga motorista naton, halong-halong gid sa inyo tag sa kapag biyahe. Subong adlaw sang Domingo sa gihapon, aton makaupod ang aton mga resource person, sa aton nga duwa kay segment, sa aton mental health alert, aton nga mangin kaupod si Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa. Kag sa dental health alert naman, upod man aton si Dr. Hermina Baliasta Gonzalez. Mental health, istoryahan naton subong adlaw, ano bala ang ginatawag nilang stoicism, no? Ini bala makabig nga kusog o kung isa ini ka pamaagi sa pagpugong o kung pag-suppress ang emosyon. Hindi kahibalo kita mga karadyuman, may nagkalain-lain kitang pamaagi kung paano kita mag-cope sa aton nga mga emotions. May mga kaugalingon kita nga personalidad kung paano man kita mag-express sa aton nga mga emotions. Pero lang tawo naton kung iniba lang ang pamaagi, ining stoicism, epektibo bala ini sa subong nga panahon? Sa subong nga ti, fast-paced na kita, modern na katama ang panahon, relevant pa ihan ini sa generation subong, especially sa aton mga pamatanon. Sa diri nga porsyon, mangin kaupod naton si Mama Shaira Marie Hopson Espinosa. So, sini nga Domingo mga karadyuman, sa gihapon mangin kaupod naton ang aton nga resource person sa aton nga mental health alert. Sa aton nga linya, naka-standby na ang aton nga resource person, wala na sang iban, kundi si Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa, Guidance Counselor and Associate Professor for Psychology sa University of San Agustin. Ma'am Shai, maayong haga kag happy, happy Sunday sa imo.
2: Hello, good morning, gid, no, Ma'am Fia, kag sa tanan naton, nga mga tagpalamati, happy Sunday, gid, sa aton tanan.
1: Ma'am Shai, kamusta ang imong bilog nga simana? Kabay pa nga ara ka lang sa maayong kahimtangan kag so far nag-uulan-ulan, Ma'am Shai, kamusta ka mo dira?
2: Yes, so far no, okay, okay gid, no. Ma'am Fia, yes, maski nag-uulan pero sige lang ah. Importante padayon lang tagyapon, no. So stay safe lang kita gyapon.
1: Ma'am Shai, ato ni Suryahan subong nga adlaw ang ginatawag naton balang stoicism, no? Madamo sang mga ara sa Gen Z subong daw hambal nila amo ni kuno ang status ng ilang feelings, no? Nga wala sila kaapektuhan pero may ara man nga vulnerable. Pero lang tawo naton bi sa aton nga discussion subong kun una define anay naton ano ang stoicism, no? Ano bala ang mga personality sa mga stoic nga mga tawo kag diin bala ini naghalin, no? Kag kun ano ang mga nagamanifest kag iban pagid nga mga pwede naton ma-describe sa sininga klase sang pagsinalayo, Ma'am Shai. Pero Ibaloon ba na naton, Ma'am Shai? Makabig ba ini nga kusog o kon isa lang ka pagpugong sang emosyon? No? Una sa tanan, Ma'am Shai, ano maghambal kita, Ma'am, nga stoicism?
2: Yes, no. Actually, ang stoicism is halin na siya no sa isa ka philosophical gina siya nga term. Dira na siya naghalin ng word nga stoicism or having kumaga a stoic personality. Mm-hmm. Pero lain bi ang definition sang philosophical no nga stoicism as compared sa trait nga stoicism sa psychology nga aspeto. So, mm-hmm. when it comes to mental health and sa psychology, magamba kita nga stoicism nagapatimaan ini no sa isa ka tawo nga may tendency no nga taguon ang iyang distress o kuno iyang problema sa iyang kaugalingon. Mm-hmm. No, kumbaga i-endure niya no o kon i-go through niya ang suffering nga wala nagareklamo kag nagalikaw siya nga magpangayo sang bulig. Mm-hmm. Kumbaga sa iban nga tawo. Mm-hmm. Well, kung ang question is whether kusog bala ini o kon weakness. Mm-hmm. No, sa isa ka tao, actually hindi gid ko kahambal or kami nga mga mental health professional hindi gid kami kahambal gid Ma'am Fia no kung strength ini or weakness no sa isa ka tao kay ti depende gyapon sa mindset kumbaga sa isa ka tao kay ti damo sang factors nga naga-contribute sa ginatawag naton nga trait no stoicism. So actually damo no sang mga kumbaga damo sang mga scenarios nga pwede naton ma associate no kag mahambal naton kung strength or weakness no ang isa ka stoicism kumbaga nga mindset or belief. Mm-hmm. So magamba kita nga healthy stoicism amo na siya ang stoicism nga nang ang mechanism niya bala is strength. Mm-hmm. Kumbaga. Mm-hmm. Kumbaga baka nga ang isa ka healthy nga stoic nga tawo. Mm-hmm. No, nagaano siya gamit siya kumbaga sang internal nga filter. Mm-hmm. Nga nag-sort out no sa mga bagay nga pwede niya baguhon sa iyang kabuhi no nga pwede niya makontrol sa iyang kabuhi nga nag-empower sa iya kumbaga nga magpabuhi gyapon. Mm-hmm. Sang maayo no kag wala sang kasablagan or wala sang mental health issues no despite sa mga challenges nga nagakalatabo sa iyang kabuhi. Like for example no may ara abi lima ka stages no kung sa diin mabalaan naton kung healthy or hindi no ang isa ka tao sa pag-apply sang stoicism nga trait. So mm-hmm. like for example, matabo sa imo nga shock, na shock ka bino, may malain nga natabo. Like for example, ginakigang ka sang boss mo or ginakigang ka sang mistra mo or wala ka kwarta mo na or may nabaton ka nga malain nga balita. No? So, kung healthy ang isa ka tao, no? Kung healthy stoic siya, no, kung tawagun natin, ang next nga matabo sina is ma-pause na siya. So instead nga magpanik siya or mag maglupok no ang yang balatsyagon. Mm-hmm. No, or instead nga itaguon yang yang nabatsyagan, maano siya nay manumdum siya nay or ma-reflect siya nay sa iyang sa iya kaugalingon kung anay kadali lang gid ano ang anong pwede nga matabo kung ginakigan ako sa boss ko, ano ayhan ang pwede nga matabo kung makabaton ako sa malain nga balita? Anong himuon ko kay tinakabaton ako sa malain nga balita nga ni? Or anong himuon ko kay ginakigan ako, etc., etc.? So, may reflection nga matabo. So, amuna siya ang next, which is ma-post siya, anay. And then, ay katatlo, sina, no, Ma'am Fia, kasi sa mga tagpalamati natin is, ang ginatawag natin ng filtering stage.
1: Mm-hmm.
2: So, ma-divide siya sa sitwasyon, no, into dua ka bagay or dua ka butang. So, ano ang mga bagay nga pwede ko ma-fix, no, or makayo sa subong? Kag ano ang mga bagay nga wala ako sang control.
1: Mm-hmm.
2: So, ang pwede ko makayo sa subong isang akon nga disposition regarding sa akig, sa akon nga boss. Diba? Ang akon nga palimuot, no, base malain lang tuya ang adlaw man sang boss ko nga gin paupok sa akon ang akig niya, pwede man na, no? So, isa na siya sa mga bagay nga pwede naton panundumon. Kagti, siyempre, panundumon mo ang mga bagay nga wala ka control. Wala ko control sa batasan sa ibang nga tao. Wala ko control sa batasan sa boss ko, or wala ko control sa batasan sa maestra ko, etc., etc. So, i-factor in na siya nila. No? So, dua ka bagay. Ang mga bagay nga kaya mo makayo kag makontrol, kag ang mga bagay nga wala ka control. So, panungdumon mo na. Siyempre, kung panungdumon ta, no, i-let go naton ang mga bagay nga wala kita control. No? Kag i-focus nato ng aton nga energy, kumbaga, sa mga bagay nga pwede naton makontrol sa aton nga kaugalingon. No? Like, for example, aton nga mindset regarding sa iban nga tao, ang aton nga mindset regarding sa trabaho ta, no, kagaton nga mindset regarding sa kaugalingon naton. Kaya hindi tanaiya mabago ang personality sa mga tao sa palibot ta. So, mga amo na bala, no? Mga factors, no? And of course, ang result would be kung nagalain ang pamatsyag ta, kahit ginakigan kita or may nabaton kita ng malain nga balita, no? Medyo hindi siya muna kabugat para sa aton nga i-process, no? Kahit nalantaw naton kung ano ang mga factors nga pwede naton makontrol, maayo, no? Ang stoicism, no? Unhealthy stoic, kumbaga, ang isa ka tao kung ginatago niya ang iyang emotions, no? Or ginatago niya ang iyang mga nabatsyagan, no? Sa iyang nga kaugalingon, no? So, same man nga process, like for example, kung may malain nga matabo, ang next niya na nga batsyagon is may masakit nga feelings, no? Nga ma-sink in sa iya nga pagkatao. So, like for example, kahadlok, kahuya, kasubo, no? So, dasig na siya kaunon sa amuna ng mga malain nga emosyon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, syempre, ang tendency sa nasang iban, kung, like for example, no, Ma'am Fia, kag sa mga tagpalamati natin, kung ginkaon ka na o ginlamon ka na, kung sa language, pa sa mga Gen Z natin, sa mga malain nga emosyon, ang tendency natin is, nagapanik kita, no? Either nag-overthink kita, no, regarding sa malain nga nagakalatabo sa aton, or i-lock naton ang aton nga emosyon kag kumbaga hindi naton pag i-share bala, or kumbaga hindi naton pag pagwaon, no, ang aton nga emotion, kumbaga. So, ara lang siya sa dughan naton, no, kag kumbaga kung sa ano pa, kung sa psychology pa, doon gina bottle up mo bala, no, or gina suppress mo ang imo nga emotion. So syempre balaan taman nga kung hindi nato na mapagwa ang mga negatibo nga mga emosyon, kag ma-support na siya, no, sa aton nga dughan, or ma-support na siya sa aton nga lawas, kumbaga, no, eventually malupok din na siya. No, and sometimes ang mga tao nga nag-suppress or nagatago sa ilang nga emotions, mas laway ni ang konsekwensya sa ila kung by the time nga mapuno na sila. No, so it's either mabalo sila sa iban nga tao nga naghatag sang malain nga balagtsagon sa ila, or parang matapos na lang ang ilang problema. No, ang iban is nag resort, no, sa pag harm man or pagsakit sa ilang kaugalingon. No, so amo na siya ang malain dira, amo na siya ang balantayan naton, no, and sometimes, no, nag ano kita ang aton nga action dira is may iban nga tao nga kumbaga nagapakita nga bakod sila. Or you put on a stone face, bala mo na nga balila, or nag-fake sang smile kag nagahambal sa iban nga okay lang ko, maski sa tutuod lang hindi ka okay, gawin mo na balado, kumbaga kung kaya mo palang dayaan ang nabatsagan mo, no, or ihambal sa iban nga tao nga kaya mo ang kalain sang buot nga nabatsag mo subong, no, so imuhon mo na siya or hindi mo siya pag i-share, no, ang kalain nga nabatsagan mo sa mga tao nga concerned sa imo. So amo na siya. So kung kisa makibot na lang kita nga may mga kilala na kita nga ay do ka sadya mani sa iya, ay hala do ka nonchalant mani sa iya nga ang subong nagka mental health issue siya, or nga subong na depress siya, nga nagka anxiety siya, it's because nadalman na siya isang pagtago, no, kag pag suppress kumbaga sa iya nga malain nga nabatsagan. And of course syempre ang resulta sina is ara lang da ang aton nga malain nga nabatsagan, pwede siya manaog sa mas dalong pagid nga mga mental health issues kag hindi siya ma kayo, no, or hindi siya mahatagan sang maayo nga solusyon kumbaga, no, kay ti ginunahan kita sa malain nga emosyon, nadula ang aton nga abilidad sa pag-reflect, no, or pagbinagbinag kung nga ang may malain nga sirkumstansya or may malain nga bagay nga natabo sa ato.

0: na tao nga mas masakit magtimalos.
1: Oo.
0: No? Mm-hmm. Or mas grabe ang balos bala sa ibang nga tao, no? Kita mo na ang mga ano, subong ang issue, subong on bullying.
1: Yes, ma'am.
0: No? Sa mga kabataan, sa eskwelahan, majority sa mga bata nga nabully, no, resort to unhealthy stoicism, mm-hmm, or emotional suppression. Wala ginasugid sa ginikanan, wala ginasugid sa barkada, wala ginasugid sa maestra ang malain, no, nga nabatsyagan nila tungod kay ginabuli sila. Maybe because nahadlok man sila nga i-judge, yeah, no, sa mga tao sa palibot nila. But definitely, mapuno na sila, no? Kulbaan ka na, no? Kahit ito, masakit, gid na sila ya magbalos. Ang iba na sa ila, madumot, gid ya. No? And sometimes, all based on sa mga nagakalatabo na sa subong, no, nga panahon, it resorts to violent actions, gid. No, so amo na ang balantayan naton. So actually there are two sides, no, duha gid ang klase sang stoicism, no, nga pwede naton ma-practice. Mayara nga healthy or positibo, mayara man nga unhealthy, which is amo na ang pwede nga mahulog sa mas madalong pagid, no, nga mental health issues naton, no. Mm-mm. So depende sa aton nga mindset, kumbaga, kung diin kita sa healthy kita or sa emotional suppressor, no. Kahit kung healthy ka nga klase sang stoic nga person or nga tao, ay mo core belief is ang kabuhi ta is hindi perfect.
1: Yeah.
0: No, kag ang mga tao sa palibot ko, hindi ko makontrol.
1: Uh-oh.
0: Pero ako ang in charge sa akon nga kaugalingon nga reaction sa mga bagay-bagay nga nagakatabo sa kabuhi ko kag sa mga tao nga nagapalibot sa akon.
1: Mm-hmm.
0: Whereas ko emotional suppressor kaya ti taguong ko na lang ni ah, no, amo ng core belief, taguong ko na lang ni nabatsyagan ko, kay once nga ipagwa ko ni or ipautwas ko ni sa iban nga tao,
1: basi ma-judge?
0: Basi ma-judge ako, or panundong mo nila nga mahuyang ako, no, ano pagid, I am weak or vulnerable ako, nga klase sang tao, no? So, ang view ni nila or ang pananawan ni nila sa emotion, kung healthy, kaya nga stoic, di siyempre, ang pananawan mo sa emotion is ang emotion, no, nagadipindi gyapon sa akon nga mindset, kumbaga. So, pwede nga maglain ang pamatsyag ko subong, pero ma-reflect ako anay kung i-let go ko bala ang negatibo nga emosyon, no? Or mag-resort ako into a more positive nga emosyon, kahit may mga bagay ako nga hindi makontrol sa kabuhi ko.
1: Mm-hmm.
0: So, whereas kung emotional suppressor, kaya siyempre ang view mo sa emotion is always negative, gidya, no?
1: Mm-hmm.
0: Gina-consume ako sa malain nga emosyon, hindi ko kaluwas, no, sa malain nga emosyon, hindi ko kabalo kung paano kalampuwas sa kahuya, sa kasubo, no, kag sa kahadlok nga nabasyagan ko subong.
1: Mm-hmm.
0: No, kay nahadlok ako magpangayo sang bulig sa iban nga tao, or nahadlok ako nga i-judge ako sa iban nga tao. No?
1: Pero so, Pamsay, ang sa imo opinion, no, sa subong nga panahon nga daw fast paced tagid kita tanan, tapos kadamo sa nagakatabo sa palibot, is it still relevant sa aton nga or sa generation subong ang amo ni nga klase nga prinsipyo or panimuot?
0: Actually, yes, no. Personally, ga believe gid ko nga relevant gid siya, no, ang muni nga mindset, no, Ma'am Fia,

0: kung nag-practice kita no siyang healthy nga klase siyang stoicism, no? As long as wala kita siyang may ginatapakan nga tao, no? We can live our lives normally, no? Kag wala kita nag-mind, bala kung i-judge man kita or kung ano man da ang ano man niya eh, ang pananawan kumbaga sa iban nga tao sa aton, no? Mm-hmm. So nami man actually nga maging stoic as long as healthy ka lang nga stoic, no, nga klase sang tao, no, kay ti kalaw ay man, no, ka actually majority, no, sang mga nag-suffer sang mental health issues, especially gid mga anxiety, no, kag mga depression, no, come from qualities, no, sang mga unhealthy nga mga stoic. So mabalaan mo na ang mga unhealthy nga stoics kay ano na sila mo mga people pleaser. No, nang always yes ma'am, yes sir, maski nakaapoy na sila, do mo na bala, okay lang ko, maski hindi ka okay. So, which is actually, hindi na siya, in the long run, or along the way, hindi na siya healthy sa aton nga mental health. Mm-mm. No? So, nami gid, no? Nga i-adapt naton sa subong nga panahon, nga very relevant gid, is to filter, no, to choose our battles and to filter and reflect nga may mga bagay nga hindi kita, wala kita sang control. Mm-mm. No, kay kung balaan ta na nga wala kita sang control sa tanan nga aspeto sang kabuhi ta, we can learn to choose, no, kung ano nga mga negative energies ang worth bala sang aton nga chimpo, worth sang resources ta, no, worth sang time naton, no, nga i-resolve naton kay hindi man natanan kaya naton hapan, no. Mm-hmm. So amo na siya importante. Mm-hmm. Healthy gid nga stoicism. I'm not sure kung ano ang mga gina-practice ang mga Gen Z subong, no? Pero I hope it's not the negative kind of kung negative about ako, ginang problema natin, dira.
1: Oo. Ma'am Shai, after Ma'am, after considering both sides, ma'am, sa gin-lay down, magani, ma'am, nga unhealthy, kag-healthy, nga klase sang stoic nga mga tao, would you say nga ang stoicism is a strength or a weakness? After considering both sides.
0: Ako, personally, I would say nga stoicism is healthy siya.
1: Mm-mm.
0: In a way. Mm-mm. No, para sa akin lang yan, ha, na mamafia.
1: Uh-huh.
0: Because mayara tagit siya yung positibo nga effect, no, sa aton nga kumbaga nga mental health, eh, no. Definitely nang nagaano siya, nag apekto siya man sa nga mindset.
1: Mm-mm.
0: No, nga nag-influence siya sa aton nga panunduman nga ay ang kabuhi naton hindi permi sa dasadya lang.
1: Uh-huh.
0: Or ang mga tao nga ma-encounter ta sa kabuhi ta hindi puro maayo sa aton, kumbaga.
1: Mm-mm.
0: No, kag syempre along the way maano naton, mapanumdom naton, no, through stoic mentality mapanumdom tagid nga life is not perfect, no. So since hindi perfect ang pabuhi ko, ano ang pwede ko maubra para nga mapahagan-hagan, no, or ma-lessen kumbaga ang negatibo nga impact sa imperfection sa kabuhi ko.

0: no? So, amo na siya, no? Sometimes, ang pagiging stoic is, na kumbaga, unahon mo, na iblang kaugalingon mo, before mo unahon ang ibang nga tao, no? So, amo man na ang principle, general principle man sa mental health mo. Kahit, siyempre, sa mental health, ang motto naton is self-care is not selfish, di ba? So, same man na sa stoicism ng personality, no? So, unahon ko na yung kaupingon ko, i-mind ang judgment or ang batasan or kung ano hambalon sa ibang nga tao sa akon. So, ako anay, no? So, priority ko ang kaugalingon ko, bala kaday kung ano pananawan mo sa akon. Kumbaga, no? Wala ako, wala na ko ga-care as long as wala ako may natapakan, as long as wala ako may ginasakit ng ibang nga tao, no? As long as feeling ko sa kaugalingon ko, okay, kuya. Di, okay, kuya eh. No? So, amo man na siya, amo gina siya ang positive man nga side sa pagiging stoic. So, para sa akon, more than the negative side, no, mas matimbang gyapon ang healthy, no, or positibo nga epekto sa pagiging stoic nga tao, no, compared sa do permi ka balaga please or permi ka naga mind no sa kung ano hambalon sa iban nga tao sa palibot mo towards kag, sa imo
1: kag ang hambal wala nila ma'am nga you cannot give what you don't have kon sa imo gani ka ugalingon kag kesa din mo pa na ma-apply how much more paano mo na siya mahatag sa iban dam na siya ma'am Shai.
0: Yes, exactly, gid, no, Ma'am Fia. So, tsakto, gid na, paano ka magiging, ano, no, maayo sa iban nga tao kung ikaw mismo wala mo ginauna ayuhan ang kaugalingon mo, no? So, gina-treat mo ang self mo as your own personal critic, kumbaga. So, amo naman na iya, unhealthy naman na iya, no? So, yes. Para sa akon personally no mas damo sang benefits or bintaha nga positibo no ang pagiging stoic as compared sa negatibo sini nga epekto as long as bantayan ta lang ang aton nga belief systems bala no kag ang views naton on emotion, kag ang pananawan man naton sa iban nga tao sa palibot.
1: With that, Ma'am Shai, anong mabilin mong mensahe sa aton mga tagpalamati about emotional strength and stoicism? Kag imo mabilin nga mensahe para sa subong nga semana?
0: Yes, no? Para sa aton nga mga tagpalamati, bago na naman ang na-learn naton no, sa subong nga Domingo, no, it's about stoicism naman no kag pagiging aware kumbaga sa aton nga own personal core beliefs nga naga giya sa aton no kung paano kita maglantaw sa kabuhi ta sa aton nga own nga emosyon kag sa mga tao sa palibot naton. So ang stoicism is hindi siya prescription to feel less of a person, no? So it's actually a discipline para nga mag-react kita better, no, sa aton nga kabuhi, no, para nga mag-reflect kita kung ano mga bagay nga kailangan naton i-filter, no, para nga hindi kita mag-suffer para hindi kita mahulog sa mas madalom nga mental health issues, no? Kag kung paano naton i-overcome ang mga negatibo nga emosyon nga aton mabatsyagan sa aton nga kabuhi. So ang pagkabuhi no sang isa ka stoic nga lifestyle nagapatimaan nga gina-trade naton or ginabayluhan naton ang mga dramatic na mga reaction naton, no? Which are products mostly of overthinking and anxiety, no, for a more steady and intentional nga actions para nga makamove on kita sa aton nga mga kabuhi, no? Mm-hmm. So ang stoicism is a daily practice of peace, kumbaga, no, in a very unpredictable world nga kung diin kita subong. So kung once nga mabaton naton kung anong aton nga reality nga hindi perfect ang kabuhi ta, no, kag hindi man kita perfect bilang tao, so mas may freedom kita or may liberty kita nga mas pasangkaron pagid naton nga pagkatao, no, kag mas maging genuine kag authentic kita sa aton nga kabuhi kag sa iban man nga tao sa palibot nat.
1: With that, madamog inga salamat, Ma'am Shai, sa imo shampoo kag sa pagpakigbahin sa imo mga wisdom, no, sa aton mga tagpalamati subong nga Domingo. Happy Sunday, Ma'am Shai. Salamat gid.
0: Thank you so much, Gid, Ma'am Fia, kag sa tanan naton ng mga tagpalamati. Happy Sunday, Gid, and stay safe, kita tanan.
1: Madamo, Gid, nga salamat kay Ma'am Shaira Marie Hobson Espinosa, ang aton nga resource person sa aton nga mental health alert. Kadto naman kita sa siningang tiyempo sa aton nga dental health alert. Sa aton nga dental health alert, aton istoryahan angot sa ikaayong lawas pinagi sa pagtipig sang aton nga ngipon. Kung nga topiko subong nga adlaw, ano bala ang halit nga matugas ang dental plaque sa ngipon sang tawo? Kung ano bala ang epekto siri sa pangkabilugan nga ikaayong lawas? Naka-standby sa aton nga linya ang aton nga resource person si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez, isa ka dentist, orthodontist, aesthetics implantologist and PDA Iloilo member of the board. Good morning, Doc. Maayong aga sa imo. Happy happy Sunday.
2: Good morning, Nadiman Fia, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa programa sang RMN.
1: Mm-mm. Kamusta ikaw, Doc? Kamusta ang imo adlaw sang Domingo? Nagaulan-ulan mandayhan si inyo lugar?
2: Oo, gabi gino, nagauntat-untat, kagtapos mabundak naman mm-hmm. siya. So, but pinaka-importante, no, halong-halong di kita, no, kay tungod nga hindi manami ang tanaw.
1: Mm-mm. Dok, sa subong Domingo, istoryahan naton ang party naman sa dental plaque, no? Maghambal kita ng dental plaque, ano bala ini sa aton nga ngipon, kag paano naton ini nagaka-acquire?
2: Yes, no, so magsiling kita nga dental plaque, no, so kung makita nila, no, amuna ang sticky film, no, nga ara sa ilang ngipon nga nagaporma, mapilit-pilit ina siya, no, kung kaysa colorless na siya, no. So kada isa sa aton so makakuha sang plaque, no, pero pinaka-importante, no, nga dapat ma-eradicate siya or ma-remove ini siya every time, no, nga mag-toothbrush kita sa adlaw-adlaw naton nga pangginawi, no. Kag nagafloss, dapat mahukas ina siya, no? Kay ang kung mabilin ni siya sa aton yung ngipon, so ang dapat natong tandaan nga pwede ini siya mag-lead, no, sa cavities, no, or tooth decay. So pwede siya mag-lead sa gingivitis, no, or any nga gum disease, no, sa aton nga ngislo, no. And pwede siya, no, nga makadalas ang iban nga mga tooth infections, no, pwede mag-tooth loss ang isa sa tawo, no, kag dako pagit ang risgo sini Rajman Pia, no, sang serious nga health conditions, no, pareho sa balatian sa aton nga kurason, no, so amo na ang aton nga dapat gipangdumon nga mahibal-an sang kada isa, no, because of this plaque, no, tama kadelikado, no, so ang mga epekto sinino sa aton nga ngipon, kagbaba, so amo na, no, ang tooth decay amo nang ginambal ko, so ang bacteria nga ara sa plaque, no, so naga-feed sang mga matamis, ang mga halin sa mga gingkaon, mga matamis, gingkaon mo kag gininom nga mga acidic nga mga pagkaon, no, so So amo nang nagapaguba sang aton nga enamel, sang aton nga ngipon, sa amo ina no nga makita mo may buho na ang ngipon mo. So and then pwede man no, so kon halimbawa si Plak nagano na siya, nagtig-a siya kay because wala gid siya na wala kagid ka kadto sa dentist no. So anong matabo, mahimo siya nga tartar kay nagtig-a siya no, wala gid siya ma-remove no, sang medyo humok pa siya no. And nagtig-a lang gid siya, as in we call it calculus no. Kag amo na siya na because na-trap na da no ang mga bacteria no. Kag ang dapat ang makaukas lang gid sina iya ang professional nga mga dentist no. So amo na ko kay isa dapat gid mahangpan naton nga kung hindi siya makuha from the sticky film pa lang, no, nga medyo mapilit-pilit, and then time will come, magatiga siya, no, do batubla, do talaba, so we call it sometimes, no. And then, later on, no, after some tartar, so amo na, no, ang isa ka tao may gum disease na, no, or may gingivitis, no, pag periodontitis, so amo na ko kaisa, no, dapat, no, from sticky film to tartar and then nagka-gum disease ang isa ka tao no, so amo na ang mga halit niya no sa isa ka ano ni ka tao o kun sa aton nga lawas no. So tungod sang plak no, so nagapa-irritate siya sa aton nga ngislo no. Mm-hmm. And makita mo kung kaisa nagapula ang aton nga ngislo, nagadugo na, masakit na, nagahabok no. So kung hindi ni siya ma-treat aradimansiya no, or hindi siya makapatinlogid no, let's say wala gi siya ga-visit every 6 months sa dentist no. So ang problem sini no, ma-destroy ang bone kag ang underlying tissues no nga nag-hold sa ngipon. So amo na kung kaisa nga nag-tilt or tumba na, nagahilay na ang mga ngipon and then later on nagaka-pull out na lang, makukas no, why because of this nga wala gid makapatinlo no, wala mahukas ini ang plak nga nagtirig-a na, nahimo siya nga tartar no. So nagkaladunot na kung kaisa ang ngislo dira no, ginapabayan lang no. And then later on, so ang halit pagid no nga matuga is bad breath no, because tungod sang bacteria sa sulod sang aton nga baba, so ara sa sticky film na, so ara na siya dira no, damo na siya bacteria gid no. Samo ina ang cause no nga ang isa ka tao may halitosis or we call it bad breath no, because hindi siya pala inom sang tubig no. So ang epekto sini sa aton nga kaayong lawas no, sa aton nga overall health no. So ang tao kung amo na may ara na siya nga balatian sa korason kag blood vessel problems no, amo na kung kaisa no, amo na ang halit niya nga madala no, amo nang epekto sa ato ni kaayong lawas no, luwas sa ngipon ta kag ngislo no, but in general sa aton overall health no. So tungod sini nga makamamatay nga bacteria no, halin sa infected nga ngislo no, so amo na pwede magsulod ini nga bacteria no sa aton nga bloodstream. Amo na ang permi natong ginasulit-sulit. So nagapa-trigger ang madugay nga nagabanog no, ang nagabanog mo da ang ngislo, wala mo gigin pa-check na, wala mo gigin pa-treat kay doc mo sa dentist no. Kag amo ina ang naga-increase man ang risgo sang heart attack kag stroke no sa isa ka tawo no. So ini nagakatabo no nga pwede siya magsulod sa bloodstream no sa isa ka tawo, because no during toothbrushing no kag during chewing sang mga pagkaon, so amo na ang pwede no nga dapat nila hangpon paano siya magsulod sa bloodstream, something like that no. And ini pwede man tungod sa mga systemic complications no isa ka tawo, may ara na no because of some poor nga oral health no, so which nagalink ni siya sa worst nga management sang halimbawa ang isa ka tawo no may balatian may diabetes no? And then may ara siya respiratory infections pareho sang pneumonia no, kag iban nga mga inflammatory conditions. So amo na ko kay isa no basic mamangkot nga doc, ti ano na siya man, ano itsura, sina sang plak, no? Something like that. Technically, ang plak, no, colorless ni siya originally, no, mugid na siya. no? Though, the prilanggid nga laway mo balang wala sa isang color, pero kisa, makos man sang tooth discoloration si plaque, no? Mm-hmm. Tungod sa mga nagkalabiling na pagkaon, nga, nagatapik sa plaque, no? So, amo na siya. So, kung i-compare mo sila, si Tartar, kag si plaque, no? So, si tandaan ta nga, kung magtiga na siya, amo na, no? Si Tartar, no? Kung medyo daw ma-sticky-sticky, no? Maputi siya, something like that, no? Amo na ang plaque, no? So, dapat, no? Brushan din siya sa maayo, no? Mag-toothbrush gid regularly, no? Amo na, ginaanugid natin, ga-emphasize nga dapat na ma-meet mo ang at least 2 minutes every time na mag-toothbrush kita, no? So, and then, nagagamit kita dapat sang soft bristol, no? And fluoridated nga ano nga toothpaste. So amo na ko kaysa no because only dentist lang ang makaremove sila, no, especially kun may tartar na, because amo na no, so kun makabati sila sang dental calculus just the same as tartar, amo na ang other name niya. So amo na ko kaysa no basi wala mamislid ang ato nga tagpalamati, because no inima pwede nga mag-discolor siya, no, later on, si Tartar, no, nag-dark ang color because palainom sang coffee ang tao. Nag-inom siya red wine, palainom sa tea, no, especially black, or nag-sigarilyo, or it might mahilig siya mag-usang sang tabako, something like that, no. So, pwede mag-dark, no, ang color sang plaque, no. And ang pinaka-importante nung akong halimbawa ma dok, paano ko mabalaan nung may era ko, ano ang mabatsigan ko, something like that, no? Amo na. So of course medyo madamol sa ang pamatsyag mo sang imo nga ngipo, no, medyo madamol do rough, something like that, no, kay tungod syempre nagpatong-patong na ang ano ang bacteria, no, nga nag-impondera alin sa pagkaon nga gimpang kaon mo, gimpang inom mo mga acidic nga mga pagkaon. So nag-mix siya, no, sa sugary or starchy nga mga pagkaon. Pare sinabi, nag-inom ka sang milk, nag-inom ka sang juice, soft drinks, no, nagkaon kapagid tinapay or basi may pasta pa kag nagkaon kapagid fruit. So that's the idea, no, kung paano siya magporma ang bakterya sa imo ba tungod nag-mix siya sa mga sugary o kung starchy ng mga pagkaon kag ilim, no, no? So ini nga mga bakterya, so ma-release din siya sang acid, no, kay tungod nga breakdown siya sa carbohydrates, no. So halin sa mga pagkaon kag din pang inumo, so amo na, no. So kung paano pagid kung wala ka naga toothbrush, no, so after mo sa kaon kag inom, wala ka pagid nagainom sang madamo nga tubig, no? So amo na ang combination. So that's why makita mo, no, because sometimes radiomantia may aragi kita nga makita sina, and although mahambal man sila, no, dok nagatoothbrush man ko mo, something like that, no, but the importance when you brush, so dapat amo na hambal ko, you select the toothbrush nga soft bristle, because we need to change every 3 months man, every time, no, nga may ara kita toothbrush isla na siya kada 3 months, and then dapat, no, every time magbrush kita naka at least 2 minutes, no, para at least ma-meet gid naton and masipot gid siya, especially at the back, yung sa likod nga part, no, we call it posterior part, no, sa aton mga ngipon, no, and so front, no, so amo na, no, sang gamay kita, so we were taught nga amo na up and down magbrush dila, and din sa kilid, no, so ginatudluan kita, no, nga dapat circular ang motion, no, magbrush para at least friendly si bristol, no, sa aton nga enamel, no, hindi nga daw kuskos nga horizontal by guru, something like that, no. Hindi siya pwede because madamage man ang aton nga ano nga enamel. So amo na, no, ang pinaka-importante nga dapat gid, no, ma-ano nato, no, ma-follow, no, kung anong gina-advise sa aton sang dentist, kung ginapabalik ka na magpa-clean, no, because gabi ka big prone, let's say, abi sa calcular deposits, no. So wala na nato ginahulat ang 6 months, no. We usually advise the patient to come back every 3 to 4 months, no, kung may mga amo sina nga nakita kita because we cannot control sang ilang lifestyle, no? Kaya mahilig man sila abi sa mga may ara na sila yung nagustuhan, gustukan on. And that's why, no, very prone sila sa mga calcular deposit. So, amo na, no? So, ang mga komplikasyon sini, no? Sang dental plaque. So, amo na ang balko, no? Sa isa katawa, amo na ang balko because, no? Wala nag-abra. Ash, wala naga-floss adlaw-adlaw, no? So, because kinanglan ta at least once a day nga may dental floss kita po. Amo pinaka-importante, gid, no? Kay ti, amo na ambal ko, si Plak, kung magtiga siya, may mo siya tartar. Hindi mo gid ni siya mahukas. Even, naga-brush ka nga naga-brush. Hindi gid siya. Mapilas lang ang islo mo, but you cannot remove. Only dental professional lang gid ang makaremove siyang tartar mo because of our special nga mga gamit, no? So, amo na, may mga ara kitang gamit na makaremove din sina, no? So, ang pinaka-importante, you have to come back, no? Kung may ara ka recommendation halin sa imong dentist, no? Because ang extreme nga dental plaque, no? Kag-tartar, pwede ini mag-lead ang nahambal ko sa cavities, sa gingivitis, no? Kag-other forms sa mga dental, sa mga gum disease, no? So, amo na, problema, no? Basi magka-periodontitis ka na, no? So, from gingivitis, nag-periodontitis, which, periodontitis, amun akong kaisa, radyuman, apia, nag-ululbo na ang mga ngipon, mm-hmm. As in, tumba-tumba, so, makita mo nga, ano do, hindi siya kakaon, nasakit, nagdugo na every time mag-brush, no? So, may mga tooth infection na, may abscess na ang ngipon, something like that, mm-hmm. And then,
1: pero ma-rehab pa ina, Doc, kung amun ang estado? Marihab ba siya?
2: Depende sa, kung sa periodontitis, no, depende sa stage because may stage siya nga pwede natin siya nga ma-reverse, something like that, no? Mm-hmm. But, kung ara na sa late na stage, which ang naambal ko, ang degree of mobility is, let's say, binugabi na gin siya katumba, which gamay na lang gin ang nag-hold niya tissue mm-hmm. sa iyang root. So, which amo na ambal ko nag-tutlo sa sila, which hindi na. No, mm-hmm. We need to pull out na so for the sake nga makuha ang mga nag-build up nga mga tartar, no, sa palibot sang islo, which amo na ang delikado, no. Tama gid ka delikado, amo na ang ginahambal ko nga para at least ma-avoid ang mga stroke, no, kung kaisa amo na why sila kahangop, no, mga heart problems, no, kay tungod amugid na ang aton nga gina hatagan sang importansya, no, nga matreat ini ang plaque, no, sa plaque pa lang, no. So muna magpa-check up gid sa dentist, no, para at least matinduan kay because usually, no, every 6 months, no, ang follow up kon may monitoring, but if, no, kung gin-advisean ka because prone ka gid sa calcular deposit, yung tartar, matig-a, ay because of your lifestyle, no? So, amo na ginhambalan din namon na mabalik siya every 3 or 4 months lang gid, no? Mm-hmm. Ang time frame, no? Kay because, no? So, halimbawa, siniabi, no, after nga na-remove, no, ang plaque or tartar man da, no? So, ang usually, no, ga-recommend kami for dental sealant, no? So, sa pasyente, no, para makip ang plaque na sa pagporma niya, no, sa chewing surfaces sang ngipo, no. So, at least, no, ma-save ang ngipo, no, sang tao. And then, kung halimbawa ang isa ka tao, no, hindi siya pala inom tubig, no, kay ang cause dry mouth, amo na kung kaisa, no. So, dapat gid nga i-treat man ni siya, i-recommend siya for dry mouth nga treatment, no, para ma-increase ang saliva production, no, sa isa ka tao because especially kung damo siya mga medicines na ginainom, amo na kung kaisa, no. And because amo na isa ka cause nga ang plaque, no, ara sa ngipo, no, other than sa poor nga oral hygiene regimen siya, so amo na kung kaisa, no, ang diet. So pwede mag-cause, no, ang diet kag mga certain nga mga pagkaon, no, which ini yung mga pagkaon, so nag-live sa sang mga mapilit-pilit, no, sa imong baba, like, no, gakaon ka mga kamuti bala, sweet potato, something like that. When you eat after that, you feel something, no, sticky, no, sa imong nga enamel. So mm-hmm. which nag-contain siya sang oxalic acid, no, amo na, kung nga mapilit siya dira. And what if kung hindi ka pala inom tubig? So ang cost ni or another thing nung may ara ka sang plaque because of ang imo nga diet no, ang diet mo so dry diet something like that no, so wala kaya hindi ka pala inom tubig no throughout the day, so amo na ang problem da because ang tubig no makabulig siya no, ma-digest kag ma-maintain ang imong lawas no sa natural nga pH levels no, so kung wala ka sang enough nga water so ano matabo no, tama ka budlay no sa para sa imong baba no nga paano yung ma-wash out, paano yung ma-wash away ang mga plaque na nag-build up dira no, amo na kay because hindi ka pala inom tubig no. And then sa mga dose nga may mga maintenance no, may medication no, amugid na no. So dapat no ma ano ni siya ma mabalik ta sa ano ni ang ilang nga ano ni ba no nga ma sa gihapon no, kay because tungod sang temporary nga imbalance bala sa ilang oral pH, so amo na nagakos sang ano ni sang ang mga ini nga mga gipang inom nila nga bulong, so amo na kung kaisa nga nag dry mouth sila no. So ang importante ma-improve naton ang ano ang oral care no sang kada isa, especially ang may mga medications no, and then especially ang nagiinom mga antibiotics no, may mga amusin na no, so dapat may regular nga brushing kag floss no, because sometimes amo na nagapa-trigger no. And matingala ka nga nag-dry mouth ikaw, no? Because may ara ka mga maintenance, no? So, ang pinaka-importante, no? Para at least, no? May mga remedies kita, no? Nga, paano na ito ma-ano, ini mabalik na, let's say, abi, nga, ma-eliminate or ma-ano lang man, gid, no? Nga, hindi kita matiniran sang ginatawag na plaque, no? So, ang munahambal po, you have to brush regularly. So, if, kung hindi mo ma-meet ang 3 times a day, at least maskin twice a day no, ang pinaka-importante gid ang before going to bed no, antes magtulog sa gabi nagatoothbrush gid amo gid na ang aton panungdumon no, and see to it nga naka 2 minutes no every time you brush, and then nagafloss man every day no, kay because ang floss gina-recommend nato at least once a day. And then, of course, stay hydrated. So, mainom kita sa madamang tubig, no? So, ang may mga amounts of water na ginarecommend kita throughout the day, no? Sa mga lalaki, no? Especially, mga workaholic sa mga tao, no? So, ang ginarecommend na ito, no? 2.5 liters, gindi sila dapat, no? Because, amo na ang ginarequire, no? Sa mga lalaki, no? Sa mga adult, no? Sa mga babae naman, so amo na at least no mag-inom sila duha ka litro or maskin 8 cups lang no sa in a day no, throughout the day, so amo na din require sa ato no, sa mga babae, and then nga adult no, sa nagabusong or nagapadidi no, so amo na 9 cups na sila or 9 in a day no, amo na ang ginahatag naton no, para at least no ma maintain sa gihapon, matinlo ilaba ba, no? And sa kabataan, kung nag-iedad sila, abi, 4 and 8, no? So, amo na ako kaisa. Sa kabataan, maskin 4 ano lang, 4 cups to, ano, and between 4 and 8 cups daily lang. Depende sa edad, no? Sang bata. Pero, sa, ano ni, sa teenagers, so, gina-require natin 8 cups gid sila in a day, no? So, amo na. And then dapat no nagakaon sa mga crunchy nga mga pagkaon no, mga fruits and vegetables no, maka-help no, apples, mga carrots no, pwede ni siya because makabulig di siya no, nagapa-clean sang aton nga ngipon no naturally, so amo na ang aton nga kanon no, para at least no mga pagkaon nga rich in vitamin C no, pwede ni siya mag-lower sang oxalic acid, amo tuba lang naga-responsible sa mga sticky nga mga mabatsyagan mo da sa imong ngipon nga mapilit-pilit, so ang kanon mo imbis nga kon let's say abi nakakaon ka gid sang tinanok na kamote, amo na hambal po because ni ara sa oxalic nga acid, so para ma-reverse akaon ka sa mga fruits no rich in vitamin C, mm-hmm. no, para ma ano niya ma madula, no? Matunaw niya ang oxalic acid nga ara dira, no? So, amo na, kung kaysa masiling ka nga, Dok, san ako to, Dok, makadto, abi, no, sa dentist ko, kay because may niara na ko nga nabatsigan nga doon, na-feel ko doon ka-furry, ang teeth ko doon ka-damol, nga doon ka-karas, nga something like that, no? So, of course, kung na-notice mo na siya nga, amuna, no? Dumambatsagan mo, dumiara nga choki do mapilit-pilit nga maputi no nga ara gid. Amo na na ang time, please, visit your dentist. Hindi na pagulat tun nga may buko na da no ang ipon mo, because kinanglan mo ang deep nga clean, no, para ma-remove all those no ng mga plaque na iban and iban mga tartar na da, no? Para at least, and then ma-check ang iban mga oral health na mga concerns. So, amo na ang pinaka-importante, no? Diba si, no? Si dentist, ma-recommend sa imo sang fissure sealant, no? Para ma-proteksyonan ang imo nga mga ngipo, no? Sa mga future nga decay, no? Kag plaque man aga-build up, no? Amo na, no? Kay because of sang imo nga lifestyle. So, amo na, no? Regimen fee, kanami isang sang aton nga topic no nga dapat gid no mahangpan sang aton nga tagpalamati, because no tama ka importante, and bear in mind gid sila nga dapat gid no magbisit sila sa ilang nga dentist, no, because every ano lang man 6 months, so please no gaan nyo sang chimpo para at least no wala sang mga other problems no nga mga cause, no, especially si plaque, no, amo lang gid na ang si plaque ay tungod no nag-cause ni siya tungod nga ang very poor ang oral hygiene sa isa ka tawo, no? So, do not wait for the serious na problems, no? Nga idulot niya. Mm-hmm. So, amo na ambal ko. So, mabusluton niya ngipon niyo. Maguba ang enamel, no? Magka-periodontitis ka mo, no? And other nga mga causes pa. So, amo na akong kaisa, no? So, ang pinaka-importante ang aton nga pagpili sang aton nga mga ginakaon, no? So ililit ang mga matamis kag mga acidic ka mga pagkaon. Okay?
1: Oo. Doc, salamat gid sa imong tiyempo, ang imo na lang katapusan nga mensahe kag kun may greetings si ka, Doc.
2: Yes, salamat gid Rajuman Pia, no, sa gihapon, no, sa chimpo nga ginhatag sa RMN sa ato, no, and kabay nga mahatagan nato, no, sang ano ang ato nga tagpalamati, no, nga maka-start na sila sang ilang dental treatment, no, so start as early as possible para at least para sa ato nga overall health. Thank you.
1: There you have it, mga karadyuman. Nabatian naton si Dr. Hermina Belliasa Gonzalez, aton nga resource person sa aton Dental Health Alert. So far, na-discuss na naton ang duha ka segment sa subong nga Domingo. And of course, siyempre kabay nga may nakuha ka mga leksyon alin sa aton Mental Health Alert, ang stoicism nga ginatawag. At the same time, tikon, paano mo ni siya himuon nga strength or likawan nga mangin weakness sa imong kabuhi. At the same time, subong sa atong Dental Health Alert, yung tudloan kita paano likawan, kag paano naton ma-improve ang overall health sa atong ikayong lawas, pinaagi sa pagtipig man sa aton nga ngipon. Kitaay kita sa masunod nga Domingo, mga karadyaman. Ngalan ni Rajuman Magi Irisuelo Maleriado, akong inyo alagad, Rajuman Fia Panes Otero.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Itry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
16: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Mag-Enervon C+ ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Itry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Charm, Fabcon, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: ACS.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Life extension, vitamin D3.
25: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
27: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
26: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
0: Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Ang oras, Tatak, alas 10:45 na sa aga.
2: Mr. Kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisin niyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., why is expenses?
1: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
4: Kag Mrs., why is expenses?
1: Subong adlaw sang Domingo o kon katapusan nga Domingo sa bulan sang Agosto 2026 mga karadyuman, August 30, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Joylene Tamayo para on.
4: At ako naman si Radyoman Lynette Fernandez Latriz.
1: Kaya siyempre Radyoman Lynette, ginatamayaw ginaton sa maayong aga kag welcome na naman sa aton nga program ang aton kaupod man. Tag sa kadomingo, ang aton financial educator si Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am Bing.
4: Good morning, Ma'am Bing.
5: Good morning, Radyoman.
1: Nalipat. Nalipatan. Sige, ma'am.
4: Naka-on yung German work. Nalipat si Ombing. Ito wala ako sa nakaptan.
5: Tapos pagkapot ko, nalipatan ko naman i-on. Maayong aga, Radyoman Joylene. Nahidlaw kami sa imo sa nga last week. Of course, maayong aga man kay Radyoman Linette. Sa atong mga suki nga mga nagasunod gid sa atong sini nga programa no nga kabay pa nga ang kadamuan naging wais na no sa ila sini nga finances. Maayong aga sa inyo kagkabay nga sa sini nga aga makahatag kami sa mga mapuslano naman doable nga mga tips nga makabulig gid sa aton sini nga financial life kag malabot naton ang aton sini nga mga financial goals.
1: Yes, ma'am. Being isa na lang kaadlaw, 4 months na. Tapos na naayhan ang aton nga financial journey.
5: Nagatika-tika na si Jose Marichan.
1: Oo, nagatika-tika na gan siya. So, kamustahon man nato ang aton nga financial journey, ma'am. Being. Ano ayhan ang mga short-term goals nga aton nga na man sa nila tuig 2026 kagano pang pwede naton maobra kung makasiling ka sa kaugalingon mo nga do lang alang pa ako ka nga makahatag sang report. Ang ato ni Sariahan, ma'am, may kang tana naman sa 4-month financial challenge. Alin September, October, November, and December. Ano ba lang pa din natin obrahon sa pagtupa sa September kung may kinahanglan pa kita? Kag syempre may kinahanglan gid gihapon nga ma-improbar sa aton nga finances. Pero antes na, syempre hindi madula. Radyo Malinath, kag mambing ang aton nga entrepreneur of the day. Kamantay. Sino ba lang aton nga iga feature nga entrepreneur o kon negosyante subong adlaw ra jud. Syempre na si Jaylin ang aton nga entrepreneur of the day naman subong isa na naman ka successful proud naman kita bangod Pinay na naman ang aton nga feature subong nga adlaw ang nagtukod o nagumpisa sang isa sa mga paborito nga pagkaon siguro sa mga kabataan.
4: Paborito ta?
1: Idolo paborito. Ta ako paborito. Isa ni siya sa paborito ko especially ang ilang ano na gani
4: CDO nga
5: longganisa. Longganisa.
1: Tocino.
4: Tocino.
1: Yum pork. ang tusino, syempre, amo ng favorite. Kag, for sure, favorite man sa mga kabataan, subong. So, ang aton nga, entrepreneur of the day, si Ma'am Corazon Dairo.
4: Or si Ma'am Cora, Rajuman Linen.
1: CDO. Dinagali, naghalin ang name niya, CDO.
4: Ang initials, so, CDO. Corazon Dairo Ong.
1: So, iyang-iya, ganyan. Siya, ganyang founder. Nakaka-proud ka, isa, ganyan ka babayi, isa ka Pilipina, Iloy. Nga, mapabugal naton tanan. Bilang mga babayi man, eh, pero hindi pa Iloy. Si Ma'am Ding pala ang Iloy. Sige, paano bala nato? Or paano bala nga maka-inspire sa aton? Si CDO. Si CDO sa 1970s. Nangin isa ka... before siya naging negosyante, isa siya anay ka nutritionist, Ma'am Bing. Dietitian nga nag-venture sa pag-negosyo, paagi anay sa pagluto sang iyang siopaw nga may unod na longganisa, skinless longganisa. Until nga supportado man siya abi sang iyang bana nga si
4: Pepe.
1: Sang amuto nga tion, Ma'am. Kaya ti siyempre, naka-loan sila sa bangko sa 60,000 pesos. Nga nangin pang kapital nila sa pagtukod sa Indo, ano ganyan itawag sila, Indo factory, sa ilang magamay palang negosyo at that time, sa ilaman mismo nga lote. Ano pa naibalaan
5: yes,
1: mo?
5: Yes, oo. Una ako pa bangko, tanga-tanga. Nag-research muna sa sini, sa aton sini nga entrepreneur of the day.
1: Doka, ang iyang journey, Ma'am, nag-start gin, syempre, sa humble beginning. Kaya, sa nahambal na ni Rajuman Jolene, si Ma'am Cora, dietitian siya sang una. Pero, sang time nga nakabata siya, sang iyang firstborn, na ang iyang subang bata, na is na paminsaran niya, nga bayaan tong iya unang job kag mangita sang iban pang palangitan-an para makabulig man of course sa iyang pamilya. Kay siya ano man siya into cooking man siya bala nagapangita man siya sa na, palaluto siya para sa iya pamilya. Naisipan niya kun napaminsaran niya nga mag why not nga magtukod siya sang iya man nga business dira lang sa ilang backyard dito gitukod ang ilang first nga daw mini factory
4: meat processing plant
1: factory nga siya gid ya ma-produce o kun sila gid ma-produce mismo sang meat nga pagagamiton nila sa ilang business venture. So muna sa number ni Rajuman Jolene nga ang iyang first nga gin negosyo gid amo tong shop
4: na
1: may tosino.
4: Kag ti isang may-ara na sila sang meat processing plant amo na to ang mas na gi-maintain nila ang kalidad sang tosino, sang ham, kag sang ilang hot dogs. Kag gin-register man nilang ilang negosyo, Ma'am, bilang CDO,
5: Food Corporation.
4: Sang or Food Spear Incorporated, CDO Food Spear Incorporated. Sang later naman 1981. Amo na to ang siguran sang ilang pag-umwad, Ma'am Bing, sa nakasugod na sila sa ilang processing plant, sa diin sila gidya mismo ang hands-on sa pag-obra sa ilang mga produkto.
5: Yes, no? Kag ang iyang pagka-Iloy, kag ang iyang pagka-nutritionist, no? Kahit ang iyang pagka-nutritionist, ginagamit siya ni sa isa ng employment, kaya nangin dietitian siya sa isa ka-hospital. No, sa iya sining pagka-Iloy, kag... as a mother, gusto niya nga healthy foods ang iya siniman nga para sa iya nga kabataan. No? So, dito, kay tiya, amuna ang iya nga passion, no? Pag-prepare sang healthy foods. No? So, gin ano niya ina nag ano siya nag sa inyo gin mention no nag una ya anay nga nangin product sa sina is ang amuna no
4: tosino,
5: ang
4: tosino
5: no tosino kag chorizo gid anay ang iya nga unang ang iya nga gin prepare no longganisa no and then ang iya sini nga siopaw may unod no nga chorizo kag longganisa no so ang ina so home base ina and then nagin gintry niya nga mag-start ang iya nga business. Kaguna niya, nga ginpatilaw ang iya sinianay nga mga neighbors. Mm-hmm. No? So, home base, no, kahit ginambal ganin natin nga magdegosyo ka, ma-start sa imo sini nga passion, mm-hmm. no, sa imo sini nga skills, no, kung ano imong huyog, ano imong nga talent, no, para dira. And then, ano ka, pamensar ka sang ano, sang negosyo mm-hmm. nga akma dira sa imo sini nga knowledge, no, sa imo sini nga hibalo. No, so, sa nga mo nga nga tiyempo, so nakita niya man, nga ang mga mothers, nag-isa na sa ilang mga concern, no? Ang preparation sa mga foods, no? Mm-hmm. Sa ila sining nga mga kabataan, no? So, gin-share niya, ina, sa iya sining nga mga neighbors, no? Nga mga mothers man, no? Mm-hmm. And, nakabaton siya sa mga positive nga mga, ano, no? Feedbacks. Nga mga, feedbacks, no? So, dira, nag-amat-amat siya, nga gin-negosyo niya, mm-hmm. gid, no? Ang ina nga, kwa, no? Ang iya nga produkto, no? So, may mga challenges siya, yes. no? Nga na,
1: pangatubang.
5: Ano, na, oo, nga naagyan nila, mm-hmm. no? So, 1975 siya, sila nga nag-start sa ila sininga business. By the way, ang iya sininga husband is, ano siya?
1: Scientist, ilang, aqua.
5: Oo, aqua, nasa aquaculture, no? Ang mm-hmm. iya sininga, ano naman, no? Kag nagatudlo siya sa Ateneo, mm-hmm. no? Pero later, pag dako na sa ila sininga business nga kinanglan na, so, sa production and logistics, no, ang iya sining husband nga si Jose Pepe Ong, mm-hmm. no, ang in charge sa amo sa sina, and then si Ma'am Cora, siya naman ang sa QA, ano quality sa assurance. Quality assurance, no, pag-innovate kung ano pagid nga mga foods, no, and to make sure nga ano gyapon, no, nga despite mm-hmm. nga amo na ang pag dako amo na ang volume nga pagkakinahanglan, no, pagtaas ang demand, so gina make sure gihapon ang quality, no, kasang ila sini nga mga produkto,
1: consistency sa amo na sa 1987 mambing isa sa mga ginagyan nila ang sunog
5: yes.
1: sa ila mismo nga negosyo nga sa ila processing plant sa 1987
5: dila sila nga backyard, oh, no, sa ila nga factory
1: na sa pero sa Piaxina na manage nila nga mag-rebuild kag mag-resume sang ila limited operation sang duha ka adlaw pagligad sang sunog. Mm-hmm. So wala nila to gin take nga amo na ning kaperdihan nato na
5: di ang
1: tatanta na niyo because sang potential man sang ila nga business kag pagsalig nila sa ila kapasidad nga duha nga mag padayon nga mag papasanyog pa sang ila nga business ang CDO nagat padayon man sila sa pag-process sa ilang mga products sa masarangan nila hasta nga nakabalik naman sila mambing sa ilang normal operation.
5: Yes, no, kay 2 days after sang sunog, so ginmeet niya ang tanan nila nga mga employees, no, kay ti ang ila ang hindi ang ilang nga mga employees hindi lang na nga take sa ila is hindi lang na nga partners or mga empleyado or mga workers but family, no? So tungod nga ang employment that time sa ila, so kung madulaan sila sa employment, no, so magutom ang ila sini nga nga pamilya, so nangin challenge ina sa ila kag ti syempre ang amuni nga mga business, dira nagasulod naman ang importance ng mga insurance. No, nga kung may business ka, dapat may insurance ka, no, like fire insurance, no. Mm-hmm. So, meaning kung maano man inaiya, no, kung amo na nga dapat fully covered, no, ang inyo sini nga business, no, nga kung how much ina ang value sa inyo nga business, amo na dapat ang coverage, no. So, nangin madali ang ang pagbalik nila sa ila sining negosyo kag nag-innovate pagid yes. sila, no, nag-innovate pagid, so nagbakal sa mga machineries kati ang maybe ang sos ang cost ang sunog is sa ila sining mga hindi safe wala gid ano ni kulang o kon hindi so much nga ara pagyapon mataas nga risgo gyapon sang ano, no, kay hindi ma-avoid, no, sa mga machineries nila, so nag-innovate sila, no, hindi lang sa ila sini nga mga products but sa ila sini nga mga ginagamit sa ila sini nga mga pag-manufacture sang sina nga mga produkto nila.
1: Sa idalom sang liderato ni Ma'am Cora Corazon, nagtubo pagid ang ilang nagsanyog pagid ang ilang negosyo sa prahalin sa pagprocess ang 150 kilograms ng meat o kon karne kada adlaw pakadto sa industrial giant producing hundreds of metric tons o kon tinulada na sang
5: tons na gid yan.
1: Oo, sang karne ang ilang na proseso kada adlaw. So sa ulihi, nangin mega facilities na ang ilang kompanya na madamo na sila sa mga pasilidad kag dito sa Batangas kag ang ilaga ni San Marino corn tuna nga brand gintandaan man kag paborito man sa mga consumer sa ininga produkto mambili.
5: Yes, no, kaysang pag-ano nila sang 1987 no, sang masunog and then another pagid nga naging challenge sa ila ang financial crisis no sang 1990s no. Pero yet kay ti amo na bala may mga crisis pero kung makita sang isa ka entrepreneur ang pagkakinahanglan sa sina no kay in every be concern or problema may ara na da nga ma opportunity no kun ikaw ang may entrepreneurial mindset nga makita no para makasurvive. So instead nga magano na naging challenge kina sa ila kag nag-expand pagid sila nagdugang sila sang ila sini nga mga produkto pagid no kag ina ang pag-sugod pagid nila sang pag-introduce nila sang karni norte no kag oo no so and then ti ang

0: Ma'am Cora sa iya sininga pagpatubo pagid sang ila sininga negosyo.
1: Oh, and I think may ara naman sila sa Bongsang Foundation, ma'am.
0: Yes,
1: so legacy, part sang ila legacy sang ilang negosyo, ma'am Bing.
0: Oo. Kag ang ano galino sang pagpandemic, o di ba? Sang pagpandemic damo gid nga mga negosyo ang naapektuhan. Mm-hmm. So nag-innovate sila paano bala madulong ang mga produkto nila no sa mga sa ilang mga consumers, mm-hmm. no kay tikalabanan kung mga process di ba sa ano gid sa market gid ina no sa supermarket no. So may mga rolling store sa sila, nag ano sila, nag nag-connect sila sa mga local government units, no? Kag syempre, that time, ang paghatag sa mga ayuda, oh, no? So, naging part sila sa mga amo sa sina, no? So, kanami lang sang may mga amo sa sina, nga hindi bala lang nga negosyante ka, but entrepreneur ka, no? Kaya siya very innovative, gid siya.
1: Mm. So, sa subong, madamo na gid man sila sang mga ang paborito ni Rajuman Lineth nga Fantastic Young Pork Tocino. Ako na niya ang mga pambansang kung ano na, kung pabansang baon sa mga
2: kamahaw,
1: sa mga kabataan sa eskwelahan. Nami gali kay nabalanta nga ang background sa ni ang ginhimo sa isa ka nutritionist kay dietitian man, ma'am. So bisan paano may plus point. Plus point siya sa aton. Ti asa subong naga-thrive pagihapon ang CDO kag bisan naga-edad na siya sang 82 years old si Ma'am Cora Corazon Dairoong, involved man siya gihapon sa ila family business bilang vice chair sang CDO. Galing ti kun sa mga operations nang iya nga kabataan kag kaapuhan
0: yes.
1: Naga patigayon o kun nagadumala sina.
0: Oo. So ti ang mga bata-bata ang iya nga apo kag ang youngest nga bata do sila na ang involved sa marketing, mm-hmm. no kay ti sila. Syempre ang mga kabataan amo na ya ang may knowledge about yes. sa mga internet kay ining paggamit sa ila sininga marketing,
1: mm-hmm.
0: sa promote sang ila sininga mga produkto.
1: So it became gidyas nga generational wealth na lang ni isang yes. family nila. Kag dako gid nga legasiya para sa isa ka Iloy nga nakapamensar sang anay hobby ya lang or ang passion niya lang sa pagluto kag nga gina-incorporate ya sa iya nangin profession sa ulihi nangin isa na kadako nga negosyo dako na nga industriya sang negosyo ang parte nila o kung nangin parte sila sa isa kadako nga industriya ang food industry, ma'am.
0: Yes, turning passion into profit. Yes. Iya yan, no? So, kanami lang so nakahatag ini sa inspirasyon man sa aton. No? So, muna ba lang ang aton sininga mga kabataan no, nga nag-employed, no? So, i-ano muna nga daan nga while yes, sa employment, maka-learn kagid. So, siyempre, sa iyang case, no?
1: Mm-hmm.
0: Nangin dietitian siya, no? Practice niya ang iyang pagka-nutritionist nila, no? As dietitian sa isa hospital, no? Mm-hmm. Kasi very important ang diet, ang pagkaon sa pasyente para sa iya sininga pag-ayo, no? Mm-hmm. Para sa iya sininga nga healing, no? Kag syempre bisan sa mga hindi man pasyente, importante gid, no? Kay preventive medicine ina, no? Kun healthy ang aton nga ginakaon. So gingamit siya na ina, no? Ang iya nga mga na learn dito as ano, as employee, no? Sa hmm. sa hospital kag sa iman na ano yan na sa iya sininga business.
1: Ang makahalamot, malakay subong nang kita kabalo, nga butang balon, gil isang CDO, ang ngalan ni Ma'am Corazon Dairoong. Sa una, isang bata pa, ano yung CDO? Man, kagayan di oro. di oro, ni Guru Ginaubra, nga CDO. Galik kay, ano ni siya yan, ang initials, sang mismo nga founder, sang CDO. Oh, may natunaan man sila sa aton. So, isa lang sa mga Pinay nga entrepreneur dari sa aton mga karadyuman nga nagaserbi nga inspirasyon sa mga aspiring nga mga kag dapat tanan kita gid man mag-aspire nga maging entrepreneur, di ba?
2: Totoo na talut.
0: Kag nag-start siya sa home base, no? So amat-amat, no? So yes, no, kag ti ang iya nga pagka resilient abi, no, ang tenacity niya, no,
1: mm-hmm.
0: sa pag ano overcome sang sina nga mga challenges, no, nga ti na nakaagi sila nga na ano, no, sinugan. Nasunugan and then ang financial crisis and yet nangin challenge sa ila, no, kati nga nin challenge sa ila nga expand pagid nila ang ila sininga business.
1: Mm-hmm. All right. So, amulay na anay sa karon ng aton nga entrepreneur

0: of the day, dira na lang anay magat ako sa inspirasyon nga nakatag sang founder, sang CEO. Hindi Cagayan de Oro, kundi Corazon Dayong. Alright mga karadyo man, kanto naman kita sa aton nga mayor nga topiko sa Bunga Adlaw, Mambing, kagradyuman Lineth, angot sa ano bala ang mangin 4-month financial goal naton subong magasugod na ang burn month, September, October, November, and December. Ano bala ang pwede naton obrahon? Kito syempre nga a good time get ini para sa aton Mambing nga magplano para sa Christmas o kun sa iban pa naton nga mga luyag malabot samtang wala pa matatapos ang tuig 2026.
1: Yes, no, so sa pag-abot sang September, no, so tingin na ano nato nga lapit na lang gid ang Christmas mm-hmm. nga muna, no, so tinangin nakita naton sa social media nga nagatika-tika na si Jose Marichan. Pero lang tawo naton nga ang pagtika-tika ni Jose Marichan nagagusto yaman i-check na no kita dere kung kamusta na bala ang inyo si finances mm-hmm. no, ano natabo sa aton sini nga mga New Year's resolution mm-hmm. no, ano ang sadto ginhambal nimo nga dapat bag-uhon na sa imo sini nga pamaagi sa pag-imo sini nga pag-manage ang imong finances, nga dapat nga may savings ka na gid, no, nga dapat maamat-amat mo na bayad utang, no, so ti-check naton sa subong, no, ang aton sini nga finances, no, may savings na bala, no, nakaamat-amat ka bala bayad sang utang or basi na dugangan ang imo sini nga utang, no, so amo ina ang masubo, so amo ina nga diri sa aton nga programa Mr. Kag Business Wise Expenses, no, ginaliwat-liwat gidi naton nga kun anuman ang aton nga na learn sa sini nga programa, no, aton gidi apply bisan sa basic nga kun paano kita mag-save, no, so ti congratulations sa aton sini nga mga kauturan, sa aton nga mga listeners nga nakasugod abi iya, no, kun sang ila sini kaugalingon abi nga estrategiya para nga makakinot, no, nga maka-start na saving, no, congratulations iya sa aton sini nga mga kauturan nga nakabuhin sa listahan sang mga ginabayaran nga utang, no, congratulations naman sa aton nga mga kauturan nga nakasugod na build sang ila sini nga emergency fund, no, so ti importante ini, no, matuod nga while approaching sang aton sining Christmas, kag amo man ang approaching man sa mga panahon nga makabaton kita sang dugang naton nga mga benefits, no, hindi bala? So dapat, no, after checking sang aton sining finances, pag financial check up naton nga ti daw wala sang may nagbag-o, so it's high time na gid, no, nga magbag-o, no, sa inyo nga sistema sa pag kinot, no, nga ti ang ano bala, balikan mo ang mga financial goals nga dapat sa pag-end sang tuig may ara ka na nga savings, dapat debt free ka na or nabuhinan ang imo sini nga utang, no, or maybe sa pag-abot sang Christmas nga ini may goal ka nga kami nga pamilya ma-travel, no, kay ti daw ka dugay gid nga wala kami naka-travel, daw wala gid ina natabo sa amon, or let's say bibisan mag-ano na lang kamo nga magkadto sa Boracay, no, or sa Guimaras, or kondiin man nga akma sa inyo sini nga budget, no, so maybe may mga goal kamo sa sina, no, a celebration naman abi, no, nga ti let's say abi for the year nga ini naka-start ka sa imo sini nga side hustle sa imo sini nga business nga nakabulig sa imo increase ang imo sini nga income. So by celebration kag syempre kun ano na ang inyong celebration, so may budget kasi na, no, may budget ka gid, no, kag kun ano pagid bala ang himuon sang pamilya para ma-achieve ang inyo sini nga financial goals. So balikan sang pamilya, remember ginambal naton diri nga mga financial goals, ang mga efforts pakadto sa sina nga mga financial goals, no, kinanglan ano ina, no, teamwork kumbaga, no, sang every family, sang every member sang family dapat nga may contribution sa sila.
0: Hindi pa man guro too late para nga matuman ang aton nga financial goals, ma'am, biskan nga matapos ng August, masugod ang September. Ano bala ang mga pwede pa naton obrahon para nga makalagas kita sa aton nga mga wala matuman nga financial goals or mga New Year's resolution may kaangtanan sa aton finances?
1: Yes, no, of course, number one gidara is increase cash flow gid, no? Kay ti amo nang kulang sa ato, no? Ang pag-increase ang cash flow, no? So, i-check ang lifestyle. Okay.
0: Power. Nga burn out kayo na, Beng?
1: Oo, pag an.
0: Mga karadyuman, pasensya gid na utod kita sang makadali bangod sang power interruption. Ako nang change power. Ako nagbalik na bala ang kuryente. Kay kagina naga ano lang kita mo naga
2: generator.
0: Generator. Mga karadyuman, nagbalik kita sa ato ginaistoryahan. May ang imo ma'am na siling may kinahanglan naton obrahon parang para nga maka lagas kita sa aton nga mga wala matuman nga financial goals sa ininga tuig.
1: Yes, no. So i-check nato no ang aton sininga cash flow, no. Ang cash flow is income minus expenses equals cash flow, no. So check nato, no. So ti kung gamay ina, so balikan naton ano ba lang aton sininga lifestyle, no. Nga wala kita naka-save, no. So himuon gid naton ang aton nga paglista sang aton nga mga expenses, no. Amo gid na ang number one, no. Listahon ang mga expenses, no, kag i-check nimo kung diin ka dira pwede makabuhin, and then make a budget, no. And then every time nga may ano ka, no, nga let's say may goal ka abi every week nga makasave ka sang amoni, no. So i-try gid no nga malabot ina nga savings nimo, mm-hmm. Let's say abi for 1000, no. 1000 every week, no, for the whole month. So may 4000 ka na sa sina, mm-hmm. No. So let's say kung daw malayo-layo pa sa inyo sa inyo financial goals, then pangita gid sang paagi nga maka-income, no. Or let's say mabuhin ang expenses ninyo abi magluwas sa inyo sininga kinahanglanon nga mga balaklon, mm-hmm. Like sa inyo sininga mga foods dira, no. So ti bag-o lang naton gid mention man ang healthy nga mga pagkaon, no. So we can produce our own food, no. Mm-hmm. Like sang aton sininga mga utanon nga pwede gid naton bisan diri ka sa syudad, pwede ka gid, no, sa sininga mga pots, no, or mm-hmm. Sa tupad ninyo may gamay dira nga available nga ano nga duta nga pwede ninyo matamnan, so himuon gid. So increase gid anay ang cash flow, no. And then i-check nimo abi kon na kaya bala, no, kay ti manug-abot, may mga manug-abot nga mga benefits abi, no. So diin bala ina dapat makadto, mm-hmm. No. So may plano ka sa imo sininga palaabuton nga income, no, nga dapat ang ina nga income nimo, no, nga makakadto gid didto sa imo sininga mga financial goals, mm-hmm. No, like mabuhinan ang utang, no. So amo gid ina, no, kun kaisa naga ano kita nga ay diin na to, no, tungod wala kita sang plano, no, kun diin bala dapat makadto ang aton nga 13th month pay, ang aton nga Christmas bonus, ang gindugang naton nga income abi sa aton sininga side hustle, no. So kun kaisa indi nato na makitaan wala kita savings tungod nga wala kita sang plano,
2: mm-hmm. So do indi pa gali ulihi ang tanan mamba si may gahambal sila next year na lang kami matipid ah, kaya ang pagsugod sa new year solution daw wala ko na natuman timyara pa man gali sang nabilin pa kita nga 4 months para ano i sugudan liwat o kon makapadayon na nay liwat sa pagtipid, mm-hmm. Nga abala ma'am ang financial challenge manami gid siyang obrahon sa bulan sang September tubtob December, kag ano balaan ay ang mga first thing na dapat i-consider naton antes kita mag take risk sa pagsulod sa sina nga challenge.
1: Yes, no, ang ano gid abi sa aton nga mga Pinoy, kun indi bala lukpan, indi ka tama.
2: Ulag.
1: Indi magulag, indi bala. Bisan sa aton, no, sang una sang college kita, mm-hmm. No. Ina bala nga ko sa buwas na nai ano i procrastination gid anyway may amo pa sina, no. So common ina sa aton, no. Mm-hmm. So ti masalasala na kita, no, to kun na ano na gani, so ti last quarter na ina, no. So dira na gid nga mas apektado ang aton sininga finances sa sina kay ti piliton mo nga magtipid ka. So hindi lang na kung kaisa ang imo sininga mga wants ang mabuhinan, but ang imo nga needs masakripisyo man kung gusto nimo nga malabot ang imo sina nga mga financial goals, no. So mas maayo gid nga ang plano, wala pa man kay ti kun amo sa sinaabi, no. Last minute ka na or sa last quarter ka na magpangita sang way No, so kun kaisa ti hindi nimo ma-realize na malabot nimo. And then pag-abot sang January, so ti may mga utang ka, no. Amo man gihapon, no. So procrastination is number one, no, nga cause sang success naton, no, nga malabot naton ang aton sini nga mga gusto nga ay sa buwas lang, ay sa next month lang, ay sa next year lang, no. Kay ti daw enjoy pa ko sa subong, no, hindi ko magusto nga muli ako, no. Kay ti nag-commit na ako nga ma-travel kami sang akon nga mga kabarkada or may naga-save na kami, no. Amo na ba lang ang ano kung kaisa sa aton abi naga-save kita sa mga once lang nato, mm-hmm, no. Pero may ara nga mga importante nga hindi makadtuan, no. Like gusto mo ma, hindi bala gusto mo mag-death prep pero ginuna mo ang pag-save mo para sa inyo nga travel nga gin kasugtan ninyo nga mga friends or whatever dira nga mga ano or ang gadget, no, nga gusto nimo nga maka gusto mo gid na nga mo na ang imo nga maka kay ti bag-o lang na high end gid, no. So nasakripisyo and then ang utangon mo na lang, so ti pag-abot sang bagong tuig, so instead nga magbuhin ang imo nga balayran sa imo sa kotangan, so nanginda dako ang imo nga balayran. So kun okay gid ina nga mag-goal ka sa sina, so kinanglan ma-manage mo maayo, may tama ka nga plano, save ka para sa sina para hindi ka mangutang.
0: Let's say for example, Ma'am Bing, ang aton binga mangin goal o kun la ang aton needs nga dapat gid nga mangin part sa aton nga financial goal, ang kung may mga kauturan kita binga luyag nila ya nga sa nibing ang Christmas makapatukod sila sa ilang mahuman ng ilang binga balay or ang ilang negosyo mapaumwad nila para nga may dugang pagid sila nga source of income. Paano bala nila suguran ina subong nga magasulod ang bulan sang September?
1: So pwede gid na, no. Remember may ara kita nga good debt, no. Mm-hmm. Good debt, no. So kung ano ina, let's say sa balay, no, let's say kung gusto mo matapos ang balay, and we hope nga ina nga balay hindi sobra sa kinanglanon sang enough pamilya, lang. Enough lang sang inyong need, meaning hindi na tama kadako, no. Pero kung daw hindi kadako ang kinahanglan sina, let's say nasuguran mo ina na kadako na ina, and then hindi mo na anay pagpiliton, no. Hindi mo anay pagpiliton kay mas may importante, no. Ang business, okay gid ang business, no, nga magano ka, magloan ka para sa expansion sang imo sining nga business. Or let's say abi pag ang imo palabuton nga Christmas bonus, so dira mo para sa expansion kag kun kulang ina, then pwede ka magloan. Pwede ka na magloan. So pero make sure nga nalantaw mo na ina, no, nga sa pag-start sang payments sang imo sining nga loan nga ina, kaya mo na magbayad nga hindi maglapse, no, nga hindi nga on time ka magbayad. Kasi syempre kung magdelay ang imo sining nga payment, mag-earn na sang interest, no, so dugang na sa imo sining nga balayran. So kag kun ano ang kinahanglan nga amount para sa expansion sang mga business, amo lang ina hindi mapagdugangan. Let's say abi expansion sang mga business is 50,000, amo lang na hindi mo pagimuon nga 60,000 kay ang 10,000 ibakal mo sang imo sining nga gadget, no. So pero ti okay gid na, no, can still kung ang ina nga gadget is an asset, meaning asset is gamit, makagamiton mo, naga-earn ina, no. Pero kung ti liability gina, so ti no save ka para sa sina.
0: Oh, amo man sa mga for example sa lakyan, kung yes, gamiton mo siya nga para bi sa inyong business, makabig pa siya, ma'am, nga asset. Pero kung
1: yes,
0: para lang sa lagaw-lagaw.
1: Yes. So
0: Liability.
1: So pwede man naabi, no, nga pwede man still gyapon na gamiton kun kay ti mas ano ako, mas convenient ini sa ako, no, kay ti let's say abi daw kabudlay gid abi sang location sang inyo sini nga lugar, yes, no, nga let's say abi 3-2 oh, sulodlon, katlo ka magsakay, no? Pero pwede man nga motor lang, no? Pwede gid na. Pero kung four wheels ang gusto mo, then pwede gid. Pero in sa mga time nga wala kasang work, no, pwede mo na mag-grab or whatever, nga basta maka nagasulod ang kwarta nimo para at least may pambayad ka sa imo sining monthly nga balayran dira.
0: Pwede man, may pwede mo siya, may kay usually ba ko nag-grab kita, ay mga wala tatak bala, nga ano, kisa nag-extra man ang mga driver, pero sila man ang tag-iya.
1: Yes,
0: ginagamit nila for extra income, so pwede pwede.
1: Yes, oo, actually, no, sa Grab, doda mo ang na-meet ko, kay gina-istorya ko, gina sila iyan, no?
0: As a journalist.
1: Not just as a journalist, no, but as a financial educator, gidya, so, kadamo ako nga na-encounter nga mga na-meet nga mga seaman. Seaman nga mag-poli, di sa amo na, so, instead nga magkanto sa bulangan, no? So, amo na, to, ano, na-mention ko, itikidamo, bisan sa amon lugar, no, kadamo sa mga seaman, nga naga, amo na ang, ano, nila, no? So, ti, okay lang na kung tutuod, gindi mga bulang, kati entertainment pa lang na, pero dapat may disiplina, no? Ang malain kung, seaman ka, wala ka obrahon, and then, nag-scatter ka pa to, o kung ano dira, no? Ito na-intriga ko sa inyo nga kadlaw, ganyan nga doon. Tuod, no? So, realidad ina tuod, no? It is really, ano, nag-gid, no? Kay kadamo sa mga insidente, nag-gid nyo nalulong sa sinangabisyo, nga naglain ang ilang pensar. Tungod nga, by the way, sa mga amusina, may mga platform na nga ginapautang ka, no? Kati, yes. Thinking nga, imo nga ti, sa sunod ni madaog na ako sini, until nga, pangutang-pangutang until nga ti damo
0: dako na.
1: Dako na gina-threaten ka na so mga muna. So no gid ina basta bisyo no gid ina no. So kadamo sang akon sini na encounter nga mga seaman nga may mga salakyan sila nga nagagrab no. May ara man nga naga employed early morning naga ano naga biyahe no. And then after sang ilang work nagabiyahe uli. Oo. Like, abi, sa company nga ina, no, kung ikaw may salakyan, and then carpooling. Carpooling mga office mate mo, especially kung mag-ulan, o, oh, diba? Sukton mo, syempre. No?
3: Galing
1: hindi,
3: na uya.
1: Hindi, ah, palaan na nila sabay na nag-negosyo ka. Oo, okay, nag-negosyo ka.
0: Depende sa situation.
1: Oo, so, Before ka pa naman mag ano sa ila nga mag invite ka tig maamo sina aware na sila dapat nga may amo kasi na nga nga business ka sa sina no. So kun na kagti syempre no kun na mabalaan na nila nga nagawala pa ka wala ka nagapautang no? So magini sa man ina nga hindi kanila pag ano nga
0: dikti na sila.
1: Yes oo no. So amo na nga mga kadamo sa mga ways nga pwede kita nga maka increase ang aton sini nga income no, turning asset, turning liabilities into asset.
2: Sa pagsulod na sang bare months ma'am sa masunod nga semana na mga September 1 na sa Martes amo man ang pagdamo sa mga sales kon manotice sang aton mga karadyo man sa mga magadto ka sa mga malls subong umpisa na ang mga pila ka percent ka discount bisan gani sa mga online shopping platforms naton meron na sa mga sales kapag sulod pa lang sa bare months amo na gid na paano mo balamat kay miara ka kung ikaw gusto mo magsunod sa financial challenge o kung gusto mo i-take ang financial challenge ang format financial challenge paano mo bala malikawan ang mga sales ma'am o kung mag-impulse buying.
1: Yes, no, so negative gid na ang impulse buying no. Pero makita naton kung may tama ka nga plano no. Sa imo sini like sa imo sa mga groceries, mga kinanglanon. Big factor ina nga maka kay ti kun ang mga sale, that is sale no. Nga nakita mo na nga kinanglan mo na nga daan mo no. Nga ang pagkakinanglan nga ina, so maka-save ka actually dira no sa mga sale nga ina no. But make sure nga layo pa na ang iya sini nga mga ang iya sini nga mga expiration date niya kag siguraduhon mo nga indeed kinanglanon mo na so mga essential sa sulod sang balay no? Ang mugid na so pwede gina iya i-take advantage nimo no indi nga ay sale gani basi kung basi magamit ko ni so wala na iya sang kasiguraduhan no
0: and sometimes hoarding na lang gid da.
1: Yes oo tama gahoard ka na lang kay ti ang basi mo ina nga pwede mo magamit indi man nga magamit so nag-usik ka lang no. So, pwede gid, no? So, kati tuod, no? Approaching sang Christmas, damo na ang mga sale-sale sa sina, no? Plus, may ara nga mga, ano, ng mga naga-inventory sale, no? So, makabulig ina, no? Sa challenge, no? Nga, makaless ka sa imo in expenses, kag malabot mo ang imo sininga mga financial goals, antes ang pagtakop sang sininga tuig.
0: And because nga, nagapadulong ang Christmas, kag ang Berman, sa linila, halin sa tig Kiriwi, ang amo niya nga binulan, ano naman niya, kabuganaan naman, matamat naman ang mahimo nga yaon nga parte sa kabuhi sa mga tao. Kag, di syempre, may ginapaabot nga mga bonus. Ang ibang ganiga, may 14th month pay pag ito sila mambing. Paano natin malikawan nga matantar sa buy now, pay later, kay later pa ang bonus.
1: Tama, no? Tama. Madali kita matentar kung wala kita sang makita, kung wala kita sang clear. Wala kita sang clear nga goal. Nga ang goal na naton nga nag-take action na gid kita, no? So, other than saving, no? Other than saving, kag ang dako nga income sang mga empleyado nga ina, ginapaabot nga income, pwede mo na ma-take advantage, no? Kahit, let's say, ano nga business, no? Nga, mahimo ko, maka-income ako, why sa sina nga panahon, nga bugana ang mga tao, no? So, while ginaano naton ang pag save, no, kay ti na realize na sa mga tao kinangan nga ma-save na gid, kay ti nagataas na ang presyo sang tanan-tanan ng mga balaklon, no. Pero ara sa ato nga kultura ang paghatag sa mga gifts, no. So ano bala ang mga gifts nga, like ano bala ang akon nga mga skills nga pwede ko ina, no, magamit para maka-create ako sang product nga makaya, no, sa nga aton sining nga mga Filipinos nga pwede nila nga mangin option para mahatag nga gift, no. So may ara nga mga simple nga mga bagay nga affordable lang siya pero meaningful, no, sa aton sining nga mga kauturan, no. Like ang mga ano na gani, hindi ba lang crochet, no, nga mga bouquet na ginuso na ina, no. Kay tinakita ko na gani isang pag ano ko sa hospital bala ang tupad ko. Nag-ano ko, ti ay hobby mo na. So, gin-chika-chika ko, ikati amo nang yang hobby. So, tinabi na, ma'am, sing ko i-offer, baligya. Huugani, nasa mo na na. So, kanami lang, kag hindi lang siya. Yeah, so, o, kag aniyang bata, nag-ano man. So, ti kanami, gid, may ara, kabala nga, ti siman ang iyang bana. Pero mas maayo gid nga ginahambal gani naton nga mga misis kun ang siman mga bana hindi magsalig sa kun ano ang kadakuon ang income, no. Nga kinanglan ikaw gidya may sarili ka nga way para ka nga magka-income. So backup source of income para ina sa family.
0: So season man ni para nga mag-learn sa bagong nga mga skills.
1: Yes,
0: especially kun gapadulong ang Christmas, kung isang iba nagapag-gift wrap na lang na sila.
1: Yes, oo, tama.
0: Pwede ka natin ma-learn kung paano mag-gift wrap. Kaya maka-offer kasang may mga relain na nga mga design. No?
1: Yes.
0: Nga sometimes, simple lang ang packaging, pero grabe ka bongga ang pag-putos. So, pwede natin ma-learn ang kaangay sila ang mga skills. O na siling man, ma'am, crochet. Ano para Rajuman din?
2: Kada mo, sa business opportunities, actually, Rajuman Jailin, ang mga luto-luto na bala. Iba na tamad na dahil mag-luto.
0: Yes.
2: Si pwede gid nga ko namin na magluto, mapa-order ka na lang.
0: Kabalo na gid siya.
1: Daw matuo ng ibang magluto-luto. Explore yan ako na, no?
0: Na-inspire na siya kay Kamkora.
1: Oo. Na, so, kinahanglan ti ang imo nga para may edge, no? Let's say, luto-luto pagkaon, no? So, ano dira, kay ti damo naman ang amon kila nga business, ano bala ang imo sininga product, mga pagkaon, nga mas may edge ka, no? So, kay ti, sa subong, di bala, ang concern sa mga tao is ang health gid. So, ang imo nga food nga i-offer, kinahanglan nga mas nutritious, no? Let's say, abi vegetable-based or fruit-based, no? So, amuna nga mga, ano, no? Nga mga klases ang pagkaon, no? So, and then, of course, ang iyang mga ingredients, no? Diin ka mas makatipid, no? So, innovate ka sa sina nga mga produkto para mas may edge ka, no? And then, ay mga systems ang imo sa nga pag ano deliver dira no pag nga makalabot sa aton sini nga mga kauturan no nga imo gay na target nga imo nga mga market man.
2: Okay. Mm-hmm. Kun may nagapamati subong sa aton mga karadyo man ma'am nga naka-realize nga ay do gusto ko ni mag-take sa nga 4-month challenge nga ako ay do wala gid ang akon nga mga gina New Year's resolution do wala ko gid masugudan. Ano bala ang mga first step nga dapat nila himuon ma'am Bing?
1: So number one is mag ano gid financial check up nila no financial check up how much ang ila sini nga may savings bala no may may ano bala may pila bala ang ila sining cash flow no tiko negative cash flow no so ti i-check nila ano balang ila lifestyle no kay ti lifestyle gid na no kun nga ang wala sang savings tungod sang lifestyle no sang lifestyle sa no kag wala kata disiplina nga kun ano makita naton no so number one is financial check up no and then gin-check nimo abi nga kadakamo gali sang imo sini nga gastos nga nagkadto sa mga parcel no so ano unaon mo ti iyan install mo da ang imo nga mga online ano no. Pero still, no, kung na, let's say, abi, kung nag-ano ka naman, nga mag-plan ka sa negosyo, no, so, ang mga online nga ina, no, nga mga e-commerce, makabulig man na sa imo, sa mga ideya, no? Nga ilang taon ni po, ati amo ni nga mga products, ano bala ang mga crafts nga ini nga idugang para idugang ko diri, no? Nga mas mangin ano pagid, no? Nga mangin matahong pagid, no? Para kagamangin attractive pagid, para sa ako nga target nga mga nga market, no? So, financial check up and then find ways, check mo kung how much ang dapat ni mga target nga dugang sa imo sini nga cash flow. So, bawas gastos, dagdag kita, no? Kung may existing ka nga business, ano dapat ang imuon nga mag-expand para mas dako ang imo sini nga income, especially sa subong nga ginapaabot, nga dako ang may ginapaabot, no? Nga mga benefits, no? Ang aton sini nga mga kauturan, no? Mm-hmm. So, pwede mo gid ina ano, and then track mo kung diin ka na nga level sa imo sini nga pag-achieve sang imo sini nga mga goals no like sa mangin utang free ka no so importante gyud ina no kay ti kun let's say kun naka-start kang sa saving ang 1000 nga ina nga weekly nimo pwede mo pagidgali ina nga madugangan no madugangan nimo para mas madali mo nga malabot mo ang imo nga mga goals like mangin utang free ka or mabuhinan ko sang 50% no ang ining malaba ko nga listahan sang mga ginabayaran no ano bala ang mga ginahimo ko nga daw kagastos gid no maybe kapila ka mag pa-deliver sang pagkaon no ang expenses mo sa pagkaon paano ko ini nga mabuhinan para mag-increase pagid ang imo nga cash flow. So challenge yourself no kag kun may pamilya ka. So challenge ina sa bilog nga pamilya, indi lang na sa imo. Kay ginambal gani naton ang mga goals nga ina no, indi lang na imo but sang imo sini nga pamilya.
0: Parehas bala kay Ma'am Cora,
1: yes.
0: Ong Ma'am Bing, gin-involve yun man ang bilog yung nga family
1: yes.
0: Sa iya nga business nga tubtob nga nangin madinalag-on na gid ini kag karon isa na ka family business o kun family corporation sang iya nga halin gid sa iya nga pagpangamot sa iya gid nga talento sa iya nga passion at nga sa pagluto nga nakalabot na siya sa peak kumbaga sang iya nga goals nga mangin isa ka entrepreneur nga naga-earn gid ya para sa iya nga pamilya kag ang bilog nga pamilya involved sa ilang
1: yes,
0: negosyo.
1: Tama.
0: Sa katapusan sa aton nga episode sa Bong Mambing, ano ang mga mapanugyan mo sa mga kauturan naton nga medyo nakabatsyag bi sang frustration, kung nakabatsyag man sila sang frustration nga ti managtapos na ang tuig, wala pa ako kalabot sang akot nga mga financial goals.
1: Yeah. So ang pinakauna gid is i-check mo tanan no. I-check mo kung ano ang rason kung nga ang nakalabot ka sa amo sina nga sitwasyon. Ano ang mga padayon mo pa ginhimo? Ano bala ang wala mo ginhimo, no? And then decide ka, nasa imo ang desisyon, no? Wala mo malabot na frustrate ka tungod nga ang una sadto nimo maybe naghimo ka pero wala ka sang consistency, no? Kay ti diri ginaano naton nga dapat decide ka git, i-mindset mo gid ano bala ang dapat ko ngay muon kag mangin ano ka na, disiplinado ka no ngay muon mo gid ina, no? So mindsetting is very important kay na kay kung gina-mindset mo ina, no? Ang imo sini nga goal, ano bala ang dapat ko ngay muon para ma-achieve ko ang nga goal sa daily ko nga himuon, no? Kun ang imo nga ginahimo adlaw-adlaw wala naka-align sa paglabot mo sang imo sini nga goal, then you need to check, no? You need to check ano ang dapat ngay muon, ano ang hindi dapat ngay muon, no? So it is really a decision to make. So amo na nga gani nga ginahambal naton nga kinanglan pamilya para ang monitoring, no? May ano ka bala nga let's say for example, no, kung nakita ina sang bilog nga pamilya, no, kung may ikaw may nahimo kada nga daw naglabag ka sa inyo sini nga dapat nga himuon, somebody in the family will inform you, ay ma daw ano ni galiaw nga daw nagsobra ka, no, nga nakita ko tadi daw nagdugang ka naman sang imo nga parcel, lumamon na bala, no? So kay kun ano ina, kun family ina ang involved gid, so may accountability bala nga ginatawag nato, no? So it is really a decision to make sa aton ina pagdesisyon, no? So i-mindset gid nato, no, whatever we learn, take action, no? May focus ka dira, may disiplina ka, may habit ka, no? Kung ano ang imong imuon para malabot mo. Kag of course, celebrate small wins, no? Kag i-check gid, no? I-monitor nyo gid ang inyong progress.
0: So there you have it, mga karadyumaan, ang aton financial educator si Ma'am Bingbing Hosmo. Ang iyang mga pagpanugyan sa aton sa sininga nagapadulong na ang bulan sang ako ng bear months, September, October, November, and December. Sa apat ka bulan, doon mo pa matitas ang pwede maubra.
1: Oo, yes. Basta ubrahon agad, hindi ka sa buwas, no?
0: Yes.
1: Now na.
0: Pwede pa, pwedeng-pwede, gid. Ang pag-turn sa atin ng mga liabilities into assets, ang atin ng passion into profit, pwede gid natin masaguran na sa labing madali ng panahon.
1: Yes.
0: So, thank you so much, Ma'am Bing, sa imong oras, sa imong effort, kay syempre expertise kay gina-share sa aton diri tag sa kadomingo. May mga talamyawan ka, Ma'am?
1: Yes, no, so of course, no, ati ang aton lang gid permi nga ginaluyag naton nga itamyawon, no, ang aton nga mga suki, no, nga mga tagpalamati sila sini nga radyo sa nagalantaw sa aton sa Facebook ng aton nga mga OFW nga nagasunod gid, no, so bisan na layo kanyo kamo sa inyo sini nga pamilya, ma-apply mo ina ninyo gyapon kag whatever you learned, i-ano man na i-share man na sa inyo sini nga pamilya diri, no, kag encourage gid sila man, no, nga magpamati diri sa aton sini nga programa, no. Kagtamyawon ko lang man, no, ang aton sini nga mga parents dira, no, ka mga teachers sa Anilaw, no, kay di kagapon ato kita dito nga nag ano man, no, sa Girl Scout, no, kami event dito ang Girl Scout kay ti preparation naman kay ti may ara kita nga council camp, no. Oh yeah, so madamo nga salamat kag happy Sunday sa inyo sini nga tanan.
0: Happy Sunday, Ma'am B. Kag mangana.
2: Atis kita magtako, Presyo Manjeline, ginatamyaw lang natin sang maayong aga si Mama Alod, si Papa Bernardo, kay Auntie Mi, kay Uncle Boy, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Tutu Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulu Rito, maayong aga man, kay Nini Boni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Minadala sa Singapore, kay of course, kay Tutu Hector, sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Marichu, happy Sunday.
0: Happy Sunday! Siyempre, ginatamyaw man natin sang maayong aga, Sunday Ma'am Eunice Kimba and family, kay Lorna Ancino, nga nagalantaw live sa Taiwan. Kay Sir Stephen Fanaga and family, sa iban pa, nagatutok na rin, kanday Sir Junel Madera and family, kanday Ma'am Kanevi Marie Molina Yamado and family, kay Nanay Ophelia Gabriel sa Iloilo City, kag sa iban pa, kanday Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paklibar, kag Tito Almedra sa Niway Iloilo, kanday Rebecca Beria Dalia Madrial, kay Lola Julie, kay Lola Wanit, kay Lola Mayo, kay Lola Dicong, kay Abet Lastimoso, maayog niyong pagpamati, Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, kay Tita Fibiano Maelin, kay Papa Johnny, kag syempre, kanday Ronella Catalbas, kay Rosalinda, kag Edison Celibio, kay Tita Lira Tumbuco, Tita Amora Reyes, Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edana Batayola, Tita Melinda Galas, kay Tita Zanya Pahayupan and Family, maayog niya pagpamati. Good morning man, kanday Nong Georgie Gabiasan and Family, kay Victor Pabular and Marlene Actoy and Family, sa Kubayha.
2: Kag happy birthday, gali, Rajuman Jolene.
0: Yes!
2: Rajuman, Nonay Ron Sanchez.
0: Happy, happy birthday! Kay Nonay Ron's naman. Kag sa tanan nga nagasaulog sa ilang nga kaadlawan, happy birthday gid sa inyo tanan. Kag happy Sunday, mga ka-Rajuman. Ang oras, mga kasama, alas 11:40 na sa aga. Inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Mister.
2: Kag Mrs.
0: Why sa expenses? Kaupad ang atong financial educator si Ma'am Bingbing Josue. Kami ang inyong mga alagad. Kaupad man si Radyo Man Mark Daniel sa kaldito ang atong technical partner. Ako si Radyo Man Jolene Tamayo para on.
2: Radyo Man Lanath Fernandez Silatriz.
3: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.

0: karon, tinanglay niya magbakasid ka mo nga isa-isa ka mo makatapos. So, mommy is really one person that really like guide us. So, si daddy niya ganyan, gusto niya, ay, hindi nga magkalakad to, baka mo sa mga university, dire na lang ka mo, kag magpanguma. So, siya siya kadako sa naton nga ulumahan, wow, mom, but we could have, oh, dad, that's really hard labor, dad. So, we need to like, we need to improve our life. So, we need to go to the university to get a better education. Kay, kinanglan, mag-graduate kami sa college. Dahil niya inang medyo mamang-an man ang trabaho.
1: That's right.
0: Kikabudlay, ginagad siyang grabe, ganyan yung obra mo. Kay, you know, kay, amo mo ng main na resources niyo before. So really, I'm mom instilling us to really like, at least makatapos ikaw mo, may tinunan ka mo nga you can go like at least maunwad man ang inyong pangabuhi and you know you'll be independent, you'll be happy what you're doing. So yeah, education really changes like the life of a person. Kasi kung may nalaman ka, may skills ka, you know, nobody can take it away from
1: That's
0: you
1: right.
0: You know, so you will really gonna reach like farther or like reach things, dreams, whatever you wanted to kung may napatapusan ka. Yeah.
1: With so 11 with 11 siblings, Doc, no? What was the atmosphere like inside your house when it came to studying?
0: Competitive
1: bala kamo with one another or did everyone help each other?
0: Did we what? I'm sorry.
1: Were you competitive with one another or did everyone help each other?
0: No, you know what? We're not competitive. We help each other. Nobody compete with each other. The only thing that maybe we compete with each other when everybody's singing in the house and picking up an instrument. So maybe like, oh, ikaw gakanta, ikaw ganito, ikaw gagitara. But we never like compete with each other. We're really, really helpful with each other. And that's really one of mom's dream nga magsinundanay kami no mga maghinukdaanay ano ba to sa maghinigog maanay kay amo ginaya ang dream ni mami sa amon wala kami agaaway may mga ara mga diskusyonanay or you know like we argue but it has to be a good argument so that like it's a good conversation. So just right now, ang dream nila ni mami, just like ngayon kahit, like mami, like we give mom a big house back home, kahit gusto man namon magpuli kami, dito man kami tanan sa isa lang kabalay. So then, here in America, it started with my sister, so everybody seems like settled in with my sister, then slowly we departed, like each one will get their own place. But then, ngayon nasang ulihi, I know my mom only probably saw my house for 2 weeks, but then I really told mom, no, I'm building a big house, mom, for like all of us, so para magkalado naman din, then I will gather everybody in the house para amon ng balay subong is just like, ano ba to na ngayon tawag nito? Assisted living na ng balay, Kuya Juicy. Each one has their own room, their bathroom, and they just go to the room, you know, kitanay lang kami makaon or whatever. Yeah, so even here, my mom's dream is like, magululupod man kami, then magigugmaanay, and then we don't fight, we don't argue, you know. We're really good in our relationship with each other. May
1: That's
0: mga
1: nice.
0: Gamay, mga nga sungod-sungod, pero sungod-sungod na lang na, you know.
1: That's right. Well, That's Doc, it, yeah. Let's talk about your career as a medical doctor here in the U.S. When did you first dream of becoming a doctor?
0: Oh, dreaming of becoming a doctor is really, really started young. I was like grade 3. I found it in a small little diary that I found. Like, you know, when we were young, yara na nga daw uro autograph nga diyon yara dayo na what you
1: want to be.
0: What you want to be? Parang nakita ko yun one time. So I was a grade 3. And I guess my idol is our local physician, of course, right? Alam mo namang local physician, dala-dala na siya sa iyang medical bag. She goes to the house for everyone kung may seizure or nagapang-injection ng penicillin. Yeah, so I started my dream at as young as grade 3. But then, like, you know, as years goes by, so, you know, I want to go to, I want to to San Agustin Elementary kami sa Batad. In high school, I went to University of San Agustin. And then my college, I went to West because I thought makasulod ko to sa medical school. Pero wala ko to kasulod kay wala ko to pangilala. Waiting list lang ko to, waiting list. So anyway, I went to Cebu. I went to CIM, which like even better, I guess, because we're the best CIM, Cebu Institute of Medicine. So I went to Cebu because I don't think I can make it in Manila kasi grabe ang traffic sa Manila. So Cebu is the other option that I went to. So I went to Cebu for 4 years. Then tapos ko sang 4 years, I went back to Iloilo Doctors. I did my 1 year of like postgraduate intern. Then I went for OBGYN for 4 years.
1: Nabatian ang first part sa atong interview sa kay Dr. Corazon Panes Sanchez. Next week, ato naman ipabati ang second part sa interview diri gihapon sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alagad, Josie Moralidad Zayman, Tatak RMN.
2: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyong himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
6: TGX 500. Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
7: 470.
6: Nagteko 2
7: sa gabi, 2 sa
6: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
4: TGX 500. Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
4: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akon ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akon dinargo. Nagamay ang akon nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Balita halin sa Kapitolyo.
12: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita halin sa Kapitolyo. Sa gyapon, ini ang inyo lagad si Parecoy Ray Cabarles. Ngayon ko punta sa Gyapon ng aton regular ng mga partners, Parecoy Early Garcia kag Parecoy Di Walter Mon. Sa pagpanamyaw, unahon ta si Parecoy Early. Parecoy, mayad gid nga adlaw.
13: Mayad nga adlaw Parecoy kag sa aton mga suki nga tagpalamati.
12: Parecoy Joel,
14: nagatamyaw kita sang mayad-ayad nga adlaw sa aton suki nga mga tagpalamati.
12: All right, sa sining semana mga kabyanan, padayon kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sang wala sang liwan, kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Para ko yung naon ka sa pagtalakay ining bagong sunod klasiano, naging inagurahan ni Governor Toto dito sa may Banwas ang Dumangas.
13: Ang bulig eskwela sang probinsya, o kung ang best province Iloilo, sige man niya para ko, padayon man ang pag inagurar sang bago kompleto ng mga kulot klasian.
12: Ngobaw.
13: Isang nagligan niya daw, dito kita sa Banwas ang Dumangas para inagurahan ang walo tanan, no? Ka mga classrooms sa duha ka mga eskwelahan.
12: Okay.
13: Sa Kansilayan Elementary School sa Barangay Kansilayan kag sa Tamboylan Elementary School sa Banwa, Sang Dumangas. Di hindi matakos ang kalipay sang mga manunudlo, sang mga estudyante kag mga ginikanan sa duha ka mga eskwelahan nga nahatagan sila sang bag-o nga mga classrooms. Kay di ginakulang sila sa mga classroom pero kuyo mo. Pareho ni sang Kansilayan Elementary School gamay sang eskwelahan mga masobra, isa kagatos mo lang ang estudyante, ang kabataan, di kulang ang eskulahan. Mm-hmm. E siguro, tungkol niya gamay sila, daw wala mo sila ginatagaan, importansya sa DepEd bala. Tingin na patindugan ta sila ni Governor Toto Defensor sa three classroom building.
12: Wow, mayag.
13: Kagbalaan mo naman, parikoy ko ng provincial government, magtukod sa classroom building, kita mo man kung ano ka kanami, kapulido, kagkompleto. May solar panel sa babaw sang ato para nga may solar power ang eskwelahan. But sila kung nga bisan burn out, may electric fan sila kag makagamit sila sa ilang audiovisual equipment ang manunudlo.
12: Kag climate change resilient pa na gro?
13: Yes.
12: Nakasi isang
13: elevated siya. So kung halimbawa mag baskogong ulan kag magsaka ang tubig sa ilang eskwelahan, elevated siya. Hindi siya madali-dali masulod sa tubig.
12: So, muna ang bulig ni Governor Toto. Ilang kantidad na parekoy?
13: Ti ang sa Kansilayan Elementary School, 5.9 million.
12: Wow, pwede ka duhugling ang kortaya.
13: Mga 7 kabulan ah.
12: Okay.
13: Kag nauman? Anom lang gani.
12: Kag nauman? Oo,
13: dasig lang. Ang sa Tamboylan Elementary School, ya parekoy, 4.3 million. Two classroom building lang nagali ang ginpatindog sa Tamboylan Elementary School. Ti ang Tamboylan, medyo takot-ako niya ang eskwelahan parekoy. Nami ang Tamboylan Elementary School kay malapad. May space gid sila bla, malapad. Pero ginakulang sila sa mga classrooms man. Kaya ti, nagdigad to ang ginaklasihan isang grade 2 ka grade 3. Gubaon yung mga classroom mo. So ginpatindugan sila ni Governor Toto Defensor sang bag-o matahom nga classroom naging kalipay gid sang mga estudyante kag sang mga faculty no sang Tamboylan Elementary School Dras Banwa sang Dumangas.
12: Ang mayong balita kay Pricoy no. Di kita mo naman kung anong kinahanglanon sang isa ka eskwelahan para nga makabig naton nga di kalidad no ang edukasyon nga maambit sa mga kabataan. Kundi manami nga classroom. Manami nga mga faculty. Manami nga pasilidad, manami nga equipment, manami nga supplies, no? Kag mami nga maestra. Nan.
13: Libre pa kayo.
12: Kung hatag mo na, no? Sa isa ka komunidad ang kompletong gipag mention ta. Sigurado mangin maalam gid ang aton nga mga kabataan. Ti si Gobyerno Toto gina-make sure nga gid nga kun anong kulang sabton. Sang Iloilo Provincial Government. Kay may programa kita mo, best best province. So bulik eskwela sa bulik eskwela program na sa probinsya sa Iloilo. Amo nang makita ta pareko ing diri sa Iloilo halos kalamanan di no mga malam gawang mga Ilonggo eh, no? Tapos dugangan pa sang kuliyo naton nga daw mga matnami man ang kuliyo di sa Iloilo, damo universidad, private man or public, kag kon may mga examination siguro pareko ay nagka-top gid ang Iloilo. No?
13: Hindi kita permi madula ara may ilonggo gid kan top notcher.
12: Ah, oo. Ti ini patiyamaan lang parekoy nga si Governor Toto. Nakita niya kung anong kinahanglanon sa edukasyon. No? Malabot ang quality education. Ti sa sining programa, damo pa nang grosang mga classrooms parekoy ang inaguran sa bilog nga probinsya sing Iloilo. Kag madamo pa kita gro posible sa mga masunod pang inadlaw nga makabati naman kog maka-announce diri sa programa tang may nagtag naman kita supplies, nagtag naman kita equipment, no? Pero I don't know kung asa subong pareko, sige, paning aton yung bulig sa basa ito ba? No,
13: sige.
12: Tiyo muna, tapos ga-hire kita na sa ano, di ba?
13: May mga teachers, may mga ginapang-train. Sige na yung pareko, ang bulig eskwela sa probinsya, tatlo ni ko-component mo, pagpatindog sa mga classroom, bulig sa mga eskwelahan, sa ilang mga kagamitan, di ba? Ikadawa, ang pag-tudlo sa kabataan nga makabalo magbasa, pagi sa Best Basa Program.
12: So tatlo
13: galing ko-component. Ikatatlo, ang voters education. Nga gusto ni Governor Toto Defensor nga mga pamatanon, mapainsindi sila kung ano ka-importante ang pagbutang sa mga lideres, nagkakaigo ang lideres, sa nagkalainain ng posisyon sa bilog ng Pilipinas.
12: Right.
13: Ang mga importante.
12: Na na namian ko rin pa pareko isang tatlo ka component kini ang ikatatlo. No? Ang ikatatlo pag ini kay ti syempre dala na dira ang pag-edukarta sa mga butante sa Iloilo. Kag pagi pa ni sa dira na kinapagi sa eskwelahan ha. Mm-hmm. Ang pag-edukara sa mga kabataan ta nga kung sino blang kwalipikado nga mga lideres nga ibutang ta sa pwesto. No? Hindi blang pareho blang pareho isang angab lang kasi ka nanay, ka opisyal si gobyerno, ma municipal official man na, ma provincial official man na, no? Mga congressional official man na, barangay official man na, or national official man na, mga elective officials na blang pareho. No? Kung tuduan kita sinasang sa eskulahan mismo, basi pa naman sa ulihi, bala pari ko, may bitar ta na ang mga sikat nga nagadaog, no? Pero why man performance? Oh, mga sikat nga nagadaog, pero mango man. Pari ko, eh? Oh, kung isa, may mga sikat nga nagadaog, pero kung ara na ganun sa plenaryo, alihambawa, sa isa ka legislative body, pari ko, no? Hindi man kabalo mag-ubra sang layi, tapos kung mag-debate, doa nga man. Eh, budlay, gini pa rin ko, kung amuran ang ginapungutang ta. Yung amuning best ba sa program? Sabat ini, sa sitwasyon ta subong, nga damo subong ng mga local officials ta, national officials ta, nga ginabutang sa pwesto, may nimpustan pa rin ko. May arag ito, ganing ambalya. Daw pareho, kung ini isang, ano kung ito pa rin ko, ang gipropose ng ligad to sa ginambal ni President Marcos, to lang, sa electricity bill ko lang. Ano ganina?
13: Dulao ng system loss.
12: Sa system loss. Mm. Do pareho ko nung ini isang system loss pareho mo. Ang tax tangan ka bayad kita sa system loss. Sa tax ta kuno ka bayad kita sa system loss sa ton electric bill, no? Nga hindi taman mo kuslan. Dawon ako no ang kanga isang leader na ton pareho nga mango.
14: Kung baga ginasulduhan, nasulduhan, hindi yung puslan. Hindi ka duro ng mga pumuluyo nga sa tagsa kapag tikab sang baba sang binilihir sa pwesto. Ang masamay kagwa sa baba niya, ugok. Black, eh, hindi kwanta sang kamangoon sang din, ano mo, sang nailihir sa pwesto mo. Pwede sino ang dapat masulong sa nada? Ang, ano eh, ang electorate eh. Di ba? So, sakto na, nami, ganyang programa ni Gob. Kay sa eskwelahan pa nakadaan i ano na i tadlongon na ang paminsaron sa kabataan kung ano ang insakto nga barasihan sa pagpili sa nakakaigo na kandidato.
12: Gusto gyud pareko. Subong nga panahon nga nang pareko sa eleksyon ha. Dili ka hilapit nang eleksyon sa barangay, wait ka bolo basi ma-postpone man ini pareko. Pero ang national election dali na lang 2028 na lang no. So ang iniguro makuslanon ining nga component sa best province pa rin ko eh, ang ining election ngani no
13: sa subong hindi tapan ni ma ano makita ano ang epekto kini mga kabataan subong eh. So hindi pa ni sila mga botante pero at least sa pag-abot sang tiempo
12: nga
13: makabuto na sila at least no masulod sa paminsaron nila ang gitudlo sila nga magbutang ka sang politiko sang tao sa pwesto dapat ipiliyon naman ang nagkakaigo. Kaya ginapensyon din sa aton mga kabataan kung ano lang function sa kada position sa gobyerno.
12: Mention diyan nila, galing nga, kung legislative body ang imo ginapadlaganan, ang ginatrabaho nila siya na obra sang ordinansa, obra sang resolusyon.
13: Hindi sila nga managtagkwarta.
12: Na. Hindi kay sila nga kung ara ganit sa pwesto, ang mentalidad premiuman sang mga kauturan ta is, pangayuan ta lang pirmi. Ti, alibawa, legislative body kay mo. Kung saan mo man lang, sweldo mo man lang na parikoy sa ligaan mo kung legislative kang membro sa isa ka local ano mo, organisasyon mo. Ti, karoon mo, mabal nga, ti, SB, mabalabi nung SB, bakal dabi ka bulong ba? Mo, SB, dara kami na ito sa hospital ba? Di hindi na natrabaho pa rin ko isang kwan mo sang mga SB members or sa mga SB members nga nini mo o kung sino pa dyan ng mga kwan pero ti kaparapit sa balay mo oh tapos kung hindi mo pag aksyonan pa rin ko delikado kagid pa rin ko kay ang political career mo basi muntat
14: masunggod si mo
12: masunggod mo
14: oh kay man why ma-edukar maayo why ma-edukar maayo ang mga butante kay kung ma-edukar sila maayo pa rin ko mapaintindi sa ila nga ang function iyasang yara sa legislative ang pagpasar sa hagna. Hindi ang pagpalagtag kwarta. Hindi nila trabaho mo. Karon kung amo man nagyapon parikoy ang kultura, gaka-pressure na sila ang nagpapili sa pwesto. Like sa legislatura, gaka-pressure na sila parikoy na mangita pa maagi. Ano man ang nga pamaagi, makakwarta sila para makatag sila. Kaya kung hindi, mapirdi sila.
12: Gusto ko, so, ginatuduan mo lang si SB, nakagasto na ko to. Diin ko ni mo yun, man.
14: Nah,
12: stop na, prekoy.
13: Kaga kung isalig lang sa sweldo nila,
12: ah,
13: eh, siyempre, kapangabuhi man na, prekoy mo, may pamilya man na.
12: Gusto man.
13: Di karoon, alangan niya ni panagtagkwartaya, di ba?
12: Gusto ko, di.
13: Ang mga kapangita, sang iban nga pamaagi, nga source.
12: Yeah. No? Ano, galing, prekoy?
13: Ang mga nga, galing kita na tribukao na, isubong, actually, damo mga listorya, bro, prekoy. Nabudlayan na sila. No, ang mga politiko, even ang mga kontraktor man eh.
12: Good,
13: eh. No, kahit ang mga politiko do nagabudlay ng mga ita sa source bala parikoy. Nga mapatayon sa mga kontraktor.
12: No.
13: Kaya yung kontraktor makakwarta man tani, kag sila man makakwarta man. Ganun kiti subo medyo mainit. Hindi taman siguro mahambal nga na dula ta nagid na kiti ang mga ang iban parikoy mga matanda man mo. Malutsan man gyapon.
12: Sa budget process bala parikoy. Sa budgeting bala parikoy. Kung kaysa may ginabutang sila nga lain naman nga pangalan. Oh, kung lain naman nga pangalan, kung dino lain naman sa panulukan sa kuwa parikoy, ti abal sa kuwa, ti kuwan ni guru, allowed ni. Allowed ni, pero actually, isa naman na sa mga mudos parikoy, nga makaginansya naman. No? Sa mga proyekto nga, pwede nila nga pasudlan sa kwarta. Kagtapos, kung may proyekto na gani, siyempre, ano lang mga bagay nga, may, kung may proyekto, may ginan siya. May ginan. Kung may ginan siya si kontaktor, may komisyon si managbutang kundo. So, ti, kung hindi tayo pagtadlungon gaman parikoy, no? Pagi sa sining ano na, election, ano ito?
13: Voters
12: education ngayon eh. Hindi kita ka balo nga ang ginapang-ubra sa mga politiko ngayon eh. Kaginapang-ubra naman eh. Kay hindi man lang ini ang problema nga ini, hindi man ini nagalin nga sa politiko parikoy ang ang pagtudlo eh.
13: Parega.
12: Sa aton man ni halin. Tika yung balbato kayo na nga, maano abi si SB, kung hindi niya, pagbuligan niya, ang nagapangayo sa iya bulig. Ang tao nga to, ang balta kayo na, hindi to tani trabaho ni SB ang maghatag sang ina nga nga ginapangayo mo. Kaning lang hadlok man si SB nga mo pirdi. So gintingwaan niya man nga personal money niya ihatag. So kapag hatag sang SB sang personal money niya, siyempre mambal si SB bao. Imbes ni nang bakal ko pa to tani sang pagkabutang sa balay or ini ipaalawan sa kumuntos kamataan mo kay tigag gastoman ko mo. Isa sila ka pa ni malay ko mo. Iginasto ko na to sa iya. Sa mga nagapangayo ka na kon. Okay lang na iya kon. Isa lang ko siya nagapangayo. Eh, sure nga daw, may nagkato naman. Di, kung ikaw, may parikoy, ubos kin man sinuptan mo, di ba? Sweldo mo nga para sa imo opisina nga ginatrabahuan, maubos na lang. Tungkol nga, huwag ka extra income. Pareho man na sa kilala ko, blang ang empleyado sa buong San Kapitulio, parikoy. Nga, nag-untat na siya bilang isa ka-politician. Kag anong hambal niya? No? Direkta ka na ko. Sige nga, pasalamat ko niya ko to, Ray. Nga nagsailo ako di sa Kapitulyo. Kaya nakasupot ako sa arena ko di sa Kapitulyo. Kaya wairon team nga pangayo kanakan. Pero sa politiko ako, sa SB member ako sa amon nga banwa, why ka sinuptan pa rin ko eh. Kaya dugay-dugay, may KB, kasal bunyag lubong nga solicitation. May mga coronation. May mga eskwilahan na lang mga affairs nga kailangan mo man mag-amot. Oh, tapos, kung maglakat ka naman niya pa ilo-ilo, may kadungan ka nga kasi manwa mo, ka magbugno ka ni mo, sa kagupuan mo pakplit eh. Then, diba? So, kung nantawan mo pa rin ko, damuda mo giman sa nagli grastuhan. Uno, hindi kilig, why kini ka kaubos ng grastuhan mo sa kadadlaw? Ti, pila mo lang abing sweldo mo. O, halimbawa, kung SB ka tulad, abi, 96,000, no? Sino na sa mga nabatian ko man parikoy, ang current nilang sweldo, pasira tabi, no? Ti, may tax pa na parikoy. Buhin ka pa yung GSIS mo, PhilHealth mo, pag-ibig mo, Olimpio ka na, abi, mga 65,000. Ah, pero ang
13: adlawan
12: ka tao parikoy, kag ang KBL, ano na, ang kasalbun niya, lubang ng solicitation, kag iskwilahan, kag ano pang, may mga sports pa, may mga pageant pa, ah, maputo kagaya pa rin ko, Joel. Hindi ka na mangliwat. Ako pamangkota si SB Lamparero.
13: Oh. O may income?
14: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
13: Ha? Ha? Ha? Libre na pagkikita sa kandingan to.
14: Oh, ano sakto na. Sakto na parikoy. Mm-hmm. So, but silingon na parikoy nga ang mga botante, kung hindi sila edukado, no? Kung ano ang sakto nga talaksan sang kandidato, no? Kung baga, lamunon sila parikoy sang sistema. So, kung lamunon sila sang sistema, nga mo ng sistema, nga kung baga, ga-expectar yung botante sa imo, nga kung tani, hindi inaimo trabaho,
13: yes. Yes.
14: Ti bisan maginano kapag maayo nga kandidato parikoy o kun opisyal sang banwa. Kun lamunon kang sa sang sistema. Galain sila ang punteriya mo.
13: Husto
14: ang direksyon mo galainin
13: na parikoy. Chato na.
15: Ti sige pang mention man parikoy no. Nga mga pala sa anon na sang politiko. Ti paano ang plano mo?
13: May plano na ko dira parikoy. Okay. Ala mo pagsilod ko sang Pag-isunod ko, sa politikang kalibutan, parikoy. Tadlong na ni. No?
15: Oh, okay.
13: Kaya na-edukar na ni sa governor to, defensor. Kundi, why na ko problema, parikoy?
15: Oh.
13: I mean, kina-target ko ini, ang balta. Kundi, nag-umpisa ining voters education nga ini, butang ta, 3 years ago, abi. Oh, kung ka edad ining kabataan nga ini, 13 anyos, in the next 6 years, parikoy,
15: makabuto na sila.
13: 19 years old na sila. So, ang gitudlo ni governor to, defensor, last 6 years ago, in the next 6 years, parikoy, nang kasulod na sa pinsan nila. Ati, mga matarong na ini nga mga butante, parikoy. So, why na sang parehos ang butante niyang kapangayo, parikoy, kadadlaw, no, sa politiko. Di, sigurado, parikoy, why ako gastusan.
15: How we wish, parikoy, no, ang pananawan malasang tao sa mga politiko, hindi palang ngayuan, no?
13: Gusto doon mo
15: na. Kada mag-eleksyon, wala, nablang, hindi sila magsalig nga, kung di ka matagaan, di ka magboto. Tapos kung magdaog na, dalang pan mo to ang politiko. Okay, amo na ugat sang korupsyon, parikoy.
13: Gusto git.
15: Dira na ang ugat sang korupsyon nga ang mga politiko naman, nga pangita pagi, nga makakwarta.
13: Nga masatisfy nila ang ilang nga butante.
15: Oo.
13: Oo, amo nang malain, parikoy. Kita man nga mga butante, kita man ang nagatudlo sa mga politiko, mga what?
15: Naan.
13: Kay kita, uy, patay ka pinangayo na ton, kananda nga. Bisan hindi na trabaho, magsagad, ya ka pinanghatag ka na ton. Hala, SB! Vice Mayor, Mayor, why kami tibulong, mabakal kami daan ka muna, why kami ito, pwede ka pangayo? Ti karon kay, okay mo lang na daan na parikoy mo? Kung ikaw nga SB, kung baribadan mo, hindi makaapekto sa imo bala ang nga pamulitika, ang pagbaribad mo. Kaling lang, kung baribadan mo, sigurado ganyan parikoy, apektado ganyan sa surun ng eleksyon niya, ang imo nga resulta sa eleksyon niya nga, laban-laban ganyan. Hindi ka ginsinod ka top 8, parikoy.
14: Amo ina ka-importante ang voters education ni Gong Toto.
13: Oo.
14: No? Nga tadlo mo na ito, parikoy, ang ano, ang sala nga sala, nga ano bala nga paghangop o kung pag-insindi nila sang matutuon nga tinutuyo sang isang kandidato.
13: Gusto.
14: No? So, manamin ni parikoy kay hindi pa magruuli ang tanan, no?
13: At di ba sa amtang buhay, pakita parikoy, hindi pa mahuli ang tanan?
14: Hindi pa huli ang tanan.
13: Oh, may-ari pa din nga voters education.
14: Oh, may voters education kita. Dako pa ya ang ginapaabot at mga kasanag.
13: Nga,
14: masanagan ang paminsaron sa mga botante pagi sa voters education ni Gum Toto.
13: Amo man na ginalauman sa tanan parikoy?
14: Sa libawa, wala, ang sakto parikoy, hindi sa kabugaton sa bulsaya o kung sa kadamulon sa bulsaya, kundi ang kapasidad niya. Amo na yung sakto nga talaksan parikoy mo? Ang kapasidad niya sa posisyon nga ginapadalaganan niya. Halimbawa, si SB Lamparero, ang amigo, ta, si Jom Lamparero, ti abogado, bla, engineer sa kasaguan, kay engineer sa legalidad, no? Mga provisiones, siguro sang local government code na, bala niya na.
13: Gusto kiti.
14: Ti kung iilihir mo siya sa konseho, ang ayan gid siya.
13: Gusto kiti.
14: Di ba? Pero hindi dapat nga pangayuan sa kwarta.
13: Gusto kita.
14: Kaila inilang natuyo, parikoy mo. Ang ilalayang function sa nanda sa pagpapili sa pwesto, sa pagkalagad sa tao, magpasad sang kasaguan.
13: Kasaguan. Nga makabulig, kag makabinipisyo sa komunidad. Amutan na ang trabaho nila mo. Garing lang, ti, sino ang politiko ang makabaribad sa ila constituent nga nagkapangayo? Kita taning ang mga constituent, hindi ito pag-isarig kay politiko ang aton niya nga kinanglanon. Nibla? Ang aton lang tani yung himuonis, kung wain na kitkita, bi kwarta, no?
12: sa limbawa na masakit kita. Kuya na kita dalaganan nga maka ano gito par kuya maka avail kita la sa mga
15: medical assistance.
12: Oo, mga medical assistance kuya naglapaw na abi no. Na hindi ta pagipangayo kung tani ibes politiko. Ngayon balga nga, bow. Why gito ka amot si SB ba? Mm. Pinangayuan mo why gito ka amot? Si by si Mayor why man? Hmm? Si Mayor why man? Why it? Ti ikampanyata na lang na si Blog Pamilya ta. Mm. Ngayon ito pagbutuhon sa sunong eleksyon man. Tiyan siya nung natudlok ka nga mga urakot abi ang politiko ay kada sigurado ka mo nga ginatao na kaninyo ang kung sa sweldo na namali hindi mo ubos dan. Kung yung mga itaran nga ba ni Perkwendiol mga itara kang iban nga sources tiko nung ano-anong iban nga sources yung pwede aw o may negosyo na aw tiyan bisan may negosyo na parikoy hindi mo na pwede nga ginansya niya to itao na kanin mo. Gusto? Tiyan itao na rin mo laban-laban parikoy ang sobra. Pwede na pa ngayon, di nang sobrang ramalin. Ah, sa kaban kang gobyerno nga pwede rakita ni. Ni Bla. Daw mo nang guwa niya. Tikon mga butante, kita nga makaintindi. Kali nga sa papel na bilang butante, ay, hindi kagli dapat mga yun is politiko. Nan, kundi why kita, why ti utang nga kabarastan ng politiko ko natin. Kagway mo kita ti utang nga kabarastan sa politiko. Nan, mula pinaka-importante kay, ang panipari ko yung Joel kay na, kung hindi mo mauntating pinangayuay isang mga constituents sa politiko, Parikoy, hindi mo na muntat ang pangurakot.
15: Ako na nga may kilala kita sa Parikoy, bro, nga politiko, nga hindi magkato, permis sa munisipyo, kaya kung magkato siya, siyempre, balaan niya.
12: Ah, sakto na.
15: Katakot siya sa mga tao. Oo. May arama na nga SB member, ganyan nga. May alagyan siyang iya mo.
12: Oo.
15: Ginapauna niya ito, padala niya nga mga dokumento sa session hall, staff niya gadulong. Di yun, sulod na siya kung kumpisa ng session. Tapos kung manag-exit na siya, pagpakuha yan sa staff niya.
12: Nan.
15: Para sa lipot-pot
12: siya. Oo, sakto na.
15: Hindi siya malambatan sa tao. May diskarte. Kaya pagkita siya, diskarte. Kung malambatan siya, at least siya agad ang mga bulsaya.
12: Nan. May isa mo kukurak kaya lapari ko eh. Sige niya, pre, kung magsulad ka sa politika, tuluan ta ka para nga hindi ka magastusan. First 2 years mo, punin daw ka, no? First 2 years mo, Parikoy, pagkatapos mo siyang sesyon, siliput-put ka na yun. Kaya kung makitaan ka siyang constituents mo, sabi, may solicitation kami to. Tiko di, hindi ka kabaliban, quote kao, pero kung hindi ka nila makitaan, hindi sila kapangayok mo ni mo. Now, Parikoy, balik ka lang, pagkarapit na ng eleksyon. Pero makita ka, para nga, at least makita ka naman sa mga tao. Ali naman si SB, ah. Ga, pero pakita naman, ah. Ti, amo na, ang mga nasupat mo to sa doha tuwig, ikastu mo naman dun. Sige, ito doha tuwig. Ti, kasi naman na Parikoy, kwarta Parikoy, nga gingastu to. An, imo man gapon. Gusto, di ba? Now, sa mga dagko naman niya nga politiko, Parikoy, ano ang mga nagkakatabo? No? Sa realidad, ah, nga ang, hindi madula ining corruption. Tiya, ang bala na ito, ang damo pa rin ko isang pinangayuay mo. Ang mga constituents na, grabe mo. Kung congressman ka, grabe ka damo sa mga nagpangayo sa imo. May mga proyekto, tanan na lang na pinangayuay, personal nga pinangayo, pinangayo kang hospital, personal, tanan nga kinapangayo sa mga constituents na, hindi mo mabalibaran. Tanong ganyan mo nila. O isa, tamang nga sa construction plan eh. Kung ikaw ang congressman, no, ti mga kwan kao, tukod kao construction firm mo, Parikoy. Kung hindi ka, ngita kao sa kontraktor. Oh, pre, mabutang ko na pondo ka ni mo, ang tandaan mo lang, may SOP kao. Nangitao ka na kon. Ang SOP ko, Parikoy, sa kontak sa proyekto ngitao ka ni mo, 25%. Tiko ni, paghuman sa pagtao mo ka pondo, bilang congressman, o ginpobra sa kontraktor, ang 25% batang dabi, 10 milyones ang amount sa proyekto. Ah, hindi kong Chris Man Parikoy, hindi wag kulang ang gulong 10 milyones. Butang ta, 100 milyones na lang. Oh, 25%, pera? 25 milyones Parikoy, Joel. Hindi ko 25 milyones, limpyo mo timura ng 25 milyones. Kundi pwede ka na ya, kapag nagtag. Na, kung natagtag ka, kundi, naamo na gamiton mo. O hindi ka ni, kung why ka ti partner, no, nga kontaktor, pwede man nga tukod ka sa construction firm mo. Imo ka sang dami. Dami. Lain ang ngalan nga gamiton mo nga mag-apply sang prangkisa. Pero imo. Ikaw ang kapitalista. Now, kada may pundo gani, siya lang padag ah. Kung yung padagon mo, pagdaog sang kontraktor nga imo man nagali, No, kundi duro pa sila ng kwarta. Duro man nga porsyento, makabi mo.
15: Mm.
12: So duro man kwarta, makabi mo. Matipon mo. Hindi pwede ka pamakal.
15: Kaya malala, pag isa na parikoy, ang recent libla, no, ang nadribukao, ang mga ghost project.
12: Yeah.
15: No, nga wala na gidya proyekto.
12: Na pwede pag inami mo.
15: Tunlo na lang gid nila yang kwarta. Wala na gidya proyekto.
12: Ah. Sa una pa rekoy.
15: Na lang ngalan na lang.
12: Sa una pa rekoy, isang way ka pa ka posisyon. Way mo para mapinsaran. Nga pwede gali ran mabutang ang pundo tapos kuan mo sang 25% ang proyekto, no? Para makadto kanimo. Asta sorry nga, sinyati. Gaway man ti kamaan. Hindi tarang gid pag ubrahan ko proyekto, i-ghost na lang gid ni. Para rako ra gid ni mga tipo
15: tag-kwarta. Nga makuha ka sang 25% kung pwede malang 100%.
14: Lubos-lubos on lang.
12: Sorry per koy. Gusto na. So muna do in do cycle na ni per koy. Do hindi na ni muntat. Hasta nga ang hasta kun hindi ni muntat ang pagpinangayo sa aton nga mga pumuluyo. No? Kag ginakabig ta pirmiya being ang aton niya nga pagpangayo may kabaylo nga buto.
15: Na,
12: naman. Amo nang marawo ay sa aton niyang kultura kay kung hindi kita ma-respondihan. Na balik ta sa buto nga hindi pagbutuon ng isa ka politiko. Tinong kuno klase ra ka constituents pare koy. Tapos pasulon ta brother me, ang politiko nga korap. Ni bla, nga kita man nagtudlo ka mga pumuluyo. Nga ang korap aton butuon. Okay, why don't you know gasto? Ito pang iwan ito pa. Kunin mangita pagi, marang kami no gasto. Gasto? So, ang inokasyon nga nga ginatudlo sa aton sang programa, sang provincial government nga ni, pagi kay Gobernador Tutor Defensor. Para niya magtradlong kita. No? Mag-aram kita, parikoy. Kung mag-aram kita, do hindi kita mabakal. No? Kung mag-aram kita, makatrabaho kita, hindi kita magsaring sa politiko. Kaya sarig ka mga parikoy sa politiko, kung why ka tibra? Di pa pre-kwai, Joel. Di ko ay katiyong brabi ito, pre-kwai. Di ka mga hita, bisang, di ka madalagan mi, pre-kwai. Sa mga printi mo. Huwag ka nadalagan na nabing printi, big, sino ka madalagan mi? Printi ko. Di ko hindi ka responder, printi ko sa imo. Eh, tapos, amuha, eager-gay act again ka sa itong eleksyon.
14: Sa kutod ba, pre-kwai, no? Nami ang imo nga kwan, analogy. O, nami ang analogy mo. Kay mga luhod-luhod, igilis na sa politiko.
12: Gusto kid.
14: Kay huwag ka mo, huwag ka dangpan mo. Te ang politiko naman niya bilang bawi. Te
12: mga akid.
14: Pirata na ang pira ko mo daw.
12: Pira
14: ko mo daw.
12: Pira mo gimana
14: style? Pira ka buto ma tao mo kunak. Ah, mo bla na.
12: Pira ko buto. Okay, sa pare ko ikaw ang politiko to, mo mga ayobi ko nang gamit mo. Te pira ka mas pamilya niyo. Ha? Te kun respondian ko nang kina mayo mo. Mabalikan mo na po to?
14: Na. Muna pre, muna, di ba?
12: Ang kompromiso, muna pre ko.
14: Hindi talaga sugod ng corruption.
12: Gusto ko yun?
14: Talaga sugod.
12: Take on, maidokar ta ng mga pumuluyo, tabi, mag-aram ka, mag-ubra. Kaya pinaka-importante yung mga naripagin ko. Kung mag-aram ka, ito parang isisir programa sa Iloilo Provincial Government, nga gina-provide niya ang kinang nanon para mag-aram ka. Hindi ko mag-aram ang pumuluyo, kung hindi na magsarig sa gobyerno. Hindi magsarig ka, bisa ka politiko, pre ko. Kaya pala niyo, may palangitan, ansa yan nga iya. Kung hindi makambal ka nga, ay, uy, kami yung kinanglan isang kwarta mo, Mr. Politico. Mabuhi kami niya. Hindi mo kami yung pagbaklon. Ay, kung baklon mo kami, sigurado, kuwao naman kwarta mo, pwede ka mo yung pagbutuhon. Ano muna nga mga mentalidad,
15: sa
12: Parikoy?
15: Sa ibang lugar, Parikoy, mo, especially sa Europe, may mga lugar sa Europe, yung ang politiko nila, Parikoy, do pariyo lang sa ibang tao, bala? Nga mag-jogging, wala iya ginatipunan sa tao. Do makapagusto sila sang hulag kay wala sila sing kabalakaan nga karon ilambatan ko di sang tao.
12: No, takto na.
15: Tamo sila yaga kadto sa mga park, wala gani mga bodyguard na. May nagabisikleta, nagajogging, no, naryo lang nga tao. Iti hindi sila ang ilain to bing ilaya mo, no? Ang sistema sang politika nila ya lain. Nga sa aton di ba, sa dok mahal sang eleksyon di. No, hindi mo kapadagan mayor di kun Waikal 10 milyones. Di ba? Hindi ka kapadagan senador di kun wala kay mo sang tagpila ka milyon.
12: Gusto kit.
15: No, kay magasto ang eleksyon dere sa Pilipinas.
12: Kaya muna pa rin, kung mag-alam kita, baka makabuto man kita, no, kag makabutang man kita kang politiko or leader, nga maraman pa rin. Kaya balaan mo, kung sa isa ka eleksyon, nagagawa man lang pa rin, nga nagdaog ang ining mga mango ng ini, prosikat. Kung ang mga butanti nila, mango.
15: Hindi mga balong,
12: hindi ka balong magbinaginag mo. Kay Tiwai sila yung may edukaros pa rin ko isang isang edukasyon.
15: Ilaya, popularity lang. Sino lang kilala nila. Nga ara, gali may mga alternatibo ang kandato. Nga hindi man sikat, pero makita mo nga maayo, maalam kag may maayong intensyon kita ni, kay hindi sang trabaho.
12: Tignan ko, gloro pa rin ko sa voters education ta. Sa probinsya sa Iloilo. Kay ti, kung may edukar ka, may ubra ka, matura malaran eventually pa rin. Ang ining mga corruption ini kag mga pagdaraog kang mga mangu ni Parikoy no tamo duro Parikoy niligad ang nadaragi diya sa ano sa nabudol bla nabudol kaw kay abi mo tutuo diya nga manog serbisyo Parikoy gali kay manog into gali ti sino ang premier ka intuan Parikoy aw kita nga mga maram subagay may maintuan gyud man nga mga maraman Parikoy pero hindi tanan. Kagalos ng mga mayuriya ng mga maaram, hindi mo ba mainto, Parikoy?
15: Ang gakaintuan na, Parikoy, ng mga maalam, wala na gakaintuan, gapaintuan lang, gapainto lang, kaya may mga interest silang ilam mo.
12: Subagay.
15: May mga self-interest na sila.
12: Subagay. Programa yung banding na, Parikoy, nga group bias mo na, sa psychology nga term. Kay group bias yung manti, why na sila yung nagpamangkot nga, or nagpaminsar nga, ado, hindi man yung mayo. Or may kinaalam gaya man niya, oh. Ang bias ng balta, group bias kay migota man na. Na, tiko migota.
15: Kasi ang balaan nila nga sala, puti kay Komo, dira sila nakalinya,
12: na.
15: Tadlungon nila ang tiko.
12: Na, na muna. Sige lang. Pre, matungon na ni Pre, ang grupo ni. Na, ni Bla Parikoy, Joel.
14: Makita mo, Parikoy, ang importansya sa edukasyon kay nanotis mo sa mga naliligad ng mga survey, political survey, Bla. Kalabanan sa mga matarong yan ng mga kandidato, silang nag-top Parikoy sa akadim.
12: Yeah, sa
14: mga respondents, Bla.
12: Oo, da.
14: Respondents from the akadim.
12: May mga maram.
14: Mga maram. Kaya ito, ang ano na yan, ang mga aras sa akadimya, mga ano na yan, mga naga... Gapaminsar na isang sakto mo.
12: Gusto eh.
14: Kung ikumpara mo sa mga ara sa lower strata of society, bla,
12: yes,
14: sa class
12: D,
14: E, D, naman na bla. Ilan na yan, lain EL, talaksan sina.
12: Gore.
14: Na. So, dira mo makita, Parikoy, na dako gimagliya ang rolyo sang edukasyon.
12: Gusto okay. Daw mo na, Parikoy, nga gusto na ginidukaroon man yung mapumuliod sa eleksyon ngayon. Kaya tito daw, lapit na lang gimana ng eleksyon. Nga, tandaan, tagid niya, Permi. No? Ito karon tang lawas ta para mensindihan ta ko sino ibutang tang mga lideres ta para sa nga pagkabot sang panahon nga mabuto na kita sa ila ang mga mayad ang mga may performance no ang ibutang ta sa aton sininga kwan sa elective positions no sa aton sininga pungsod so mo lang na gusto matabo ni Gobyerno Toto kati himplo si Gobyerno Toto eh sang resulta sa eleksyon sa Iloilo, naging buto siya sang Ilonggo, hindi man maalam o kag may mga maalaman. Pero ti diri sa Iloilo pare kuya, biguro maalam gi man di. That is why nga tanan nga mga politiko nga nagadaog di sa Iloilo, no? Mga resulta sang buto sa mga maalam. Na ti ano man anong ginagawa ng mga universities di? Yeah. Para nga magbuto kita ka mga mango bigay elective officials be. Ano ba? Duro din mga maram ng mga tao si Lilo. Sa fiat nga bahin, teryo, kay ginabuto nyo si Gobyerno Toto, kayo mga maram ka mo. Di ba nang inabalik ni Gobyerno Toto, na yung laing nga prikto, Parikoy?
15: Na nagtag naman si Gobyerno Toto, defensor. Milyones ni nga cheque para sa narisaring mga prikto. Una-on tang sa Banwasang San Rafael, nakabaton sila 20 milyones para sa construction sang warehouse. Warehouse, no? Para sa ilang municipality rice mill program no, sa Banwasang San Rafael. Tapos may 1 million man sila para sa installation ng solar street lights sa NHA housing project sa barangay Poskulon. Sa Banwasang San Joaquin, check in para sa mga solar street lights kag water system. Solar street lights para sa crossing Dapuyan, 300,000. Sa barangay Andres Bonifacio, 300,000 man. Sa barangay Bagumbayan, 300,000. Sa barangay Igliliko, 350,000. Kasi sa barangay Balabago, 300,000. Ang para naman sa water system, sa barangay Tuog, 300,000. Yan ang panglawag na Nigel Parikoy para nga mabalaan sa pumuluyo nyo sa kabarangayan na may proyekto dira.
12: Okay.
15: Para kamo mismo check-check manda kung naumpisa na implement. Kag kung may namatikan ka mo kamalamalahan, isugid kay Parikoy. Para katuksoon tas la. Sa Binggawan, Nag-release man si Governor Toto Defensor, 4.5 million para sa pag-construct sang greenhouse kang tourist reception area sa Barangay Alabidhan. 3.5 million para sa pag-upgrade sang air conditioning units sang Binggawan Civic Center. Panamion ng aircon sa Binggawan Civic Center, pari ko yung. Kag 5 million para sa construction sang resilience hub dito sa Banwasang Binggawan.
12: Perte.
15: Sa Igbaras, 10 million man ang gin-release para ni sa ilang solid waste management program.
12: Okay.
15: Mabakal man ang Igbaras ang garbage compactor kag dump truck.
12: Mm-hmm.
15: Sa Nasidman, Ahoy, 600,000 ang gin-release para ini sa pag bakal sang patrol boat nga magamit man bilang sea ambulance para sa mga islands, no, kapuluan dira sa Nasidman, sa Ahoy. Sa dinis sa Makin naman, no,
12: mayari
15: po igliyo tatlo ka barangay sa San Joaquin nakabaton man 300,000 kada isa para sa solar street lights man sa Barangay Lupis Bito, Barangay San Luis, kag Barangay Hawood sa San Joaquin. Sa San Enrique, ang teachers cooperative ni nakabaton sang 1 million bilang loan assistance niya, no, Provincial Livelihood Project Fund.
12: Okay.
15: Soft loan iniya sang Provincial Cooperative Development Office para sa District of San Enrique Public School Teachers and Non-Teachers Multipurpose Cooperative.
12: Okay.
15: Amo man ning bulig sang probinsya para sa mga kooperatiba sa aton diri, no. Sa Banwasang Balasan, 2.5 million para man ini sa ilang disaster preparedness and response programs. Kag sa mayari di nabilin nga 21.8 million ang iya sini nga breakdown, 3.3 million para sa pag-construct ng stage sa Milan Sports Complex sa Barangay Milan Limeri. 4.2 million para sa construction sa multipurpose hall sa Barangay Pungsod ng Bunaw. 3.2 million para sa pagbakal ni sang lote nga patintugan sang multipurpose center.
12: Okay.
15: Sa Barangay Batuan Pututan. 950,000 para sa pagkongkreto sang Barangay Road pakadto sa multipurpose center sang Barangay Igtambo San Miguel. 5 million pesos para sa construction o completion sang motor pool sa Banwasang Limeri. Damo proyekto si Mayor Imbong, no. Villegas. 1 million para sa rehabilitation sa multipurpose pavement sa Barangay Caranas Haniway. Kag 4 million para sa construction sang 2 classroom units sa Bilidan Elementary School sa Banwasang New Lucena.
12: Grabe. Perfect duro ng mga proyekto, parikoy.
15: Ang nakita lang ni sa radar ta, parikoy, kaya kisa may mga gina-release na check, eh. Nga kisa, di ba natin makalabot sa atin nga
12: attention. Sige lang. Importante, batyagan sa mga pumuluyo. Nga, padayon ang servisyo ni Gobernador Toto, no, sa atin nga mga pumuluyo. Pero naservisyoan man kamo, parikoy, sing may anto, paginunanon nyo sa San Joaquin to?
15: Sa
12: paginunanon, taglay sa San Joaquin, naservisyoan man kamo to?
15: Ang mga pumuluyo, ginapasalamatan natin sa Barangay Lawigan, Barangay Sinugbuan, kag Barangay, ano to kining isa ka barangay, Igkadlom, no? Kaya nagtambonggin sila, kagang pila ka mga barangay officials, ah. Kita ang nakaservisyo sila sa Mayo, parikoy.
12: Kita ang nagservisyo, ah. Gin, padol, dindol, ongkin ni Gobernador Toto Defensor, pagi sa aton ng opisina, ang servisyo. Wala lang ganun yung mabalikan sa gusto ng servisyo man. No? Ay, ba't ikaw kung ano nagtutuman to si Parikoy Joel? Ano si Parikoy early to?
14: Busog ko to iya, Parikoy.
12: Ah, busog tibong. May tira sa imo,
14: ha? Nagkaan kami sa restaurant, ano? Hinaros to, no?
12: Hinaros?
14: Ano to kanya, Parikoy? Hinaros to, no? Hinaros.
12: Pero kasi nung gasto?
14: Aton, eh.
12: Tiyo, maliwat ka pa, Parikoy?
15: Maagi lang ko to, ha?
12: Abi ko, hindi na maliwat ang na-experience ni Parikoy. No? Sa Bucarillion. Pero naliwat ini nga na experience ni Parikoy sa Lawigan. Ang mga malain ni ano to siya malain. So, hindi lang mayo, ah. Ang hindi lang mayo ng pag-amuma.
15: Yes. No?
12: Why na maibatsagan ni Parikoy ang maayo nga pag-amuma sa mga nasambit ng mga barangay?
15: Yes. Sige lang, ah. Manamyaw ta Parikoy. Si Migo te insoy das kabukiran sa Makin.
12: Oo. Tani na katukotak to kay insoy na
15: pa. Mayo pa. Oo. Oo. Ang bali gani kinya kun dire kumo sumaka. Galing kay bukid da bimo soy mo.
12: Oo.
15: Yeah, Bisaya manok to iya
12: pero. Tani no, tani nagmuno na lang ta kay insoy nga makantota to.
15: Tani nagsaka na lang tas bukid.
12: Tani naka busok pa tani ba?
15: Abagani. Kaya ginatang, meron tumang kilipari ko, si Anay SB member Grace Lim, sa Banwasang Pututan.
12: Aba?
15: Nagapamati sa Saton.
12: Okay.
15: So niya, abi i-shout out man ako
12: daw. Aba? Di mayo out?
15: Kag si Migo Tariming Castor, World Humanitarian Awardee for Outstanding Contribution to Journalism and Media.
12: Grabe ba? Yung
15: award ni...
12: Nice, paring Rimeng.
15: Ni Boss Rimeng Castor. No?
12: World, ha?
15: Oh, World okay. Humanitarian Awardee.
12: Mayo.
15: May ginatag ini sa International Center for Leadership Development. Kaya ang ginaulat na pari ko ay kay Trophy, itong tukagplaki, ginaulat ang cash.
12: Tito mo yan?
15: Kaya para i-treat kita ni Boss Rimeng.
12: Pabati-bati na
15: pari ko. Hindi pala Conceal Grace.
12: Pabati-bati na pari ko. Ikaw nang tulog mo rin ang may cash.
15: Basi pa lang kung makakita. Maminit ko po yan ah. Kag sa kay Attorney Ray Canindo. Isang
12: wow, happy birthday Attorney Ray.
15: Si Attorney Ray.
12: Kapay pa na ang imong kapalaran, no? Kay doon ginapangayon naging yung in the near future pa rin ko. Basi mag-mayor siya sa Sara. Muna muna ko nang palabuton yung muna kita ako man si Manawan ko.
15: Oo. Yung mga pumuluyo sa Sara. Gahulat
12: ang pala sa mga taga Sarato, pre ko. Maluan kayo mangin siya turni din, no? Rekan nindo.
15: Terrible.
12: Noon, pre ko Joel.
14: Di ako kay mangin na ako ng putante. Amo na klase ka kandidato. Mandaog na. Sa baka mayor. Amo na yan. Amo sa baka mayor. Ato ni Ray Canindo.
12: Sino pa?
14: Si Manang Luz Sibalios na kapapate. Bo na ni Anim Tantaligan Mugtamiyo. Si Brad Dionisio Cordero Sopapo.
12: Okay.
14: Okay na.
12: Okay na. Natamiyaw ta si Anay Governor Arturo Defensor Senior kag si Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District of Iloilo. Why na kami chimpo ah? Ni Parikoy Arley Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Top naman sa masunod nga semana. Mayadgid nga adlaw.
16: Balita halin sa Kapitolyo.
17: Sampo Plus Gold.
18: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mamakag sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
17: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Santo Plus Gold.
23: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong kapag-inom. Batsagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
17: Santo Plus Gold. Hal sa mga butika.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-gisi ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Oras natak, ala una sa hapon.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Payo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
33: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang napagkasunduan.
34: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
35: Ganyan ang Pinoy!
36: Ang Pilipino may isang salita.
37: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
38: MX3. Dito ako bilib.
39: Life Extension Vitamin D3.
40: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
39: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio! GTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Ilan itong score ganito?
5: 470. Ante ko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi it ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C,
4: mabasa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Pahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika.

0: ang legit ba ang offer bago maniwala? Think muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya Sir Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Hindi na

0: malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Narilito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sorsyon ng kisipot na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, everyday. Ano na ba't sagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangtong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Mga karadyo man, Philippine Standard Time, tatak alauna 14 na sa hapon.
22: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kag kinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pitsa 30 kita sa bulan niya sang Agosto, tuig 2026 mga karadyuman. Welcome, welcome! Mag-updanay kita tubtob alas 12:30 subong hapon sa aton sining pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon, ako ang inyong kubos nga alagad, Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gig kita sa katahuran din man ka mga bahin sa kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net. Sa lilisuan sa inyong mga Radyo 774. Tag live kita sa Facebook mga ka-Radyo Man. I-search lang at DYRIRMN Iloilo. I-like kag i-share. Subong ya sa medyo maulo-ulanon kag mainit-init man kun kisa nga panahon. Kamusta mo dira? O ti diri naman subong si Radyo Man Ernie Alinsyaga. Dugay-dugay mangin kaupod man naton si Doc G. Diri sa aton sini nga pagpanglagad sa Batang RMN. Ti pagistoryahan naton karon nga importante ang emotional intelligence kisa sa intellectual intelligence. E kung kisa ti wow, ti kung kisa paalam sa bata, patuon sa bata, ti perti kaalam ang bata, pero pag abot na sa tiyempo nga kulang gani ang emotional intelligence ng bata, even sa working places, ti makita mo gid ang diferensya sa mga kabataan ngayon. So ipasaysay natin ini kay Doc G sa diligid lang mga dugay, diri sa aton sininga pagpangalagad sa Batang RMN. Subong man ang aton sininga The Bible Says. May tigulo, standing strong in a shaking culture. Pagtindog sang mabaskog sa mga ginauyog na kultura. Ang medyo word for word nga meaning, pero tibotsing ganon. Ang pagpanindog naton sang mabaskog sa mga kultura nga nagatulod sa aton, imbis nga magsunod kita sa kabubuton sang aton nga makaako. Kag ang aton text, makita ini sa Daniel, 1 Daniel 8 to 16. 1 Daniel 8 to 16 mga karadyuman. Ti ma the Bible says kita na, kiti wala pa si Doc G. Pero pwede taman hulat-hulaton si Doc G, no? Para nga ti maka the Bible says kami nga duha. Kag my father says naman si Doc G. Trigid lamang sa aton sininga pagpangalagad, samtang yari anay ang ambahanon para gid sa aton sininga mga kids subong hapon. O sige ama, counting kita. Raray.

0: Philippine Standard Time, tatak alauna 21 na sa hapon. At mapauna kita na sa greeting sa mga nagsululod na yun. Good afternoon, Radyo Man Ernie, alin kay Ma'am Esh Aselbon. Kay mayong hapon, Sir Ernie, galantaw ko sa batang Armen, Iloilo, tamyo ko, mga bata ko, Juan Sanchez, Tolentino, Julian, Nonoy, Juliet, Joy, Alexa, Line, Barangay Bungloy, Dingli, Iloilo, ang tamyaw, tatay ninyo, Jewel Lagutang Tolentino. Okay, si Sir Kevin Velasco dira sa Kalaparan, mayong hapon gid sa inyo ni Doc G. Si Doc G, dugay-dugay pa, malagas lang si Doc G. Sabong hapon. Si Eunice Kimba, watching live from Pututan. Sino pa? Si Regina Gumakil, good afternoon to all, monitoring siling nga. Good afternoon, Radyo Man Ernie, halin kay Ma'am Eunice Kimba. Before kay Doc G, pasiplatan tabalaan na yung mga init nga isyo nga naglabot sa bahay niya sang pagsinabtanay kag nagmadamo na nagilentra. Sa bahay sang pronouncement ni Yosek Claire Castro nga there are some teachers nga ti hindi man maayo ang ihimplo nga ginapakita sang kabataan with sa nakahatag ini sang pagsabat man halin sa grupo ya sang mga ACT teachers sa ini ang mga party list group nga ti nagat panindugan sa mga teachers man. Pero ti tanawon tabla, i-analyze tabla, kay ti akon, bisan paano, mahambal kita nga, ibutang ta sa insakto nga konteksto, ang announcement ni Claire Castro, kag ang iyaman nga ginsabat sa mga teachers representative naton, nga daw nagapakamalaot kay Claire Castro. So, sa pronouncement ni Claire Castro, klaro man to ya eh. Some teachers, waya man ginhambal, kita di masilingganin naton ang aton programa, gina-devote naton, gini sa mga manududlo man naton, luwas sa kabataan, nga gina-tudloan naton diri. Pero, nakita ko bala nga, ang iyasang ACT teachers nga ginsabat, sa ila representative, nga ginpakamalaot si Claire Castro because sa pronouncement ni Claire Castro nga there are some teachers nga hindi maayo ang ihimplo nga ginapakita sa mga kabataan. Siguro overreactive sa akon nga pagtanaw. Overreactive lang ining ang members ang ACT teachers or representative coming from ACT teachers nga grupo. Kay gusto nilang pakita nga ti kung may mga issue sa mga teachers, ara sila ang sectoral representative nila sa Congress, ara nga nagapangapin sa ila. Pero kung tanawon naton bala, mahambal kita nga daw ka klaro man sa ginhambal ni Claire Castro ya nga some way man naghambal nga tanan. Actually kung tanawon naton nga din nga organisasyon diri sa Pilipinas or diin nga grupo sa Pilipinas nga wala sang sutil, even as sa mga media gani mahambal man nga ti tagpangapin kami sang kamatoran, tagpangapin sa mga ginapigos, pero may ara man niya nga membro sang media nga ti batunon ta kag indi ga tanay man sa kamot sa mga politiko hindi man maayo ang ilang mga background. The same man na sa grupo, even sa kaparian. O may mga balita ka mo na batean di, pare, ng abuso, amuni, kung anong manda ng pang-abuso. Sa mga pastors, amu man, sa tanan. So, tanan iya nga grupo, may gagwa gida nga malayan. Hindi ko nang balo ni Claire Castro nga some teachers, but sing ganon, ang ginahambalin ni sang party list ng ACT teachers, huwaran gitanan ng mga manunudlo, hindi man siguro, ako, mapate ako, ngati, may iban man niya ng mga manunudlo tuod, ngati, hindi man maayo, pareho sining naguluwa ng mga, mga video, o nga maniro sa, ba't, kung ikaw manunudlo, amo nang pakita mo nga ehemplo sa mga estudyante mo nga tama sa imo ka aggressive, tama sa imo ka bastos ang baba. O ti ang akon lang yata ni nga patas, although naintindihan ta ang Balatyagon sang sining party list nga ACT teachers nga pangapinan lang grupo, pero siguro pwede kita ka isyo statement kati normal ina sa mga organization may ara gid man, pero sa pangkabilugan ang mga manunudlo iya mahambal naton nga maayo nga ehemplo nila sa ang nga ginapakita nila sa mga kabataan. So amo man lang nakasimple eh, kay ti makahambal kita nga ti anong kinalain sa grupo sa mga teachers, mas ano pagid ni sila, mas santos pagid nila ang ila ugali kumpara sa iban nga mga grupo man. So batunon tang realidad nga sa kada grupo, sa kada sektor, sa kada organization, may ara gid na iyang balingag unta na unta, may ara gid na iyang lain sang panimuot. So batunon tani nagkadto na may ara na mga awayan iya sang DDS kag BBM na hala mag-inupasay kita da sa social media naton kay masulon ta ang mga BBM. Si DDS naman birahon man ni grupo ni BBM kay ti oh hambalon nga ti kamo man nagpauso sa mga kabastusan abi tanawas tatay nyo digong oh even gin-curse niya ang Ginoo sa so, mga bagay ba lang kung tani kon kabalo lang kita magbaton sang kamatuoran kag timbango naton kag painuinuho naton nga makita naton nga tuod gid man hindi man tanan nga tao santos. Hindi man tanan sa grupo nga ni Santos, hindi man tanan sa grupo nga ni Malain, may aragid yan nga maayo. So, wala man na-generalize gid ang statement ni Claire Castro, in fairness to the lady, ti kung kisa kita nga mga teachers, kung hindi ka man lang alluded, if you're not alluded to nga amo kasi na bastos ka, bisan hindi ka bastos, siguro hindi naman kita kinanglan mag-react ah. Oh. Tapos i-amplify ta ang mga pamuyayaw, i-amplify ta ang mga pangbastos o panginsulto sa pareho ta, i-amplify naton. So hindi naman na siguro. So bilang mga teachers, damo kita teachers kaya para palamati subong. Batonon ta nga there are some among our groups nga amugid man niya kamugani da sa eskulahan may ga-divide-divide man kamu. May ara nga amo ni nga grupo kay gina-chismis niya to si amo ng grupo sa piyak. Si amo ng grupo sa piyak, gina-chismis niya man si amo ng grupo sa piyak. So, ang aton lang gusto ipangop nga, tani, ang mga teachers, kung makita mo, kung gin-comprehend maayo, gin-pamatian maayo, gin-digest maayo, kag gin-himay-himay, wala naman ti siguro kita dapat ikaakig kay Claire Castro ya. Wala man ta dapat siguro nga mag-abot pa sa punto nga tiruhon tang baba niya. Kung gin-comprehend naton, kag gin-tanaw bala ang buot niya gin-silingon naman ng comprehension. Galing ti, sa kung kaisa, may ara nga mga bagay, mabatian talang alan ta, bisan wala ta pamabalaan ang konteksto sang tanan nga ini, ti ga-react na dayon kita ga-violente ang reaksyon naton. So, next time siguro dapat naton nga painuinuhon. Kag kun may sala, ti batunon. Kung hindi man lang ikaw ang ginatumod sina, kag hindi man ikaw ang may sala sina, nga agad abi magsininggitan, kag ida kang magpinamuyayaw. So, patas lang. Ibalo naton, i-comprehend naton, kag kun may sala, batuno naton mga karadyuman. Amo man lang na, kahit hindi man kita gusto, kadamo-damo sa mga teachers na nga kilala, mga principal, nga mga mabuot man niya, pero may mga kilala man kita, ako nag-eskwela man, may mga teacher man kung nagyan nga, sobra man ka-brutal, even sa mga college, subong, damo ka reklamo nga, ti kung kisa ginadumtan sila sang ilaya nga professor o graduating ka or may scholarship ka balda kay mo ya kay tagaan niya ka below 85 hindi mo na makuha ang scholarship mo. Okay man lang natani matuod kung pigado gid man ang bata, pero ti makita mo sa iba niyang mga subjects tagi 1.5 1.2 Ah, golpe lang nga, na tres saya sa imo ya. Tikon kisa makita sa kabataan bala nga ano ni. Nahingabot lang kay may scholarship tanga kwaon sini. Which is kung makita mo pigado pa nga mga kabataan. Gahi makas man tani nga makakuha sang scholarship tikon ang scholarship abis ang DOST dapat ma-maintain mo ang 85 nga grade. Tikon di ginhalitan niya lang kaya. Sa mo man na may mga professor, mga teachers nga hindi man maayo. Pero gapate ako ya nga majority sa mga teachers ya ang maayo kag passionate gidya sa pagtudlo sa mga kabataan sa eskwelahan. Sao naton, samtang ginahulat-ulat naton si Doc G, si sino pa din nagpadala sang mga mensahe niya. Okay, si Oseas Cornell, Lipad Sara, ano ning si Romel Palmares, nag-upod man sa aton, Joseph Alcanzaren, good afternoon Radyo Man Ernie, watching from Dumangas, si Antonio, okay, si Romel Palmares, mayong hapon Sir Ernie Alinsyaga, tapos damo nga halakhak. Antonio Talakan, good afternoon sir. Si SSL Bon, agrigig ko Radyo Man Ernie, hindi man tanan nga maestra mugid mayugid based on my experience. O teacher man ni si Ma'am SSL Bon. So ano lang kami man sa media nga way kami way sang tunto nga taga media may ara man. Sa kaparian may ara man. Sa mga pastors ara man. O ti mga kung tanawon mo i-research mo ang mga pastors ng mga sikat-sikat na gani, then nagkala pukan man sa ano nila sa ilang pag ministry because sa mga katuntuhan man. Ti amo man na tanan-tanan nga sector. By the way, Ate Arena, para mangkotontay, si Doc G, nag-standby na sa aton sininga linya sa mga hapon. Wow, kapoy pa ning lady. Pero ti, may i-report ako sa inyong kanaminamigin. Doc G, mayong hapon.
1: Mayong hapon na Jovan Ernie. Kag siyempre, sa sininga Domingo, sa hapon, ginatamiya ko gina nga aton mga tagpalamati kay pila na kadomingo nga wala kita ba busy kita no kay siyempre mga appointments do hindi mabangbang pero subong arigi kita sini nga hapon sa liwat mayong hapon sa inyo mga suki naton nga tagpalamati
0: sa pila kadomingo Doc G mga duha kadomingo nga wala ka balik sa programa pero pagbalik mo Doc G balaan ko gintagaan mo dugang nga corona ang batang RMN. Kay ti, sa wala na kabalo, makanta ko, anay, congratulations! May celebration! Si Doc G, i-congratulate si Doc G. Palakpakan, gin, palakpakan. Happy and yeah. Proud. You deserve it, Doc G. Si Doc G, ang isa sa 10 most outstanding Ilongga sa ginpatigayon nga 89th charter day sang Iloilo City. Congratulations, Doc G. Reporti kami. Ano ang mga, ano, sa kadamudamo, damudamo nga gina-nominate among the many. Dala ikaw sa top 10. Anong mga na pwede mo ma-share sa aton, Doc G, before kita magkanto sa gamay nga topic about sa mga teachers nga siguro nabatian mo ang punta kag sa aton sininga The Bible Says.
1: Okay, so bago ang tanan, gina pa sa labatan kung gin si Sir Novi, no, sa pag endorse sa aton sa committee, sa MICE committee regarding sa 10 outstanding Ilongga. Kagiti ginpalad ti salamat gid nga madamo sa inyo tanan and I offer that trophy to Batang RMN and to RMN Iloilo and of course sa SBO Iloilo City for accepting me no after 15 years no I've harvested the highest honor in the city and I share it with you also. So, kag sa siyempre, sa simbahan man, kay Archbishop Dudong for letting me be part of the Archdiocese, especially kay Father Johnny, kay Father Joper, kay Father Mark, kay Father Hinar, kay Father Primar for being part of the Archdiocese of Haro. Okay, hindi tanan Radyo Man Ernie is a summary of my services, unfiltered services, and unconditional love for service, Radyo Man Ernie.
0: Yes.
1: So, kapasalamat. Kita ko ay labi nag-iit sa ako niya partner for 15 years. It's the journey that we have had. And this is now the fruit of it, and I share it with you. And syempre, sa tanan-tanan natin yung tagpalamati. Eh, sa tanan-tanan natin yung tagpalamati sa sining programa for 15 years. You are
0: yes,
1: there.
0: Yes.
1: Kaya ang loyalty ninyo, Ara, man gihapon. Ini tanan, Radyo Man Ernie, bunga sang servisyo. Kaya ti, gingrasyahan kita sa mahal nga Diyos, silingan ni Father Francis, hindi na naghatag si Mayor Raisa si mo, kundi ginhatag sa mahal nga Diyos pro Mayor Raisa. So, kay Mayor Raisa, kay Mayor sa imo, salamat din madamo. Kay Mamati, thank you good for the trust and confidence nga nakita ninyo ang amon pagservisyo. Hindi niya akong pagservisyo lang, Radyo Man Ernie. Pagservisyo ini upod sa aton tanan sa community.
0: Yes.
1: Naging hamal wala sa batang RMN, it takes a community to educate a child, and I hope mga padayon pagit ini advocacya nga meaning, no? Kasi siyempre Radyo Man Ernie nalipay man kita nga ang graduate sa 1984 sa Kabiluan Elementary School. Ngayon then, standing longa sa sininga tuig sa ikaitinan na Charter Day Celebration sa Iloilo City.
0: Kag siyempre, ti nag-agi ina sa maid-id nga pag-busisi sa mga hurado, Doc J. Hindi ka basta-basta. At least, you have proven yourself that your passion to serve Ilonggo, and not only Ilonggo, ang imo pag-servisyo sa mga eskulahan, sa simbahan, and other extracurricular activities that leads towards service to humanity. Amo ina ang hatag or nagibutang sa imo sa pedestal nga ginkilala ikaw bilang 10 most outstanding Ilonggo or Ilongga diri sa bayan sang siyudad sang Iloilo. So hukas kalo gid ang RMN Iloilo. Actually pila na siguro ka million ang reach to sang ginpost namon nga diri sa RMN nga ti ang resource person for 15 years sang batang RMN, ang isa sa mga ginkilala. Ti, you are now a, what you call, Doc G, a very valuable individual in Iloilo City.
1: Yes, hindi na ka ng utang ko sa bahagang Diyos. Siyempre, kag utang ko man sa batang RMN, sa aton nga padayon nga pagservisyo. Balaan mo naman, Radyo Man Ernie, ang aton nga journey. Silingan nila mo, kag ina ni Katay. Basta sige lang ang servisyo naton kag pagdedikar sang aton kaugalingon sa pag-servisyo sa radyo, kaya sigurado gid nga lantawon gid sang mahal nga Ginoo nga init na daw ano ah daw consolation part, Radyo Man Ernie, kag inigi na pasalamatan gid naton sa mahal nga Ginoo nga IT salamat Ginoo kay iti amo mo na with all the sacrifices but Radyo Man Ernie but ano man ang ako nga journey ah
0: yes,
1: gina yes. Without you knowing it, God will just surprise to console you of
0: yes,
1: something
0: yes,
1: no?
0: Yes,
1: gina prepara ya lang ka sa mas tao siguro kag mas makablinggan nga mission sang imo nga kabuhi kay ti educator kita. God
0: yes.
1: Is an educator himself, he is a teacher, and our life is a witnessing of how God lives his life, no?
0: Yes.
1: Nabalaan mo na sa ato mga tagwa pala mati, pero kita, you know, this is an inspiration siguro, Radyo Man Ernie, nga sige lang da ang mga naga criticize na mga healthy ina siya nga
0: yes.
1: Mga factors to strengthen you to
0: yes.
1: Continue for your advocacy. Ay, ti amo ginayang kabuhi.
0: Ginasiling gani natin, Doc G, diri sa aton nga, the Bible says, kag my father says, per me, Doc G, nga, sometimes the rejection becomes a redirection sa imo. Ti, amo gina, kung tanawon tang imo nga life, from a rejection in the other side, God's redirect you to a good side, and now is the fruit of it nga ginbutang ikaw, ginredirect ikaw sang aton nga makaako, kag amo ni subong ang bunga sang pagsunod mo sa redirection niya nga ginhatag sa imo. Wala ka maglisa kundi you follow the order of redirection to you from our God, and this is now the fruit of it.
1: Yes, so man ini kag ginadumduman ko gid ang life kay pirmi ko ginaginabasa sang muna the life of Joseph the dreamer. Mm. You know, he was loved by his father, but his brothers are too jealous of him, too yes. envious of him. Yes. They almost killed him. He suffered through all those predicaments, no, in his life. Tanan-tanan nagyan niya, naging esklabo siya, naging assistant siya, napriso siya, tanan-tanan na lang. Oh. Pero he never give up. Kahit di mo nagaliag isa ka rason, nga gisali, kailang wala sa Diyos, bishkan wala ka kabalo kundi ang imo nga pakadtuan. Pero ang siling ni Father, they pala nga, be always with me, my God. Amo na palang hambal nga, stay with me, my Lord, stay with me. Ako lang na adlaw-adlaw. Kag mabalaan mo, gituod-tuod, gijagila. I am a concrete example of witnessing the life of Christ. Kaya di siyempre, radyo man, Ernie, kung nabalaan, ang nabalaan sa ang tanan, no? Kung nabalaan yung man, ina, nga paghalin ko sa probinsya, I lost my family, I lost my friends, I lost my work, I lost everything, my dignity and all of that. Pero, that is just an initial action of God mm-hmm. to redirect your life to a better mission.
0: Yes. I see
1: there is a ciudad that the thing that the province did not give me, kay siguro hindi dito ang ako na mission, kundi there is a ciudad kag sa mas malapad pagid nga konteksto sa ang serbisyo, si nakita man nato, no? Daka ang sang Rael gani managhambal kay Sir Rivas nga ayaw mo na si Dr. Malasarte. Kaya na, ako mo na na.
0: Nagkilita na na ako kay regional to mo, hindi mo nagkilita na na ako dito.
1: Regional Assembly of Education Leaders. Si ara ko sa stage, no? Doon nakibot sila, nga rin, nakugali. And then wala gali ako maano, wala ako malugmok. I was so crushed down there. But then, like a phoenix, I live again.
0: Yes, yes. There is this saying that you cannot put a good man down. No? So, amo nang general nga term, pero ti, ang masilingganin naton nga, basta gayo mo ka lang yas ang kayuhan, ti amugin na ang matabo, Doc G, mahatagid sa imo ang nagkabagay nga pagtamod kaga pagdayaw. So, let us credit all these things to our Lord, kay ti siya ang nag-redirect sa imo. Amo na gani nga ginasiling naton nga ang kapipitan kon kaysa amo lang na ang ginahatag sa imo para nga makakadto ka sa mangin maayo. Kaya if there is munagari kapipitan sa piyak, may kaayuhan gid sa piyak. So kun wala makuha dito sa province, dire sa syudad nakuha. But siling gani ni Doc G, siling gani ni Superman, great power, great responsibility.
1: Yes.
0: So you have a great power now, and that you have another star in your shoulder. So anticipate mo gid that great responsibility will be again become your palasanon sa tanga naga dire-diretso kita sa aton sininga journey.
1: Ti amo na rajaman ni perfect timing gid ya subong kay ti ang kastel nga subong, if you want to follow me, carry your cross. Sa adlaw-adlaw nga daran, hakoton mo ang imo nga cross. Kay ti masakit, pero there is really a treasure in, there is a treasure behind, and the wisdom behind the cross. Difficult, kay, nung duman ko ganda yung istorya, wala kami ni Kat, kay nagkaon, wala kami, siyempre, it's a quality time for us, no, every Sunday after the Mass. Think ko, imagine mo, no, 15 years, never did I remember that there is no time that nobody criticized and backbited me. But look right now, it's still Di, amo na nga ba ni God mo, di gusto mo ako sundon, palangga mo ako. Di, akwata ang pros mo, di, no, amo na siguro ang pros ko na human Ernest. Nagsiling ganit si Ma'am Tensing niya, what you have done to your brethren, you do it to me.
0: Kaya mo sing ganon, sa tandem natin, Mokya, sa Batang Arimen, daw ikaw ginang gahakwat sa akon, kaya ako ginang cross.
1: Pero, nag-umagay
0: isa, hindi, yan nga, isa ina sa nagatag, nagduso sa iyo mga mabutang sa pedestal, kaya kada programa mo kung Domingo, may ginapasaan ka nga cross.
1: Hindi na sa Domingo. It is so painful, but if you know the wisdom behind it, you can, I thank you, Lord. Maamo ka, makakahambal ka, I thank you, Lord. Mabugat ang cross, masakit. Kag daw gusto ko mag-surrender, pero I can't remember you all day. Mm. Isin ko, thank you. Oh, mabudlay eh. Pero if you will know the wisdom behind it, you will really see the beauty. Kag dira mo makita nga, the more the cross, hindi man ko mangayo, sa sobra pa sa masarangan ko na Jaman Ernie, the more you carry your cross, the more you draw yourself nearer to God and closer to Him. Mm-hmm, kaya friendly kagin sa iya eh, especially sa mga tiyon nga, daw na ba tiyagan mo nga isa ka na lang, ma'am, ba siya nga, anong nga isa ka lang, ari lang ko sa kilid, galing nalipatan mo lang po. Na, ako na wala na Jaman Ernie.
0: Madiretso kita, Doc G, sa aton nga the Bible says, marilita na lang niingi mo kasaysayan. Madiretso kita, ang ginatawag, wala nga title sa aton, subong nga the Bible says, bala Doc G, standing strong in a shaking culture. Ti, ginakorelate ko naman ni sa imo, subong nga ano, kati istorya ini ni Daniel, Doc G, ang yes, standing strong in a shaking culture. Kay mabasa bala kita, Doc G. I don't mean nga ikaw ni Gid insakto para pareho ka mo ni Daniel, but nakita ko sa pagkatao mo ang mga panindugan mo, ang how you stand strong even in a shaking culture, sa kultura kung din man na, sa kultura nga nabilong ka dra sa DepEd, siling ko gani kay ina nag-tackle ko ang isyo ni Claire Castro bala, Doc G, nga ginambal niya some of the teachers. So ang ACT teachers siya nga na sectoral representative o kung ining ginatawag naton nga party list, tinag-react dayon kay ti teacher ang ginambal mo. Pero so kung sa akon lang, ti kulang apprehension man siya sang party list, kay ang hambal mo lang ni Claire Castro, some, which is matuod gid man siling kugani bisan sa mga pastors, bisan sa amon nga media, bisan sa mga kaparian, may ara gid yang hindi mo malikawan nga naga maginaobrang hindi amo. So siling ko kulang ayhan ang apprehension man sang iban nga mga teachers nga kon makareact, grabe na, tapos naga resulta na sa pamuyayaw hasta ang iban subong o nagkalasuhan ang iban nga mga school heads kay hindi ko maano nga, gusto lang nila mangapin dayon sa pangkabiglugan, pero hindi nila, wala nila gin digest o gin comprehend ang statement nga Sam, Doc G.
1: Oo.
0: Kiti Sam man lang ang ginhambal mo, hindi man all teachers. Kaya kung naghambal si Claire Castro nga all teachers are teaching bad example to the students, ati manindugan na kuya, kay kadamo-damo sang kilala ta, ikaw isa na dira kilala ta nga insakto ang ginatudlo sa kabataan niya, sa mga estudyante, tapos hambalon mo all. But ang statement abi Sam eh. So siguro ang hambal ko ganun sa mga teachers, kung hindi ka man lang alluded, nga Maria kagid kag magresulta ka sa pamuyayaw subong ti kay may mga nakasuhan na di nagapalangayo na sila subong sang pasaylo.
1: Kaya mo na yara Jaman Ernie, kaya namin gina pala sang topic mo kay once you are reactive, you just immediately respond to something that you have not reflected. Kaya mo na ang kulang naton subong, either we accept it or not, we lack reflection on the situation.
0: Yes.
1: Ay pagkabati naton, I actually respond from the wound ina mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay basi, no? Hindi man kita kasiling, pero basi.
0: Wounded
1: may mga
0: sila,
1: butang
0: Doc G,
1: mga background kita nga it hurts us.
0: Mm-hmm.
1: Once it hurts us, there is truth in it. Nauna na dyan, Ernie.
0: Kada nga ako niya, Doc G, sa party list.
1: That, no?
0: Yeah, sa party list man, nga nag-overreacted sila. Kaya di, batunan naman kag sa hindi, ka-react sila mo ni, para makuha ang simpatiya sa mga teachers. Kaya di, amun na ang ginabandira nila nga ginapangapinan para ti butuhon sila. Pero, kung ako ya mag-issue statement, pwede man lang ka-issue kita nga, manami ba lang nga statement, ya, hindi lang maayo, kundi manami. Kung sakto, ina, may mga maestra kita nga, may aragid man nga nagahimus ang amun na. Pero sa pangkabilugan, mga maayo ang aton maestra sa Pilipinas, nagasakripisyo, gatabok sa baha to, gasaka sa bukid, para lang matudloan ang aton nga kabataan. So kung may ara gid man sa hanay sa mga manunudlo nga hindi maayo ang ihimplo nga ginapakita sa kabataan, tinguhaan naton nga makapasar sang layi para mapunggan ini sila. Do mga amuna balatani nga statement, Doc G?
1: Pero, Rajaman Ernie, akong overstatement na ina, nga ang akong magmulain ang bata, maestra dayon, di na gede halin how. Where is, or where does the thing rooted from?
0: Yes.
1: Kay, ang tanan niya kabataan nga kado sa eskula, naghalin ina sa panimalay.
0: Tama.
1: Pero, kinanglan, kaabi mo, syempre nagplano kami, Radyo Mayor, may mga plano ang syudad na kanami namigid. Pero siling ko, unang taon naton, we have so much of the training and everything. Pero one time, nakalantaw, wala ko sa isa ka documentary, na nakita ko nga nga scarcity will really teach us wisdom and comfort and so much of bounty will really make us forget something something that was actually left behind. Amoy na, Radyo Manoy, ni tiseling mo, amoy na, no, nga nag-react ang mga maestra, abi, siguro, sa akon lang, ha? Sa akon lang, Radyo Manoy, ni kaguna-unaon man sa mga maestra nga nagapamati, supo, kulang lang kita sa reflection mo. Reflective thinking is very, very necessary. Kaya nga, nobody reminds us of the background of the history. Amoy na, Radyo Manoy, ni kahit karon amo nang natabo, ano ang ginhimo sa mga maestra, kundi nagdirek-direk naman sila mga ayo sa assistant tungkol sa ginakusaran sila.
0: Yes. Yes. Imagine mo, ma-imagine mong kagalingon mo subong, galive ka sa Facebook mo, ma-post ka nga gahibi ka, pangayo ka bulig, pangayo ka pasensya. So kung tani, kung gin ano niya lang bala, kung gin tanaw, gin comprehend, gin digest, ano bala ang statement, hindi nga nag-overreact man, kundi amo nang natabu. Subong, may pila ka mga principal subong nga wala takabalo, basi gin pangkakas na sila, may mga administrative cases na sila, luwas pa sa criminal cases nga ipasaka man sa ila. Ti amo na bala ang aton nga punto di kun kita nga maestra, as much as possible punggan ta ang mga amo nga mga reaksyon nga makapalain man sa organisasyon hindi kita magreact dayon kun hindi man kita alluded.
1: Yes, amo na gani ini silingko. Lesson learned for everyone nga nagapamati man kag ko nang sinunod ang nagalantaw, no? And sometimes this is a good opportunity.
0: Napositive good kita
1: sign,
0: ya.
1: Good sign sa ako niya, Radyo Man Ernie, good signing niya katabo. Para for the teachers to realize what is really wrong with us. Actually, wala sang sala.
0: Wala?
1: Hindi, wala. Hindi, it depends on how you react. Kay, biskan sa anong mga butang, may mga opportunities ang ginahatag sa aton. And that is measured and assessed on how you react on the situation. Amo na, Radyo Man Ernie mo. Di karon kay amo ina. Di, basi bala sa isip. I'm sorry if I'm wrong, no? Pero basi, mahambal nga. Impost sa will niya. Gabi siya. Basi nagpangita lang na, Radyo Man Ernie, isang ano?
0: Kaapin?
1: Sang ano ganun ya? Sang... may ma-react pala?
0: Oo.
1: Follower. Oo. Dada mo na pala, Radyo Man Ernie.
0: Yes. Kasi,
1: wala kita kabalo. We cannot judge them. But then they are entitled of their own reaction. And they are also accountable for their own reaction.
0: Yes.
1: Ay, professional kita mo. Ibalik bala natin sa chimpo. sorry lang ha, pero ibalik mo lang natin sa tiyempo ni Salonga, kag ni Tanyada, I really appreciate, and ginapukaw ko ang kalag silang duha ka, Senador. The kind of integrity that they have,
0: yes,
1: and the kind of mentality that they have, sana, ano, kung pwede, mababalik, ibalik, bala na natin sila, bala, para makarealize ang muna yung mga teachers, nga, ay, tigaling kay diina na sila. Maabot pa na ihan sila ni Watt. Doon mo na bala. And I hope...
0: Seeing from the setup of our politics sa Subong at Chimpo, Dok G, daw kabudlay na. Daw kabudlay. Pero I'm praying nga maabot pa na yung mga tao nga, ano, at kay nakita naman naton kung ano ka... Ang term da, kung ano ka law-law ang mga senador Subong. Toto Robin, papalagan ka pa. Ito gusto ko gitani mamati man maidid nga ano sang ano bala Doc G sang impeachment trial, pero once gani nga mag-issue na statement si Toto Robin daw na dadlaan ko gana.
1: Pero abi mo bala lagi man Ernie, natingala gid ako nga lagi number one siya.
0: Yes.
1: Ano siguro reflect na to, no? Reflect na to nga aayhan. Ano ay hanang nakita sa mga Pilipino sa iya nga ginapagita sa mga Pilipino sa itan man naton nga mangin alamon.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes.
1: At least the reaction is not negative.
0: Yes.
1: But then the reaction is so inquisitive. Hindi bala?
0: Yes.
1: Ay, bala?
0: Ano, well, our constitution says nga if you can know how to read and write, you are qualified in any position provided that your age has reached to that stage. Pero batyagon man natin kung kapadagan kita, balang, bisan o, no, maabot na mamnog eleksyon naman. Di, batyagon man natin, nagkakaangay bala kita, may sampaton bala kita nga ihibalo, santo sa sina nga obra. Amo man na bala, Doc G, ma-apply ka, engineering nga trabaho, tapos apply kaya, imo yung natapusan, ano, ng, ano ni, ng pabata, paltira, or ano na, subong na. So, hindi mo na expertise, meaning, ay batunon ta bala, kapay na minuon, ay hatag taya sa iban nga may expertise dira, hindi na ta magipanagilot pa sa aton lawas, kung bala ang tangin ni Taksarang?
1: Balaan mo, Radyo Man Ernie, ang Pinoy iya, very artistic, very creative and artistic mag-think, diba?
0: Bali lang, Doc Jay, balikan ta na, kayo nag-standby na si Radyo Man Mon. Radyo Man Mon with your STL report.
2: Tatak, RMN.
3: Probinsya sa Iloilo, ari na nga itong sining resulta sa ngayon sa buong hapon, Agosto 30 na kita, 2021. First of the alas 2 sa hapon, Dr. Jake Garanjuman Ernie, first winning number na ito sa subong hapon, numero 11, number 11. Second winning number na ito, yari na, itong sining ikaduhang numero para sa subong hapon.
4: Our second winning number is 14.
3: Numero 14, ang ating siring second winning number, ang ating siring abuti mesa kong hapon, Sir Antonio C. Law Operations Specialist, Victoria Custudio, kagag ating siring SL Presentative, Mr. Aldrin Dabi. Opot ating siring Judges Chairperson, Mr. Ramon Paris Jr. Opot ating si mga members, Ryan Melgar, Clark, Inubiba, Kagmabel Gumeroy. Yari na ating siring katatbong numero sa buong na hapon para sa mga taga-provincia sa Iloilo.
4: Our third winning number is the number
3: 9. Numero 9 na kompleto sa ating official winning number subong hapon.
4: Draw 13, 2 p.m. draw 11, 14, 9, 11, 14, 9.
3: Congratulations sa ating sining mga winner. Tumatubalayan na ito sa probinsya sang Iloilo. So wala pa mga daog ng padaya na kita sa pagtaya para makabulid kita sa gihapon sa Tawangkala. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCS Open sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Philippine Standard Time, mga karadyo man, impunto alas 2 sa hapon. Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa batang RMN. Balikan ta si Doc G. Doc G, welcome back.
1: Yes, thank you, Gid. Pero may gin message ko dahil sa mo, Radyo Man Ernie.
0: Oo, dali lang. Kay Ario, hambal ni, ano? Hambal ni Delia... Delibel Manalo, I'm so proud of you, Doc G. Tapos ang hambal ni Francine Bryani Kaluba, I'm so proud of you, Ma'am Principal. Okay.
1: Well, thank you.
0: Nag-intra si Sir Georgie Gerald Cristales, good PM, Radyo Man Ernie, kag Doc G. Kung ano ang ginikanan, amo man ang halimbawa as an example sa mga kabataan sa panimalay parehas ni Hodhod. Ikaw ha? Ikaw, Sir Gerald, ha? Pero I mean, mabalik kita. Kay gusto ko i-highlight, anay ni Doc G, ang The Bible Says ta. Kay timely, okay, gidi na sa pagkuha mo sang imong ano, Doc G. Imong, si, may ano? May
1: college.
0: May ano kita? May, wala. Oh. Timing gina, may ginpamangkot lang ko sa tech, Doc G, ba si, ano. Timing gina sa ginkwa mong imong award sa the 10 most outstanding Ilongga sa siyudad iya sang Iloilo angot sa 89th Charter Day celebration. So basahon ko lang, Doc G, para kay kanami isining istorya niya. Basahon ta sa hiligay noon ang aton text sa Daniel 1 verses 8 to 16. Okay. Hiligay noon ang ibasa ta para nga ano.

0: Ano, tipag, ang setup kay Daniel, hindi man niya piguson sila, Doc J. Actually, panamion sila, tudloan maayo. So, pwede niya gid i-compromise. Kag pati sa pagkaon, kay sinobla ang pagkaon sang hari, hindi bila kag ilimnon, hindi bila nga manamit inaya. Ano, tanan nga pinakamanamit ng ilimnon kag pagkaon, da, iya na sang hari. So, kung tanawon mo, si Daniel gin set up sa convenyente nga bagay, hindi nga gin pabudlayan siya. Pero ano gin nihimo ni Daniel? Una-una nag-surrender siya gin pangamuyuan niya, kag sa pagpangamuyo niya gin tugot sang Dios, Doc G. Gin istorya niya ining si Manog Bantay nga si sino ni si ang ngalan niya to kay na si Aspinas, na ginistorya niya si Aspinas. So, pag-surrender niya na nga muyo sa Diyos, ginistorya niya sa Aspinas nga, kung pwede, hindi lang sila pagpakanon niya sang pagkaon sang, sang hari, kag ilimnon. So, ang surrender nga to gin-grant sang Ginoo, nag-close sila, although si Aspinas, nagapangduha-duha kay base magniwang sila, siya ang basulon sang hari kag patyon sa. So, pero siling ni Daniel ti ambalet ano hilang kami sa pulo kadlaw lang testingi lang kami. So sang nag-surrender siya, gin-resolve niya ang bagay. Anong dapat i-resolve niya, Doc G? In-resolve niya ang bagay. Kumbaga, ginhambalan niya ko, galingon niya nga, hindi ko na magkaon sang iya, sang hari nga pagkaon. Kay makapahigko na iya sa amon bilang Israelin nun, kagatuo sa atong Ginoo, hindi ko na magkaon. So, ang problema nga daan, gin-resolve niya. Pag-surrender niya, nag-take stand siya, gin-surrender niya sa Ginoo nga ma-resolve ang problema. Actually, hindi man siya ang nag-resolve. Tungod sa pagtuo niya nga mangin maayo, gin-grant sang Ginoo ang pangamuyo niya. Amo na nga si Aspinas, gin-allow man sila nga magkaon sang utan lang niya kag tubig ng ilim noon. So, beforehand sa pag-testing sa iya, na-resolve niya na Doc G nga, ay, hindi ko na, bisan anong matabo, hindi ako magsunod siya na kay isa lang ang ginapati ko ang akon nga manunubos kag ang akon Ginoo. Kaya kung mabasa mo gani sa Samuel 2:30, Doc G, sila niya, but I will honor those who honor me and I will despise those who think lightly on me. Ang muna nga ang balas ang Ginoo, tika gin-honor, nag-take stand, kag nag-surrender si Daniel sa Ginoo, ang muna yung natabo. Kag gin-resolve niya nga hindi siya magkaon sang royal food, kag instead utan lang niya kag utan lang niya ang ila pagkaon, Doc G. So upon surrender, dito na si Daniel nagtake stand sang makita mo nga manindugan siya nga amo ni akon, amo ning himuon. So sa pagtindog niya, kung ano bala, kung wala niya gin-surrender ang kaugalingon niya, kung sa iya lang itong tawhanon nga magpati to, Doc G, ang kahadlok na daan sa hari, kung hindi mo pagsundon, dako na ina iya nga bagay. But then, wala dito, nagpanindugan siya nga sundon niya gihapon ang gusto sang Ginoo. Kahit kung tanawon mo ang kamaturan sa kay Daniel, si Daniel balaan niya kung paano mag-exercise ang iya pinakinamatarong. Si Daniel balaan niya how to stand with respect. Ginrespeto niya, ginistorya niya si Aspinas nga kung pwede. So, amunang kinaiyan ni Daniel nga nakita naton nga nagsugot man si Aspinas. So, dito, sang ulihi, nag-abot sa punto, nga nanindugan siya, kag asta nga na pamatudan nga nag-abot sa success ang pagpanindugan ni Daniel kay na-prove, Doc G, nga ang ila ginakaon nga gin-request niya nga utan kag tubig lang versus sa pinakamanamit nga ginakaon sang hari si Nabucodonosor kag ang ilimnon, didtong nagwa nga mas maayo pa iyang lawas nila kumpara sa ginapakaon sang hari. So success comes when we first, success comes, Doc G, when we take our dapat himuon naton sa Ginoo. Una-una, kung gin-sit up kita, isurrender naton ang kagalingon naton sa Ginoo. Kag once we surrender, we take stand to what is godly, what is righteous, what is holy, and then success will eventually come. Just like you, Doc G. Amo na gani ginahambal ko, nga daw kaanggid-anggid man ang kasaysayan mo. Kay kung tanahon pagid ang kasaysayan ni Daniel, sa Drac Misa kay Abednego, ginhaboy sila sa ano sa ano ni again si Sadrak Misa kay Abednego ginhaboy ni sa Kalayo, wala sila mapatay. Si Daniel gin pakaon sa gutom nga liyon, pero ti they survive because siling gani gin nagsurrender sila kung paano man nga gin sit up sila. Sa lain nga bagay, nag-surrender sila sa Ginoo. Pag-surrender nila, nagpanindugan, then success comes their way by the help of our Lord Almighty. Doc G?
1: Yes! Pwede man rin ni. Dito pa matitinak sa inyo, mga ginahambal. Ay, dito puro pariyo, Sid Mano. Ay, guys, yun nga.
0: Dito puro pariyo, Gin.
1: Ang ginakauna bala, ang ginapakaon sa ila, dito puro siya na sa integridad. No, mabudlay nga isa ka lang. Dumduman mo to ah. Dumduman mo na ang
0: yes,
1: bak.
0: Yes.
1: Isa lang ko katindog ah. Isa lang ko wala ka atin sa ano ah, sa session. Sa mancom namon. Pero sa isip ko, di ko ninsakto ako. Hindi man ako lagi isa. Ara si God. Mm. And then it compares to Daniel. Amo na siguro ang isa ka kinanglan naton kay bago lang kami nagrael. Regional Assembly of Education Leaders, may mga butang kinanglan, ginapamangkot ka sa imo ko, tinindugan mo.
0: Mm.
1: Kay ti, amo na ang gina, gina measure sa imo nga leadership. Pero ti, history na inaradyuman na ni ah. Kagi nakita ko, gid nga, basta nagatindug lang upod sa grasa sa mahal nga Diyos, who can be against you? Kaya mo ina nga ito ng election sa subong. Amo mo na radyo man, Ernie, i-shift ko na lang, no? Kahit ang ato ng chimpo, wala gamay na lang. Mm. Amo mo na sa mga gilikana naton. Kung nabala naton kung ano ang insakto sa aton kabataan, no matter what the people around you is doing, no matter what the president is saying, no matter what the majority is doing, himuon mo ang insakto para sa imo kabataan. Kay kun ako, disturb na ako, Radyo Man Ernie, mo sa nagakatabo sa palibot naton, especially sa aton kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Nagalibog ng ulo ko, biskan sa mga maestra, nga bagong, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. I do not know if they are still thinking, and I do not know if there is reflective thinking, Ma'am Delibel, gapapati ka da. Kay ti, daw ka self-serving, na bala?
0: Mm-hmm.
1: Nga kung anong hambal sang kadaman, ang hambal ni ano, ano ang
0: yes.
1: Instruction? Ang instruction, ang pamatian mo, ang ginhambal sang mahal ka Diyos, ang pamatian mo. Ano ang ginhambal? Hindi ang ginhambal ni kung sino lang.
0: Do you want to be relative, Doc G?
1: Yes, yes. If you want to be relevant, if you want to be relevant.
0: Don't be relative.
1: Ama, ama, yes. What the yes, other says. Yes. You want to be relevant, just check it out if it is the right thing. So, amo ina, no? So, amo man ang gusto kong ipahibalo sa ato mga kitikan. At kaya kung lang taon naton, very invasive gitsubong sang, ano, sang ato ni mass media. Kag nagkaka-threatened ako sang idea nga ginapasa, bala?
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung lang taon ko lang, kaya ti, amo ina, subong nga ato, nga isa ka sitwasyon nga gina-deal with, nga nga nag-react. Amo na ang ginahabal ko. Nga nag-react kita dayon. Tapos, kundi may bombing, may ano, may shooting, may ano. Mm-hmm. Tapos may simultaneous. That's a single ano case, no? In Zamboanga. Pero lang taon natin, ano gid bala ang rason?
0: Yes.
1: Nga nga natabo ato. Nga nga ang eskwilahan, kag mga maestra dayon, ang pasibangdan.
0: Mm.
1: Ano ay hangin halinan? Nga ah, hindi na ito pagkakasun ang root cause.
0: Yes, agree.
1: Ano ang root cause? Kahit ti, nga ah, mag-open ka sa website, pila na kamilyon ginahatag kay Cobb, kay senator, kay congressman.
0: Mm.
1: Hindi mabuyan inang website nga ina, kay kada tuig, ginasustener ka sa kwarta. Self-serving gani ang ginano natin, ginalantaw natin. Kasi mga ginikanan, gapong ko, kamunong kapamatik ka mo. Napaminsaran man ay hanaton na ang tanan ng ini makapaayo sa atong kabataan. Nang taon din nato na kay kung mahapos lang ang isa kabutang, sigurado ako ngay pa'y problema kagid. sa nga matabo, sa nagakatabo sa subong.
0: Ni Doc G, may ano subong ginapropose na nga 14-year-old below, hindi na pwede kauyad sang cellphone. Pero come to think of it, sang una pa na, sang una pa na ginasulit-sulit na itong Doc G, diri nga may mga study nga ti ang cellphone, hindi makapamaayo sa bata. Pero tingaan nga ang mga ginikanan niya, ano gid bala kamu kabatinggilan man? Sorry for the word, Doc G, ha? Sorry for the word, ano gid bala kamu kabatinggilan nga, balaan nyo na gid, hindi lang isa, duha, tatlo, ka-experto ang naghambal nga, makapalain ang cellphone kung hindi nyo mabantayan ang bata nyo nga ginagamit. Ina, but why? Nga ginahimo nyo pa ina nga, hatagan yung cellphone
1: mo,
0: bata nyo tapos
1: mo matong its pero mo niho may responsibility ang mga ganit batang RMM kita ay ma-reach out nato ang mga tao ang responsibility sa sini di may kapasidad bala nga makalayi ang mga ginikanan siyempre ang congressman naton ang aton nga lawmakers senator sila bala pagkatapos sila ano ang kapasidad ng mga ginikanan their voice. Pero the question is, where is their voice?
0: Yes. Diyan
1: ang tingog sa ginikanan. Tipos lang. Amoy ni, ang isa ka challenge subong, nga ginapatigayo natin sa eskulahan, how to educate again our children who will be the next parent. Kay ti, na notisya natin nga mga ginikanan subong, produkto may nasa mga ginikanan sa una mo. How did parent the children right now? Hey, sa sobrang kapigado, na-notice ko, Rajaman Ernie, China, I'm so sorry, I don't like the thing of comparison, but na-notice mo, while their children are young, they make it difficult for their life. Why? Kaya nga, may psychological explanation ang difficulty of life sa childhood. Atun iya, we make life comfortable for childhood.
0: Yes, please cut kita iya. And look what is the result.
1: Yes, look at it. Sa mga ginikanan, pamati na subong, who has a good life right now? Nga, nag-ayo ang kabuhi mo. Kaysang gamay ka, pigado ka, siling mo, tinguaan kung hindi magmaayo ang akon pangabuhi because she imprint that in your mind. Without you knowing it, your life is working for that. Karon kay inyo kabataan comfortable. Anong handumon niya? Anong i-dream niya? Wala eh. Di anong i-work out siya? Wala eh. It doesn't mean to say that if you make the life of your children difficult, you're gonna kill them. You're gonna punish them. No. It is for them to dream big, to dream more, to dream success.
0: Yes.
1: Amoy na, darling, kahit siyempre ang mass media, I do not know how they are doing it with us, but then, amoy nang isa ka mga rasones, lang taon lang natin sa mga tagpalamati na ikaw, Abby, individually, kapamati ka sa akon. Ano ang pangabuhi mo sang una? Manami, gid. Nga nagnami, subong pangabuhi mo, kaysang gamay ka, nagsilimpurso na sa akon, Rajuman Ernie. Kundi, nagapanggarab kami na pala sa pihak balay, na namin, hindi po kay, sige, yes, nakagarab na ko, may ano, may kwartahon, hindi ko na kay, tiyan mo ka na sa childhood mo. Nang garab ko, Rajuman Ernie, I do not know the rules of panggarab. Ginggarab ko, sahalin sa puno, hanggang nabilin lang gamot. Pagtangkas ko, sang uhay, wow, double-double. Ginggarab, karon kay wala treasure. Amo na, wala treasure. Dali, linasan namon, oh God, Diyos ko, nagawala pila, sang ako, nga dapa-dapa. Tapos, hindi ko ginamalipatan ha, childhood na, gina-example ko. Tapos, paglinas, so, gintuga ang ako nga party. Oh my goodness, gusto ko na i-paint ni Katkat nga ang ako nga, ano, ang ako nga party. Isa lang pagantang. Nagsunod ako sa TR. Nagsunod ako sa TR.
0: Doc Jen?
1: Nagsunod ako. Yes?
0: Nagsunod
1: ako sa TR.
0: Amalan na lang abing amalaway ko nga tawo sa mga mambal ko, Doc Jen. Although, pakadlaw-kadlaw, ano, na mula kay Gapalak ka.
1: Pero mo nila, Juman Ernie. It was a childhood experience.
0: Yes, yes.
1: Nobody guides you. Kasi ang dream mo is really to gain and to have money.
0: Yeah.
1: Kaya mo na, think ko, ay, damo lang to gali, wala to uno. Dasi lininas ko, panagkalapilas, padapada pa ako. Pagkibatan ko sa isa kaganta nga, na ano, think ko, amo lang ni. Di wala ko may muo. Ginto nga, abilang party ko, amo, gitlang sulod ko sa CR. Nag-gibig ko, radyo man ay ni.
0: Maragani ko,
1: tapos, wala. Tapos naman eh, ilang, patapos ako. Tapos pag sulod ko sa CR, ginsulod ko, gin sa mind ko. If this is the kind of life that I have, will I stay like this? Because of that experience. It's a difficult life. It's a difficult situation wherein I really witness and I really have to engage myself to that. Nga nabatsagan ko, gid kung ano, how to gain and how to have money.
0: Yes.
1: Ginsunod ko gid sa isip ko, amo ni ang life na gusto ko forever. Anong, as na subong na remember ko na ah, I'm sharing it with the parents, saying kung mag-amo na yung kabuhi, hindi na ang life na gusto ko.
0: Yes.
1: So, I work it out, and even I forget about it. But until now, when I received that 10 outstanding longa,
0: kagad, dalang, yan na ta, Doc G, ha? Among the 10, report ko sa inyo, among the 10, hindi niya alphabetical by family name. Gina-ranking gid sila. Kag among the 10, abi nyo, ikapila si Doc G, number one. Butang, pwede mabutang na ma-edit na anay. Just for our listener, I'm very proud of it eh. Pwede ma-edit sa dalam ng ngalan ni Doc G, subong sa ano, pwede nga, number one, most outstanding Ilongga in the 89th chartered day natin. Ara na si Rajaman. Pero, no, I'm just trying to, Doc G, ha, magnify ang imo nga pagdaog. Pero ti kinanglan ko ni subong kay amo ni Doc G ang aton nga testamento, dokumento. Kun nga ang ari kita sa subong sa programa ta Doc G mo, na nominate man kita sa Golden Dove Awards, kay duha kita man nominate ang batang RMN, and among the program sa child program aton ang pinakalawig. So gusto ko lang i-amplify kag ipabugal subong na Doc G. Pero balikanik kita sa mga amuna. Ang eksperyensya nga kabudlayan, amo ginaya gatulod sa tao, diin ang mangita kita abi ang mga success story. May araihan nga nagambal, ang ako niya success story kay bilyonaryo na kung daan, ano pa nagbilyonaryo, anong success story sina. Pero ang success story, nagtinguha alin sa pagpangabudlay hasta nga nagtinguha kag subong amo na sila, hindi ba Doc G?
1: Yes, I'm just sharing the experience to the parents because I really care for the kid and for the Filipino kids and for the Ilonggo kid. Kaya how will we become successful as a community, as a city? Because of the model, because of the people who are advanced than us. Amoy ni Rajaman ay ni, amo na gina isayagin na sa ding natin nga, ang approach ay haratun, i-chakto. Amoy niya nga ton, ginaano sa mga ginikana natin, if we really want our children, amo na gina ni Rajaman ay ni, no wonder why is it that Chinese people sustain their business. Kaya nga, kabalo sila sa psychology.
0: Yes.
1: Kita mo, bata pa lang nila, bata pa, gaano, ginapapungko.
0: Ginapa, yes.
1: As far as I am concerned, Ellen Adarna shared that hindi ako makakain kung hindi ako makapagtrabaho nung maliit ako. So until he became adult, nagtrabaho siya para makakaon siya, kaya the foundation years is so strong. Amo man natani ang sa aton nga gusto ko nga educate sa aton mga kabataan, kag this is an opportune time and this is a very good venue for us to share with the parents. Abi ninyo mga parents, kay comfortable ang life sa kabataan ninyo, very dangerous for you. If that is the kind of life that you set for them, preparar na kamo sa kwarta nyo nga ibayad ninyo sa personal assistant nyo o kung sa caregiver nyo. Why? Ano ang balikan sa bata, sa childhood? Wala. He or she cannot feel the love that you have and the pain and the sacrifices of having you. Amoy na, amoy na gani nga ginaforce na niya, visionary gini ang gimo sa mga mo sini nga mga strategy para may negosyo sila. Hindi bala?
0: Yes.
1: Ano balikan sa kabataan? Kaya wala sila sang gin-share ng moment with their parents when they were young. It is so comfortable. It is so luxurious that they have not feel how it feels to be sacrificing. Ano ba lang sacrifice, Radyo Man Ernie? Can you still remember that? It is a sacred work. And what is that sacred work? Unconditional love for your parents.
0: Latin and word for sacrifice.
1: Yes. And how you start this sacred work with your parents at home? Your household chores and responsibilities. Amo na gani, subong gina-discuss naman sa maestra ko, Radyo Man Ernie. Why is it ng mga new generation of teachers is so different, hindi ba, Ma'am Juby? Is so different from the teachers of yesterday. Kaya mo na, kay pag-start nila sa life nila, wala sila nag-take responsibility. Ano ang responsibility? Giving a part of yourself to your family. Di kay may ginkuha ka sa kagalingon mo, kaginbutang sa pamilya mo. Kundi may investment ka. Kay may investment ka, may balikan ka. Di ka ron kay wala ka to balikan, kay wala ka sang gin-invest sang self mo, parents. Wala nyo gin pa-invest ang kabataan nyo sang part sang self nila. Anong balikan nila sa inyo? When they become successful, when they become professionals, can they still remember you? Mahibi ka? Manggalaiti ka? Because you do not know this. I mean, gani nga, I keep on repeating this thing because this is something that has to be repeatedly reminded for parents. Tandaan naton, the early years, nga wala responsibility ang kabataan, wala sila maginhatag sang ila kaugalingon sa inyo panimalay. Kung wala sila sa maginhatag sang ila kaugalingon sa inyo panimalay, wala siya sang magin-invest. Kung wala siya sang mag-invest, may balikan siya? Wala. Amoy na, mag-professional sila, magdalalag po sila, they cannot remember you. Look at it right now. Gaamat-amat ang mga Ilonggo, gaamat-amat ang business ang child, isang ano, adult care. May ara na sa mga training in situ. How to take good care of the old. Kaya nga, their children do not have time for them.
0: Yes,
1: why?
0: Yes.
1: Because in childhood, they don't invest a part of themselves. So, amoy na, kahit di ito bangon sa ining realidad, invest ka mo samtang gobra ka mo subong sang kwarta nyo. Kaya nga, maabot ang chimpo, hindi bata nyo ang matinder sinyo. Caregiver, nga hindi sila maka-invest, hindi sila magbalik to take care of you. Wala man sila gin-invest sa inyo. Wala nyo man gintudukan na mag-invest.
0: Tapos ang ila ka o
1: galingon.
0: Yes. Ka
1: wala sila sang i-invest sa inyo. And I think this is not yet too late. Sa makahingagaw with children of younger age,
0: hingagawa niya na?
1: Oh, yes. Oh, sabi mga anak ninyo, mga 30s, sabong, mga 20s. Mga muna mga bata nyo, pakot kugid, invest na kamukwarta ang retirement nyo, hindi nyo pagpanghatag sila. Tuntuod, hindi na dinalok. Kaya nga, sino matender sa inyo magtigulang ka mo?
0: Mugid?
1: Kaya maubra na sila.
0: Maubra
1: may
0: na sila.
1: May pangabuhi na silang ila. Yes, maubra na sila. May pangabuhi na silang ila. May pamilya na silang ila. Not like before. Hindi bala, Radyo Man Ernie, not like before. Ika nag-maestra na, nag-doktor na, ginakuha si nanay kagina-attender. Kaya nga, amuna ang kabataan, amuna nga kabataan, gamay pa lang, may responsibilidad na they give a part of their life in their family, at their home. So pagdako nila, tungod dapat may balikan sila, ginakuha nila ang ilang mga tigulang. Nakita mo ang logic, ang psychology of it?
0: Yes.
1: That's it.
0: That's it. That's the reality. alam ba, Doc G, ibutang naton. Ang napangasawa niya o kung napamana niya, the same man nga culture ang nadadakuan. Wala man sa investment sa Panimalay. Naglain na gid. Duha na gid sila nga wala sang bana. Abi nga, paon ta si nanay mo kay kaluluoy man to sila sa uma. Direta, ano, pakadoon. Tikon pareho ka mo. Pareho ka mo. May pamilya ka man. Wala na ka mo pakialam sa inyo nga mga oldya. The most is, may kwarta man ta. Ibutang ta lang to si nanay sa, ano, sa home care da, or ano da, sa home for the aged da. Mabayad lang kita.
1: Kita mo, Rajuman Ernie, nga ang America, home care lang sila tanan.
0: Mm-hmm.
1: When the children are young, they are not given responsibility kay child labor. Look at it right now. O yes. Ikumpara nyo lang ha. Reflective thinking lang kita ha. Gamay sila eh. They don't take the chores. They don't take kay nga ah. My child labor. Te, pag dako mo, kay busy sila. Wala sila ka-invest, emotional investment on it. Te, yes. Din ka madalon. Who care? And for sure, Rajuman Ernie, kung mag-business ka, 5 years or 10 years from now, invest ka home care. Pamatsagan ko ra, Rajuman Ernie, mamilyonaryo, kagili mo damo, kagili home care mo, ma-insito pa na, tutuod na yan. Oo, yes. Oo, this is now the future of the Filipino family. Why? Yes. Because they don't invest on children, on how? On to have home management. And ano, inang home management? Like for example, ma-end na ang first term Black Subong. Ano ang plano sa mga ginikarang sa first term break? Ano? Malagaw? Wala responsibility? Mabudlayan? Mabudlayan, pahiti ah! Because tears is the language of the heart. Kung mabudlay, at least mabalyo niya kung anong kabudlayan. Hindi ko pagpabudlayan ang anak ko, hindi ko gusto maranasan niya
0: mga
1: ang ako naranasan. Hindi ko gusto nga maranasan niya ang naranasan ko. Ah, hindi ka galit, gusto mong successful ang anak mo. Siguon eh. Kay biskan mag-ibi ka pa. Ako, I can still remember that Rajuman Ernie, when I give all pukat, ay, sing ko hindi siya magkaon sa pinamalhan, haw. Ay, hindi ni siya magkaon, siling ko siyang isda, haw. Puro na lang ni corn beef. Ginantosan ko gid, ginluhaan ko gid. Ginitabo ko gid, Rajuman Ernie, yung isa ka semana, wala ako kapang groceries. Mamatian yun eh, ha? Wala gid ko kapang groceries. Wala kami kano, nagluto kami ka. Nagluto, ginhungod. As in, ginmanicure ko gid ang sitwasyon. Nagitigang ako. Tikaron, wala kalamay, wala asin, wala tanan-tanan, Rajuman Ernie, wala dilatas, wala tanan-tanan. Imagine mo ha, o. Oh. Tapos, tising ko, ay, wala kita sudan, sirado na ang tiyanggi. Di makaon kita, wala kita sudan, ma, wala asin ko, tibo, tangi lang sa ininit. Bilang tawa, tungkol may gamay itong asin, dumaribintang dughan ko mo. Pero, ginantos ko din, Rajuman Ernie. Ginsulod sa isip, ay, amun ni gali kung wala ka na kanon. Kung magpili ka gali sa pagkaon mo, kung wala nang grasya ang mahal na Diyos. Kakaon ka nang, I eat with her. And then, na-realize siya damo. Siya na-realize at that time. Kag-thankful siya. Nga, every time may may pagkaon, pasalamat sa mahal na Diyos. Kasi na, na-experience siya niyang wala mo. Pag wala na siya gapili, isang ginakaon niya. And then, from that time, mong ginavalyo yagid ang ginakaon niya. That
0: see?
1: Is one time, big time. And that is difficulty.
0: Oo, siyempre eh.
1: And that is experience. Because experience is really the best teacher. Out of, hindi mo mahambal ang isa kabutang kung hindi mo ma-experiensyahan, Rajuman Ernie. Amo na sa ito, mga ginikanan. Ang gamay-gamay lang sa eskwilahan. Though ang maestra pa sa pumadlok sa estudyante, ginaano nyo na mga ginikanan man? Ginaano nyo ang kabataan nyo?
0: Yung napabitbitan
1: ano
0: nila sa...
1: Ano ang kapiminsanan nyo? Amo ni ho, para rant ako, anay ba lang, Rajuman Ernie?
0: Go. Total number one ka man eh.
1: Ano na isip ninyo? Napahugon ang maestra. Eh kung pahugon niyo ang maestra, i-home care nyo, i-home education ninyo, i-home school nyo ang kabataan nyo, kamodisiplina. Nga, ginataga ninyo sa problema ang mga maestra. Kag nga ang madisiplina nyo malagaling kabataan nyo, kinagdala nyo pa sila sa eskwilahan. Amo ina, ang klase sa edukasyon na gusto ninyo, hindi pagustuhan nyo, homeschool ka mo, pangayaw ka mo, pirmi. commit sa Department of Education, but not to destroy the kind of dignity and integrity of the teacher. Kaya, they are there to catch or to be the second parent of your children. Gindala nyo na sa eskwilahan, kayo nagasalig ka mo. Balaan nyo kung aga padala ka mo sa kabataan sa eskwilahan, kayo nagasalig ka mo nga ang inyo ginsugdan, ang maestra, ang masunod sina, tinga ang dobaliskad, how? Ano ang sa isip ninyo? What is that reflective thought or idea that you have? Dalaw nyo sa eskwilahan, mutsatsahon ang maestra? Kag ang maestra, kayo nahadlok, madulaan sang ano sang sweldo. Nagsunod na lang amugin man ina balahaw dapat ita mahadlok magini pagubra sang insakto amo na regimen sa ernie ang siling mo nga daw si Daniel ang life ko kay tigil na ostracize ako siling ko gani kay katkat imagine mo ga no 15 anyos kalibak 15 anyos nga suya 15 anyos pero ari man ko gihapon salamat sa grasya sa mahal nga Dios.
2: Yes.
1: Titi ang ginaubra mo bala, biskan ginasuyaan ka sa iban, balaan mo insyakto, kag-amo na ang insyakto ng himuon, posa na sa mga maestra, ginakadlukan ako, Regiman Ernie. Ay, si Malasarte. Ay, Diyos ko, maayawa naman kami sini, ma-overload naman kami sini, maano kami ni. Di, siyempre, Regiman Ernie, nadlok sila, magkanto ako sa ila eskwilahan kay number one. Makadto sila sa eskwelahan aga pa. Hindi pangtuwal sila. Number two,
0: kay ikaw lang ara ka na mo.
1: Oh, nagtawon ni mo ang lesson plan. Siyempre, masulat sila sa lesson plan nila. Kaya mo nang plan nga, dapat sundon nila. Itudlo. Tapos, go-observe ako klase. Siyempre, invitan ako sa gobyerno, sa mahal-mahal, ng mga 5-digit, para nga obserbahan ang maestra. Yung maestra iya, be in their comfort. They don't like it.
0: Sakto na.
1: But you see, but still, I'm doing it. Biskan ginalibak, ako wala tuura dyan, Rajanaman Ernie. Di ang ginapaminsal ko, Lord, ikaw nang bala. Sa akong gambal ko na kung kaisa kay God, sing ko, Lord, wari naman akong mga maestra. Di ang hunko ni, hindi ko nagkasamang sila. Anong mayo kong himuon?
0: Surrender. Amo na, ama kay Daniel, ang atong the Bible says, surrender. And yes, make a stand. Then success will follow.
1: Yes, because God can manicure things without you knowing it. Kag kung insakto ang ginaubra mo, magwa man nagihapon sa ulihi, sige lang da kay ang tao, ang libak, kung wala malang siyang ginaangutan nga maayo, madula lang na. Pero yes, ang ginaubra mo nga maayo, sige man na. Yes. Ang nakita ko sa El Mirasol, Rajaman Ernie, mm-hmm, they are still doing it. Mga taga El Mirasol da, no? They are still wearing, no? A decent robe during graduation. Amo lang siling sakon ni may isa ka, maestra siya, ma'am, amo nang ginbilin mo sa amo niya, mag-graduation dali. Kaya kami ang maestra. Kami ang may dignidad, kinanglan nami among bayo para pag-graduation, mabalaan kami gid ang maestra. See? Oh, amo na ba sa ano?
0: Tama na gani, Dok G. Nga ginapa, yes, ang gid ka kay Daniel. Kiti ang realization bala. Nga ti, when we make a stand, pero sa aton ginaobra di, ginaobra mo na, ma-expect ka gid nga it will be challenged by somebody. Or tested, Doc G. Amo ginaya, i-challenge ginasang iba niya nga may discomfort sa ila, may inconvenience sa ila, i-challenge ginayang mga stance natin nga ginaobra diri sa eskulahan man, nakundiin man. Kagi, just like Daniel nga, she make a stand for God. God himself, nagisulat sang success story ni Daniel. Nga kon botsing ganon nga, si Daniel pwede niya ma compromise by convenience tani kung gusto niya, but yet he chooses the other way. Kag ti amo man kita, amo man ikaw, someday kung mag-successful kita sa life, pareho man sa imo nga ambal ta may success na nga ipabugal, it is because of God's favor, Doc G, not because nga it is for worldly compromise.
1: Yes, Rajaman Ernie. Kaya mo ba tandaan natin, life is a cycle, no? Life is just a cycle. Ang lang gina yung mga sitwasyon, siguro, ihimplo lang inisang mahal nga Diyos, nga ti, ako ang ginhimo, yung modelo, kapasalamat ako sa mahal nga Diyos, nga mo sina. So, hibaluon ninyo, mahambal nga, tantan out sanding ilongga, Saa? Di, pwede nyo man na ipamangkot, pero i-trace nyo ang life ko. Hindi pala na nyo man ano eh.
0: Mangkotan nyo ka. Ako pa mangkotan niya.
1: I-trace nyo ang life ko para makakuha ka mo sa lesson. Instead of getting the negative thing, ipabayin nyo lang. Get the positive. What's in it? No? What's in it? Kasi you can also use this to be an example kung hindi makamugi mo nga model nga ano himuon nyo lang a piece of a piece of reflection for your kids kaya mo na mora jaman ay ni mo kaya hindi mo na ang ginaispirihan naton ang dignidad sa kwarta ang dignidad sa pagkatawo huwag yun himo sa mahal nga Diyos ng ehemplo para sa inyo
0: yes
1: mo na wala kaya I'm also getting from my own story I'm getting from it. Nga,
0: eh, kaya tingabra ka man narrative mo, para nga makita nila, and by, ano nila na, i-background check, i-validate, and it turned out that, indeed, you are the one nga ginapangita sang Iloilo para ipabugal bilang isa ka Ilonggo, bilang isa ka Ilongga. So, may ara gina niya nga subong siguro, ang ibang daga pulo pang yamid pagani siguro, Doc G.
1: Okay lang na. Okay, manami gani na kay may nagapang yamid, radyo man Ernie.
0: Ibasa ang kapang yamid, bala. Ang ibasa ang kapang yamid, bala. Amo nang gasabat sa imo subong.
1: Sige lang, ah. Oo, they are entitled of their own feelings, of their own reaction on that of having me that award. Pero kapasalamat din kuya sa mahal nga Diyos eh kahit nakita ko gid nga though in my own contention in my own realization na basta hindi man ako perpekto nga tao pero basta nagatinguha ka nga maghimo sang maayo magdedikar sang imo kaugalingon para serbisyo sa mahal nga Diyos, para serbisyo sa mga katauhan, maabot gid ang time without you knowing it that God will reward you.
0: Yes.
1: So thank you gid kay Ma'am Mati and kay Mayor Riza and of course kay Ma'am Luz na nag-recommend sa akin, kay Sir Novi na nag-recommend sa akin for that award.
0: And sa tanan niya validators, Doc G, na part sang judging process, salamat gid nga.
1: The mice, salamat gid sa inyo for seeing my story as one of the inspiration for the next generation of Ilonggos.
0: Yes.
1: Nga, kabay pa nga, magiging, mahimo siya. It is not me, but it's the story that God has crafted that I be the, I be the person nga, inimo, yung protagonist, no? Mm. Nga, kabay pa nga, iba niya mga Ilonggo,
0: I'm so thankful, Doc G, that we cross our path somewhere in a little barangay. And this is it. Mambal ko, I was part of that, prestigious award nga nakuha mo. Partly gina-associate ko ang akong lawas sa kagalingon mo da nga bugalon ako. Ngati wala ako nagsala sa pagpangita sa akong partner dere sa Batang RMN nga makahatag sang iyang expertise para sa aton kabataan kag para sa mga ginikanan, Doc G. Thank you.
1: Yes, wala sa anong man radyo man Ernie. Pero tinagpasalamat ako sa ato mga tagpalamati, especially kay Ma'am Lee, Mr. Lee, mayong hapon dira, Ma'am Delibel, sa inyo, no? Kahit ini isa ka, actually, it is just a journey. It is one of our journeys. Nga, basta ang habal ko gani, kay Bimbim. Bimbim, nagpamati ka. Nga, siling ko, as long as you love your work, as long as you dedicate yourself to that, without you knowing it, nga, hindi ka kabatsyag actually sang kapoy. Kung makapoy ka man, but there is something in it that you are so joyful about it. Daan mo na pala. So isa lang gid pang mayuon naton sa mga teachers. Siguro ng mga nag-respond kay Yusik Castro, may reflection time ini. this is a moment of reflection for all of us. Yes.
0: Doc J, dali lang before ka mag-extra, Doc J. Si ano Delibel Manalo siling niyo ha ayawan gig kamo validate kay adlaw na ka-encode na inobrahan ni Doc G naka-file every day gid pati pagwaya sa gate kag kun di siya makadto ano ni si Delibel paparat si Doc G
1: maistrato
0: Ma'am Delibel may nga po
1: Ma'am Delibel. Kasi siyempre, ginahambalan ko, ginapermi si Joy. Joy, ang tanan ko nga obra, kahit hindi na ko wala kaarapan sa nga obrahon ko. Ginaparekod ko, ginatanan. Magwa ko. Ambalan mo na, nagpabangko ako, mabalik ako. Magwa ako, masimba ko, anay, mabalik ko na yun. Mauna mo na na jawa na yun. Kahit siyempre, pangayon kita sa mahal nga Diyos, sa grasya, nga masustain niya kita sa aton obra. Kahit kung kita lang, hindi ina naton yes. Sustainer. Kaya mo na ang akon lang no sa aton mga abyan, especially sa aton maginikanan. Let's set this moment as a moment of reflection. Ano ina ang pinakamanami nga question? Nga agin padala ko sa eskwelahan ang akon bata. Kag ano ba lang ginahimo ko sa mga maestra sa eskwelahan? Inibala makapaayo sa ila nga mangin maayo nga tawo? Kagano ba lang akong ginahimo? Agud mangin maayo man ako nga ginikanan sa akong kabataan? Kag mangin maayo man ako nga ginikanan sa mga maestra sa akong kabataan? Ini ang isa ka butang nga dapat natun huna-hunaon kasi September 1, may end of the first instructional block na kita. Kag may mga hilikuton ang aton mga kabataan, nga holistic siya. Ginpadala ko na sa Ma'am Delibel, may ginpadala na ako sa kinder, may ginpadala na ako sa grade 1, may ginpadala na ako sa grade 2, nga dapat nila obrahon. Kaya nga, we should not waste time. Let's make their vacation meaningful. Kaya mo nang obra natin yung mga maestra? Amo mo nang obra natin yung ginikanan? When we decided to have a children of our own, it is our accountability to God.
0: Yes.
1: And we should remember that. Kag amo ina sa dasun nga Domingo sa aton pagtalakay Radyo Man Ernie, talakayon ta ining responsibilidad kag ining mga dangerous nga mga sitwasyon nga ginakatabo.
0: Dili ta siguro mo focus Doc J sa emotional intelligence ana Doc J. Kay ang pinakaalam-alam subong gi madamo-damo mga maalam pero daw gakadula ng respeto kag empathy naton sa tagsa-tagsa nga bisan ginikana naton daw ginatalikda na lang naton. Medyo padalman tabi ni
1: yes. Self-serving na. Nalipat din man kita ang matuo sa Diyaman Ermin. Nalipat na kita. So, pukawon anay natin ang ina nga sentimiento sa atin mga ginikanan. Titi, amun niya ang responsibilidad natin, kag-accountabilidad natin sa batang RMN, Diyaman Ermin mo.
0: Yes.
1: We are not here for no reason at all. We are here because there is a reason that we need to be here to educate our community. So ini ang inyo abyan sa kahanginan. Dog
0: alas 2:50.
1: Mayong hapon. Ilo-ilo.
0: Philippine Standard Time mga karadyaman alas 2:50 na sa hapon. Ingagawon ta na yung mga dere sa dalom-dalom nagpadala para nga matagaan taman hostesya. Marie Tiffany Hover, good morning Armen Iloilo. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon Rajiman Sir Ernie Allen Siaga, Tatak Armen. Din pa di. Mark Jan Abilarde, good afternoon Sir Ernie, ari kami ni Ma'am Grace, gapamati sa imo, sambat, gapangilok, kalamay upod sikat kat. Okay, good afternoon everyone. Halin kay Rosel Gayapa Gumila, good afternoon Doc Gracia Malasarte, Tatak Armen. Azon Pinida, good afternoon. Azon Pinida, congratulations Doc G. Correct gid si Doc G, relate gid ako siling niya. Delibel Manalo, Gerard Cristales. Ma'am Doc G, kung wala mo na koreksyonan ang sa una sang province, kung tani masigi-sigi na lang ato ang natabo, salamat. Okay? Delibel Manalo, haha, yawan ka mo. Oh, sige. Rosel Gaya Pagumila. All right. Wala na gid kita tiempo mga karadyo man. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kagabay pa nakakuha ka mo sang pagtulunan, leksyon sa buong hapon sa aton sininga programa diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa aton nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagad

0: Squalene Capsule. Subong na!
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, Fabcon, pangong pumakablong. Tanggal amoy ko lumang sa pango ng Char.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako galing si Shirley.
11: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
10: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag-2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwede flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maayo ang lawas ang bata mo.
17: Sus, masakit naman ino.
16: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
18: Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
21: D3.
9: D3 Bio.
21: Babakal sa mga butik.
9: D3 Bio.
22: Para sa matinong na dugo,
9: DTX-500.
22: Para sa healthy gatay,
9: DTX-500.
22: Ang DTX-500
9: ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
22: Mas tatino ang atay,
9: happy kanunay.
22: DTX-500
9: masaligan,
22: epektibo.
9: DTX-500 Mighty C,
22: ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
24: Kag subong ka namin sa akong paminsari.
9: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
9: D3 Bio.
25: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
9: Yung may visio.
22: Ang Visio,
9: yung may D3.
22: Mga butika.
9: Mahigro bala ang imo dugo?
22: DTX-500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
22: Ang nagatindo sang imo mahigro nga dugo.
9: Nga sa masami,
22: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
22: DTX-500.
9: Masalikan
22: DTX-500.
26: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Cellphone Plus Gold.
29: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
9: Cellphone Plus Gold.
22: Mas pinalakas,
9: pinagaling,
22: pinahusay.
9: Cellphone Plus Gold.
30: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Cellphone Plus Gold.
31: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
9: Cellphone Plus Gold.
22: Makal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
3: Ang diskarte sa ilonggo dira.
4: Rexinoforte!
5: Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras tatak impunto alas tres.
10: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: paghibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney? Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney?
1: Mayang hapon sa ating mga karadyoman, welcome na sa ating pagpangalagad, Hello Attorney. Adlaw kita subong sang Domingo sa ating mga karadyoman, Agosto 30, 2026.
0: Hello, attorney?
1: Sa ating mga karadyoman, kitang mabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita man sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo. Sa gihapon, ako subong inyong mangin kaupod sa ngalan ni Radyoman Maggie Malariado. Ako naman si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
0: Hello, attorney?
1: Sa subong hapon, of course, ato naman makaupod sa dili gid lang madugay aton nga kinaandan diri nga legal counsel on air si attorney Mark Piad. Agad aton hambalan ang pila ka mga recent nga mga issue nga nagakinahanglan sang legal nga opinion o kon legal nga pathag sa aton mga karadyoman. Ang recent, especially diri sa aton sa bahin sang probinsya sang Iloilo, amo ang issue sang mass resignation sang mga opisyal sang barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Sa pagpamuno ni punong barangay Rene, no, at Tanyo sa aton yung mga karadyoman, ang ila diri nga ginapasa sa kay Mayor Virgilio Nene Teruel, amon yung ilang irrevocable resignation. But sa lingon, hindi na gid niya mabawi sa aton mga karadyoman. Final and irrevocable. Munang masami naton nga mabatian. Ang ila sining rason, amo ang tinagapanguna gid ra ang pressure ha sa halin sa pumuluyo nila. May kantanan sa ginareklamo nga GT Poultry Farm sa ilang lugar nga nag-apekto sa iladra sa barangay Linubayan. So nagpamuno sa ila si punong barangay Rene Tanyo, ang mga kagawad si Josamea Mendez, Mayor Rose Agapay, Leticia Trespesos, Leticia Tasik, no, ang Rico Tanyo, isaman kagagawad, Johnny Vale, si Efren Tayag, kag ang ilang SK Chairman nga si Edgeline Claire Caso. Mangin ang kongresista sa First District, no, kay sakop man sa iyang jurisdiction, si Congresswoman Janet Garin, ang nagpahayag na, no, openly, publicly, sa sining natabo dira sa may Linubayan, kay wala lang kita gli nakahibalo according sa tondri nga mga interview kay attorney kay Congresswoman Garin, nga halin pa sa nagligad na ang pag-check man niya sa issue sa Linubayan na naglabot sa punto nga ti ginpasakaan sang kaso ang pila sa mga opisyal kag pila ka mga residente nga amogid ang vocal nga nagareklamo sa sining GT Poultry Farm sa aton nga mga karadyoman. And last week lang, no, amo to nagfile na sila sang ila nga mass or sang ila nga irrevocable resignation. Now tanan sila nag-resign sa ilang nga pwesto. Now what will happen sa barangay, no? Kay ti wala sang nagalid, wala sang mga officials. Atong makaupod si Attorney Mark Piad. Attorney, mayong hapon. Welcome diri sa Hello Attorney.
2: Yes, mayong hapon, Rodman Resi, kag mayong hapon sa inyong mga tigpalamati.
1: Yes, attorney, siguro nakahibalo ka naman sila kay ti do amo gining talk of the week, no? Ang ining issue sa mass resignation sang mga official dira sa may Linubayan, Tigbawan because ang isa ka problem o isa ka reklamo sa ila dira nga area. Now what will happen sa ni attorney since nga tihambal nila irrevocable. Kung maghambal ka irrevocable attorney, pwede pa ayhan ini mahilot, pwede pa ayhan ini maistorya attorney?
2: Well, sa context o isa nga ina siling nila, no, magsiling kita abi irrevocable ang but silingon, hindi na siya mabawi. It's final and they have no intention to change their minds, no, amo nang ambot silingon nila sang irrevocable resignation, no.
1: Mm-hmm.
2: Pero siguro sa konteksto sang sitwasyon

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
5: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! D3 Pile!
13: Ako si Karen, nandang mong isang akon hair fall, nag-indi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-hining akon buhok, kang nag-hinis ang akon putis.
12: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
14: Mabakal, sumang buti ka!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Mabakal nga butika.
12: TTX 500.
16: Ilay-ilay de la Cross. Taas ang akong nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: TTX 500.
17: Kailan nalang subong imo sugar?
16: Pagtigit ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
12: TTX 500 D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mga sumang abuti ka.
12: Nuts.
20: Corn coffee. May vitamin A,
21: vitamin B,
20: and B12,
21: vitamin C,
20: vitamin E,
21: potassium,
20: magnesium,
21: iron,
20: zinc.
21: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
20: Good blood circulation.
21: Kag good eyesight.
12: Nuts. Corn coffee.
20: Mabakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
22: Stop cavities even before they start. Bucky with breakfast.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
5: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
6: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
7: Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na!
8: San Miguel Pilan win promo. Bakal
9: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kaupo sa promo.
10: Visit our Facebook page for more details.
11: Promo runs from August 1 to December 31, 2026
12: for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Santol Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santol Gold Coffee Mix.
3: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Pahapon na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na? Hindi na paganto sa, kay ari na ang iBerry.
19: Ako si Anna, wala ka man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
20: Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
21: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
22: Malagang pala, ang iBerry, hindi ka mo kanina.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, pero may lang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold,
0: mabakat sa mga butika.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
11: Yung may D3.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
11: sa Imo Blood Sugar.
9: DTX 500.
11: Masalikan.
9: Epic.
11: Tibo.
9: DTX 500.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan
1: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
6: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
13: you need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga makatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagid ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Tension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Oras tatak, alas 4:50.

0: Mayong hapon, Pilipinas! Mayong hapon, Western Visayas! Welcome sa programa Kasama Celebrity! Sa karon nga adlaw sang Domingo, it's a 30 na kita karon sa bulan sang Agosto, tuig 2026! Ang ulihing Domingo sa bulan sang Agosto, buwas 31, pagka Martes 1 na kita, September or bear months na kita, mga ka-radio man. RMN. Oy, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati. RMN. Live na live kita subong. Pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag kami man makitaan pinagi sa YouTube channel sa RMN Official. Kag kami man mabatian pinagi sa Android application, pangitaon nyo lang ang DYRI RMN Iloilo sa Play Store or sa Google Play. I-search nyo lang na kag pangita nyo sa DYRI RMN Iloilo, kag inyo na kami mabatian. Hindi sa aton sini nga pagpangalagad. RMN. And of course, 774 kami sa leksuhan sang inyong nga mga radyo. RMN. Sa akin ang dan, Domingo, ako inyong alagad sa kahanginan. Radyo Man Flow Consumo Navarrete. RMN. Kamusta na mga suki naton nga matag palamati. Kay sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kay nagin bulyada naman kita sang ulan bangod sa hangin habagat. Pero subong nagbawi naman, nagtagite na naman ang init. Pero hindi gin magsalig ang mga kultura nato nilabi ng mga Iloy. Ang mga amay sa ila sini nga mga kabataan nga nagaeskwela. Dapat ta siguruhon nga malana ang ila siniktag sa ka mga uniforme sa inyong mga estudyante. Ano man may klase buwas? Why guray? Agosto 31. Well, anyway, sa aton siling matag palamati. Istoryanta naman ang aton siling nakahanda nga topiko kag mga balita kag impormasyon nga inyo mabatian diri lang sa RMN Iloilo. Ang iba naton nga mga kauturan na nagalagaw-lagaw sa mga mall, kadto sa mga simbahan, sa mga distrito diri sa siyudad sang Iloilo. Kamu dira sa mga kaumhan, kamusta na kamu dira? Bao na hidlaw man ko magpuli sa uma ba? Dugay-dugay na kuwait puli sa uma? Sa mga ikipot? Sa amon barangay? Sa balay ni Tatay Boy? Kag ni Auntie Noyme? Dugay man kuwait ka puli sa kipot ba? Basi makatsimpo, makabalik naman kita dira. Pero antes kita istoryahan ng aton sini nga topiko kag aton sini nga mga balita. Aton na ang ini nga bahin na lang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Moleta Memorial Chapel and Services Incorporated. Moleta Memorial Chapel and Services Incorporated. Abi ay baloon ta. O nagapangita kabala sa mga barato kung luya guman magbakal sang mamalahalon, Moleta Memorial Chapel and Services Incorporated. Yari sa aton siringa linya ngang tagiya mismo sang Moleta Memorial Chapel and Services Incorporation, si Mr. Umay Moleta. Nung Umay, maayong hapon!
1: Ayong hapon ng Mr. Flo Navarrete.
0: Kamusta ka nong? Kamusta ka? Nong, kamusta ka?
1: Okay lang ang aton kaimtangan. Medyo okay na. Hindi mo na subong medyo ka ulan-ulan. Hindi mataga pa-tarityete balaan mo ang subong panahon. Pa-tarityan ang ta. Medyo kundi ka kapaligo. Masakit yun ang yung ulo.
0: Budlay ko naga, budlay nung umay ko naga masakit ka. Ilabi na ko naga edad-edad na kita bala nung umay?
1: Ay, mabudlay yun. Hindi ka pa gusto.
0: O, kagbase bala kag mahulog ina sa mga komplikasyon bala kag ano matabo kag iso sa amo ginang likawan ta.
1: Oh. Alungan na inyo aton mga lawas.
0: Ang importante okay. Danong umay, ang importante dira nung umay, ang Molita Memorial Chapel and Services Incorporation handa nga magbulig sa mga kubos naton nga mapigado nga makutoran kun namatyan sila kun namatyan kun nabayaan sila sang imata nila nga nagtaliwan, no? Ano anong mga offer ninyo dira nung umay?
1: Ang offer naton may pinaka nabagtang kasket na ang ila masranganon sa inabadyet. Mm. Mga pinakanabaan natin na ara kita 25,000. Mm. Amo na ang pinakanubuan natin. Kung na pagsunod, kung ano na isunod natin sa DSWD. Para nga sila mapamtang nun sa kaiwayan, kag mapananin na ang ilabad yet. Hindi sila mabudlayan. Nagkumpito nga nila nga gamit sa bilog nga Western Visayas, kita ng pinakabarato ang manangan natin mga niya kasket nga may barato ang may maralon man. Tagang masarangan sa nila bulsa.
0: Tinabatian nyo to mga tagpalamati naton ang Molita Memorial Chapel and Incorporation. Amo ini ang Memorial Chapel nga may barato. Bisan ano pa na ibunggo mo nga mga punerarya? Amo na yung pinakabarato ang Molita Memorial Chapel and Services Incorporation nung umay?
1: Okay, tama na Mr. Pro Cabariti. Muna lang ako ng pansin mo na pumuruyo na makabulig mo ko sa ila. Hagan-hagan na lang ilang mga pansang problema kung magkaandiyan man ang masarangan nila nga ila, kapatalsang ila, maangpan sa ila, mahal sa buhay.
0: Konpigado na ginabi, kunisa, dala na ginlang nasangga kapigadohon, kagana na matyan pag ginabi sila, libog, dubli ng libog ang ulo nila nung umay. Okay. So, kadto ka mo sa Molita kay sinong umay. Amo niyo, ang ginestorya ko sinong umay ni, siya nang makabulig sa inyo kay kamo lang istorya nay nung umay.
1: Oo, oh, ay problema. Istoryahon na nila ako. Ako na, why ako natawagan na nila ako. Yan, balo na nila ang ako ng mga empleyado.
0: Okay.
1: Tawagay si boss niyo eh. Ayaw kami bulig. Tinamo naman nga pa ngayon man bulig sa ito. Naway man talaga. Pagdatanggi sa ila.
0: Ah, sige so, lang ah. Importante, na, bulig lang nga bulig sa pigado nung umay ah.
1: Basta importante, baskog na ito na nawas ka, guway na ito masakit. Para ako na pumuyo sa mga Diyos.
0: Okay.
1: Para at least magabulig kita. Namataway mo na ito noon na kung makabulig kita sa itong payas.
0: Kanami lang, no? Kung maka may binuligan, ganun nga.
1: Kanami magtiag mo. Nakuna lang ang kuntos mo.
0: Okay.
1: Okay, mura lang ang naton. Kumplito mo kita sa mga gamit kung anong ilamang ang lanon. Ay ginaproblema. Ha? Atin mo na lang ang bal mo sa ila.
0: Sige. Kay sa Molita hindi magkahuya. Kay sa Molita ang inyo sining ginahingyo nga bulig yara gid, no? Kay sa Molita Memorial Chapel and Services, serving communities, spreading hope, will lighten your burden. Kay ang patay mo do nagakatulog lang kag down nagayuhom lang nung umay.
1: Tama na, Mr. Flo, na variety.
0: Kay nami abing make-up, abi mo, nami dang imo sining nga make-up artist, daw buhi lang sa Japon.
1: Daw nagayom-yom.
0: Yom-yom lang. Sige, nung umay, salamat, Ged.
1: Salamat, Ged, Mr. Flo, na variety.
0: Nung umay, Agosto na subong, 31 buwas. Martes, bulan na sa September. Kadasig lang? September, October, November, December. Dasig lang na nung?
1: Tamo ganit.
0: New Year
1: naman sa kapag-coming.
0: Oo, pila na lang kabulan. Dasig man tayo magmalaam, mag-amo ka dyan.
1: Galalit, taga-tigulang na.
0: Gani man.
1: Pasko, kuya, po kita.
0: Okay, importante. Mayo lang ah. Mayong lawas lang ah.
1: Umayong lawas
0: na. Sige nung umay. Thank you, Gid.
1: Thank you, Gid, Mr. Flo, na Bariti.
0: Alright, nabatian si Nung Umay Molita sa Molita Memorial Chapel and Services Incorporation. And of course, siniman nga bahing ginadulong sa inyo sa kalwan sa Yon Gadget. Kung nagapangita, balaka mo sa segunda mano kag mga brand new nga mga cellphone, kadto lang sa Yon Gadget. Yari sila sabay. Luna Street, La Paz, Iloilo City. Unhan lang sa Aramen Iloilo Station, kidid sang RCBC Bank. Kon pakadto ka sa may Gaysano Capital, diri sa may La Paz. Available dira ang LG, Samsung, iPhone. Tanan nga unit sang iPhone, ara dira kag tanan man nga unit sang Samsung, available man dira mga karadyuman. So ano pa nahulat ninyo?

Sa liwat na hap, mayong hapon sa kay Auntie Noymin Navarrete. Nag-aga ka pa naninda, nag-exercise ka ha. Kay Tatay Boy ha, Tatay Boy, kamusta ka da? Yan lang nga pag hilay-hilay dyan ha. Di, why ano da? Why tagay? And of course, Tatoy's Manukan and Seafoods, my branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandurriao. Ang ina sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Hindi kompleto ang inyo sininga bakasyon kung hindi ka mukakanto diri sa may Tatoy's Manukan and Seafoods. Gahugpa pa lang ang eroplano sa may airport sa may Kabatuan. Gapanghamot na yung mga linuto sa Tatoy's Manukan and Seafoods, no? Labi na dira sa may Kabatuan na branch nila. Sos! Mahapit kag mahapit kag inya kag magusto mo gin matilawan ang mga linuto sa Tatoy's and Manukan and Seafoods. Kay gani ang balko gani. Gani ngani. Balita kag celebrity. Ang aso pa lang yaga pang hamot na yamo. Galupad pa lang gaw mga gahana nga magugbang eroplano sa airport sa Kabatuan. Aso sa gapang hamot mo. Makakuhit ka sa tupad mo, umutamo to, ano to man, di naman. Hindi ko mabalaan mo, Tatoy. Tatoy, aralan na sa lapit sa may Kabatuan. Kung gusto mo naman diri sa siyudad, ara sila sa may Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao. No, kung gusto mo naman yung mga makita ang mga tourist destination diri sa siyudad sang Iloilo, pwede ka mugi kahapit sa may Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Kung gusto mo naman yung gusto mo mayong ambiance, gusto mo makita ang beauty sang Guimaras, well, ang ma-recommend ko Tatoy's Manukan and Seafood sa Santo Niño Sur. Sa ila sining main branch. Arada ang pavilion kag Consejo Hall. No? Bisitahin niyo bla, testingin niyo bla pagkadto das may Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay masiling ko gid indi gid kay wala gid ko nagsala sang gin panghambal ko di. No, sa Tatoy's Manukan and Seafoods mga karadyo man. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa kani Tay Honorato Tatoy Espinosa. Mayong hapon man kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max. Kagsubong man kay Pari Tuteng, ha? Mayong hapon gid kay Yado Aaron, kay Marilinlin. Kay Pari Tuteng, teng, kumanang uniforme to gali. Ati, mayon na kay Besuksukon naman ta magbabalo basket, ta magbabalabalhas ta. No, sa Caspian, sa Basketball Club, sa Santo Niño Sur Arevalo, mayong hapon na sinyo sa mga members. Oh, kano naman ta mapaliga man? Dapat tani ng gabot-gabot. Agabot-gabot. Ay, uso naman subong ang ano bala ng rolitas bala sa ano sa online. Po pwede sa sunod upod naman kami ni Tuting ay. Pero nga isa lang kami ka ano. Ginapangabay blaw. Sige ha, sa Caspian's Basketball Ball Club sa Santo Niño Sur. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan sa mga member.

And of course, non-celerament oil ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghapla herbal. Non-celerament oil, may sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy-poy, palamanol. Palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man ipanghapla sa mga naga-ubo, palanakit sang liog. Naundan nga mga balikag sa mga nagadugo nga pilasihan ni patugunon, pontaton, bubuy lang sang non-celerament oil. And of course, non-herbal capsule. Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranod sa antioxidants, suporta bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Non-sa Super Plus capsule kag non-selenium oil. Ang mahi

mo mabakal available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sa Sangay Maras. Kag produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, nan sila ng mentol kag nan super plus ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. RMR. Ayos na kita. Sige. Dugay-dugay, papatita sa inyong interview ko sa kay Police Captain Alfred Mansoy, isang Tigbaw, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, angot sa sining isa ka bana, no? Pirmi nga ginareklamo sa ginang asawa, tikagabi ko, no, hubog siya, buksan niya taning pertahan, galing kayo di mabuksan, kaya totoong iya sininga ang ila sininga ang iya sininga hinablos, na dogin adapt naman nila. Kali pagbuka siya sa perta, napilasan ang ulos ang bata, o ang walo katuwing nga bata, ng lalaki, kay ospital ang iya sininga, di nangatan. Kagsubong man, isamang kalalaki ang gintiro sa banwa sa Haniway, partikular sa may banwa o kung sa may barangay, Tuburan, Haniway, Iloilo. Nagpangihi lang ang biktima, ang 74 anyos nga biktima, sus, ginsunod sang suspect, nga halin ang ining nga biktima sa may bilasunang, kay tinapatay ang iya sining himata. Oh, sinunod sang suspect ang gintiro sa ulo mga karadyuman. Standby, kaya ito nina istoryahan, diri sa aton sini nga pagpangalaga, diri sa RMN Iloilo. Naman ang nagpa-autograph sa iya agtang. Hala, ano kidney? Fan club bala ini ukon white bike looking better!

0: Antes sina mga karadyuman, istoryahan tanay bala ang mga pila ka mga tips ko na paano bala para tip mga tips bala bala nga para magpalambing no sa inyo sininga mga partner kakiligron da balita kag celebrity labi na sa mga mag-asawa madamo nga so, importante gini nga mahibuluan ninyo ang ining tips kaya ang number one diri nga na lista ang ining dapat sini kung paborito niya ang isa ka pagkaon. Magkuton mo siya ano paborito mo nga pagkaon. O tisabton niya ka barbecue abi nga saging. Baklan mo gina sa sang barbecue nga saging. O kay ini makapaamaayo siya sini nga mood. Mood makakuan bala moody siya bala. No? Moody siya kung hatagan mo siya sang barbecue nga saging. Halimbawa wala na barbecue lang nga saging. Ikaduwa, magamit ka sang sweet message. Halimbawa, magpadala ka sang malipot lang nga mensahe sa chat. Pero may kaupod nga pagpakpakyot o kung na makahambal ta bala nga makakilig sa iya bala. Ha? Amo na ang imuon ninyo. Number 3. Mas epektibo kung ilambingon mo ang isa katawo paghimoon mo ni sa iya sini nga atubang ini pamaagi sa pagkupo pagkapot siya nga kamot o kung pagakbay man lang kung ubihan ay palang kamo munang diskarte da o tistingin nyo bala sa mga nagapangluyag palang da no? Para nga makapugik points kamo. Kaga hindi magkalipat no nga mag-check siya adlaw-adlaw o mag-update o kung magpamangkot kung nakakaon na bala siya o although nga tido mga gasgas na niya nga mga ano gasgas na niya diskarte pero epektibo yun eh no? Kamustahon mo siya kung nagatrabaho siya ati kamustang imo trabaho da ang imo sininga bra kago nag-eskwila siya kamustang imo sininga pag-eskwila na namo nang imoon nyo para mahambal niya o kung mabatsagan niya ang maayo mo nga taghipusoon. Kaga mamati ka ginsang ano mamati ka ginsang maayo kung ipakita mo ang interes sa mga istorya no nga wala bala wala ka mo gamit sang gadget wala ka mo gamit sang gadget inang balang naga talk to hearts lang kamo bala. Wow, talk to hearts. Yes. Kay mabatsagan niya nga daw special sa imo. Karon na bala cellphone bala. Ano ni pag istoryanan niyo nga naga cellphone kamo nga duha? So, why kamo bala cellphone kay nami ina istoryanan niyo nga duha. So amo ina mga tips nga luyag naton ipaabot sa inyo ilabi na sa mga LDR o kon long distance relationship. Okay, so kabay pa ining mga tips nakabuligid sa inyo at mga pinalangga naton nga mga tagpalawati. Alright, pagbalik ta mga interview nato nga sa mga chief of police ang haniway kag sang kabato sang tigbawan. Angot sa min na mentionar naton nga mga insidente. Oras sa Pilipinas alas 5:16, magabuhi kita sa pila sini ka mga importante ka mga panumdom. Standby!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.
3: New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng galing sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nanagin ako makabatsyag ng sakit.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX 500!
9: Jules 7 Lot.
10: Nung kinabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
7: TTX 500! D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: Banyos-banyos para sa buton? Namo! Ang buton, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
14: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
7: Sampung plus gold.
21: Ako gali sa Raya. Ako red lang, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Sampung plus gold. Makal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkap-

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras, alas 5:23 sang hapon!

0: Padayon sa aton sining pagpangalaga diri sa RMN kasama celebrity program. Sa gihapon upod nyo si Radyo Man Flo Consumon Navarrete. Iga pabati nato ng tingog ni Police Captain Alfred Mansoy angot sa sining walo ka tuig nga bata nga lalaki nga iya sining dugin na dapya naman ni Guro. Hinablos yan nimo. Hinablos ni nila, ginadap nila ni kay Wise la bata sa kasawa niya. Iwaleng ang lalaki nga ni nga si alias Nonoy. No, ang ining amay o kun hindi man anamay o kun ang ining hubog sining lalaki sus gintulod yang perta napilasan sa ulo ang bata, no? So ari ba lang pagpatag ni Police Captain Alfred Mansoy.
1: Sabot ini gabi na sus bali bata ni bata nilang mo kag kag naligar nga ginsapit sa iya tatay galing hindi nag kung panpabasi sa ligasyon sa nanay na kumabalungan eh samun yung braso niya ang living partner kumunto nga kagabi bali nakibot na niya ang nanay nga may pilas na sa ulo ang iya bata pero wala yung manakita nga paano wala yung manakita nga ginasakit na yung bata kumunto nga hindi lang nila sa hospital. Tapos mga alas 3 sa gao, nabalik sila sa station. Nag-tanong, in-refer na ito. Kahit ang ginapumatiyaman na ito, ang gusto matabot sa nanay. Ang ambal sa nanay is bulagan nila, no? Masailo na lang sila. Pero kaya mo itong in-refer naman sila sa Martes, sa Disability para sa intervention.
2: Tako pila, sir, ng bata, sir? Sa ulo?
1: Gamay mala.
2: Ano pinampas sa
1: raw? Wala man binakita sa nanay. Bali, wala yung nakita kung ano natabot bata. Kaya ito, ubong niya tatay kagabi. Bali, masulod na ng kwarto. Galing ko kay tamuturo ng akig siya. Hindi mabuksan ang kwarto. Mutuwa nga doon, perte ka po ginapugpog yung pertaan. Tapos pagkita na lang sa nanay nga may pilas ng bata solo. Siguro ba siya bagong pagduso na sa pangwablas ang pertaan na igo ang bata.
2: So, ano sir, may problema ng magkasawa, sir? May kapatid na sa una?
1: Wala man. Bali, amungi man eh, no? O, alin sa una, no? Hindi man kayo sakali naman kita di nga naayos sa politika sa aton. Inobligar man ato niya. Galing kiti, kung mag-ambal nga magbulagan, ay kapalit tayo man nga po, no? Saranay sila mato. Diyan laki, mabalik lang laki sa balay nila. Pinabato nyo man.
2: Sino nga na ayos ang bata, sir?
1: Alias Hans.
2: Kina edad niya?
1: Walo. Okay.
2: Kina pa niya, sir?
1: Oo.
2: So ano plano sa kasawa sir? Bayaan niya lang ang bana niya?
1: Okay, amo man ang iya nga, ano, pero may nang umagaway sila ganyan sa iya bana, mambal sa kambulagan, masailo sila sa ilisaran, pero okay, kung magbalik man dito ang laki, dati naman yung pero okay, hindi man na siya, sa iya man na desisyon, nga kung bulagan niya ang iya nga living partner.
2: Kasabi sila sir, no?
1: Hindi.
2: Kailan ang katuwi, kagupdanay nila, lawid naman?
1: Lawin naman kay Tia ang babae ni Ubra pa ni Suna sa sagwa mo.
2: Ay, sige. Sir, with this information.
0: Police Captain Alfred Mansoy sa Tigbawan Municipal Police Station. So, amo to ang istorya sining walo katuwig nga bata nga lalaki nga napilasan. So, ara na sa subong sa maya isa ka ospital no, nga padayon yung ginabulong mga karadyuman samtang isa man diri ka persona, no? O kon isa ka 54 anyos nga lalaki nangihi lang sa Guasang Bilasyonan sa may barangay Tuburan Haniway Iloilo nali lang agin sunod sa nga hindi pa matumod nga suspect kagintiro sa ulo gamit ang 45 caliber pistol. Ay, sus, grabe man. Nagkantoto sa Bilasyonan kay napatay ko nung iya sining himataman. Sustain ang milasyon lang tong biktima. Kaya ang motibo ko no sini, amo ang inaway sa lupa kung land dispute, no? Kay mga caretaker ni sa sangduta dira sa mga bahin sa Tuburan Haniway. Kaga may nakabais man ni sa sangligan ng mga sinimana ko, no? Mal ni Police Captain Randy Lambungan nga isa kalalaki, no? Eh, maging kagat man ako nung iya totoy. Siguro base may problema balasang balairan balas sa pagpabakuna sang kinagat sang totoy, no? Ang iya nga kinaba na kabae so kung sino man to, no? Te amunin na tabo, no? Amunin duwa ka motibo nga ginasunod sa Haniway Municipal Police Station. Yari si Police Captain Randy Lambungan.
3: At about 1 a.m. kay nang kagahon.
0: Mm-hmm. Sino biktima, sir?
3: Ang biktima mo ni si Felipe Basi Herrera Jr., 54 years old, si farmer na siya.
0: Ang suspect, sir?
3: Wala pa ta. Pero may person na ba interest na kita. Gakuha na lang kita, gather na lang kita sa mga informasyon kag witnesses nga mapinpuwent siya.
0: Sir, anong motibo sang krimen kag kamustang biktima? Kag anong pusiring gamit?
3: Ang biktima, dito na rival git sa sasakuan. Pagdala kay nasang MDRRMO na aton kag aton kapulisan sa Haniway, sa Federico Roman Tirador Memorial District Hospital. So, ang firearms unknown pa kay inog para pa nato. Pero may na-recover kita nga mga nga cartridge nga iyak ang caliber 45.
0: Pila ka bilog na kuha niyo, sir? Nakuha niyo.
3: Isa lang ka slug.
0: Di nangigo sa biktima, sir?
3: Sa ulo, do lapit pagkuha niya. Kay nagwa na siya sa... Kuha na sila mo nag-pamilasyon. Ay, may patay to parente yan sa situbitis bala. Ti pagwa niya nga mangihi siya. Amo to may nagahukmong nagali. Kuha na siya. Pero gagather kita information kay hindi man na pwedeng way kakilala sa sa lugar nila.
0: Oo, gani man na. Nagbilasyon ang kwan ang biktima.
3: Nagbilasyon.
0: Nabatian si Police Captain Randy Lambungan.
4: Tatak, RMN.
0: Okay, sa suspect ko no may mensahe, di si Police Captain Lambungan, no? Magpakita ka na o kung mag-surrender ka na. O, kaya kagatubangon ang imo sininga konsekwensya nga imo nabuhat. Ipatay gini kay gindala pa ni una sa may Haniway District Hospital. Pero napatay gid ang ining biktima mga karadyuman. So, ining si ano, ang biktima nga ini. So, si Herrera. So, huwag pa ni mabalaan kung sinong suspect. Pero ti, mayara naman sa person of interest. So, imposible nga hindi nila nikilala sa may bilasyonan, no? Ang nagtiro sa biktima nga si Herrera.
4: Tatak, RMN.
0: Last 5:31. Ginatamyaw naton na good afternoon Radyo Man Toto Flo kay Annabel Yavore, si Joel Lagutang Tolentino. Good afternoon, sir. Gatutokid ko sa RMN Iloilo. Thank you gid, madamo gid nga salamat. Sa kaya Tristan Wyatt Gulay, mayong hapon Radyo Man Flo. Thank you gid sa mga avid listeners ang RMN Iloilo, ha. Thank you gid sa inyo sininga pagtutok diri sa aton sininga programa.

0: video kag mo bisan diin siya
1: mag- By the way, karon hampang na sang Gilas Pilipinas kontra Iran. Sa nagapadayon sining FIBA Asia qualifiers. Sang nagligan nga Biyernes nga adlaw. Ginluto silang Jordan pinagi sa overtime game. Sa isa ka puntos lang nga abanse. Mayo lang kay na black kon sa winning black shot ni Kai Soto. Natabo si Harris ang Jordan. Kag nasupalpal pagid ang 3 nila nga attempt 3 points. Sang Jordan nakabo ni KQ o kon ni Kevin Kiambao. So despite nga wala si Justin Brownlee sa roster sang Gilas Pilipinas, but still nakuha nila ang ining kadalagaan mga karadyuman. So dako gid nga bagay nga yaragin si Kai Soto. Makon mo 7-3. Ma-intimidate kagid mo. Intimidate kid ang kontra kon makapenetrate sila sa sulod ga sala-sala lang ila sini nga layup. Mayo gid kay ara si Kai Soto. So pila na ka hampang daan sang Gilas nga wise at duha ka tuig nga way bala kampang si Kai Soto. So mayo gid no. Mayo ini nga development para sa Gilas Pilipinas. So number 1 na sa FIBA si Kai Soto. Kanti maatawag tani nga baskugan gid si Kai Soto. So ginakuan man niya, ginatunaan man ni sang Iran, although nga may mga 7-footer man sila. Pero tila, hindi ako nara si Kai Soto ha, para may pangbato kita. So dapat naging man niya islan guro mga daan ang mga naturalized player na to ni. No? Kagang mga Gilas Legends eh, kada Jun Mar, muna mo lang ulihin niya nga hampang sa Gilas. Si Scotty Thompson na be. Islanta na naman nabi ka na sa mga batao na. Na makabato bala sa international stage. Angay ka na Andriana Nocum, sang Renor Shine ni Lasto Painters. Mayo man yung magampang. Si Ryan Aranya, sang Fiber Xers. Tapos anday Kwanabe, kanday Sinobe. Si Radio mangyo si Mabrikan, si ano si Jeric Ahmisi sa San Miguel pero gamay abi mo. Duway kita big man subong sa ano no sa PBA nga makadominant bala sa sulod sa tunga sang court. Duwala si Fajardo lang abi. Si Kaylan Chongson pwede man eh. Si Joshua Monson pwede may edad naman eh. Sino pa? So dapat lang ano nga makuan man maka matawag ganini. Mabuo man sang team ang Gilas Pilipinas with the bataon nga mga players para makakompete sila sa mga international stage. And of course, dire man sa ano eh, sa Asian countries. Dako gini nga bulig ang mga future Gilas naton, mga karadyuman nga makakuha na, nga makuha na, nga makuha nila sa sining Philippine basketball team. So, good luck karon, malantaw ko ah. Matarang-tarang kita, ma-cheer kita sa Gilas Pilipinas. Kontra sa Iran, kapila naman yung magbungguan na yung Iran kang gagilas. Chimpo pa tunday Jimmy Alapan. Day Asita Ulaba, kanday sino pa to? Kanday Mark Pingris. Kanday Jeff Chan. Kanday Terence Romeo. Nagbinumbahan na, manin sila sa tunga sang korta. Pero karon nabantayan na to na ang Iran kontra sa Gilas Pilipinas sa kon men's basketball team sang Philippine basketball team naton ang Gilas Pilipinas. Oras alas 5:36 na sang hapon.

0: Mayong hapon man sa kaya Yunay sa Kimba. Happy viewing and happy watching kay Niel de la Liarte. Good afternoon, Sir Flo. Watching gid. Watching, salamat gid. Tatak RMN. Grabe si... Si Niel de la Liarte. Sige, why na kita chimpo, Dre, sa aton sini nga pagpangalagad. Dre, sa isa naman ka edisyon sa programa Kasama Celebrity. Kitay naman kita sa masunod nga Domingo sa amo diapon nga oras kag sa amo diapon nga istasyon. Sa pangalan sa nga kon sini nga technical partner, Radio Man Mark Daniel Sukaldito. Ako naman si Radio Man Flo Consumo Navarrete.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amo ni siyang aton ginaobra diri sa Life Extension Clinic, kung nga ang nagapatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayo nato ng aton nga kausa, ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent or malikawan ang paglala sang aton balatian kag ma-safeguard ang aton nga health. So upod ta subong makabyanan ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor si Dr. Manfred Marpa kag sa aton nga makauturan nga nagapamati ang aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Kira pa nung nagkasulod ang aton nga advocacy, ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics, konsidiin di kalidad ang sahi sang medical check-up or consultation nga inyong ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches. But wala kita nagasukot. So, gina-wave naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage naton ng aton nga mga kauturan nga ugaliyon nila ang pagpa-check-up regular. The earlier the detection sang symptomas sang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcome sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. Mm-hmm. So bisitahan nyo lang ang aton mga clinic branches.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1195. 20. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudid to ka text sa 0917-318-1879. Ang aton niya branch of my Rojas City, ara lang sa my Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
3: Mga kaabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, mag-aumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns, but also focuses sa prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver your care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Ang aton nga lawas, halin sa ulo, hasta gidya sa aton, basilin naton ulo, hasta dapa-dapa, different organs sa aton nga body, utok naton, hasta sa ano man nga bahin sa aton lawas, may vitamin D receptors. So, may vitamin D receptors na sila, gakinangla na sila sa vitamin D3. That's why, sa ano man nga medical condition, pwede naton gamitan sa vitamin D3. Of course, there are rare, very rare situations nga probably i-forbid or probably i-mahimo nga hindi mag-prescribe ang doktor, no? But it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga silindiri noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day, nagapakita sa benefit sa mga kabataan. Kay bisan mga kabataan, no, nagakinanglan na sila sa vitamin D3, kay ti siyempre kalabanan sa mga kabataan aton subong wala man sang sunlight exposure tuod nga nagainom na sila sang gatas, pero kung hindi na siya fortified sang vitamin D3, do normally get vitamin D3, no, sa ilang nutrition. Ang mga tawo, no, nagapakita nga atong mga tawo nga deficient, no, tandaan naton, kay siyempre ang kategory sang vitamin D3 level sa dugo masiling naton sufficient, kung mataas ang level nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient, meaning kulang-kulang, kag ang deficient gid nang wala o halos nubo gid kayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataason nilang ilang vitamin D level. Kag for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example, sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita ang 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan ni gin-supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pa sang isa kapag tuon sa mga kabataan nga man gihapon nga naka-experience siya sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang natin matagaan nga itong kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid, no? Kaya in fact, ang aton nga life extension vitamin D3, ang 1,000 IU, pwede na ma-prick, no? Kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kung mapatulo sa baba.
0: Yes.
9: Or ma-mix sa milk formula kung nagadidi. So, amoy ni, no? Ang inapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Joleff et al., ginahuman sang 37 randomized controlled trial, nagapakita sing statistically significant kung nung 8% reduction in acute respiratory infection risk. Kag, ang isa kapagtuon ni Martino et al. Sang 2017, no? Nagapakita man sa isa ka meta-analysis nga may protective effect overall ang pag-supplement sa vitamin D3. Kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sa 1,000 to 1,200 IU per day nga vitamin D3. Kaya siling sa isa pagtuon sa 2024, 43 ka randomized control trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose ng paghatag ng one time big time, no? Ang man ang ginasapakita sa isa ka subgroup meta-analysis ang 2024 nga again may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Virginia Magnumalate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
11: Pwede bang makausap si Ma'am Virginia Malate?
12: Yes po, sir.
11: Meron po kayong problem before. Meron pong tumubong cyst sa likod po ninyo at yung bowel movement po ninyo, hindi regular yung bowel. Gusto lang naman ma-confirm, ma'am, may naitulong ba yung Life Extension Vitamin D3 at ibang mga products ni Life Extension sa inyo?
12: Yes po, sir. Opo. Yung Life Extension Vitamin D3, pumutok yung bukol ko ba sa likod. Eskid na ako for operation, pero hindi na ako nakapag-opera. Parang may ano siya, pag pinipindot ba, medyo masakit. O pag, di, pag hindi mo hinahawakan, well, okay lang.
11: Okay.
12: Pero minsan, pag galaba, so masakit yung dibdib ko, magkabilaan, masakit sa taas at saka dito sa may dibdib.
11: Pero paano po kayo nakapunta sa Life Extension Clinic at paano po kayo
12: nakadami? Sa nanay ko din.
11: Ah, siya nag-recommend?
12: Yung nanay ko, kasi ay, sila nang tatay ko yung mga ano, yung mga client doon.
11: Sa Life Extension Clinic?
12: Oo. Resita ni Doc, yung Life Extension Vitamin D3, gamitin mo ito.
11: Mm-hmm.
12: Tapos yung Super Omega, dahil makakatulong yan sa magandang bowel movement. Kasi yung kasi yung problema ko, yung mahirap ako makapagpupo ba.
11: So mga ilang days po ninyo ginamit yung Life Extension Vitamin D3 regularly until na pumutok yung bukol doon sa likod po ninyo?
12: 3 days lang.
11: 3 days lang?
12: Oh, 3 days lang. Parang namula siya. Parang nagbuburn. Pagka 4 days, nagkaroon siya ng ano, mata, yung sa gitna.
11: Okay.
12: Pagka 5 days niya, pag gising ko sa umaga, basa na yung ano ko, yung likod ko ba?
11: So Life Extension Vitamin D3 lang talaga?
12: Oo.
11: So nawala na totally yung bukol?
12: Oo, wala na. Wala nang sakit. Okay na siya.
11: Pero,
12: tapos yung bowel movement ko, okay na siya.
11: Okay.
12: O, mga, noon, 1 week talaga, hindi ako
11: makadumi.
12: Maka bowel movement.
11: So ano yung mensahe po ninyo?
12: Yung hindi nakakatry, mag-try sila na uminom ng Life Extension Vitamin D3. Feeling ko talaga, hindi ko na talaga iiwan yung Life Extension Vitamin D3. Yung anak ko nga, pinaiinom ko na.
11: Uh-huh.
12: Kahit nga yung ano ko, yung youngest, pag nagsisipon, oo, pinaiinom ko siya. Pati yung kapatid ko, umiinom na din.
11: So kunin ko lang po yung complete name po ninyo, ma'am, at saka yung address po ninyo.
12: Virginia Magnumalate, Barangay 79, Obsad, Maras Baras, Tacloban City.
11: And ilang taon na po tayo, ma'am?
12: 46.
11: 46 years old. And proud user,
12: yes,
11: po ng Life Extension,
12: yes,
11: Vitamin
12: po, sir,
11: D3.
12: Proud user talaga.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers nila. Kung gusto natin nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kaya for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3. Plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya mahamot, mananam kag available naman sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Tandaan nato ng brand Vita D Plus coffee mix, the first ready to drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer killer, cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay ti ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higo nga nagtipon dira sa aton nga colon. Kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higo sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higo dira. So hindi pwede nga magtiner ang higo sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubig kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higo. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sang aton intestinal lining, nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi natin ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa yan magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So tinluan ang colon, ugaliun nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
9: Thank you dyan, kag... ginapasalamat ang ginatong ating mga listeners, no? Sa padayon nilang pagsakdag, pagpamati sa sining aton nga program.
0: Kag finally, vitamin D3, makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies. Kag sa tanan nga brand sang Life, iyon naton ang pag-inom sang masaligan, brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind for how many years? For 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sang aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confident sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
13: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
16: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
17: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
18: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadyo.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Oras tatak alas 6:00.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking at tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginaan ay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya ako ng maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 ng may visio.
6: Ang visio
8: ng may D3.
6: Mabakal, sumanguti ka.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: Mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS Nuns Corn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nuns Corn Coffee
2: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
2: para magpabiling ka nga healthy,
1: focused kag energized. Nuns Corn Coffee.
3: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
4: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Ang iBerry ay
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.
7: Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka.

0: Philippines sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na

0: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
1: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa ating mga karadzuman, Philippine Standard Time, na 6:06 na sa gabi.
6: RMN, Roda, Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN, Roda, Balita sa Gabi.
5: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi.
7: Adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 30, 2026.
5: Sa ating mga karadyuman, kita ang mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 7-7-4.
7: Kung inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
5: Subong agabi, kaming inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Rezi Danioso Bordo.
7: At ako naman si Radyuman Lineth Fernandez Silatriz.
4: Headlines.
5: Sa dalagkuan nga balita sa Balita Lokal, Governor Defensor ginpangunahan ang pagsumpa sa 20 ka mga mayor sa Pledge for Good Governance.
7: Balita National, Malacañang ginpasiguro nga nakatutok si Marcos sa sitwasyon sang Pilipinas sa tunga sang lapnagon nga pagbaha.
5: Sa Balita International, mga rescuer nagabomba sang hangin sa hydropower tunnel sa Nepal, agud pangitaon ng malapit 1,000 kaobrero nga missing kasunod sang makamamatay nga pagbaha.
7: Balita sa negosyo, DA nagtukod sa opisina nga magadumala sang rice-related programs.
5: Sa hinampang, Justin Arana magaupod sa gila sa ilahampang batok sa Iran sa 2027 FIBA World Cup.
7: Kag sa showbiz, Sabrina Carpenter ginselebrar ang unang anibersaryo sang iya man's best friend album.
5: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal.

0: Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagsumpa sang 20 ka mga first-term mayors bilang kabahin sang ilaliwat nga pangako sa tampad. Bukas kagresponsable nga panggobyerno. Ginhiwat sa Camp J Hotel sa Baguio City ang graduation ceremony sa Leaders for Excellence and Public Service Open Government Fellowship Program of Mayors for Good Governance Incorporated. Ginhatag ni Governor Defensor ang Oath of Commitment sa mga alkalde nga ginsundan sa ila pagpirma sa pledge bilang simbolo sa ila commitment nga i-apply ang mga leksyon nga natunan sa programa sa ila tagsa ka mga syudad. Nagpaambit man sang ila eksperyensya si Mayor Raisa Langkungo sang Palat o kon Paglat Maguindanao del Sur kag Mayor Paul Joseph Untaran sang San Jose de Buenavista Antique. Tinutuyo sang LEAP Fellowship nga mapabaskog ang kapasidad sa mga bagong alkalde sa pagpatuman sang transparency, accountability, partisipasyon sang pumuluyo kag maayo nga serbisyo publiko.
1: Sa iban pa nga balita lokal, gininganyo sa Philippine Army ang mga kwalipikado nga miyembro sa komunidad nga mag-apply agud manginisa ka Army Reservist. Sa interview sa Armen Iloilo kay Colonel Michael Asuncion, Director sang 64th Community Defense Center sa Philippine Army, ginpahibalo sini nga magasugod naman sini nga Setyembre ang ira recruitment para sa second batch sa mga magapaidalom sa Basic Citizen Military Training o kon BCMT agud mangin kabahin sang Reserve Force. Suno kay Sunson nga ang Army Reservist amo ang mag-augment sa tion nga kinanglano ng ila serbisyo ilabi na kon may giyera o kon may mga kalamidad.
2: Ang pinaka-ultimate goal nito is to serve as the base expansion of the regular force in times of war. So ito yung mag-augment sa strength ng ating mga kasundaluhan pag nagkaroon ng mobilization. Yung pangalawang

0: mission ng Ready Reserve is during peacetime. So nag-assist sila sa mga DRO operations. Number 3 is yung assist in socio-economic development, and number 4 is to assist in the protection of the government facilities. So yan yung mga trabaho ng ating mga reservists. Maliban dun sa war fighting, nagre-render sila ng community services.
1: Payag niya nga ang BCMT gapaidalom sa 40 kaadlaw o kon 45 kaadlaw nga in-house training sa Dingle, Iloilo ang makapasar nga aplikante. Patag sa direktor nga dapat voluntaryo ang pagpartisipar sa nasambit nga training kag para lamang ini sa mga Pilipino nga nag-edad sang 18 tubtob 45 anyos. Para sa dungay impormasyon sa recruitment o kon recruitment kag application sang Army Reservist, magabisita o kon magbisita lamang sa talatapan sang 604th Community Defense Center nga nahamtang sa Barangay Magsaysay, La Paz, Iloilo City.
0: Yung programa natin sa ng Philippine Army, yung sa BCMT, hindi ito regular program. So take advantage of this quota. Baka next year wala na naman ito, maabutan na kayo ng edad. So join us, mag-visit lang kayo sa Community Defense Center for further informations.
1: Ang kabahin sang pagpangagda ni Colonel Michael Asuncion, ang director sang 604th Community Defense Center sang Philippine Army.
2: Sa dugang panaton nga balita lokal, ginalauman ang ginabanta 300 ka mga pamatan-on gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang Western Visayas nga magatambong sa Live Catholic Conference 2026 nga pagahiwaton sa September 19-20 sa Washington College of Iloilo sa Ledesco Complex. Sino kay Rosa Louie Palmares, event head sang Live Catholic Conference 2026. Ang tuigan niya pagtililipon ginaorganisar sang Singles for Christ to Western Visayas kagbukas hindi lamang sa mga miyembro kundi pati man sa tanan niya luyag magpasakop sa mga hilikoton para sa pagtuo kag katilingban.
3: Upcoming September 19-20, we're happy to announce na Kita Disirilo will host the yearly or annual Live Catholic Conference for the Western Visayas, inclusive pa di ang Negros and Bacolod as part of Western Visayas. No, so we expect to gather 300 or more singles and from parish youth ministries to gather, no, especially to experience faith.
2: Sa sininga tuig, ang tema sang conference amo ang common grounds nga nagatuyo sa paghiusa sa mga partisipante paagi sa ila pagtuo kag eksperyensya bilang mga Kristiyano. Lakip sa mga lauman ni hilikoton among Young Catholic Leaders Summit, talks, workshops, breakout sessions kag nagkalain-lain yung mga programa para sa pagpadalom sang pagtuo.
3: So this year, coming from our Pope Leo's theme of work, journey together or solidarity, walking together, ang tema subong is common grounds. Palakaton ng parehiyon, no? So ginabatsag mo, ginagyan mo, kinabaan ka man subong, ginaulanan. So we're journeying together with you in this conference. So,
2: ang kabahin sang pahayag ni Rosa Louie Palmares, event head sang Live Catholic Conference 2026. Para magpasakop, mayara sang 1,000 peso o kon 1,500 pesos nga registration fee, lakip sa mga inclusion sa ni ang meals kag conference kit. Sa mga indi miyembro sang Singles for Christ, mayara sang 50% nga diskwento o kon 750 pesos lang ang ila bayaran nga registration fee. Bukas ang registration tubtob sa September 7, mahimo makaparehistro paagi sa CFC SFC Western Visayas Facebook page kagamiton ang registration link o kon QR code. Magluwas sa conference, mayra man sang social action activity sa September 5 o kon 6. Lakip na ang mga feeding program, pagbisita sa mga ospital, kag iban pang outreach activities kaupod sa mga lokal o kon lokal nga parokya. Tinutuyo sa mga organizers nga padalumon ang pagtuo sa mga pumalasakop kag ipakita ang ila pagtuo sa rangman mabuhi pinagi sa pagbulig kag pagserbisyo sa iban. Ginaagda ang mga pamatanon, single, pamilya o kon pamilyado kag komunidad sang parokya gikan sa bugos nga Western Visayas nga magbuylog sa sininga Live Catholic Conference 2026.
1: Sa pihak nga bahin, patay ang isa ka mangunguma matapos gintiro sang wala pa ginhingadlan nga sospek gamit ang .45 caliber pistol sa Barangay Tuboran, Haniway, Iloilo, kainasang kaagahon. Ang biktima ginkilala kay Felipe Herrera Jr., 54 anyos, residente man sa mga lugar. Sunog kay Police Captain Randy Lambungan ng Hepes ang Haniway Municipal Police Station nga nagpadulong sa bilasyonan ng biktima bangod na patay ang ilang himata. Iukon himata, pahayag ni Lambungan nga sang mangihi kontani si Herrera, ginsundan ini sang suspect kag intiro sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginsinis sa opisyal nga may person of interest naman sila sa natabo nga pagtiro patay sa mangunguma. Dungan pa niya nga duha ka anggo lang ila ginasundan. Una mo ang away sa duta sa diin may nakabais nga tawo ang biktima nga parehas man niya nga caretaker sang duta sa lugar. Ikaduha mo ang may ginkagat nga tawo ang iya nga tutoy nga posible may problema pinansyal sa pagpabakuna sang anti-rabies. Nagapanawagan naman si Lambungan sa suspect nga magsungka na kag atubangon ang nahimo sini nga krimen.
2: Oras Philippine Standard Time na 6:16 na sa gabi. Sa ibang panaton nga balita lokal, ospital ang ikon gindangatan

0: Sa dugang panaton nga balita lokal, ospital ang gindangatan sang 8 ka tuig nga bata nga lalaki matapos maigo sang pertahan ang iya ulo sa barangay Bagakay, Tigbawan, Iloilo kahapon. Ginhinagong biktima kay alias Hans kag hinablo sang hubog nga si alias Nonoy, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang Arman Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station nga masulod kunta ni si Nonoy sa Ila Balay agud magtulog pagkatapos mag-inom-inom. Sino kay Mansoy nga naakig ini bangod indi mabuksan ang pertahan. Dugang pariya nga sang nagpalapit na si Hans sa pertahan agud buksan ini, gingulpi sang tiyo ang pagtulod rason nga naigo ini sa ulo. Nahibaluan nga masami nga nagamaoy si Nonoy kon makainom sang makahulubog nga ilimnon.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, arestado ang 27 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa barangay Bakong Dumangas, Iloilo kahapon. Gininago ang subject kay alias Bajaw kay ginakabig bilang isa ka high value individual ukon HVI. Nakuha sa iya paghinakop ang 20 grams na kabugaton sa ginapayag illegal nga droga nga may 136,000 pesos nga market value. Preso na karon ang subject sa Dumangas Municipal Police Station kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 965 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Oras, Philippine Standard Time, 6:18 na sa gabi. Sa iban pang balita sa Balita Nasyonal. Gindepensahan sang Malacañang si President Ferdinand Marcos Jr. kasunod sa paglaptas sang video online kung sinin makita ang ginakantahan niya ang iasawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday celebration sini sa tunga sang lapnagon nga pagbaha sa pinakabangin sang Luzon bangod sang Southwest Monsoon ukon Habagat. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagapabilin nga Presidente si Marcos diin man siya magkadto. Pahayag niya nga ang paghatag ni Marcos ang tsempo para sa iya pamilya, wala nagakahulugan nga nagauntat na ini sa iya katungdanan o kung nagatakop ang operasyon sang gobyerno. Ginpasiguro sang tagpamaba nga sa tunga sang mabasko nga pag-ulan kag pagbaha sa pungsod, nagabantay ang presidente. Dugang pa niya nga ginmandoan naman ang opisyal ang mga natungdan nga ahensya agon ipasiguro ang kaluwasan sa mga pamuluyo kag gilayon nga pagdulong sang bulig sa mga apektado.
1: Sa iban pa nga balita national, ginproklamar si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga bilang representative sa Cavite 4th District matapos magdaog sa special election kahapon. Nakaangkon si Barzaga sang 201,893 votes pagabuslan niya sa ang pwesto nga nabakante sang iya anak nga si Kiko Barzaga matapos ini nga ginkakas sang kamara bilang kongresista sang Hunyo. Ginsipa sa pwesto si Barzaga bangod sang sunod-sunod sini nga pagpakita

0: Oras, Philippine Standard Time, 6:21 sa gabi.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Padayon ang ginapatigay ni search and retrieval operation sa mga otoridad sa Nepal kasunod sa makabamatay nga pagbaha sa lugar. Sunod sa rescuers na ginabombaha dilang hangin o kunsang hangin ang hydropower project sa kilid sang Trishuli River sa din malapit 1,000 ka mga obrero ang missing. Nagagamit man sila sang heavy equipment agad makuha ang mga debris sa tunnels. Sa subong naglabot na sa halos 750 katawong napatay bangod sa pagbaha. Ginapepara naman sa gobyerno sang Nepal ang mass burial site o kunluluban sang mga biktima.
1: Balitang pangnegosyo.
2: Nagtukod ang Department of Agriculture o DA sang specialized office para sa pagpabaskog sang koordinasyon, monitoring kag implementasyon sang rice development initiatives sa lokal kag national nga level. Ang Interim Rice Industry Development Office o RICE Office sa mga magatuman o magapatuman sa mga programa sa idalom sang National Rice Program and the Rice Competitiveness Enhancement Fund bilang pagsunod sa Department Order No. 26. Sunod sa DA nga ini nga lihok magapasiguro nga matutukan ang Philippine rice sector. Pangunahan na nasambit ng opisina sang Undersecretary for Rice Industry Development na sa subong wala pa nahingadlan.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Magahampang para sa Gilas Pilipinas si Justin Arana. Ini para sa ilan natalan ang match batok sa Iran sa nagapadayon ng 2027 FIBA World Cup karon last 8 sang gabi oras sa Pilipinas. Ginkuha sang team si Arana matapos ma-injure si Carl Tamayo sa third quarter sang ila overtime win batok sa Jordan sang tinalikdan nga adlaw. Sa subong ulit sa Pilipinas ang 3-4 record sa Group E.
1: Balitang Showbiz.
2: Ginsaulog sang singer-songwriter nga si Sabrina Carpenter ang unang anibrasaryo sang iya album nga Man's Best Friend. Sunod kay Sabrina, may espesyal nga lugar sa iya tigipusoon ang ini nga album kag may wala katapusan nga magic ang dala sini nga mga kanta sa iya kalibutan. Nagwa ang Man's Best Friend sang August 29, 2025 nga may hit tracks nga Man Child, House Tour kag Nobody's Son.
0: Ano ka na yung sample sang Man Child?
3: Dito, nalipat na ako sa lyrics, ikaw gano'n.
0: Nalipat man kayo, pero nagunduhan ko na ako naging gamit ni ano ni Robin, ni Mariel Rodriguez sa pag-post na some pictures nila ni Robin Padilla.
3: Oo, nga daw mo nag-bash.
0: Yeah, because ano na siya ka-negative nga sa side sang lalaki.
3: Ano gano'n naman?
0: Man siya.
1: Balitang Showbiz.
3: Yeah. May ito si Radyo Man Mark na lang tagaan ito siguro sa mga hindi kami kabalot. Sige, ito naanta na. Siguro sunod. Sunod na lang sample. Lang.
0: Please.
3: Don't prove I'm right.
0: Ay, naglain ng tono. Oras sa ating mga ka-Radyo Man, Philippine Standard Time, 6:24 sa gabi.
2: Radyo Man Res, sige na tamayaw lang natin sang maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton sa Barso Family, sa Sitio Lictinon Arepdip, kay Tito Limpot, kay Tita Jelby, kay Jewel, kay Jaja, kay Lian, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan, dira sa Barotac Viejo, Iloilo, good evening.
0: Sa atro man niya, Facebook Live viewers, medyo mahina yung loading kay nag-brown out kay ina. Dito, Radyo Man Mark, sa transmitter, ang brown out. Ito nga, nag-stop kami. Makadali lang. Sa atin Facebook Live viewers, Florencia Sucaldito Galimpay, Eunice Kim Baniel de la Riarte, Laila Nerviol, si RV Chris Caceres, si Meli La Rosa, Nonoy Silubrico, Cleta Alfafaras, Mukaw Polonan, watching from London. Mila Dapilo Apaes, Joel Lagotang Torintino, Margarito Maramento. Kag sa iban pa naton nga tag palamati maayong gabi. Special shout out Radyo Man Lenef. Nagaisahanon gid yung maninay. sa kay Maninay Delesa Gonzalez, naga-monitor subong, maayong gabi. And by the way, announcement lang, Duga. Ang lubong sang akon magulang, si Rusty Bordon, natala na sa Sabado, September 5, may misa las 8 sa aga sa Anilo Parish Church. And by the way, mayang gabi man kay Marinoy Hector sang Tatoy Simonokan and Seafoods, kagay Maninay Marichu, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, nasa 6:27 na sa gabi. Makarazo man inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
2: Sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 30, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
2: Razuman Mark Daniel Sukal dito.
0: Kami naman ang inyong langin kaupod sa pagbalita. Ako si Razuman Rezi Danio sa Bordo.
2: Razuman Lanath Fernandez Silatriz.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
14: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman Multivitamin.
15: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Rebicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
19: Oras, tatak, alas 6:30.
20: This time check is brought to you by Best Foods Bayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
21: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
23: Hi,
0: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalot sa iya kayang balya do huo amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan andan.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Mikey C, alkaline, ng vitamin C.
27: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mikey C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
26: Mikey C, babakang abutika. TTX 500.
28: Gina Kano, ang ginibatsa ko, ang akon na UTI, kasakit gid sa akon niya, bayuwang.
29: Sa katlo, kapila ka maging
28: sa
29: TTX 500.
28: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan lang.
29: Subong kamusta?
28: Oy na, halin. Sa nag-take kami sa TTX 500 ay nagugina-patch
26: TTX 500 D3 Bio with Vizio.
30: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular na regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
26: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
26: You my Vizio.
31: Ang Vizio.
26: You my D3.
31: Magabot ka.
32: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
33: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangkong kumakablog sa Charm.
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
35: ACS.
36: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
37: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
36: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
37: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin ni ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
38: Kilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Ho may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagat iupod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
10: pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
13: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad at makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, Sagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Oras tatak alas 6:40.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
18: This newscast is brought to you by iBerry.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Make-up. Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Megamon Herbal Capsule.
8: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gani sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. GTX 500.
7: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
8: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
9: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
10: Ba, daw may condition ta priyaw?
11: Ah, oh, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
10: uy,
11: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
13: Charmin Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
15: This is Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga buta. Samphone Plus Gold.
16: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Samphone Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay, gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 6:50.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: TTX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o, gabi eh.
7: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
3: D3X 500 D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
3: Mighty C. Pabakal sa mga butika. My family history ba nakamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500 D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
15: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
14: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata kag panglawas.
16: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na work.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
23: Ako gali si Sherry. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
25: You need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hello, anak.
4: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
13: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
12: Mas klaro na bala maski gabi?
13: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulan sa...
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag super fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butik.
15: Life Extension Vitamin D3.
19: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Oras, in punto a las 7.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
7: D3.
5: D3 Bio,
7: mabakal sa mga butik.
5: D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali, si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
7: mabakal sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
9: halo up imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
9: happy kanunay.
5: DTX 500,
9: masaligan,
5: epektibo.
9: DTX 500.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
10: Bula.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay

0: 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, fab, con.
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
10: Sa liwat, mga utod ko, mga muyo kita. Pagi sa pagpanguro, sa ngalan, sa ama, sa anak, Espiritu Santo. Amen. Amay naman ng langit na nagadayo kag pasalamat kami subong oras gabi nga kami ginuga live kag sa amon nga pag panawag sa imo ibugay lang ang imo Espiritu Santo ug kami magapadayon nga mga mabakod pagi sa mga ambahanon nga kami Ginoo makahatag sang kalipay kasadya ka bakod kag paghigugma sa imo Ginoo kag kabay ang espiritu iubay lang sa amon nga nagawas niya sang amon nga harana sa Rimen si Ma'am na Linette Fernandez nga magapadayon kag ang amon nga mga gitarista kag upod namon nga mga haranista kabay ang spirit Lord iubay lang sa gihapon sa amon kay ikaw ang manluwas namon kabay sa pagpangamuyo namon kag pagampo kabay patawara kami Ginoo sa mga nabuhat ng mga kasalanan sa mga nagligan ng mga inadlaw kag subong man nila patawad man namon ang amon mga utod nga nakasalaman sa amon sa pulong sa buhat kag sa unahon kag pagpatubay Ginoo kabay ang imo bugtong nga Ginoo si Kristo ang bugtong sa amon nga mami anak sa amon nga Mama Mary nga iloy sa tanan kabay pa amen amen.
11: RMN Harana Live! Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, din papanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live!

0: Tabasco, manok sa danda.
1: Manok yet, kapanyapo na si Rafi.
2: RMN Harana Live.
1: Mayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa pagpangalagad sa aton programa Tagsa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
2: RMN Harana Live.
1: Adlaw na kita subong sa nga Domingo. Katapusan nga Domingo sa bulan sang Agosto tuig 2026. Agosto 30 kita subong sa aton mga karazuman.
2: RMN Harana Live.
1: Sa aton mga karazuman, kami niyo live gamakitaan, kagmabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Yaraman kita sa aton YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. And of course, sa tagsa ka mga radyo, kag-applic mobile application sa 774 kHz.
2: RMN Harana Live.
1: Sa kinaandan, kami ang inyong mangin kaupod subong nga Domingo. Kaupod ang bugos nga puwersa sa nga aton RMN Haranista kagaina with special participation ni Cute Nagay nga ga-willing gid perme magupod sa aton nga intro. Ako naman si Razuma Lanath Fernandez Silatriz.
3: Tatak! RMN.
1: Subong nga Domingo, maulanon nga Domingo sa aton mga karazuman. Pagaharanahon naman namon kamo, magadulong naman kami sa inyo sa mga ambahanon subong nga gabi. For sure, nagapahunay-hunay na da ang aton mga kauturan. Nakatapos na kamo dira sang panyapon. Paandara nang inyong mga radyo kag mamati na diri sa aton nga pagpangalag.
2: RMN Harana Live.
1: Hindi ko na pagpadugayon pa, kaupo na nato ng una nga magadulong sa aton sang ambahanon subong nga gabi, Pastor Nestor Caminian.
4: Ining ambahanon nga tiguluhan nagahulat.

0: RMN Harana Live.
1: Yo, first pala nga, una pala nga kanta ni Pastor daw manggapadugo naman kita Pastor. Daga maka-emote-emote naman nga ang mga tagpalamati natin subong nga gabi. Abi, pas, anong imo nga masunod nga ang bahanon?
2: Okay.
1: Subo-subo man gyapon?
2: Hindi na.
1: Hari na. Mabawi-mabawi-bawi ah.
2: Ma-note kita dire ah. Yung...
1: Mapagpag-sick naman?
2: Sige. Ang kabuhi isang tawag ginapanggit natin sa manok nga bukay.

0: Okay, sa una-unta na naman ang mga panamyo naton sa gihapon sa aton nag-sponsor sa aton panihapon, no? Sa kay Ma'am Gingging Farillon, kag Nanay Elvira Farillon, mayong gabi gid sa inyo, kay Tay Taro Gardusi, kag Ma'am Silia Castro dira sa Tapas Capiz, kay Nonoy Ganson, Ganson Instruction Supply sa poblasyon Igbaras, Iloilo, mayong gabi sa inyo. Kay mga kay Mayday Marisol Gasis, kag sa iya bata nga si Aldrich Gasis, mayong gabi sa inyo dira sa Barangay Ingore. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa amon sa Barangay Ingore, mayong gabi sa inyo. Hindi tagad ka mo matag-isa sa tungod sa amon oras nga tama kalipot, no? Kay Richard Katipunan Bahuyo, kay Charlie Bahuyo Balintin, Balinti, kay Rufa Banuyo Balinti, kag subamang kay Lito Bahuyo Balinti, sang Barangay Ablan, Kalinog, Iloilo.
1: Okay. RMN Harana Live.
0: Ayun kita, Ma'am Linit.
2: Madamugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian. Naka-standby naman ang aton masunod nga RMN Haranista nagikan sa Banwa sang Kabatuan, si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon, Gusto ko labuton.

0: Tatak RMN.
1: Ginatamya ko na sa mga barangay Toboran, mayong gabi lang sa kay Jo, kay Danilo, kay Chiri, kay Nato, kay Santino, kay GB Pusa, kay Katkat Binincion, Binincion, kag si Ilian Pusa, kag si GB Pusa. Kung may kamo traksyon kamo nga lupa dyan, kanto lang kamo kay GB Pusa sa Pututan, Iloilo, sa Mansilda. Ang Mansilda po ni Raria Service, ang sa barangay Bulolaca, New Lucena, Iloilo. Kadto lang kamo kung kay Larry Mansil, kung kamo may mga minatay dira sa may Bakan, Kabatuan, Iloilo. Ako ang magnatamiyara si Nanay Nita Cabanyas, kag si Koki, kag si Uni, kag si Ricky, kag si Bukay, kag si Idna, kag si Lansoy, kag dira sa may barangay Hanipaan Isti, Kabatuan, Iloilo. Ako ang magnatamyaw dira si Buyet Portodo, si Junjun, si Junjun, si Totong, si Laning, si si Pusing, si Pangga, si Tikbo, si Grace, si Burn, kag si Minty Talamor, kag si kag si LC Malcontento Sadya, kag si Herman Sadya.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona sang Kabatuan.
3: RMN Harana Live.
2: At is kita magsaylo sa aton nga masunod nga RMN Haranista, ang inanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Resha Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, ang Lucille Depot Corporation, ang Li Oil, Coastal Hotel, kag 3D FCRC First Leasing Corporation. Namtang sila sa Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Sa dungang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Resha Group of Companies.
3: RMN Harana Live.
4: Dira sa Benedicto Haro, si Barangay Captain Abelardo Salting, mayong gabi si Moda Cap.
2: Mayong gabi gid. Sailo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, naka-standby na si Brad Rafi Sebanyes sa iya ambahanon Walay Angay. Yes.

0: tao.
1: RMN.
2: Kung yung manubilot, grasa ba nasa chup-chup, dahil mo pinanan na sawa, kag sa barangay Batitikalo, sa kay Bami, manukmano, kag sa iasawa kay Virgil Ligaspe, mayong gabi sa inyong mag-asawa, Jigs, sa banong sa reception, mayong gabi kay Nunong Jigs, kag amir na sa kainanda sa food court sa reception, no? Sa kay Didi, meron na kagay, June, Disyembre, ang Rinas Pharmacy da sa food, kilid lang sa James sa Concepcion, mayong gabi kay Sir Espading, kag kay Inday Lilipit Onyati, kay Phil Magali, kag kay Minoy, tarde, mayong gabi, kag mayong kumati, kag ginatami ako, ginagalian, dispatcher ng CRS, no? Kay Santi Crispolo, kay Ganao, kag kay Las Pobres, kay Panoy nga nagabaligya sa Binangon, sa 666 nga, sa 6691 kay inang sakyan kung wala ko po pamasay, salamat Ged, sa ang driver si Kalubay, kag ang 6670 nga nagapatawag it sa gabi karoon. Kag, Dragali Sabak Layano, sa tanong-tanong yung mga vendor, mayong gabi kag mayong pumatang ang ginapangunahan ni Dudoy, kag ni Maripe, kay Dario, kay Richard Daes, mayong gabi sa inyo tanan, dasa akon mang kasimano sa Concepcion. Ma'am Nanit.
3: Madam Ogid nga, salamat sa gindulong sa aton nga ambahano na ka-recharge gid siya. Grabe, ginang iyang abiret. Sir Lando Garcia.
4: RMN Harana Live.
3: Antes kita mag-silo sa atin masunod ng RMN Haranista, ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sa Nick's Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Baw nagaulan na naman, kanami na naman maghigop sang manamit kag mainit nga sabaw. Gusto mo bala sang inasal batsoy bukupay kag madamo pa? Magkato lang sa Nick's Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branch sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag lapit na lang gid magabukas na ang ila ikapulo nga branch dira sa Banua sang Kabatuan. Sa mga taga probinsya, ilabi na dira sa akon mga kasimanwa sa Quinto Distrito, mahimo nyo bisitahon ang next ila branch sa Sara kag sa Banua sang Barotac Viejo Iloilo. Sa mga taga Cuarto Distrito naman o kun mga taga Fourth District, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City, may duha da sila ka branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga First District, Second District kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabala ka bangod madamo gid kamo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours gid. Kun naga crave kamo nang ka gahon, pwede gid kamo magkapa-deliver o kung makakadto dito sa ilang physical store. Mayara man sila sang branch sa 1688 building sa Tubang San Robinson Mall, kag of course sa La Paz Public Market. Next, Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Peñasal.
4: RMN Harana Live.
3: Saylo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Sir Jomar Sayas sa iya ambahanon sa Higad sang Sapa.

0: Amay yan, gabi na gano'n sa may tapos ng Dimaras, no? Si Junelo, subong mo si Shaysay. Subong mo dito sa Bartok Bio, no? May dahil pagmahati kay Madam Monina Binubal. Subong mo kay Junelo, kasi yan yan. Subong mo kay Jusilin. Subong mo kay Junior Jumar. Subong mo sa pinalangga kong asawa nga si Arlene Magbanwa Sayas. Madam, salamat kay Ma'am Ninit.
1: Madamo gid nga salamat kay Sir Jomar Sayas nga bago ang haircut yo. Sa gindolong sa aton nga ambahan.
2: RMN Harana Live.
1: Sige, sino masunod sa story ka?
3: May isa pa. Ay ning ambahanon may dako gini nga pagtudlo sa pagpangabuhi sa mag-asawa. Ginatiguluhan pare-mare.

0: Akay kasari ni Hermano gali dira sa amon mayong gabi sa imo, no? Kas mayong gabi sa imo, da kita na kita dabo sa bye-bye, no? Mayong gabi sa imo dira kaday tulito ay kaday nero kay Kristus to, kagnitiri Kristus to, mayong gabi dira sa inyo. No, kaga sa iba naman dira ang tagpalamati, hindi tako mamatagisisa, mayong gabi gid sa inyo, matanan.
1: RMN Harana Live.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Pastor Nestor Caminia. Nanginani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural nga mga ingrediente nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax ka na, mahamot pa. Mabakal sa inyong mga butika, kag sa Mary Mart Mall, sa Shop at Samara, malapit sa main entrance, sang Ila Activity Center. Sa mga taga Barotac Nuevo, mabakal nyo ang Soft Touch Wonder Oil sa DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, kag Sonji Pharmacy. Sa mga taga Kasimanwa ko, o kung mga Kasimanwa ko dira sa San Rafael, mabakal nyo ang Soft Touch sa Diatras Drugstore. Sa mga taga Kalino, gyera ang Soft Touch sa Farmacia Dorego, RJM Pharmacy, kag J. Beloso Drugstore. Sa mga taga Leon, Life Cure Drugstore, J. Kabatbat Pharmacy, kag Farmacia Cabardo. Sa mga taga Jordan, Guimaras, JTM Business Ventures Incorporated, kag Budget Marge Pharmacy and Grocery. Para naman sa mga online orders, pwede nyo gid ma-check ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
1: RMN Harana Live.
2: So po na nato ng aton katapusan nga manugamba subong nga gabi, Sir Serge Velliaria.
3: Oh, timsong ni Larry Herona.

0: ang marimari na tulong sa inyo sang Bernadette Trading kag si Parisitong Garcia, ang Bernadette Trading Super nga una manis by Parisitong Garcia na kag si Nadette just Fuente Street Iloilo City, una manis si Parisitong Garcia. So mayong gabi kay guwapa siya ron sa Saksinter sa the same nga kalye. So bungman sa kay Jorma Yoram Kalyasa kay Norman Capri, may gabi sa inyo tantanan yan. Subong man yung gabi sa Tiger Shark, sa Gihapon, sa kaya Madios, sa kay si Judy Madios, sa Kasing-Kasing Molo. Okay, may gabi sa inyo tantanan yan. Okay, marimar para sa inyo tantanan, Manua. Ma'am?
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: Of course, madamo man nga salamat sa aton mga RMN Haranista nga nagupod gid sa aton subong nga gabi.
2: RMN Harana Live.
1: By the way, ang ininga bahin ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo na hamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-2986-375. Sa liwat, kung nagapangita ka mo sang quality nga pork kag beef, magkanto lang kay Mr. Johnny Figuro dira sa may ground floor sang New Iloilo Terminal Market, o kung mahimo nyo gin siya i-contact sa iyan numero ng 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka nyo.
2: RMN Harana Live.
1: Of course, mayong gabi man dira sa RMN Funds Club Singapore Chapter aton nga admin officers kag members kay Mama Rosie Simaurio, G. Pares, Mela Yebra Tirucha kag kay Ma'am Belhor.
2: RMN Harana Live.
1: Naka-standby na sa pihak nga linya. Check naton anay ang resulta sa ngaton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo, Razuman Mon Kapalihan.
3: Probinsya sang Iloilo. Yan ang ating sinasigan pero sa mga kapila sa susunod na Agosto 31st, 36, number 36. Operation Specialist, Mr. Raymond Pinyol, kagaton nga STL Representative, Mr. Aldrin Dabi. Second, winning number, yari na. Numero 3, kagaton siring nga second winning number. First, the winning number na to, numero 36, second winning number, numero 30. Kagaton siring nga, the district person, Mr. Barry Cortez.

0: bata. Si Yari na katong sinin niya, tatlo nga numero. Numero 12, 36, 30, 12. Mani atong sinin niya, resulta sa ngayon, subo nga gabi sa atong sinin niya mga kumalaya. Ang atong sinin niya, judges to person, Mr. Barry Cortesano, kaupon sa iya, sinin niya mga members, Clark Inoviva, Mark Christian Barcelona. Kagpapil, Kimero. Trade by size, 30 kag 12. Direkta din sa FPL Draw Force ang PCSO kasang Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Moon, Yales Kapalian, Pata Carmen.
1: Madam Ogid, nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa nga aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Agosto 30, 2026. Sa mga wala nakaabot, to recap, ang mga tatlo kal mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 36, 30 kag 12. Sa liwat, 36, 30 kag 12.
2: RMN Harana Live.
1: Andes kita nga magtakop, ginatamyaw nato na yung mga nagaupod sa aton nga Facebook Live. Ernesto Lavore, maayong gabi watching from Negros Occidental. Laila Nerviol, Danilo Layos, maayong gabi. Niel Oconolivito, watching from Barotac Viejo, Iloilo. Sir Carigaba Richard, Digna Sobretodo, Iluminado Zamora, watching from Lemery, Iloilo. Roselle Libertad Liado, Rosario Adorador, Edsel Mohal, maayong gabi. Ramel Javeliana, Tristan Wyatt Gulay, Nena Piniel Bell. Kag sa iban pa naton ng mga tagpalamati, mag-pause kita na for a while, kag mag-panumbalik naman kita para sa aton masunod nga program. Ang oras, Philippine Standard Time, tatak las 8:01 na sang gabi. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukaldito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa, sa ngatan Armen Haranista, ako ang inyo alagad, Razuman Lenneth Fernandez Ilatriz.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: 39.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Narito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ng kipok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't sagan ko nga? Buwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Kaya bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epektos ng super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa Iberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
1: Tilawi man ang bago nga produkto nga Iberry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Mimi.
5: Dalmi kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
5: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
3: Pamakal sa mga butika.
1: My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compounds nga nagapanugos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo para mismo. DDX 500 D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Certified. Ito ang DIWOT sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:12 na sang gabi.
2: Campus Patrol.
3: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
2: Campus Patrol. Campus Patrol. School events. Student views. Academic news. Campus Patrol. Campus Patrol.
4: Tingog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan.
2: Campus Patrol.
1: Mayong gabi sa aton mga karazuman, welcome sa ikatatlong episode sa aton panibago nga programa diri sa RMN Iloilo, ini ang Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, katapusan nga Domingo sa bulan sa Agosto tig 2026. Agosto 30 na kita sa aton mga karazuman. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, sa YouTube DYRI RMN Iloilo all capital letter, kag of course sa 774 kHz sa inyo mga radyo. Subong nga gabi, ako sa gihapon ang inyo mangin kaupod, ako ang inyo alagad Radyo Ma Leneth Fernandez Silatriz. Subong nga gabi sa aton ikatatlong episode sang programa, wala kita anay sang physical guest subong because unfortunately masako-sako ang aton nga mga bisita kuntani subong nga Domingo, but fortunate enough man para sa aton bangod nga ahead of time na interview man aton sila, kag nakuhaan sang ila opinion may kaangtanan sa bago lang natapos nga August 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Ba, congratulations gid sa aton mga registered medical technologist. Kadamo gid sa akon mga feed, kita ko pag scroll ko pa lang sang nagwa ang resulta sang Martes, August 25. Napunan na ang aton nga Facebook feed sang mga registered naton nga mga medical technologists. So subong kuntani nga Domingo mangin kaupod naton, of course ang aton mga top notchers bugal gid naton nga mga Ilonggo, especially ang University of San Agustin. Bangod nakaproduce sila hindi lang sang isa, hindi lang sa duha, kundi tatlo gid ka mga top notchers. Tatlo gid nila ka graduates ang nalakip sa listahan sang top notchers sang 2026 sa Medical Technologist Licensure Examination. And not just that, because ang top 1 ang nagpanguna gid not to mention nga ang mga nagkuha sang exam, 5,634 tanan. Dito sa ano ba lang nga ang rank 1 halin sa universidad diri sa Iloilo City. So mapamatian na naton karon ang iya mga sentimiento, mga tips kung paano bala siya nagpanguna, hindi lang siya kundi ang duha pa niya kakaupdanan nga nag-rank 6 man kay nag-rank 10 sa nasambit nga pasinawan. Of course, ang University of San Agustin in general, nag-top 9 man sa kabugusan ng top performing schools. Congratulations, gid, kag sa ila ang nag-top school sila matapos 178. So, 119 nila ka mga examinees ang nakapasar. Although, wala nila nakuha ang 100% ng passing rate. Do ano bala ka bugal ni kagdungog? Halin gid sa ila universidad ang tatlo sa pulo ka mga top notchers. Actually, hindi malang gani pulo kay sa isa ka top sa rank 6 I think. Anom na kabilog ang nagtie. Kung lang tawon mo gani ang mga resulta o kung ang mga points lalapitay malang. Pero syempre, dako gid niya nga bugal kag dungog para sa University of San Agustin. So, subong nga gabi, of course, kaya hindi natin sila makaupod. Again, try man natin nga i-guess gin sila. Pero ti, sa nahambal ko na, sa Tuesday lang gin pag

0: Wa, tigin na ulan man sila gani sa mga press conferences sini nga semana kag subong pa lang nga weekend ang ilang time para magka-celebrate kaupod ang ilang pamilya. So, of course, itagaan man naton sila sang tiyempo para sa ilang pamilya. And pamatian na lang nato ng aton nga mga na-interview sa ila. Sang nagpatigayon sila sang press conference sa bahin sa University of San Agustin sang nagligad nga Wednesday. By the way, para sa mga wala nakabalo, ang nag-top 1 sa August 2026 Medical Technologies Licensure Examination, amo si Marty Angela Hanagap Policarpio. Tumandok ni siya sang Pavia, Iloilo. Para sa mga gusto pagid makilala si Marty, in-feature man naton siya sa aton Be the Best program. Nagit pagwa on air kahapon sa programa ng Day Razuman Ovi Guaso kag Razuman Regan Arlos sa STP3. Para sa gusto maglantaw sang video na post man na sa Facebook page sang RMN Iloilo. So si Marty ang nagpanguna. Sa nahambal ko na kaina sa masobra 5,000 kay examine siya ang nag-rank 1 matapos nakakuha sang 92.90% nga passing rate. Rank 6 naman ang iya kaupod, si Iris Corn Villarisco Magallanes. Nagkakuha naman niya si Iris Corn sang 91.80% nga passing rate. Samtang rank 10 si Lyle Josh Castillo Sikapuri nga may 91.30% nga rating. So, muna sila ang top notchers nagikan sa University of San Agustin. Kag ang USA in general, rank 9 naman sa top schools nga may 90% nga passing percentage nga may 50 or more examinees. Sa nahambal ko na kaina, 178 nila sa 190 ka examinees, 12 lang ang wala nakapasar. May passing rate sila nga 93.68. So, congratulations again, of course, sa University of San Agustin. Campus Patrol! Unang-una ton ang nangin reaction sa ngaton mga top notchers, mostly good sa ila, especially ang rank 1 sa na-interview naton the day after magwa ang resulta. Daw halos hindi pagyapon mag-sink in sa iya ang resulta sang board exam. So, hindi pa siya gyapon makapati, especially nga self-review lang ang natabo sa iya nga case. Balanta man yung self-review, wala kang ganyan sang saligan nga iban kundi ikaw galingon mo man. Although may ara man siya, of course, sang review center, mas ginpili ni Marty nga review sa ilalang balay. Kasi siya nag-physical, gid ba lang makadto ka gid sa review center, di mas mabudlay na ang challenge na madaya kung paano mo i-motivate ang imo kaugalingon. Kaya wala kaya sa motivation nga magadto sa review center adlaw-adlaw, mabugtaw ka para makadto sa review center aga pa. Ikaw lang gid sa imo kaugalingon. So lang tawon naton anay ang reaction sa aton mga top notchers sa nahibaluan nila kung ano ang ila o kung nga nakasulod sila sa listahan sang top notchers.
1: Honestly, cause late na abin na release ang among results about mga 12:45 a.m. na siya na-release. So, to be honest, wala na akong nagbantay. Kaya ang bago ko, magbuktaw na lang ako, tanawal ko kung ano akong result. Pero gin-inform din ko ako nga manghod kay nakita igid ba lang result. So pagkita ko nga lang kung nga ara ko sa top, gid ba lang, low feel ko, biko like fabricated siya or fake siya. Kay do, hindi ko yung pati as kasubo actually. Do feel ko, do ga dream lang ko. So amo na, do hindi ko magpati as kasubo. And I feel overwhelmed din. Pero thankful mo ko gyapon, especially sa akong review center and of course sa akong nga alma mater, which is Sanan.
2: For me, very surprised. Ako upod ko sang ang barkada ko man nga actually mga nagkuluwa man sang board exam. And since lulupot na kami that time sa nagawa ang result, so na-hype up mo kami tanan. And ako personally na-surprise mo ko gapon na na-top ko man ang words kay given sa akong nga context nga nag-start na akong medicine sa West Visayas State University. So that so nagsabay ilang ano ang board exam kagang first year ko subo. Pero nevertheless, I believe na naging okay man dyan po ng preparations and conditioning man. So I'm very happy dyan po for the result. Siguro, kamay ko ganyan, nasortihan man dyan po nga kahit pa paano naka-arm man dyan po sa lista. So muna, thank you Lord. And of course, thank you again sa ang institution kay ginibuliganin kami prepare not just today but from the moment we step into the college of pharmacy and medical technology of San Agustin.
3: Ako that time, may nag-advise kaan sa ako na mag-DND lang mula mag-result. Kaya hindi, siya worth it ko laton. So, nag-DND ko for the 2 weeks. Pero at one point, sabi, kaya I was expecting a call kaya tungkol nagampang kami bala ML. Taking off ko ako ng DND. So that time, matulugan ko and the very sudden, malapagwa sa results kay abi ko mapaspo naman kinaglapaw na siya 12. And pagwa sa result, natulugan ko yung pukaw langit ko and muna, nabalaan ko. Pero that time, do wala ko may ma-feel. Wala nga, ano gin, do ara ka sa blank state. Kando overwhelmed lang. Kag, especially, di ara, di ko bala sa last, bala na spot. Kaya di ba, kung ara ka sa last na spot, do more on. Si Imo, bala gina-compare sa iba. Nga, halalapit na lang ko mag-top na chair, bala few points na lang. And dito ko gid na patunayan, bala nga do fit strengthening siya. Kay habang bis ni Mami, kudaan na if it's meant to be, it's meant to be, bala for you. Kay during the last few times, bala sa exam, kaya ako wala naman ko dabi, nag-asa, bala, na makaplace pa. Kaya hanggang ko damo, naku basics, nga wrong, muna. Ito, gawin na lang ito sa passers. Di ba, do like, few minutes after sa exam, di ba, do may mga items ka na nga hindi mo balaan. Ito, gahampang-hampang, nalang ko bala nga A, B, C muna. Kaya, do wala na siya, pero, it's, ano, di mo nabalaan, bala, do, wala siya sa akin, gana to na. So, hampang-hampang ko na, it's more of lottery. Kaya, di ba, kung mag-inislan ka lang nga isa, hindi tagdag ka na doon muna. So muna, do faith strengthening na ganyan na kung para si mo, hatag ni Lord, hatag na si mo ni Lord. Campus Patrol!
0: Nabatian ang aton mga top notchers sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. So kung nakita nyo sa ilang mga sabat daw, almost all gid sa ila, wala nag-expect nga makasulod sila sa listahan sang top notchers. Kung ako man siguro magkuha sang board exam, sa kadamo-damo bala, 5,000 ang nagkuha sang exam. So, hindi ka gid makapati. Sa interview naton gani sa kay Marty, ang rank 1, naton nga be the best segment. Ginambalya nga day 1 pa lang kay sa hibalos ang tanan, ang ilan ni nga board exam, duha na kaadlaw. Pareho man sang nursing, I think. Mga medical field nga board exam, duha kaadlaw. Ginambal ni Marty, sa first day pa lang, do na burnout na siya, na-stress na siya. Kay matyaga niya, draining, piladaan ka items na sa isa kaadlaw. Pag matest, gid ang imo memory, tikon na do wala iya na kapreparar ang imo utok sa board exam, day 1 pa lang daw masuko ka na. Ay, ang bahay nila gani, first day pa lang daw wala na gidya sila maglaom. Ang gila lang, ang goal is makapasar. But, ti, hindi na iya mo ang will, guro sa Ginoo. Ay, ang bahay ganis ang rank 10, if it's meant to be, it will be. Destined gid sila ya guro para maging top notchers. But of course, antes nila malabot ang inang kadalagan, just like any other students, just like any other board takers, nag-agi man sila sa mga nagkalain-lain nga stress. Hindi gina naton malikawan, bisan gani wala ka pa yan nagkuha sang board exam. Sa pagtapak mo pa lang sa pag-eskwela, na not just sa college, ha? Bisan na pag elementary mo pa lang, high school, senior high school, nagapangatubang ka na gid sang academic stress. Not just that, may ilay nagkalain-lain pagkitang stress nga nag-aapekto man sa aton nga pagtuon. So, ibaloon bala naton kay napamangkot man naton, of course, antes sang ilang victory, nag-agi man sila sa mga pagtilaw, mga challenges, especially academic stress. Pamatian naton sa liwat ang aton mga top-notchers kung ano bala ang ilang mga nangin stressors sang nagakuha sila o kung nag-review sila para sa board exam pag college nila nung mga ginpangatubang nilang challenges kag paano nila ina na-overcome.
1: So in my case, medyo nag-stay consistent and disciplined since purely online nagit ko kag sa balay bi ako nagit for me isa. So like doon nakadepende lang gidya sa ako nya nga muna dapat may motivation gid ko magtuon. Pero like may are actually times nga doon na lumos na ko sa ako ng mga backlogs and do good out na ko sa kagulingon ko if ano man kaya ko pa ni pasaron kay feel ko do ulihin ako bala sa ako ng mga peers. Pero ang makapa-strengthen ng gid sa akon is ang akon, gid na family, kasi especially ako, mga pakaisa. Because if may hara times na burnt out, nagid ko, if feel ko hindi ko kaya, na, duga try lang ko nga magwa bala ko, kaya kailangan ko mandaan magwa sa balay, na hindi nang gid nga puro tuon lang. Kaya para muna makasocialize ko sila, sila muna naghatag some strength sa akon, na muna magpadayon, na magtuon. So very unexpected, gid ang natabo pero thankful
2: ko sila. In my case, it was a very very challenging part since my class started sang July pa. So actually nag-try na ko device or expect nga since nag-start na choose kid ko mag-pursue sang medicine, so I that partly sa sacrificed man in my preparation. So, again, try ko manage akong time as much as possible. Siguro hindi madula nga may mga times nga i-sacrifice mong one thing para maka-study ka sa another thing. So, it's just finding the right balance na lang din. And hindi madula nga ma-stress ka din due to that situation. Actually, hindi bala ako, may six pagit ko nga po nga same situation sa akon. And siguro, tungod nga same kami situation, kami-kami man dyan po nang buliganay, kami-kami lang na gichindihanay. So, thankful git ko sa muto ko ang mga upod kay wala git na mulibayan ng isa kag-isa. Nag-push through git kami if ever may isa na nagkapoy na, di na-remind lang naman nga kahit na niya mapasata niya nga pito. And great, thankfully and gratefully nga pasado mo kami ng mga friends. Thank you.
3: For my support system, I will highly credit it my parents. Kay, because syempre, ang review season, bala, it's very expensive. Kay, basta expensive lang siya. Duas, sa review center ka, may food kapagid, ang imo pagid ng mga coffee runs, mabakal ka coffee, and mag-hangout ka, bala po burnout ka. And siguro ako, credit ko pagid sa parents, kay syempre, well-provided ko bala, fortunately, well-provided ko during the review season and comfortable ko sa akong nga room, may air conditioning and sa muna, lang bala nga bagay, feel ko do grateful lang din ko kay I know may itanan, bala nga may same comfort and ama lang din na, do credit lang din sa parents.
4: Campus Patrol, tingog sa kabataan, kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol.
0: Nabatian sa liwat ang aton mga top-notchers sa 2026 MTLE sa ilang mga stressors sang nag-review sila para sa ilang board exam. So, lain-lain man ang ila sabat, no? Sanambay ko na kainagani ang rank 1 kay Marty. Ang iyaya nga challenge kay T, nag-review siya sa ilalang nga balay. Tikon na amuna nga setup, bisan gani igaubra ka kung nag-work from home ka bala. Ang imo ya motivation to work, ara lang gid ya sa imo kaugalingon. Balang kaya sang urge bala nga magdali kun magbugtaw ako naga wala kaya sang motivation nga ay dapat mabugtaw ko amo ni oras kay kinanglan ko pa early kay makommute pa ako pa kadto sa opisina kaya raya dira ka lang sa sulod sang balay amo man akon magreview ikaw kay wala na siya sang obligasyon nga magkadto sa review center gid mismo physically. Ang iya naman nga challenge kung paano adlaw-adlaw ma-motivate niyang iya kaugalingon nga dapat mag-attend siya sang review nila. Guys, dumduman ko gani. Saan nag-online class pa daw, hindi ka pa mag-attend ya sang online classes mo kay virtual ma lang, di man niya mabalaan sang imong maestra kung maestra. Kung nag-join ka gidman o kung hindi kaya mag-join ti daw, hindi ka man masitaan, gid, hindi ka man makigan kay ti virtual ma lang gani. Pero of course, ti gin overcome yan ni Marty ang inang challenge pagiman sa pag-dedekargid sa iyang pagtuon. Kagati, kunara ka sa balay, kung nag-review ka lang niya, nga dira lang sa isulod sa imo puloyan, ay isa pag ka challenge kung paano mo naman malikawan nga ma-burn out. Though hindi ginamalikawan sa nahambal ni Marty kaina, eksperyensyahan niya gidi na. Kag ang iyang coping mechanism, kung magabot ang time nga daw pamatsyaga niya, malumos na siya sa ulubrahon, nagagwa siya. Importante man na sa aton mga karadyoman ang pag-socialize. Kinanglan man aton nga magwa, mag-connect sa aton mga pamilya, matupad balay, mga friends mo dira nga arasay mo palibot. Iya mo na kung ang iyang coping mechanism. Kung ma-burn out na siya sa iyang mga ulubrahon, nag-kadto siya sa iyang mga pamilya, especially ang iyang mga pakaisahan, kamaamo ang nag-giya sa iya, nag-motivate sa iya nga magpadayon sa pagtuon. Amo mala na kisa ang kinahanglan naton sa kabuhi. Kung matsyagan mo balado, wala ka na gid sang motivation, kung ang kaugalingon mo mismo hindi na enough para mag-motivate sa imo, kinahanglan mo gid nga magpangita sa iban nga tao para mag-give sa imo sang a little push. Pero syempre, hindi man pwede nga isalig mo lang sa iban nga tao. Kung mag-abot lang niya bala ang time nga daw matsyagan mo, daw hindi gid kinahanglan ang o kung daw hindi na gid makasarang ang self-motivation, mayo man ang magpangita ka sang inspirasyon sa iban. Kinatawag bala ang support system? Hug, of course, ang aton gid nga strongest support system. Makuha na naton sa aton nga pamilya. So, muna ang challenge o kung stressor sa aton nga top 1. Sa bahin naman sa aton nga rank 6,

0: Iris Karn Magallanes. Di isa naman to ya sa iyang pagpanghangkat nga natubang, especially sang nagakuha na sang board exam. Amo naman ang pag-multitask. Kaya sang before pa mag-start ang board exam, pagkuha niya gid nila sang exam, Naka-enroll na siya sa West Visayas State University sa med school. Nag-proceed na gid siya dayon pagkatapos siya graduate sa MedTech sa University of San Agustin. Nag-proceed na gid siya dayon, gusto niya gid niya maging doctor. Di ang challenge sa iya samtang naga-eskwela man siya. Amo man ang iyang pagtuon para sa palaabuton ng board exam. Ikon na si Marty gani nga focus sa pagtuon para sa palaboton ng board exam. Nabudlayan na ano pagidayahan kung may ara kapag isang leksyon separately nga tun-an. Well, na lampasan man na ni Iris Karn ang ina nga challenge. Kagsubong nga padayon siya nga nag-eskwela, baw ka namin lang kayo ni sige eskwela mo, top notcher ka na. Sa bahay naman sa round 10, si Lyle Josh Sikapuri. Arya, mahambal tagid nga well-provided nga bata. Siyempre, amun yang nami man kung napaghandaan, gidbalas sang ginikanan, ang pagbata, pagbunag nila sang bata. Well provided sa tanan nga espeto. Niya ang mapapasa na all ka na lang. Ang problema hon mo na lang gidya balang pagtuon. Hindi ka na yung magproblema pa sang imong galastuhan. Sang iban pa ng mga balayran. Kaya well supported siya sa nahambaligan ni well supported siya sang iya ginikanan. So para sa iya daw iniman ang iyang gift para sa iyang ginikanan sa tanan man nga sacrifices sa iya. Ayo man sa muni nga bata kay iban na iya ang mga not all man ha pero iban nga mga fortunate enough well provided sa ilang ginikanan is aga ka ano pa na sila. Amo pa na sila ang wala gatutom sa pagtuon. Kay nagasalig nga ti may ara man sila sang ginikanan, may backup sila. Isan magfail pa, naibaluan nila nga salon sila. So very good man sa aton nga rank 10 kay Lyle Josh. Kay naninguha gid siya good mabayluhan man ang kabudlay sang iya mga ginikanan. Sa na-observe naton ang main gid nga challenge, kung nabalaan ta man na kay iya, not just sa ila, naka-interview naman kita sa iban pa nga mga top notchers. Sa lain man nga mga board exam, sa aton nga mga Be the Best segment, kagdiri sa iban nga programa sa RMN, usually ang ilagid nga challenge na amo ang pag-review. Especially ang mga ti wala yasang ikasarang, not just like sa kay Lyle Josh nga natong top 10, nagapangita pa yas ang paagi para makabayad. Kay kung mag-review ikaw, mag-sulod ikaw sa review center, may bayad pagid na. Kay kung mag-self-review ka naman ya, kinangalan mo madyapon sa resources para makapangita ka sa mga tulunan online. Kinangalan mo gyapon magpa-load, mag-subscribe kay iba na mga paid pa na yung website. Di magastugid kag magluwas pa sina. Nangimo pa yung mga pagkaon, mga kapikapida. Kagastugid. Isa na sa mga challenge man sa mga nag-review. Of course, ang burnout. Kung ikaw man bida, mudamo ang imo tulunan. Halin na first year hasta fourth year nga tulunan. Ka na maayawan. Tipila lang to sa mga ginpakigbahin sa aton nga stressors nga for sure most students, especially mga board takers, ang maka-relate. Siyempre, kung mayara sa mga stress, mayara man sa mga strategy ang aton nga mga board passers, mga tips kung paano bala sila nakapasar sa board exam. Bisan unexpected para sa ila, doon di pa sila makapati sa ila na angkon nga kadalagan. nagpakigbahin man sila sa aton sang ilang mga ihibalo, mga tips kon pa para sa ila. Of course, hindi man buot silingon nga effective sa ila, effective man sa tanan. Syempre lain-lain man kita sa mga strategy, but basi mag-fit man sa inyo ang ilang mga nangin na strategy. Gani ari ang ilang mga tips kon paano bala makapasar sa board exam.
1: Personally, ang akong gid nga strategy is that if minabudlayan ko din nga ng subject, especially sa third year ko, gagagid ko nga magbasa, like libro, gil. So wala na ko gabi sa transes. So if, for instance, hindi ko gin-mentionahan ang lecture, so ako mismo ang gaubra paagi para mas mentionahan ko siya. If, para sa akon, kung like third year ka palang, gil, or biskan sa first year ka palang, ga-try ka na gid nga mag-study, so do like, feel mo garo sa first year ka, do hindi gud siya gamater bala, pero pagkabot mo sa board exam dito mo lang gid ma-realize nga ay tanan ko galing na tunan is may significance gud siya.
2: I also agree with Marty. Ang mabal ko lang gid is stick to the basic, so especially sa mga makuha sa mga future na makuha sa medtech licensure exams is stick to the basic, since ang mga gintunaan ta for the 4 years is aragin na, may magwagi na that somewhere. And siguro may mga review centers kita to help us prepare. Pero what I can say talaga is, ang 4 to 5 years ninyo nga study, there ang nag-start ang preparations nyo, hindi lang sa 4 months na review. So always just believe in what you learn, believe in what the professors and staff as imparted sila knowledge, and believe man sa inyong practice, especially sa internship, kay ang inyo to practice is ma-translate na into learnings sa inyo pag test taking skills.
3: And again, ang amo na highlighted is foundation. And since hindi man na yung board exam recalls reliant, bala, wherein nga ma-memorize ka lang sa specific question and then answer, kay, to be honest, hapos-hapos, hindi mag-ubran yung mga questions. And it's evident sa amon board exam, nga damo, made up questions, ang personally by the examiners. And so, effective, yun ang dapat, though every module counts, sa third year namon, sa internship namon, topics for MTAP, COMPRE, and pre-boards, very effective siya. Kaya hindi mo siya mabalaan while mo siya kinanan sa board exam. Kaya doon i-apply mo lang siya. And siguro for me, no, ang review center, it's optional. Pero obviously, thankful matugapan for Lamar. Pero daw dahatag lang siya may kampiyansa, bala, or ginapakampante, yan lang ka nga ready ka na. Pero more on foundation.
4: School events, student views, academic news, campus patrol, campus patrol.
0: Nabatian ang aton mga top notchers, campus patrollers. Sa ila mga strategy, mga tips nga gin pakigbahin para sa mga magakuha pa lang sa ilang board exam. So ang ilang nangin sabat, so nag-isa sila sa ilang sabat, ang hindi lang gid magdepende sa review center. Well, of course, sanahambal na nila gani, dako man, of course, nga bulig ang review center, pero ang gina-highlight gid nila, kaging gin-highlight gid nisa ang aton nga top 1 nga si Marty, nga dapat mabakod gid ang imong pundasyon. Kung maghambal kita nga mabakod nga pundasyon, first year pa lang, dapat i-look forward muna nga makuha ka sang board exam. So dapat first year pa lang, grabe ng imo nga pagtuon. Hindi man siguro ang grabe-grabe gid. Pero at least bala mayara ka sang overview, sang basics. Hindi mo na paghulaton nga fourth year after pa lang sa graduation, pag-review pa lang mismo, dira ka pa lang ya mabaka-baka familiarize sa mga leksyon. Kaya tiyan nagagawa sa board exam, Summary na siya sa mga natunan nyo halin sa first year to the fourth year. So, para hindi ka mabudlayan sa pagtuon, dapat pagtapak mo pa lang sa kolehiyo, pag first year mo pa lang, familiarize mo ng imo kaugalingon sa basics. So, kinahanglan gid sang mabakod nga pundasyon sa pagtuon, hindi lang mag-rely sa review center. Although, gina-acknowledge mo na nato nga dako gid ang bulig sang review center sa pag pabakod pagid sang pundasyon sa aton pagtuon, but mas manami gid nga mas early maka-build ka na gidya sang imo nga routine sa pagtuon para kung mag-abot ang time nga mag-review ka, gamay na lang daw, familiarization na lang gid ang imo nga himuon. Na-istoryahan na natin kay nang ilang reaksyon ang mga nangin stressors nila sa ilang nga pagtuon kag pag-review kag ilang mga tips para sa mga future pang board takers. Kadto naman kita, damo gini siguro ang curious kay ti nag-top notchers na ni sila. Ano ay han ang plano nila pagkatapos? Nag-takop na lang bala sa pagka-top notcher ang ilahan dom nga mangin doktor? Yari ang future plans sang aton tatlo ka-top notchers.
3: So far, nakakuha na ko ang NMAT, so ready na ko mag-med next year. Pero so far, if may teaching opportunity, siguro i-grab ko. And dumala ko na lang sa akong plate right now.
1: Sa akong case, if meron man sa like teaching opportunities, gusto ko man actually bigan ang mga fellow ko. Sa una, mga medtech, mga students nga. Ang mga medtech students, so buong mahapusan sila bala sa mga subjects at ma-learn nila nga palanggaon ang mga subjects sa medtech. Eh, balaan ko, super good life siya. Pero I think if mag-strive good balang sa dyante, makakaya man siya. And hindi lang ko sure, kaya nga ako, pamili gusto man actually nila mag-med ko, pero we'll see na lang.
5: Okay, so... may additional kind of other further plans?
2: For me, let's do focus lang muna na sa studies again since one step at a time because again, it's this 1 month has been very stressful. So just de-stress muna and again, shift again to that focus medicine. But in the sense, I'm still very thankful ngayon nagkuha ko pre-med ko as medtech since I believe it's one of the best pre-meds kung mag-pursue ka sa medicine. And siguro tip na lang sa mga gusto mong mag-medicine or mag-medtech na mag-medicine kayo, kay damo advantages, damo mga ginatunan niya sa especially sa second year, third year, to up until internship na ma-apply siya dayon sige ta kung mag-medicine ka. Siguro may mga other things na nga skills nga di mo man i-learn since wala sa program sa medtech, but however it's really one of the best foundation. So for those na gusto mag-pursue upon medicine and still bisan sa other one nga mga gusto lang man niya mag-medtech either abroad here or to teaching style, I believe it's really one of the prestigious course, I must say, since it's one way you can help the community. One thing I learned even from others man nga, especially during the times of pandemic, medtechs are one of the driving force did even behind the scene, siguro hindi lang makita, hindi sila outside, but inside or in the laboratories, they're working overtime, exposed to specimens here and out, and they are risking their health just for the sake of a diagnosis and for the health of others. So again, thankful for this program. We are thankful for the school for providing us the opportunity to learn and to reach this success we have today.
0: Nabatian ang aton mga campus patrollers, mga top notchers naton sa ilang mga future nga plano. Ang rank 6 ni subong niya balanta man nag padayo na niya ang pag-eskwela niya sa medical school dira sa Bahinsang West Visayas State University. Samtang ang duha, ang aton nga rank 1 si Marty at ang aton nga rank 10 si Lyle Josh nagaplano pala nga magkuha man sang medicine in the future. But for now, samtang wala pa sila, nagapahuway paguro, gusto nila nga makatudlo anay. Gusto nila nga mapakigbahin man ang ilang mga natunan sa mga future medtech, registered medtechs. Ikon may ara ko no sang teaching opportunity, i-grab gid na nila. So, saliwat, congratulations, gid, sa aton mga top-notchers. Hindi man basta-basta, 5,000, tapos kamo yun na-include kamo sa rank 10. So, dako, gid na nga bugal, kagdungog para sa ila, kag para sa ila pamilya. But of course, kung may isa pa katao, kung may isa ka-institusyon, a very proud man sa kadalagaan sa aton mga campus patrollers, na syempre, ang ila gin nga graduatean nga eskwelahan. Ang University of San Agustin nga nag-rank 9-1 sa among pasinawan. Although, hindi naman ini ang first time nga may nakatapuan sa ila, syempre lain gyapon nga bugal kagdungog nga top 1 gid, kagtatlo gid ka estudyante nila ang nalakip sa top notchers. Yari bala, pamatian naton ang reaksyon ni Dr. Regina Eileen Vergara, ang Vice President for Academic Affairs sa University of San Agustin, kasunod sa pag-top notchers ng tatlo nila ka mga graduates.
6: Thank you, College of Pharmacy and Medical Technology. They have been religiously doing their curriculum review, you know, year in, year out. And you can see from their performance that they are really looking into their weaknesses. And every time they review, they would come up with action plans to strengthen the weaknesses. And that can be the outcome. We are already harvesting the outcomes of those several years of curriculum review. Second, we have implemented this evaluative qualitative exams, which the CPMT have implemented it well. You know? This started during the time of Father Vergara. You know? And it used to be a requirement that really affects the jiwa of the students. But during my time, I removed implication on the jiwa, but it is reflected on the retention within the program. And I believe they made use of that, you know, so that they can group their students well, and they have implemented that. And second is, even if I would say that the faculty profile of medical laboratory science is not yet at the ideal, but there are core faculty members that, how do you call it, they train the new ones, okay? So that's why even if we hire new faculty, the system as well as the knowledge of the previous is cascaded to the new ones. So that's why through the years, we have maintained that. If we compare the results, probably way back in 90s, 2000, 2010, you can see the gradual increase in the performance of medical laboratory science.
0: Nabatian si Dr. Regina Eileen Vergara, ang Vice President for Academic Affairs ng University of San Agustin. So, sinambal niya na daw, kultura na niya sa College of Pharmacy and Medical Technology sa universidad nga magpanguna sa mga pasinawan. Kiti sinambal niya na daw, updated gidyang ilang mga programa kagang ilang mga faculty gina-train gid para maging competent enough nga magtudlo sa mga estudyante. Yari naman ang reaction, of course, kung proud ang university in general, mas proud ang college din sa College of Pharmacy and Medical Technology. Pamatian natin ang reaction ni Dr. James Torres.
7: This bachelor, you're absolutely extraordinary. You have been actually observing them very serious in your studies. And also, the faculty are doubly committed, you know, to their profession. And with the support of the administration, who can fail? No? We have no reason to fail. We only have to go up and maintain our stature.
4: Campus Patrol!
0: Ang reaksyon ni Dr. James Torres, ang College Dean sa College of Pharmacy and Medical Technology sa University of San Agustin. Namuto ang nangyong reaksyon sa universidad kasunod sa kadalagaan sa ilang mga estudyante. But mas nangyong espesyal pa inisubong na tuig kahit sa nahambal ta na hindi malang ini ang first time daw nangyong tradisyon na gani sa University of San Agustin nga kada tuig, kada board exam, bisan ano pa nga board exam, mayara gid sila sang top notcher kag mayara sang top school. Kag hindi malang nin na it's not the first time nga may nag-rank 1 sa MTLE o kon Medical Technologies Licensure Examination nga naghalin sa ilang universidad. But this time mas nangin special pagid ini bagod ini ang pinakaunang higayon nga makabig nila back-to-back win bangod nga sang April 2026 sa pareho nga college nagpanguna sa 2026 Pharmacist Licensure Examination si Royce Arjan Fantelian sang College of Pharmacy and Medical Technology matapos makakuha sang 94.65% nga rating. So, rank 1 man siya sang April lang to ha. Nagligad lang April. June, July, August. 2 months later, isa na naman ka-graduate sang pareho nga college ang nag-rank 1 naman. But, lain lang board exam sa ano lang niya, sa Medical Technologist Licensure Examination amo ni si Marty Angela Policarpio. So, sa isa ka-college, isa ka tuig duhagid ang rank 1. So ginatawag ni nila nga double victory. So yari bra pamatian naton ang kumpirmasyon ni Dr. Regina sa Vergara sa first time nga natabo nga may back-to-back win sa College of Pharmacy and Medical Technology sa University of San Agustin.
6: I think this is the first time that we had a back-to-back. We call it back-to-back. Because we got number one in pharmacy and at the same time, number one performing school. And now we have also number one in MLS, although we are number 9 as a performing school. So it's the first time and we are happy about that. So it's an achievement and it only proves that within the college, they really have a culture, no? A certain culture na ayaw nila nang hindi natabang. Actually, they are aiming probably for 100%, which I think in 20... Saan ako kami yun na lang? Hindi nag 100% kita. 2017. Ayun, 2017. So, medyo mapudlay mag 100%. At daw mo na yan tinatarget nila eh. Hindi lang yan na mataas ang percentage of pass.
0: Nabatian si Dr. Regina Eileen Vergara, ang Vice President for Academic Affairs sa University of San Agustin. So, sinambal na ni Dr. Vergara, daw tradisyon na niya sa nasambit ng college na mag-top sa mga board exam. Guro gina manifest gid nila. Laingid man ang power of manifestation. Ako nagapati man ko da. Kung ginap-manifest mo nga mangin top notch sure ikaw, mag-100% ka mo kaya sang 2017, kanaangid nila ang examinees ang nakapasara. Pero subong, syempre, double victory. Kagkon nalipay si Dr. Vergara sa ining kadalagan, for sure, mas proud ang college dean nga sa idalom sang iya liderato. Duhagid ka mga estudyante sang iya ginapamunuan nga college ang nag-rank 1. Ano bala nga bugal? Pagdungog para sa iya. Kaiti, not just local level lang na iya. National na iya nga kadalagan. Yari pamatian naton sa liwat ang College Dean sang College of Pharmacy and Medical Technology sang University of San Agustin si Dr. James Torres.
7: Changes in the group? Oh, we did not do anything. Actually, we were just following the protocol, we were just following the needed. For example, the curriculum, we just see to it that our curriculum is updated. We see to it that our faculty are well-trained. We see to it that our administration will support our activities. We see to it that our students are well-rounded, not just in terms of academics, but also spiritually. And we try to do things one at a time and perfectly one at a time.
4: Campus Patrol. Tingog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol.
0: Ang mga tips. Sige, pamangkot na natin si Dr. James Torres. Kung ano ba lang sekreto niya? Kung sa isa lang katuig, kilalang gani kabulan ang nagligad, duhagid ka-rank 1 ang na-produce sang iyang college. Isa na hamba sa atin ni Dr. James Torres, doon wala man gid sila sa secret. Parbas hindi lang siya mag-share. Pero hambal niya, isa sa nakita niya nga nagka-contribute gid sa dako o konsang dako sa kadalagaan sang iya college kag sang mga estudyante sa idalom sang iya pamunuan. Amo ang ginasiguro gid nila nga updated ang ilang curriculum, well-trained ang ilang mga faculty and staff, kag well-rounded ang ilang mga estudyante. Not just academically, kundi mangin spiritually. Ay dapat kon na mabaskog ang imong pundasyon sa pagtuon, mabaskog man dapat ang imong pagtuo. So grabe no, grabe nga kadalagaan para sa college. Ang ginakabig nila nga back-to-back victory. First time nga natabo sa ilang college, nga hindi lang sila nakaproduce ang sunod-sunod nga top-notchers, kundi pareho gid nga rank 1. So nagamatter man siguro ang institusyon kundi in ka nabilong. Grabe man ang suporta, makita man nato ang suporta sang college kag sang University of San Agustin in general sa mga kabataan. Makita mo gid sa performance sa mga ini. Nalain gid man na syempre kun i-credit man nato ng eskwelahan sa kadalagaan sa mga estudyante. But of course, hindi ka man mag-rely lang sa ginatudlo sa aton sa eskwelahan. Kinahanglan man aton tun-an mangin self-reliant. Kinahanglan mo man nga saligan ng imo kaugalingon kag mangita sang pamaagi kun paano bala makatuon nga ang imo lang kaugalingon ng imong ginasaligan. So sa liwat, congratulations gid sa aton mga registered medical technologist. Linibo ang nakapasar sa 5,000, masobra 5,000 ka mga examinees, 4,202, ukon 74.62% gid ang nakapasar. So kalabanan ni siguro sa ila, mag-proceed sa medicine. So, congratulations. And at the same time, good luck sa atin mga future doctors. Ang oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tata klas 9:05 na sa gabi. Antes kita magtakop, tamyawon aton anay ang mga nag-upload gid sa aton nga Facebook Live. Mayong gabi lang sa tanan nga nagapamati. Of course, sa mga nagapamati man, sa ilatag sa ka mga radyo. Kag sa aton nga YouTube, maayong gabi lang sa inyong nga tanan. Sa aton Facebook Live viewers, maayong gabi, Ma'am Margie Cobillas, Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, Sir Ernesto Lavore, Sir Amoroso Glenn, kay Sir Stephen Fenega and family, always good. Nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad, maayong gabi. Kay Tutong Gios, Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, California, USA. Mayong gabi, mayong aga sa atin nga mga OFWs, working and living abroad. Giovanni Planto, watching from Banati, Iloilo, maayong gabi. Joa Lagotang Tolentino, Romel Sodayan, watching from Santa Barbara, Iloilo. Benj Salim Benjamin, Gemma Navarro, Noel Abaygar, Rosel Liado, ginapa-shoutout niya ang iya mga pamilya sa Kabatuan, Iloilo. Christine Petero Fidelos, watching

0: Si Sorte Goza, watching from Santa Barbara, Iloilo. Susan Galon Alarba. Jean-Marie Capilio. Tag sa iban pa natin ng mga tagpalamati, maayong gabi kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, good evening man. Tag kay Tita Maricho, maayong gabi. Tag happy happy birthday gali kay Nunoy Ron Sanchez. Tag sa tanan ng mga nagasaulog, sang ilang nga kaadlawan, subong nga August 30, tag sa para nila sa buwas, mga August babies naton. Happy happy birthday sa inyo tanan. Tag subong gabi, last day sa Calle Real Night Market. May duha pa kamo ka oras maghingagaw. Pwede gid kamo dito makabisita sa downtown sa Iloilo City proper. Ang oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 9:08 na sang gabi. Alang-alang na gid ang shampoo naton diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukal dito, ako ang inyo alagad, Razuman Lenneth Fernandez Silatriz.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisaki kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mamaka sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga
6: tayo. DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
2: Ang Physio
5: yung may D3.
2: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Megaman, Herba Capsule.
9: Ginamaintain ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
8: Megaman, Herba Capsule.
9: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
8: Megaman,
9: mabakal sa mga butika.
10: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
11: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Goodbye,

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sapon Plus Gold.
6: Ako galing si Bander, may lang nasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Sapon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Oh May Alibyo Gid. Salamat gid sa Sapon Plus Gold kay nagulang akong nga polser.
5: Sapon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sapon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sapon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sapon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Sapon Plus Gold.
9: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sapon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
5: Sapon Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
10: pinahusay.
5: Sapon Plus Gold.
10: Bilibid sa mga butika.
11: Yes to health.
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa paglulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
14: Welcome man, Sir Josh Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
12: The Secrets of Health.
13: Ang Sapon Plus Gold, Premium D3, kag Santon Vitamin C, ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kung makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
5: Sapon Plus Gold.
11: Yes to Health!
13: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
12: The Secrets of Health.
13: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-laban nagapamahid paluha mo
14: kagang iban sini na magluwas nga makabatsyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
12: The Secrets of Health.
13: we will be talking about constipation. Hindi talang siguro pag-ilong guhon na Doc Leo, no?
14: Tindihan naman nila.
13: Kaya base kung ilong guhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
14: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag na kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung nasobra pa. Agiban Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sininga o colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sininga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
13: Amo nang ginatawag nga everything ay ginakaunta, ginadeposito tana sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kaginaprocess sa aton tiyan. Ang mapuslan nun, amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas, ang sagapra akag ang ugasip kung sa lubi pa amo nang ginapagwata.
14: Mm-hmm.
13: Kung sa mga tubo pa bilang iya sining bagaso, amo nang ginapagwata. Ini na mapuslan. Lan. Mm-hmm. A problema sini kang iban, deposito lang deposito.
14: Mm-hmm.
13: Why ga withdraw?
14: Mm-hmm.
13: Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kun sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
14: Daw gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto.
12: The secrets of health.
14: And speaking of constipation Sir Josil, ang aton pagistoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa kasi mana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
13: Mm-hmm.
14: Kay parte na sang aton sininga bowel movement kami mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sininga sitwasyon kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
13: Mm-hmm.
14: Nga amo ni ang ila sininga kondisyon susulod sa tinai.
13: Pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete, no? May amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
14: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waay sing fiber.
13: Mm-hmm.
14: More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay.
13: Mm-hmm.
14: Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may ara gid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement.
13: Mm-hmm.
14: Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism,
13: mm-hmm,
14: posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pag yun yung mga factors, Sir Josil.
13: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karab, bao kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do gapanamkon bala nga gadigwa digwa.
14: Mm-hmm.
13: So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
14: Kung lifestyle related Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini correct. Lugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos, posible constipated kaya hindi ka pa rin yung tubi. Instead, mga soft drinks mo, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamatuuran siya na ginadehydrate na ton ng aton tugolingon.
13: Baliskad ang epekto.
14: Basta sugary.
13: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi na ganito ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one mil lang, pagkatapos madehydrate pa ako,
0: constipate pa ako?
14: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siya hindi maayo. That's why, waay sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo. Instead, tubig gid dapat.
12: The Secrets of Health.
14: Kung nagatinamad ko ng Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton suninga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton suninga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaroon na ito ng aton tugalingon. Yung once magbatsa gani kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emosyon nga tiyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit sa ni Sir Josil na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
12: The Secrets of Health.
0: Pero, paano naton masiling dayon, Abi Dok Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako, inang nag kau nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
14: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapus lang pagbagwa sa aton sininga higko eh. Kagasuno pa ganin sa pagtuon nga ang pagbagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha?
14: Amot lang kung paano nila takso na.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: The Secrets of Health.
0: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sininga bowl.
14: Mm-hmm.
0: Ang design sa aton sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli.
14: Mm-hmm.
0: Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kung-kung. Pag si kung-kung mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya, niya magwa ko. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod. Doon ni magwa.
14: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sila sila nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
0: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
14: Semi katin-katin.
0: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
14: Yes.
0: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
14: Yes.
0: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming ka na kung sulod mo man ang kadakon sa gwa.
14: Manami ang flow niya pag pagwa.
0: Okay.
14: Pero isa pa gandalan sa nika problema natin sa ni Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains na mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dokabudlay. Isa pa gandalan. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
0: Kung nag-edad ka?
14: Yes.
0: Why?
14: Kaya nagahina ay muhulag.
0: I see. So, number one, you should exercise.
14: Yes.
0: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bed ridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
14: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
0: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
14: Mm-hmm.
0: Gagmay-gagmay.
14: May problem na sa sulod, Sir Josil, sa nga na sa colon.
0: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
14: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinaka manami pagin naton nga himuon, supplyan naton ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
0: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman
16: Santon Plus, Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
17: The Secrets of Health.
14: Ang manami sinis sa Santon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin-combine diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya, kag of course, may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa, may aras sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tawo, kay wa susang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kun magamit diri kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josil, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo ning ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may hara pagid sa sang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon na ton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. And then naman nami pagyud kumera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-apekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, diri sini ang mga bacteria, diri sini ang fungi, viruses, dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
17: The Secret of Health.
0: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abi diri kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
18: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: The Secrets of Health.
0: Makabulig man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leo.
14: Makabulig, Sir Josil.
0: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
14: Yes.
0: And the vitamin D3.
14: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kung ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kung sang aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man na siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kung waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kung mabudigan sang Premium D3. Kaya ang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina, Sir Josil, may mga oil ni siya.
0: No.
14: May ara sa sang moringa oil, kag may ara sa sang VCO o kung virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
0: No.
14: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa o oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ni Doc Leo.
14: Yes.
0: So makabulig ini hindi last night.
14: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation ano constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
0: Sa aton sini nga pagpulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
14: Maging factor gid sa Sir Josil.
0: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Wag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
14: Correct.
0: Asa sang ulihi nga gin pa doctor and it was found out malala na stage 3 na ang cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon nito nga wala mapagwa.
14: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay, tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinai sang isda na dira, o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
0: Manimaho, gid.
14: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon susulod sa aton sini nga tinai, kundi kita makadefacate, o kung mapagwa sa aton higko, suppose adlaw, adlaw.
0: So kinahanglan gali, adlaw, adlaw, gid, no? Makapagwa gid kita higko.
11: Yes!
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
17: The Secret of Health.
0: Ang vitamin C, which is amo ining masami, kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
14: Yes.
0: Most of us nagagamit sang vitamin C.
14: Tikod
0: mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
14: Amo pagid ning manami Sir Josil sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
17: The Secret of Health.
14: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
0: Okay.
14: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
0: Kay kung mamersa ka, ang imo sini nga heart nagasunod man, nagpampasa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
14: Imaginable, Sir Josel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
0: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
14: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josil kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sining higko.
17: The Secret of Health.
19: Santhol Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
19: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay. But make sure nga, more than that, pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinigalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sinigalawas. Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Joe, healthy mo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA, kakadomin yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Jose, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oh. Ang iban nga muna. Ti diabetes ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya pero hindi magsurta pa inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa ringan lifestyle bisang diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ang iban gabat siya gabi insomnia. Mabalit, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impin. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa mga suki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga bukika. Kasi pinakamanami sa mga may problema sa Josil sa joints. Palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Ginasuggest ginato ng tatlo. Sunthon Plus Gold, Premium D3, and Sunthon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josil.
2: Assess the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Sunthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang isog ako. masadyas na ton tumar gyapon Sir Josel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Sunthon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining nga guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Sunthon Herbal Soap, sa gihapon sa suki ni sining butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakin hana, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan ba kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ito ng tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya para subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
6: Visionex Plus? Check!
7: Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
4: The Secrets of Health.
1: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa Premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight yun mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na ito, pwede mo gin sa sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system kag likaw sa mga makalamay mamantika likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
6: Sunthon Plus Gold,
4: the secret of health.
8: Yes to health.
6: Sunthon Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko magtumar ko Sunthon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na duwad law man ang pag-inom, okay gid kay wala nang atake ng arthritis ko.
6: Sunthon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sunthon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Sunthon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sunthon Gold Coffee
6: Mix. Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangi ng lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakitan man ino.
11: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
17: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
20: Mayo na lang, may bag-ong Arebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon. Hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
23: Oras, tatak, alas 9.50.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
30: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Bangong kumakablog sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
31: ACS.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TGX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TGX 500.

0: for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
3: Helps stop cavities even before they start. Pag-iwi breath.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mag-ilim sa palauli.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Pagaling si Bibi, mas masamay ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masamay nagkapangihit.
5: Masamay ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
5: gamay D3.
2: Bakal sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot ko da son ko ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gigubala kay at amato na dula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold.
0: Maka sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Yes, Doc.
9: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
8: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibo ka ang baba, buksi anay ang baminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
10: Makayang gabi sa ating mga kauturan, sa mga pinalagatan at tagpalamati. Welcome sa pagpangalagad sa ang programa Yes, Doc. This is Radyo Man Joel Franco. In a while, may kapod natin si Doc Bambi Tupas sa ating sinya pagpangalagad. Kag-istoryahan natin diri sa ating sininga palatuntunan. Ang isa ka topiko nga maka relate gini ang madamo naton nga mga kauturan, no? Ano kunong rason nga ang nagakakalbo ang mga kalalakihan, no? Madamo sa mga kauturan tanga at a very young age kalbo na, no? Pero maiban man niya nga tigulang na kanaga-develop sang pagka kalbo, no? Ti amo kay sering ko nga ti kita were happy nga bisan may edad na kita pero may buhok pa tang nabilin, no? Bisan manipis-nipis lang. Diling ko basikod mag-edad kita further, no? Makalbo man kita. Isa gid na ginatulutan na ako na gani isa sa online gina-simulate ko na kon ano ihan mang itsura ko kon mangin kalbo ako, no? Kaya I've never been bald sa

0: Yes, Doc. No, good evening and welcome again sa ato sininga pag pangalagad. No, late ko na nauli nakita ang ginsend mo nga message pero nakalamho man ako pag kita ko sa message niya. Ang topic ko na subong nga nagkakalbo ang mga kalakihan, Doc.
1: Okay. Ang term sina sir sa medicine is alopecia, no?
0: Alopecia.
1: So, ang condition ina siya nga nagakalagas ang buhok. Pwede siya nga sa ibang nga parte sang lawas pero ang most common jud nga makita is ang ara sa atin nga ulo.
0: Mm-hmm.
1: So madamo ina siya sang causes. Multiple na siya ang iya nga etiology.
0: Mm-hmm.
1: So, banggambal kita etiology ang kausa nga ah gaamo sina no. Number one jud kung nagaedad na ang isa ka individual. May ginahambal gani sa mga references as early as 40 years old kapin pagid sa mga lalaki.
0: Mm-mm.
1: Pwede gid sila mag-present sa ginatawag na alopecia. Tung pwede man nga tungod sa stress, no?
0: Mm.
1: Kay pwede nga ang hair follicles gaka-apektuhan siya kung ano man da nga mga stress hormones nga ginabatsyag naton.
0: Mm-hmm.
1: So ang aton nga reaction for that is malagas sa aton buhok.
0: Mm-hmm.
1: Or another would be micronutrient deficiency. Manubo ang aton nga mga components ang micronutrients sa or vitamins sa aton nga dugo nga kinanglan tani isang aton buhok para nga magnami ang iyang nga estado or status.
0: Mm-hmm.
1: Manubo sa iron, manubo sa basic multivitamins A, C, E, D. So kung nagamasakit kita, di ba? Sometimes nagkatingala kita galagas, daw makita naton nga nagalagas ang aton buhok kay tungod sa masakit nato nagabagsakan ang aton ng mga micronutrients sa aton dugo.
0: Mm-mm.
1: So pwede nga amo na siya ang cause or ang genetics.
0: Mm-hmm.
1: Pulundon.
0: Mm-hmm.
1: Ga run sa inyo family ang butang taabi ang imong lolo, tatay mo, kan ikaw isa ka lalaki. Madako ang porsyento nga ikaw may risgo nga magpresent man sa ginatawag naton nga alopecia.
0: Mm-hmm.
1: So amo na siya ang mga different nga pwede nga causes or kausa nga ga kalagas ang buhok sang isa ka individual.
0: Mm-hmm.
1: I-mention kung naga-receive kita sang mga medical treatment common sa aton siguro ang chemotherapy kay tungod dala sa sang side effects sang bulong nga ginahatag for chemotherapy.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na siya, sir.
0: Ano do ka mga intervention pwede nga mahimo para nga mapunggan ang pagalagas sa buhok or naturally malagas kiman ang buhok nila kung nagka-suffer sila sa amuding mga kondisyon?
1: Okay, so para lang klaro sa aton nga overview or sa aton pag-intindi sang basics.
0: Mm-hmm.
1: No, aton buhok may gina-undergo na siya nga stages sang growth. So may apat na isa ka stages sang hair growth nga gina-undergo ang aton nga mga buhok, especially buhok naton sa ulo.
0: Mm-mm.
1: So may ara nga ginatawag nga anagen or growth phase. Next would be catagen or the transition phase. Telogen, resting phase, kag ang ginatawag naton nga exogen or the shedding phase. So gina-undergo, ginayasang buhok naton without fail.
0: Mm-hmm.
1: Kaya man na siya daw, amo na bali ang lifespan sang buhok.
0: Kumbaga daw cycle, Doc.
1: Pardon, sir?
0: Daw cycle niya.
1: Cycle niya na, oo. So maghambal kita anagen or growth phase, ga-take na siya tinuig. Sometimes ang iya nga, or on average, nagadalaga na siya 2 to 8 years.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginatawag natin niya anagen or the growth phase. Ang catagen, amo na siya ang condition or ang phase nga naga-transition, meaning ang pag-grow sang hair nagauntat sa amo na nga phase.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang aton nga hair follicle or ang ugat no, sang buhok, nagkupos siya o nag-

0: shrink, ang ginatawag natin hair follicle. Nag-last ini siya mga 2 to 3 weeks. So, catagen, no? Magambal naman kita, telogen. Ang akon sininga ni Monique, sir, is acte. Anagen, catagen, telogen, and exogen. So, diri na kita sa telogen, letter T. So, resting phase. So, inisya, amuni siya ang naga, pa, ang phase nga ni, nga nagauyat sang follic, hair follicle, or sang ugat, sang buhok, nga magstay in place. Nga mag, ano siya, bala magtinong ang buhok naton. So, wala na ni siya sang growth nga makita kita. So, sa catagen, kag sa ginatawag natin nga telogen, do, ang ikaduwa, kag ang ikatatlo nga phases, wala na nagalaba ang buhok or nag-grow ang buhok, kundi nag-stabilize lang siya bali sa aton nga hair follicle or sa iya nga ugat. Nag-take ini siya 3 months. And then afterwards, ang last stage na, ang exogen or unshedding phase. Sa diri nga phase, final stage na ini siya, pwede na natin i-term ang aton buhok nga old hair na siya kag nagbegin na siya nga mag-shed. So, normal shedding sang buhok. So, every day, kung hindi natin manotice, no, pero may nagakalagas kita sang buhok, kay nag-exogen phase sila ang aton buhok, probably ang nagakalagas sa aton on a normal basis, mga 100 nga hair strands ang nagadagdag. Hindi lang natin manotice. Tapos kung madagdag na sila, may nagatinubo, do continuous cycle na siya bala. Sang aton nga buhok.
1: Normal so, process, Doc.
0: Pardon, sir?
1: Normal cycle, yeah, Doc.
0: Yes. Normal cycle, yan na. So, ang ga problema kita kung ma-interrupt ang mga cycles. Butang taabi, nag-anagen na siya or nag-growth phase, wala siya nag-undergo sang usual nga catagen phase or transition phase, nagdiretso siya sang short nga resting phase or the telogen phase, kag nagdasig pa din ang iya nga pag go further sa shedding phase or sa exogen phase because of a lot of factors. Number one, gidira, stress. So, amuna siya ang mga dapat tani normal na din undergo sang aton nga hair follicle pero damo nga factors nga naga-interrupt sang amuna nga estado amuna nga kung kaisa or amuna siya nga most of the time amuna siya ang reason nga naglagas ang mga buhok sang mga kauturan naton kag of course ang gin-mention ko kagina genetics mag-intra ang genetics kag ang stress most probably ma-present kagid sa ginatawag natin na alopecia.
1: Pero Dok, notice na to, no? May iba niya, Dok, na lamharon pa lang kalbo na, no? Pero may iba naman niya nga tigulang na, pero kompleto gihapon ang buhok. Madabong gihapon ang buhok.
0: Oo. Sa mga lamharon, sir, no? Hindi man, sa subong abi nga time, hindi ko mahambal nga ang mga lamharon lesser stress ang ilagi na atubang. So, kapin pagid kung may family history sila no gadasig or earlier sila magpresent sang ginatawag naton nga alopecia sa mga bataon laban-laban may family history na sila kag ara sila most of the time sa isa ka stressful na condition so pulaw
1: nagtililingob Doc.
0: Pardon sir
1: nagtililingob,
0: nag-add up ang mga factors nga nag-lead na mag-present sila sang ginatawag natin nga pagka quote-unquote kalbo or medical term alopecia.
1: Di mag-amo ni Doc na condition nila, Doc? Wala na sa remedyo?
0: May ara pa man sang mga mechanisms kita nga pwede ma-suggest or pwede mahatag sa mga patients. Number one, gid is kinanglan naton ma-point out anay kundi in gid gahalin no ang ilang nga condition para nga insakto or guided ang aton pag-manage sini sa ila no. So kung stress ang main reason why nagalagas ang buhok sang patient, giyahan ta sila kung paano ma-lessen ang stress.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung sa mga working class, no, working groups, no, ang aton mga patients or students. So di ano mga basic, no, tuduan tas lang nga paano ang mag-handle sang stress, paano i-lessen ang stress, no. Ikaduwa, i-discover naton kung nagaran gid man sa family ang pag-present nila sang alopecia para ma-explain taman sa ila sang maayo kung ano ni siya ang ginahalinan. Next would be there are certain mga practices na sa medicine subo nga pwede maubra sa mga patients na magapresent sang amon nga mga conditions. May mga bag-o gani subong ang mga dermatologist naton nga mga colleagues nga ginahatag nga mga management sa mga patients, no. Not only bulong, may mga oral medications na sila nga pwede ihatag. Ang purpose nila is not necessarily nga ibalik gid ang pagdabong sang buhok, but i-stabilize ang condition sang buhok kag hindi na madugangan, kag ma-stimulate ang hair growth. No? Or they can offer you, let's say for example, mga external na mga maneuvers to enhance hair growth, no? Damo na kamo makita
1: ng mga hair implants sa subong dok.
0: Advertisements, di ba?
1: May mga hair implants sa subong dok.
0: Hair implants or PRP, amuna siya ang endoplasma nga ginakuha sa imo mismo nga dugo kag gina-inject pabalik sa imo nga or gina tusok sa imo scalp. Ang imo mismo nga plasma para nga ma-stimulate ang pagtubo sang buhok. So PRP na ang tawag sang amuna nga procedure. So madamo pa ina siya actually as the medicine ang medicine naton nag-evolve, damo ang ulhot ng mga bagong management for alopecia, especially kung magkadto kita sa bigger cities like Manila or abroad, madamo ina siya. But fortunately nag-amat-amat man diri inabot sa aton, di ba? So ang mga doctors naton, we are very fortunate kami nag-train sa Manila or abroad nga sa may nabalaan ako nga nag-aubra diri sa mga amon nga procedures.
1: Pero Doc, sa in terms sa diet sa pasyente, anong pwede mabulig sa ila, Doc?
0: So ang alopecia, abi, sa nahambal ko na earlier, no. Ang problem gid sina dira is ang hair follicle or ang ugat nga nagahuyang siya because of a lot of factors. Ang yung tawag na itong hair follicles, no? May gina-atake ang hair follicles nga kung maghuyang siya, nag-cause siya sa paglagas ng buhok. So number one gid sina nga cause would be inflammation or may stressor nga gina-atubang ang hair follicles or gahubag siya. So ang aton nga in terms of nutrition, ano ang pwede naton maubra, no? So since nagahubag ang hair follicles or may ginasupreher ang mga patients nga may alopecia sang inflammation or hubag sa ilang kundiin mismo gatubo ang buhok. In terms sa mga pagkaon, likawan naton ang hyperinflammatory nga component sa pagkaon. But hambalon, likawan naton ang mga, let's say, fast food, delata, ang mga preservatives, or mga pagkaon nga mataas sa mga ingredients nga gin-add dira sa mga components ang pagkaon nga na para nga ma-preserve ang ilang quote-unquote freshness. So, ini sila nga mga components, abi, hyper-inflammatory components. So, so simple nga pulong nagapahubag pagid na sila tapat sang ugat sang buhok. So dapat back to basics gid ang aton nga component sang pagkaon. So utan, protein kinanglan man naton, so karne. So dapat may nagakaigo kita nga karne sa aton nga diet, pero dapat lean. Kay kung maghambal kita nga lean, lesser ang taba, balaan, hyperinflammatory component siya, di ba? So pwede siya mag-induce ang hubag in large amount. So dapat lean meat.
1: Breast meat na lang ah.
0: Breast kag likawan ta ang mga may salitre. Tama sir, no? Salitre.
1: Oh, salitre.
0: So ang nagapapula sang mga meat na makita naton usually sa mga kung sa merkado bala kita, ano na gani. So ang sa meat section ang nagapapula na sang mga
1: tocino,
0: meat products.
1: Mga tocino, no? Doc.
0: Tocino,
1: chorizo, hotdog.
0: So, yes. So likawan pagid ina kay preservatives na sila nga magakos sang hubag sang inyo nga hair follicles.
1: Mm-hmm. Okay. Ang ining pagkakalbo, Doc, no, sang ato si makauturan, may nagapamangkot gani diri, Doc, no, sige. Nagkalboyhan ako kuno, Doc, kay siling niya permi siya kuno nagapangalo bisan basa ang iyang buhok. May epekto bala ang pagpangalo nga basa ang buhok kung nagakalbo ang tao?
0: Wala, sir, sang scientific explanation para dira.
1: Oo.
0: So I think siguro, sir, ang reason nga ang nag-amo na ang iyang condition or feeling niya na ganitis ang buhok niya sa sigil niya, pangalo, kagbasa ang buhok, it's not because or it's not directly related sa pagpangalo niya, kundi ano bala ng basa nga hindi bala do dump ang buhok.
1: Mm-mm.
0: Nga hindi bala makasungaw maayo ang imo nga scalp kay ano siya nang natabunan sa sang imo nga kalo, so hindi makasungaw kag hindi siya makadry sang insakto, hindi siya magdry sang insakto.
1: Mm-mm.
0: So ang next mo is pwede ka mag-accumulate sang baho kag eventually basic may mga microorganisms nga ara sa
1: may
0: scalp
1: mga
0: na naga-attack. Yes, sa imo nga hair follicles, amo na siya ang cause nga anga manutis mo nga naga ano lagas ang imo nga buhok.
1: Mm-hmm.
0: But not necessarily sa kalo, pero tungod sa environment nga gina ano mo, gina enhance mo every time nga hindi mo mapadry ang buhok mo.
1: Mm-hmm. Pero Dok, kalabanan ang tanang gina Dok na kalbo, Dok, nagkaumpisa gid sa ano, no, sa limpuduhan, no, or yeah, no, sa ulo tapos garisid ang imong hairline, no, panaog sa kinis sa imong buhok, no.
0: Oo, ano siya, sir, amo na siya ang usual, wala man gid sang clear explanation for that, pero ang usual especially sa mga lalaki bala, sir. No, kay diri siya sa front tapos naga panaog ang mabilin lang kung kaisa ang kilid diri.
1: Kilid, oo.
0: Kilid kay ang ano siya is dala sa genetic. So some articles would say nga madamo ang receptor nga ara sa hair follicle sa dira nga part.
1: Okay. So this explains why.
0: So madasig siya. Oo. So sa genes balaan may ara sa ano ang nagakos nga anaga may mga tawo nga dasig maglagas ang buhok kay mataas ang ilang receptors for hormones na male hormones nga nagakos ang paglagas ang buhok nga ara na situate sa dira nga parte sang ulo.
1: Mm-mm. Pero Dok, makita natin, Dok, to ang mga kalbo nga tao, Dok, ang ila sini nga scalp daw wala man sang traces nga daw nagabot ang buhok, kapino-pino man sang ilang scalp, no?
0: Oo, okay, ano siya, sir, ang paglagas ang ila buhok balaan, hindi man siya yung gulpihanay.
1: Amat-amat
0: siya kag hindi siya because of trauma or because of something else nga may pressure nga ginukong ang buhok nila. Part gid siya sang process sang lawas.
1: Mm-mm.
0: So nagkadagdag siya on its own, so hindi mo makita gid ang iya nga do na traumatized gid bala ang panit.
1: Mm-hmm.
0: So do ano siya, eventually ma notice mo na lang nga do nagahining ng imo nga ulo sa kadamo na sang nadagdag.
1: Mm-mm. Kay sa pati dok sa siling mo kaina nga nagamatama siya kupos, nag-turn siya into mapino, mapino nga buhok, then eventually malagas gid siya maubo. So wala siya sang crisis, no?
0: Mm-mm.
1: Oo. Pero dok, may kapamangkod rin nga kuno may mga babae man ni kalbo.
0: May ara din man siya, ano siya sir, kung genetic man.
1: Okay.
0: Part dako gibal-an ang factor nga ihatag sang genetics.
1: Mm-hmm.
0: So kung gadalagan gidya sa inyo nga family, unfortunately may mga babayi gidya nga mag-present man sang amuna nga condition early on.
1: Mm-hmm.
0: So, ang, sa babayi naman niya ang mm-hmm. imo na manotis dogalapad ang imo nga agtang.
1: Mm-hmm.
0: Doga ang hairline mo bala do nang gaatras.
1: Mm-hmm. Kung sa una, the heart shape pang imo nga agtang amaway na, no? Dula na siya, no?
0: Dulain na siya. Kung hindi siya pareho, yun sa mga lalaki nga balaanon gid, no?
1: Sa lipuduhan ko umpisa.
0: Oo, pero ang babae, ang usual nila nga i-present, but not all, pero the most common presentation for females would be galapad inyo, agtang.
1: Okay.
0: Gilain ang shape.
1: Mm-hmm. So, dako gigilid dok ang papel no sang genetic no kun ang imo galing mga elders may amo sini possibly mapanubli mo na.
0: Dako gid sir. 50 to 60% gid ang risgo mo or mm-hmm. ang imo nga possibility nga magpresent ka sang alopecia basta gadalagan gid sa inyo nga bloodline.
1: Mm-hmm. Sige na, malam mo ito, Blood, okay na nga may mga intervention na hihimo nga ito sige mga dermatologist rin, no? Kung isa makita ta sa mga advertisement, may mga ara sang nag-ubra sang hair implant, no? May ara nga may mga ginaano ko, no? May gina-apply, may mga gina-apply sa scalp para nga mapadabok ang buhok, no? Siling hugani, kung ang ini nga mga ang mga product nga gina-apply lang sa scalp tapos kadabong ibubok sino wala na kalbo no pero siling diba kadamo sa gihapon sang nagalagaw nga mga produkto sa merkado nga sometimes too good to be true no para sa aton sini nga mga kauturan ni mga kalbo pero ang masiling tabla subong dok daw do in naman ang mga kalbo subong dok abis ang mga babae kalbo subong guwapa man gani
0: man it's how you view things
1: mm-mm,
0: no kag how you accept your ano na lang siya daw adala na sa imong pang-idaron.
1: Mm-hmm.
0: So ano man sometimes mind setting man ang mga amo sini nga mga bagay no. Kag hindi niyo pag i-resist.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung the more nga i-resist niyo, the more
1: ka
0: mga mas stress. So
1: mas nakadasig.
0: Earlier no, kay stress dako gid man ang i-contribute niya sa pag further lagas ang inyong buhok. So ang isa naton da ka mahambal is kung ara na ina siya i-accept niyo na i-embrace niyo na lang kag pangita na lang kamo sang ways nga ma-manage niyo nga daw tawhay lang.
1: Mm-hmm.
0: So anuhon ta na abi kay dala gid na iya sang pang-idaron. So anong pwede naton maubra nga maka-adjust ang aton lawas sa realidad.
1: Mm-hmm. May bandok na nagasiling ang pag-shave sa ang buhok to the scalp makapabulig kuno sa pagpadabong sa buhok.
0: No robust study for that.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang imo yayang kung ang cause ng imong alopecia or pagnipis ang imo buhok is genetic.
1: Mm-hmm.
0: Bisan na noon mo na siya shave para nga ma-stimulate. Kung ara na iya sa imo ya dugo, wala ka na may maubra.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Sa imo na iya nga genetic component.
1: Mm-hmm.
0: So, unfortunately, hindi mo gina siya ma-alter kung anong genes may ara ka.
1: Mm-hmm.
0: So, makalapilas siya na dang imo nga scalp sang sige mo bag-od inanatent nga ma-stimulate pero matingala ka lang nga daw wala nang gihapon sang alibyo or sang improvement ikaw nga makita.
1: Mm-mm. Dok, may kapamangkot nga may kita kita bisan sa mga artista nga madabo ang buho nga wala na sang buho kalbo na pero nga ang madabo kuno dok ang ilang bigote o kon burangos hindi ba apektado sang alopecia ang ilang burangos?
0: May era, balan sir, nga cases lang man nga sa ulo ang affectation sang ilang na condition or sa buhok lang sa ulo. The rest of the body, wala man niya. Pero there are persons man nga tanan, pati
1: kilay na doktor,
0: no? Kilay, bigote, or whatever nga body parts, no? Kag you have to understand, artista ni sila ya. Hindi kita kabalo kung ano pag gid ang interventions nga ginaobra nila para nga, let's say, na-embrace na nila ang ilang pagkakalbo sa ulo. Pero wala kita kabalo kung ano base naglagas man ang ibang parties ang lawas. Pero may mga doktor sila nga ginakadtuan to prevent ang paglagas sa ibang parts ng ila body. Wala kita yung kabalo. No?
1: Or mas or mas kina-prefer na nila daw ka magkalbo sila kahit sila nila kano ang kalbo kuno subong is the new sexy.
0: Amo na nang in.
1: Amo na nang in.
0: So, pwede nga wala sila actually get the presence ang alopecia pero ginahungod nila
1: Yes, doc.
0: So, hindi ta na yung mahambal yung kuano makita ta patihon ta dayon. Kay mga artista, ini sila ya, unay na nila ya ang dermatologist. Unay na nila ya ang mga centers dito ya sa Manila nga pwede maubra na subong ang ginalantaw naton in the past na daw ka imposible.
1: And there are some people that daw ka mas preferred nila ang mangin kalbo because para sila ya comfortable sila sa amuna nga sitwasyon.
0: Hindi mainit para sa ila. Kag maka sometimes ang daw lang maka-save pa sila sa
1: shampoo
0: oras, sa preparasyon. Wala siyang added stress para sa ila.
1: Kag di itchy ang scalp.
0: We don't know their reasons for having that or for their preferences. So amo na ya kanya-kanya man na iyang ano mo nga preference.
1: Sa mga kautro na itong dok ng mga younger pa pero daw nagkalakalbo na, no? Ano yan ang the best thing nga mahimo nila? Of course, manage ang stress, pero sa ila sing lifestyle changes, no? Anong posible nga pwede nila mahimo?
0: So sa lifestyle, no, number one, gid ang ilang taon nyo anay ang inyong food component sa inyo diet. Eh kung ano ang ginakaon nyo, amuna siya ang i-present man sang inyo lawas in terms sa estado sang inyo nga ikaayong lawas. Kung anong pinasulod nyo da, amuma na ang makita naton nga sitwasyon ninyo, di ba? Number one, ginadira dayon man or one of the major nga mga nga presentation would be ang condition sang inyo nga buhok. So kung gusto ninyo nga daw manami tulukon ng inyo buhok, no, ka healthy siya, ma-prevent ang paglagas niya. Amo tong hambal naton kagina, paiway kamo sang inyong nga practice nga pagkaon sang mga kung ano da nga fast food. So i-lessen ninyo ina ang inyong nga adlaw-adlaw probably sa pagkaon sang fast food kay tungod ang some of the reasons or pinaka-common nga reasons nga ginahambal na nila sa akon would be easy access. So dapat panumdumon nyo na ang mga inyong food practices diin kamo gakuha sang pagkaon, ano ayhan ang inyong nga sources sang pagkaon nga pwede amo ni siya ang makalid sa alopecia eventually. Next is, so kung na-detect nyo na kung ano da ang inyong mga food practices, diin na kamo karon makuha sang healthy options. Ano na ang pwede nyo ubrahon, ano na ang pwede nyo nga i-change sa inyo practices, sa inyo panimalay nga mas makapataas ang pagpasulod ninyo sa inyo lawas sang mga healthy options na pagkaon. No? Kag amo na siya madamo sa aton nga mga bataon subong sa working class nga group of individuals bisan sa mga estudyante, college students, dugangan ninyo ang inyo mobility. Hindi ka mo magnagay ng kay tungod sako, wala na sang time nga mag-exercise, dogi na ano na lang, no, nadala na kamo sang kasakuon sang inyong nga pag-eskwela, kasakuon sa inyo trabaho.
1: Mm-mm.
0: So incorporate nyo gid ang mobility sa inyo pang adlaw-adlaw nga lifestyle. So mm-mm, kung hindi ka mo kakadto sa gym, hindi ka mo ka spare time gid nga magpanumdom sang mga exercises, i-incorporate nyo sa inyong lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: So amo gina siya mo ang ginahambalbal ang diri is paiway nga magpasulod ka mo sa inflammatory components sa inyo lawas. So,
1: mm-mm,
0: inflammatory components ang mga pagkaon nga hindi manami. Kag kung nag-accumulate kita sa taba, sa lawas naton, ang taba is a hyper-inflammatory organ in itself.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, muna siya ang gusto naton i-emphasize gid. So, kung mataas ang inflammatory components sa aton lawas, makapahubag siya sang hair follicles, makapadasig siya sang paglagas ng inyo buhok.
1: Mm-hmm. Amuna, Dok, siguro nga lamharon pa damo na sa aton sa mga kautulan niya kalbo because ti lifestyle gimana aton pagkaon, no? Ang aton niya day-to-day activity, lain na ginman sa muna, no? Stress, no? Mm-hmm. Stressors damo gid, no? Kaya ti isling nila, gamay-gamay lang karoon ng problema, madasig ma-stress ato si makautulang. Kaya ti doon lang kita na-expose ba sa mga struggles in life, no?
0: Mm, not pahapos like, na lang.
1: Oo, pahapos na lang, no? Not like sa nga ato nga tiyempo sa una, Dok, nga ginahanusan ka sa maestra mo sa stick, do okay lang, no? Pero okay. Subong, gamay-gamay lang nga aking sa maestra, do, lain ang matyagan.
0: Anong tawag sina ang tolerance?
1: Mm, tolerance.
0: So stress.
1: Mm.
0: Manubo.
1: Oo, nubo na.
0: Tapos sang una, no, hindi man sa akin tinagyan ko iniya. Sang una, sang ga eskwela ako medicine sa West. Adlaw-adlaw may exam, adlaw-adlaw hindi lang isa kundi tag-tatlo, tag-apat. Hindi ka ginaya ka pala Diyos sa stress.
1: Mm-mm. Kahit yung wala pa yung AI isang una, Dok, sa inyo.
0: Wala
1: internet nga masyado, good, no? Hindi pa get that mo na internet
0: sa una. Kagbisan sa inyo, sa Mascom, basta sa West nga daan niya, mm-mm, sir. Regardless kung diin ka da nga kurso, ano na iya, stressor, gina iya nga, so at sirs, ma'ams, stressor, gina iya nga iskilahan ng West. Kasi may gina, ano sila nga standard.
1: May result nga standard,
0: oo. Oo, so isang simpo yan natin, sir. Kaya taman gani. Depende na naiya sa inyo pag-handle kag sa tolerance ninyo sa stress tuod.
1: Oo, kag tiko ano man ang mga challenges sa kabuhi, no? Take it lightly pero ti trabahohon taman na para masolbar ang problema pero take it lightly, no? One step at a time kay masolbar gid ang mga problema sa kabuhi.
0: Subong malano tamaan na sila ka ano dogi na dibdib lang mga bagay-bagay. No?
1: Kag
0: sa una ya makakadlaw lang taya sa una makalagaw-lagaw sa campus ya do at least for a while madula ang ato niya ano balik naman kung ara ka na sa klasehan eh.
1: Mm-mm.
0: Pero wala tayo blagi na dala outside the classroom.
1: Correct,
0: muna lang ano sa una.
1: Mm-mm.
0: Pero subong niya sir. Do asta sa bisan mga kabataan ko nung manotis ko grabe gidaya ang ano siguro sa school
1: pressure
0: bala.
1: Like so, amo na no kon ano kon sang una ang grading system amo man lang di mo tisubong niya kinala dapat maka 90 ka gid no para nga madala ka sa honor roll, no?
0: Kon niya sa una nga goal sir makapasar.
1: Amo man do kamo sa una nga goal makapasar no.
0: Makapasar lang yun, hindi ka makick out sa West. Amo lang yun ang goal, kuya.
1: Mm-mm.
0: Hindi lang po yung makick out. So, buong yun, sir, hindi ilaya paano maka top 10, paano maka
1: correct.
0: Amuning, maka cum laude. Nga, it seems balang nga do, amuna na ang ending sa tanan-tanan.
1: Mm-mm. And it seems, subong, Dok, na mas popular ang wala asang honor sa may honor, subong. Diba? Diba? Kaya daw ako, ordinary na lang sang honors, no? Kung ikaw wala sang honor, ay, wala siya sang honor. Sabi na daw, mas makilala mo siya, no?
0: O daw, suli. Sa una sang time to, sir, mas damo ang wala honor.
1: Oo.
0: Mas... Though, ang mga may honor, na yung sa experience ko, mga grabe na gina
1: cream of the crop, gid, no?
0: Oo. Pero ang mga wala ya honor ya, tiara lang kami da yara lang ko daya siya, no? Pero subong niya, sir, ilisipon ang wala.
1: Sang honor?
0: Oo. Oh. Doon nagbaliskan.
1: Ayun po natin, so, Doc, subong doktor ka na. Di ba?
0: Hindi na na iya sa diskarte mo ya sa pangabuhi, yes sir.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi na iya ang honor, ang mga ano, hindi na makadala sa inyo sang realidad sa kabuhi niyo.
1: Lain ang ano, lain ang inaway sa dala non, Doc.
0: Correct, correct. Oh. So, mula na iyan sa subong tuod ang mga estudyante, grabe kid. Stress, tanan-tanan. Kung panumdumon mo, ako, wala ma. Di ba? Wala. Depende na iya sa kung paano mo itubangon ang imo nga pakipag-away sa kabuhi outside your ano campus or outside the school.
1: Tandaan nila, Doc, nga too much stress makapakalbo sa ila.
0: Correct. Insakto ina siya.
1: Yeah, so Doc, I know sa nagaring event niya, Doc.
0: Sa Friday na, sir.
1: Sa 11 ano?
0: Yes. So,
1: pero nalabot mo na, Doc, ang quota mo, Doc, di ba?
0: Daw na dabuot taman, pero we are still
1: invite sila, Doc. Invite sila, Doc.
0: So, this Friday, we are inviting you to be with us sa Nutrition Summit. No, this is the 8th Nutrition Summit of the Medical City Network Hospitals. Kada tuig ni siya, may summit ang tanan ng mga the Medical City Hospitals around the Philippines. But this year, we are fortunate enough nga diri sa Iloilo pagahiwaton ang ininga one day summit. So mga experts in different fields magahatag sa inyo sang lectures nga pwede nyo gid makuhaan sang knowledge nga pwede nyo i-incorporate sa inyo practices sa inyo nga mga hospitals. So hopefully maka-join kamo sa amon kag maka learn kamo sang mga bag-o innovation sa nutrition management, no? Ang ininga summit, may ara kita ng registration. Actually, naka-reach na kita sang a number of people ng registrants. But, wala pa namun gihapon man din sarado ang registration. Kay sometimes may nagahabol pa man ina, no? So, wala ko lang anay din pa close gid ang registration. Kung may maghabol, we are very willing and very happy to accommodate you. So, ano lang, i-contact nyo lang kami sa The Medical City. And we have e-posters nga pwede ninyo ma-check sa website sang The Medical City, kag sa amon individual FB pages sang scientific committee, no? Check nyo lang gid. And then, kung may mga problems, you can message us privately. Kay we are very willing and happy to attend to your concerns kung ma-accommodate pan man namon. Kag we can maximize kung anong pwede namon mabulig sa inyo. So we have CPD units for doctors, for nutritionists, dietitians in the hospital, for nurses. And also we can accommodate medical students. And nutrition students sa mga nutrition schools naton diri sa city. So hopefully we can see you this Friday and you can join us sa aton nga nutrition summit. So ano lang ni siya, no, every 4 years ni siya hopefully i-hold diri sa Iloilo. So ang next naman is after 4 years. So, i-grab nyo na ang opportunity nga may ari kita subong diri nga tuig sa Iloilo.
1: So, opportunity ini para sa aton sing mga kauturan, no? Kay ti, after 4 years naman yung mabalik diri sa aton, no? So, i-grab nyo yung opportunity para nga hindi na kamo maglakad pa sa malayo, no? Para sa isa ka-quality nga pagtuon, no? Natuhoy sa nutrition. Doc, ang imo sining padugyan, no? Sa aton sing mga kauturan.
0: Sa aton mga kauturan, no, salamat gid sa pagpamati ninyo every Sunday sa amo ni Sir Joel. And hopefully subong nga Domingo sa aton topic may na learn kamo sa amo, no, nga discussion. And ang mga amo ni mga condition, especially ang ginatawag naton nga alopecia or pagkakalbo, part ini sang pangidaron naton or part ina siya sang aton nga ginsubli nga nga genetic makeup halin sa aton mga ginikanan or sa gadalagan sa aton nga dugo.
1: Mm-hmm.
0: So ang aton na lang gid ni nga ubrahon kung may ara kita sini is number one, acceptance is the key. Dapat batunon ninyo para nga kung ano man da ang itulubangon ninyo further on, mahapos para sa inyo ang pagpanumdom kung ano pagid ang pwede naton maubra. Kay kung the more ninyo inisya ugtasan, the more ninyo nga daw masubo para sa inyo nga pamatsyag ang amo nga kondisyon, kabudlay man maghatag sang nagakaigo nga management, no?
1: Mm-hmm.
0: Or nagakaigo nga pagplastar sa isa ka individual. So amo na batunon ta na lang kag kung may ara kita kapasidad nga magkadto sa aton mga doctors para nga mag-stabilize ang aton condition or kung ano pa da ang pwede naton maubra para nga mag-plaster sang maayos ang aton nga condition nga mahagan-hagan, no? Kay we know ano ni siya, aesthetic man ni siya para sa iban. So kung may ara ka mo kapasidad nga magkadto sa doktor para mapamangkot kung ano ang pwede maubra, kadto na ka mo nga daan sang timprano pa, hindi niyo na paghulaton nga daw mabudlay na i-manage kag dumalapad na balang ang naapektuhan ng area sang inyo ulo or sa diin pa na nga parts ang inyo nga lawas before kamo magkadto sa doktor, kay mabudlay na ina siya kung daw ka ano na, no, malapad na gid kag daw kadugay na gid. So kung na-notice ninyo nga may amo kamo sini nga kondisyon kag daw timprano pa nga na-experience ninyo, kadto na kamo nga daan sa mga lisensyado nga mga doktor nga posible makahatag sa inyo sang bulig para mag-establish ang inyo kondisyon.
1: Mm-hmm. Doc, salamat gi Doc and good luck sa inyo activity this Friday. We hope nga maging successfully ni Doc.
0: Thank you so much, Sir Joel. Thank you gid sa RMN ha. From time to time balaan, I know ginabuligan nyo ako blast.
1: Mm-hmm.
0: Dako gid nga bulig para sa amon. Thank you so much, Sir Joel.
1: Good night, Doc.
0: Good night, sir.
2: Nabatian ho si Doc Babitupas, no, sa atong sininga pangalagad, no, sa sininga panumdom sa atong sininga mga kauturan, of course, no. Wow, muna pero migid, no. Usually magkadto kita sa atong sininga mga doktor late na, no. Ti kung pa isa lala na atong sininga batyag, no. Ini nagaangot man, no, sa nagataas nga kaso sang dengue subong nga tuwig diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Although nga sa record sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, mas madubo mga cases subong compared last year, pero ti may tatlo na kita ka death, no, confirmed death diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang latest na, of course, ang isa ka 8 nga bata dira sa may distrito sang Lapus, no. Isa diri sa ginasiling ni Mr. Marlo Abansenya, Nurse 3 sa CESO nga problema gid permi nga late, no, mag dala sa ila sini nga mga pasyente ang mga pamilya. Abot sa hospital severe na ang ila sini nga kondisyon, no. Tigid na panumdom sang aton sini nga CESO nga ang aton tanan nga health centers ara dira ang aton nga fast lane, no, dengue fast lane. Wala ina ginasaraduhan if suspected cases ng dengue nga tigaan kasigilayon sa madasig nga medical attention, no. So muna ang guidance sa aton sang aton nga CESO, no, para sa mga kauturan naton. Ari bala pamatyan naton ang pahayag ni Mr. Marlo Avancenya sa tion sang aton sing interview, no, kaupod sa Iloilo City Hall Press Corps sang naligad nga semana.
3: Ako si Marlo Avancenya from the Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit na under sa Iloilo City Health Office. Sa subong natin nga data, as of Morbidity Week 33, hari ni siya January 4, 2026 hasta August 22, 2026, ang Iloilo City Health Office, no, naka-record kita nga may nakita sa tatlo kabilog nga napatay sa aton nga dengue case.
4: Ang latest, sir?
3: Ang latest naton nga case nga napatay, amo ni siya ang isa ka babae nga taga distrito sang Lapus, no, ang age range ng ini nga bata ara siya sa 1 year old to 10 years old.
4: Anong background sa ini nga bata isa?
3: Ang ini siya, no, regarding sa ini nga death naton sa dengue, kay bag-o pa lang siya, wala na record na report sa aton ang death, no, under investigation ba kung ano gid ang natabo sa bata kun nga napatay ini siya.
4: So sa mga previous cases, sa ano ang notable sa ila, sir?
3: Usually, you know, ang kalabanan niya, death na ito, ang common gud sa ila, usually ara na sa severe. No? Severe nga stage ang dengue. Amo na nga kasubo man, pero gatapatay sila sa bangon sini nga balatian. Ang two other cases, siya, ang isa na ito ka case, ang isa ni siya kalalaki, no? Taga-distrito, mansang labas, ang age range na ito, isang ini nga bata, halin 11 to 20 years old. Sang February pa ini siya napatay. Ang isa man ini 1 to 10 years old man, isa kababayi taga Lapas, tag ini man napatay sa ini nga August. As of now, no, for the morbidity week 33, ang aton nga total number of cases sang dengue, we have 288 cases of dengue. No, pero kung ikumpara na naton ng ini nga kaso sang dengue sa nagdigad nga tuig with the same morbidity week, we have a decreased number of cases ng dengue of 34.8% decreased ang atong cases ng dengue.
4: Sa deaths, I compare mo before?
3: Sa deaths naton, no, kung i-compare naton sa last year naton nga case, sa naligad niya tuig, may ara sang dua ka napatay pa. Dua.
4: So, mas mataas ang death?
3: Mas taas siya by one, no? Ang one case ang death natin. As part of the protocol, no, sa Iloilo City Health Office, every time gani na may ma-record kita nga dengue case, no? Kaya ba lang ang dengue, gina-report ini siya natin daily. So pag-report siya daily, every time nga maka-report kami isang case of dengue, especially kung diin sila nga lugar, ang aton nga sanitation division, gakandak na insigida doon sang misting, kaga-survey na sila, gina-check nila ang surroundings dito sa ini nga mga barangay, kung may mga possible may mga stagnant water, higko ang palibot, or kung di nahihan ginaistara ng lumok. Tapos sina, no, insigida gamisting na sila sa ina ng mga barangay kung di ng cases. Iniginahimo ni sa City Health Office para na hindi magdapta, hindi na magdugang pa ang mga kaso sa dengue sa ina ng area. Ang Iloilo City Health Office, no, halin, hindi lang sa Tigulunan na chimpo, halin January, na, sugod sa January, ang advocacy sa dengue namon, sige-sige na. Halin ba January, gina-emphasize, gina-mon permi ang 4S, ang pagpanindo pagin sa palibot. Especially, gid kung may ginabatsyag na nga simptomas, ang isa ka tao, mas seek early consultation gid para na malikawan nato ang mga komplikasyon nga pwede ihatag sa dengue. Sa ato, no, hindi lang sa gakandak ang ato ng mga district health centers, gakandak na sila sa mga health education campaign, may mga pulong-pulong ang social media nga campaign sa City Health Office, no, regarding awareness sa ini nga dengue, kagun paano malikawan. Halin na January, whole year round, sige-sige na siya, wala lang kami ga-start kung chimpo na sa Tigulunan. Kaya kung aton manutisyahan, ang dengue hindi lang sa chimpo sa Tigulunan mo. Whole year, may mga recorded kita nga cases ang dengue nga gina-report sa among opisina. Ang ini sila, usually pag-abot nila, mga severe cases na. No? May mga warning signs na naging dala sila sa hospital.
4: So, sir, in-encourage nga ito, sir, ang early consultation.
3: Amo ginang, no? Especially kung makabatsyag kita sa ang simptoma, silana, kung ano pa dara, no? Hilana, balanta naman, no? Kung ano ang mga signs and symptoms sa dengue naton, hilana, para nakit sa ulo, sakit sa mata, muscle and joint pains, no? Yung sigida, mapacheck up na kita sa aton ng mga health centers, no? Ang aton health centers bukas muna, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Or sa inyo ang mga private doctors kundiin. Hindi ito na pagulaton na magdala ang ginabatsyag sa isa ka tao, bata, man o kunti gulang, kaga muna magdala naton sa iya sa doktor para magpacheck up. Kaya ang dengue, the earlier, mas ma-avoid nato ang mga possible mga complications na dala sila.
4: Sir, given sa sila yung mga cases, are we entertaining na i-activate nato ang fast lane nato sa mga district health centers nato?
3: Halin, sir, sa January, activated na ang dengue fast lane nato sa aton yung mga health centers. Kung may mga libre, kita dara nga testing, dengue test sa aton yung mga health centers. Ang clustering of cases nato, no, sa morbidity week 33, for the morbidity week 33, may ara kita 11 ka barangay na may clustering of cases. Ang clustering of cases, no, may 3 or more cases kita sa dengue for 4 consecutive weeks. Ang inisya nga mga barangay, mga clustering yung barangay nato, namunin sila ang Concepcion Montes, Veterans Village, Divina Gracia, Zamora Meliesa, Kaingin, Mansaya Lapus, San Isidro Haro, Tabok Suba Haro, Rizal Palapala Uno, Lapus Sur, kag San Pedro Molo. Hadin sa una, no, pero kung nagkasin yung cases, kita mas gina-intensify natin ang health education, campaign, kang mga pulong-pulong sa inang area. Gina-encourage kita mga tao, no, nga magpaninlo sa ilang nga palibot, hindi lang pag-isalig sa aton nga government. Kasi for example, no, base sa sulod sa aton mga panimalay, may mga stagnant water, dito ang possible ginaitlogan kalamok. For example, ang mga flower base mandara or mga dalums ang ginabutang atin, ang mga pinggan, wala nga, pwede kasi gamay lang at tubig, pwede makapangitlog ang lamok, ang magdamo ang lamok. Kaga muna, no, ang misting, ginamistingan ang palibot dito sa mga barangay na ino. Ang una, gino, gina-encourage gina nato ng no, City Health Office, gina-encourage gina paluat-luat. Ini siya nga gina-remind gid sa tanan na mag-practice kita sa 4S. Una gid, search and destroy ang breeding places sa ining mga lamok. At tandaan gid permi kun wala sang lamok wala man sang dengue. Kaya makuha na ito ng dengue pagi sa kagat sang lamok. Ikaduha, we have to support misting. No, kung for example, kung may nag-misting, dira, mag-operate kita kung ano mga policy nga ginahimo sa ato nga misting. Kaya sa City Health Office, every time nga may kaso sang dengue, insigida, ginamisting na. Tapos gina-cater man na sa ato nga sanitation division, kung may mga request sang misting sa mga schools, kung sa diin dira. Kaya nga siya ginabalikan, gina-permin nato, gina-review gina sa ato nga sanitation division, ang mga 180 barangays na ato nga mamistingan ang inangang area. Ikatatlo, self-protection measures, no, gina-encourage, gina-natong permi, kung natin sa aton ng mga balay, magamit kita sa magtulog bala, mosketiro, kung wala screen ng aton ng mga portahan, long sleeves, jogging pants, long pants, na magamit kita kung damo lamok, magamit kita sa mga mosquito repellent. Kaya kung may ara na kita sa simptoma, mga ginabatsyag, we should always, na mo gina-permi, seek early consultation. Na mo gina-amon, permi gina-panindum, seek early consultation para gama-avoid nato ng komplikasyon ng ihatag sa dengue. Sa 288 cases nga aton na record, no, ang age group nga mostly affected gid amo ang 1 to 10 years old age group. Bata gid siya, bata gid ang kala. Pero tandaan na lang ang dengue hindi lang sa bata ha. May mga may recorded case kita sang more than 60 years old. Ano ba na edad. Hindi na siya wala na siya nag-apekto sa bata. Kundi bilog niya age.
1: Nabatian si Mr. Avancen niya sa sige reminder sa ato si Makotura. Na-reiterate ko lang ha. Dapat gid no nga kung may gidabatyag yung pasyente dalon gila yon sa hospital, dalon sa clinic ipakonsulta. Kaya hindi ko nara ka magsisinga balay ang katinlo gid ang basic nga kinala nun. Basic gid ang importante gid para sa inyo. No? Tinloon ninyo ang inyo sining palibot. No? Agod nga ma-insure no? Nga malimpyo ang inyo sining palibot kaya wala sang muara ng lamok. And of course, magtulog ka da, muskotiro ka gid, or kung adlaw, ada ka sa guwa, magpamanyos ka sang insect repellent. No? Kaya effective meaning yung pamagigod nga matabog ang lamok. Magsuksok sa mga long sleeve, no? Pantalon, no? Kung nara sa mga ayos nga, isa sa solusyon nga puloyan, kaya hindi mo pakta, no? Ang lamok, balaan na kundiin mga madulum nga mga lugar, didiragin ang lamok, no? Kaya, of course, no? Huwag din sa makatupong. Paninlogig ka mo sa inyo sige palibot. And kung may mga cases sa inyo, report nila yon sa City Health Office para mapadalaan ka mo sa team nga maka-conduct sa misting sa inyo sige lugar. Kasi ang misting, amunin makapatay mismo sa itlog sa mga lamok. Mag-pause kita for some reminders. Pabalik na ton. We'll have na sa mga balita ang natipon sa ato sige patrol reporter. Magbalik kita matapos ini. Standby.
5: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad. Is pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
12: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
12: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C, baka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ko may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigar epektibo. DTX 500.
16: Bakit right pad ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Lexino Forte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
11: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
12: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
15: Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
18: Wishlist ko for the year?
19: Sobrang dami!
18: Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
20: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
26: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid. Pagpabaskog sa lawas.
25: Mighty C.
27: Babaka. Nga buti ka.
28: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
29: Magalingin pala ang imo nga ulo.
28: Masami nagkapangihi.
29: Masami ginauha.
28: Masi may diabetes ka na.
29: DTX 500 na.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful
28: nga nagapanubo
29: sang imo blood sugar.
28: DTX 500
29: garantisado.
28: DTX 500
30: D3 Bio.
31: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
30: D3 Bio.
31: Ang
30: D3
31: yung may
30: Visio.
31: Ang Visio
30: yung may
31: D3.
30: Mighty C.
31: Ang
30: alkaline nga vitamin C.
32: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko ino-

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
4: Ako si Vibo. Da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santhon Plus Gold. Intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang ipi. Ito, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santhon Plus, go! Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sinusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang pangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng Tagumpay.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangkong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char, fab, con, bangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bango ng char.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Oras tatak alas 11:20.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be MX-traordinary with MX3.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
11: Bro!
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have Lagnat and I have Sipon Pag 2. Pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have Lagnat and I have Sipon Pag 2. Pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
9: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
9: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
21: Bakit RiteMed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit? Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
27: Maayo ang lawas ng bata mo.
28: Sus, masakit naman ino.
27: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
18: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Oras tatak, alas 11:30.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: This time check is brought to you by MX3, dito ako believe.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Partner,
11: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
12: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
11: tungkat ani,
12: maca,
11: kag saw,
12: palmetto.
11: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Yara na sa mga butika.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I have Lagnat, and I have Sipon, Pag 2! Pwedeng flu!
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa inong gudira. Lexino
5: Forte! Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Good morning.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
9: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
9: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Maayo ang lawas ng bata mo.
13: Sus, masakitan man ino.
12: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ang oras last 11:39 na sa gabi. Balik kadiri sa ato sining pagpanganagad. Oh, this is Radyo Man Joel Franco sa gihapon, no? Sa ato sining pagpanganagad. Sa sining bahin sa ato sining palatuntunan, in a while magkakuha kita sa balita sa ato si Patrol na nilibot karon sa syudad sa Iloilo. Oh, holiday kita bukas ng adlaw, no? So, daw wala gid sang ano ni hindi magin masako ang adlaw, no? Naton na buwas nga adlaw because it's a holiday, no? Pero te, sige hapon sa ato niya, padayon kita, no? Nga mga pangalagad sa ato sinig mga kauturan. And sa ato sinig mga pinalagang atag palamati, nga nag-upod sa ato sinig pagpangalagad, no? Makasaboy ka mo dira sa may Iloilo Central Market, no? Open na dira, no? Monday to Friday ang ining library naton sa merkado, no? Gibuksan sang nagdalang semana, no? Ining library dira, no? Sa may Iloilo Central Market, no? Katuyuan sini nga mati samtang naga baligya dira ang mga ginikanan, no? Ang ina mga kabataan nag-upo sila sa merkado, di pwede dira makatuon, no? Pwede makabasa-basa. Kay manti ang isa sa mga handom si karon nga maning mapabalik, no, sa ato si makuturan ng interest, no, sa ila sa pagbasa sa libro, no. Kay di halos wala na sa mga sources, no, sa mga libro. So ang mga donated books, no, ara na karon sa may library sa merkado sa may second floor, no, sa Iloilo Central Market nga pwede ni mabisitahan sa makuturan nga gusto nila magbasa, no. Ay bisan kita gani daw naga daw wala na kita nakabisita sa mga libraries, no. Sa una tuduman ko kami mga research kami himuon sa library kita gakadto, no. As a matter of fact, ang Iloilo Provincial Library sa una isamay na sa mga research areas nato, no. Nga ginakatuan naton, no. Agud nga magtuon because aside sa mga libraries sa mga eskwelahan, no. Ang iban nga mga libraries may mga sources, no, nga kung isa ninyo makita si music school, so kantukan mo dira dira mo makita ini mga resources. But subong diri sa aton sa siya sa Iloilo ining mga libraries, reading hubs, no, and reading centers nagatuyo ini, no, nga mapabalik ang interest sa mga kabataan sa pagbasa. Kahit subong ba mahilig di ba naman kabataan sa mga gadgets, wala sang interes sa pagbasa. Although nga may mga online sources, pero laing gidya, no, ang feel mo nga nagabasa ka nga ginauyatan mo ang physical nga libro, no. Daw kalaing gid bala sang feeling, no, nga nagabasa ka sa original nga libro kundi compare ni mo nga magbasa ka sa online, no. Katingin mo naman sa mga online news kon online sources subong sa pag kinabasa sa aton sininga mga kauturan. Ilagay doon nakasanbay sa aton singalinya si Regiman Marjorie Hervomiani sa pagdulong karon sa mga balita o informasyon kag observation, no, kumusta karon ang sitwasyon sang syudad sang Iloilo. Sa report, Regiman Marjorie.
3: DYRI Regiman Report.
4: Regiman Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Medyo wala man git siguro pagpanaliti, pero tumiara kagaina. Manipis lang, no, dari sa may syudad sa nga Iloilo. Matawhay pa man ang syudad, galing kita may pila lang dari ka mga insidente. Kitsang bunanay, subong nga gabi, Regiman Joel. Sa probinsya, kag may isa kita nga gina-verify kayang information sa molo, pero gin-check ini sa kapulisan, lusakop ini sa nga Villa Arevalo. Sa mga madulong naton dali nga balita, gintupok sang kalayo ang baligyaan sang fried chicken sa Barangay Poblasyon Ilaya San Enrique Iloilo last 9:40 kaina sang aga. Sa pagbangusisa sang BFP San Enrique nga ang sunog or ang nasunog ang ginapanagiyahan ni Stephen Kilayko. Gilayon man nga natap na ang kalayo matapos nagabot ang mga bumbero. Sa karon padayon ng investigasyon sa BFP San Enrique sa gintunaan sang sunog kag nagdangat sa 144,000 pesos ang halit nga ginbilin sini. Sa piyak na bahin, arestado ang isa ka lalaki sa Ginpatigayon nga drug buyback operation sa kapulisan sa barangay Batuan Pototan Domingo sang hapon Agosto 30. Ang arestado gininago kay Elias Alog, 50 anyos sang Hardin Street sa barangay S Park on Ward Pototan Iloilo. Nakumpiskar sa paghinakop ni Alog ang ginabanta 15 grams sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabalor sa 102,000 pesos. Si Alog ang hinakabi ng street level individual kung sa diin preso inikaroon kay nagapangatuban sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pagidnaton nga balita, patay ang isa ka panday samtang pilaso naman ang upod sini matapos ginbuno sa suspect nga isa ka pintor sa barangay Ungka Dos Pavia last 5:20 Domingo sang hapon Agosto 30. Ang napatay gininago kay Elias Pupoy ginabanta 25 anos ang edad samtang ang pilaso nga nakaagam sang buno sa ulo amo si Elias Nestor. Ang duha ang Radyo Man Joel ang lunsay residente sang Sebastian Antique samtang ang suspect amo si Elias Ulot kag-residente naman sang barangay Malagkit, Lambunaw, Iloilo. Sunod diri kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, nga base sa ilang investigasyon, lunsay stay in construction workers sa mga biktima kag suspect, Radyo Man Joel. Sa pagpatpat diri sa police, nga alas 9, palang kuno kay nasang aga, nagiinom na ang mga biktima kag suspect, bangod wala sila sang obra. No? Pagka alas 2, sang ugto naglakat ining suspect sakay sa motor upod man sa niyang isa ka pintor kay nagbalik alas 5 sang hapon. Dugang pa ni Alabe nga nagsaka lang ini sa ilang barracks ining suspect Radyo Man Joel sa ginakayad nga apartment kag ginpangbuno ining biktima or duha ka biktima kung sa diin ining napatay bala nga nakaangkon sa madamo nga buno sa lawas kasi Elias Pupoy nagakatulog sang ginbuno sang ining suspect. Samtang ang isa si Nestor nga may edad na mga dira 40 plus nagadalagan pagwa nagapangayo bulig bangod kay may buno man ini nga naangkon sa iya nga ulo. Pagkatapos ang insidente gilayon nga nagpalagyo si Ulot upod sa isa ka pintor nga gina-establish pa sa pulis kun may kaangtanan sa krimen pero tiang nangamot si Ulot lang gid kagati ginalantaw nga rason amo ang hinubog nga istorya do wala ma, wala pa na tulig sa kapulisan kung ano kadalom ang ilang agin na awayan. Pero sa pagpangusisa dari sa polis, kaya tiyan mo na ganit, nagiinom sila alas 9 pa lang sang aga, hasta maghapon, no? Hasta nga naglabo sa punto, nga nagpangbuno karon o nagpangbuno ang suspect. Karon nagapadayon ang hot pursuit operation.
2: Minor pa rin ka ng suspect?
4: Aha.
2: Minor pa rin ka ng suspect?
4: Allegedly, pero kahit tinag-ubra na siya, ginaligan nila to 17. Pero wala pa sang documents na ginahatag. Kahit di ba kung ga-ubra ka, wido, hindi man na pag-i-allow pag 17. Amo na nga ang habal ni Major Alabi Kagaina, nga usisaon pa nila dugang kung minor, giban o kung hindi. Pero amo nang information minor, pero i-verify pa nila. No? Taga-Malagkit lang bunaw, ining duha ka mga... Malagkit. Barangay...
2: Malagkit
4: lang mo.
2: Abi ko, anay, kaya ako pamatinda ko, hambal mo malagkit. Malagkit, kaya makalihambal mo.
4: Malagkit pa siya. Actually, yung munang gibatpat ni Hepe, malagkit. O, kakson talaga karoon ang key.
2: Malagkit na.
4: Oo, malagkit. So, ginapangita na karoon sa kapulisan, Radyo Man Joel. Samtang, ang isa man kilalaki ang ginapahayag ginbuno no, sa mga area sa Arevalo, unang report sa Molo, pero ginverify diri sa Molo PNP. Sakop na inis ang Bilya Arevalo subo nga gabi. So, ibaluntod din nato ang duga nga details kay initial information nga nagaungot pa ko ng kutsilyo kaina sang ginbuno ang ining biktima, Radyo Man Joel. Amo na madagong nato ang mga balita subo nga gabi. Ang ining nga bahay na ginadulong sa inyo sang Klinika D3B yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Aremen.
3: Tatak, RMN.
2: Maraming salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, sa kindulong report diri sa aton sininga pagpangalagad. No, ining allegedly, no, ang suspect nga ini, no, minor, no, but ina-verify pa man karon ang iya sining background no sa sining suspect sa do taga barangay Malagkit Lambunaw no Malagkit Lambunaw di siya Malagkit Malagkit Lambunaw Iloilo no ang malagit ni daw malapit ni sa malapit ni sa isa sa mga barangay man no no isa sa mga boundary barangays na no sa Crinog if I'm not mistaken no medyo ano na lapitan na ilang na no anyway sa aton sining mga kauturan no tikod nakita yun yung suspect no i-report niyo sa aton sining mga otoridad agod nga mataga ini sang appropriate man nga ano ni nga hustisya no ang ining biktima. Hindi mo balaan ko ng rason no kay di nainom sang aga, naglakad pabalik sang hapon no. Pinangbuno ilang kuno ning mga biktima ang napatay ni nagkatulog pa. No ano yan ang possibly rason no, ano yung possibly motibo inakron ang padayon pa gina sa bisar sang aton sining mga otoridad agod mahibaluan kung anong ginang possible nga motibo sang sining krimen ni Madjen ko katulog ko lang parakan kay mo yung ano no purapulon kay mo yung pagbuno no ti from your sleep no diri diretso na no sa imo sining kamatay kasubo bang isang ginagatan sang sining biktima mga karadyuman. Samtang subuha gabi nagtakop naman ang tatlo ka adlaw nga night market no tatlo ka adlaw nga night market no tatlo ka gabi nga night market no sa ang Calerial no kung sa diin nag-participate diri ang nagkalain nga mga vendors may pagkaon may mga souvenir items may mga ukay-ukay no kagtiara man da gani ang aton sining nga mga street vendors no nagdugok o galing kay ti sang Friday abi no sa opening sini mga karadyuman nagulan sang gabi no pero despite sa pagulan may mga tao sa gihapon no nagkadto man no madamo sa gihapon sa mga kotrodato nga nagkadto kay di na sila nga basta gani mag night market damo ko sa mga options no. May mga pagkaon, may mga drinks. Of course, hindi na madula ang piramigid ang sinugba, inasal, no? Nga common dila, no? Pero ang madamo, ang mga bag-o lang ang mga pagkaon. Nga, gina-innovate ina, no? Sa aton mga micro, no? Nga mga manugbaligya, no? Mga micro-enterprises na ito, no? As a matter of fact, ang aton nga mobile truck, vendors no ara man sila no doon naman niyo to may mobile truck vendors man kita mga night mga market kita dira sa may Iloilo Freedom Grandstand nag-upo din sila subo gabi nag-upo din sila sa Tokadlaw nga night market no a good man nga ipakigbahin man ang ila sining mga baligya at home kali no yung mga vendors naton sa ngara sa ano mobile the truck business o mobile food business ang iban ni mo magid man matawag truck it gagmay lang iban may iban gani nga daw tricycle lang no ang modify may iban gi man nga dalaggo no sa mga may mga capital gid ba no ang ila kali ini nga kasugot sila sing association nga ha kon mahimo pa lang hindi magpalareho no ang ila sining baligya so that from among them wala man sang competition gid nga ginatawag no para nga tanan sila mabuhi tanan sila makabenta no so muna nga halos lainain gid no ang baligya sa aton sining mga ano ni mga mobile food vendors no for the purpose nga syempre do hindi man sila gid mag kinompetensyahan ay so muna nga makabigman nga successful no ining tatlo ka gabi nga night market dira sa Macarrial in relation sa gihapon no sa sining Charter Day no 89th Charter Day celebration sang syudad sang Iloilo so munig damo man sa nagkadto and of course no enjoy nga ito si Makotol although nga may gabal at medyo mahal-mahal sa gihapon ng pagkaon diba lang man naton basta gani nga mga night market medyo hindi kita ma-expect ka barato na medyo mahal-mahal gabi na because ang howling nila da no ang manpower nila and of course may bayad ba ng ila singing na gamit nila ng mga tents no may mga kuryente man na sila din na pang bayaran although nga package sa mana pero timing na pang bayaran man sila no so Da mo hambang ti medyo mahal-mahal, no. Pero hindi siya suited for common tao nga mag-reboot. Pero ti bisan pa paano ba iban ka man nga options ka pwede mo mabakala, no? Maka-enjoy ka lang kag makalagolagaw kada. May mga night entertainment man da, no? Cultural show. At ma-enjoy mo man ang paglagaw-lagaw sa night market. Although nga ti ina nga mga pagkaod commonly mabakalo man na on a day-to-day basis, no? Pero sometimes na dala ingid ang feel, no? Kun nga kaon kabla sa mga kaangay sini nga mga market-market, diba feel mo gid, no? Kag ma-enjoy mo gid ang ambience. No, nga nagaginutok ang tao, no? Damong tao ka ginuto kag damo-damo usang mga ara sa palibot nimo nga daw kagahod bala, no? Daw enjoy mo ang ginagyang vibe, no? No, ma-feel nimo, no? So, umuna, no? Dako ning opportunity man para sa aton sininga mga MSMEs, no? Nga maka baligya kag maka-income man, no? Platform man nila ini para nga maka additional man income para sa aton sininga mga MSMEs. Sa piyakabahin, no, sa aton sa mga kauturan, ito yung controversial, gining mini sweeper truck, no, mini sweeper, kag vacuum truck, no, sa siyudad sa Iloilo, nga ginpakita din sa publiko sa niligad ng simana, no, tibos na Thursday, gining adlaw sa gin present, ginpakita ini, una, kay ginti, sa gin-deliver ini siya mo, no. Katahom sa yasini nga itsura pero tindam na yung question kay do kamahal ko, no, for a price of 3.5 million pesos daw kamahal ko, no, kay tikon talaw ni mo ang iya sini nga standard market price hindi kay kalabot isa ka million ka pesos niya sini nga biliin, no, but we will check, no, kay makompare naton ang kwan mula sini nga ni Isiglala ko sa i-check naton ang specs para nga ma-compare ni mo ang apple to apple. Kasi basically ko nagahambal kita sa amunin yung presyo. Pero ti we're comparing apple versus oranges. Gali, no? Diba? Pero ti, compare ang specs. Lain, pareho ang, lain naman ang presyo. That's another story, no? Kasi ti, magsiling kabi karon nga overpriced or nano da. Siyempre, that's the people's money, no? Pero ti ang purpose na among pagpaninlo sa atong sininga mga parks nga hindi masulod sa mga trucks, mga linear parks na to, namo ni Esplanade, ang atong sininga sa Sunset Boulevard nga ti Pertiklaba, no? And of course ang ano ang atong sininga mga plazas, no, nga hindi masulod sa mga parks, no. Ti okay pa na akon sa mga trucks, no? Okay pa na gani ang sa Sunset Boulevard, no, but sa Calabaon niya, no, ang baling engineer Ravina need, no, ang kaangay sini nga mga machine, no. May nagasiling nga tiba si kuno kumadula na trabaho ni mga street sweepers kay may-ari ni naman kay ni engineer Ravina wala hindi sumudula sa trabaho, mapapadasig lang sini trabaho kay kulang pagay kuno sa manpower ang GSO para sila sini nga pag paninlo, no, sa palibot sang siyudad sang Iloilo. Isa to nakalawan yung comment pag-post ng Aramel Iloilo, ang baling ako daw to time capsule ni Bulma. Siguro si Bulma man, no? Regular na balaan nga ti. Ara kalina sa Dragon Ball Z, no? Si Bulma nga ti. Though na nahamot na kita. But we will see kung ang mga iba ding presyo, no? Kung 3.5 million pesos gin man. Kaya ang hindi ko nga pondo ging kuha inisya sa share sa city government bilang host LGU sa Panay Energy Development Corporation ng coal-fired power plant nila nga duha ka coal-fired power plant, no. Ang una ni, no, ang kinahatag ni nga daw 1 centavo per per kilowatt hours ng electricity nga na-generate, no. Imagine, no, dako na because pila overall, no, pila ka kilowatt hour ang ma-produce, no, sa kalawig na sa nga panahon, no. But we will see kung properly ano gid man, no, kung amo gid ba ni ang presyo niya, no, kay ti madamo karon sa nga question sa social media. Why not tiempo sa atong pagpalagad naman yung gabi lang dagari isa kay Councilor Alan Saldivar nga nag pamati, no? Hindi ka pakamusta sa kay Doc Mabitupas. Thank you very much gid sa kay Councilor Sandivar sa pag-upo diri sa ato sing pangalagad. Salamat gid sa managupo diri sa ato sing palatuntunan. Kita ay naman kita sa masod nga Domingo sa pagpangalagad sang programa. Yes, Doc. Sa ngalan ni Doc Mabitupas, ako si Radyaman Joel Franco.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Dahil ni makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Parato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa inyo ang aming mga anghel, mga mangunguma ng kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayong apang lawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo kana ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nga. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag

0: Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduha naton, kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Kabay pa nga ayala kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon chocolate. Shout out sa kay Ricardo Rosendo Hintolia, kay Richard Agudinis, kag Army Linjoy Mospa, kay Ma'am Hussein Dialotas, kay Cesar Ciudad, no, kag Amado Padilla. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kag sa tanan naton nga mga netizens nga naga-tune in gid sa sini nga istasyon, din man kamo nga pungsod subong, kabay nga nasa mayog kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyong nga tanan. Una na naton tagaan sa Italopangod subong nga aga, ginanunsyo gid sang aton katuwang nga opisina ang Philippine Rice Research Institute nga naglabot sa 24.4 billion pesos ang balor sang nagakauyang nga bugas sa tagsa-tagsa ka tuig. Suno sa Philrice, ang katumbas sini amo ang 10.85 million kasako nga bugas nga sarang kuntani pa makaon sang 5.17 million ka mga Filipino. Kasunod sini, nagapanawagan gid ang aton Department of Agriculture sa tanan nga mga konsumidor nga hindi pag-uyangan o kon hindi naton pag-usikan ang bugas, kagsuportahan ang lokal nga mga mangunguma. Pahayag sang ahensya sang Department of Agriculture nga kabahin ini sang aton kampanya batok sa rice wastage sa aton nga madumduman sa tagsa-tagsa naton ka mga panimalay ang pag-usik o kung pag-uyang sang bugas, usually nagakatabo ina halin sa aton nga pag-ani kung hindi maayo ang aton nga threshold o ang aton nga mga adjustments sang aton nga mga combine harvester, nagakauyang na ang pinasi sang bugas nga mahimo kuntani masulod pa sa sako sang aton nga mga mangungumahalin sa pag-ani, pwede man nga matabo ang pag-usik o kon pag-uyang sang mga pinasi sang palay sa pagbulad, labi na gid kon aton ini nga ginabulad sa simento o kon sa iban pa nga mga buladan naton nga hindi masigpot o kon nagakawasi ang aton nga mga pinasi sang palay samtang sa mga kabalanggayan naton, labi na gid ang paghimo naton sang pagbulad sang aton nga palay gamit ang mga net o kon ang aton nga mga amakan, usually ginakatuka no kun hindi nato mabantayan, gina tuka ina sang mga layaw nga manok, layaw nga bibi, kag gina kantuan no o kun ginahampangan sang aton nga mga layaw nga ido nga usually nagakawasag o kun nagakausik ang aton nga palay no. At the same time ang pag-usik makita man ala sa aton nga paggaling sa aton nga palay no, kay may ala nga mga pinasi nga hindi naton masalod o kon usually nagaka brittle no o kon gagmay nga pinasi nga nagaupod na sa lintok o kon ginapakaon na lang naton no sa aton nga mga kasapatan. Kag kung makaabot man sa aton tagsa-tagsa kabalay ang bugas no, halin sa aton nga mga rice mills, usually sa paghuwad naton sang aton bugas sa aton nga mga bulugasan may nagakausik no, kag sa aton nga pagkilis kung kita na ang magtigang ang pag-usik, no, kung hindi naton masala sing maayo, o kung hindi naton paghalungan sing maayo ang pagkilis naton sang aton nga bugas, sa aton nga pagtigang, may nagakaupod man nga mga pinasi sang palay sa aton nga pagkilis, no, pagula naton sang tubig. Kag sa aton nga pagsukad, no, kung hindi man maayo ang aton nga pagtigang, hindi naton mabantayan, labi na gid sa aton nga mga kabataan, no, nga mawili sa paghampang sang ila tagsa-tagsa ka mga gadgets, no, akong tagsa nila ka cellphone after nila nga magsinad sang tinigang, nagakalipatan, no, nga nagakasunog o kung nagakabatok ang aton nga tinigang, no, gani ang pagkabatok wastage na ina, no, wastage na sang aton nga gintigang, no. Kag ang lastly ang wastage, no, ang last wastage nagkatabo mismo sa aton tagsa-tagsa ka lamisa, no, sa aton tagsa-tagsa ka plato, nga kung sa diin kita nga mga Pilipino, no, may batasan, no, kung may pagginawi nga gina pabinlan pa naton, no, wala naton ginaubos ang aton ginsukad nga kanon sa aton plato, wala naton ginaubos kaon, no, kag at the same time nangin may nagakahulog pa sa kilid sang aton nga pinggan nga mga kanon, no, nga hindi naton makaon. Kag ina pila lamang, no, sa mga stages sang aton nga rice wastage gani, no, nagabot gid, nagabot, no, sa 10.85 million kasako, no, ano ina kadamo kasako sang bugas nga katumbas ang wastage naton kun aton nga tipyonon, no, ang wastage sang tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Kag ina sa sulod sang isa ka tuig, no, ang 10.85 million kasako pwede na makapakaon sang 5.17 million ka mga Filipino, no. So kun malikawan naton, ma-minimize naton, o kun mauntat naton ang ini nga mga pag-wastage, no, o kun matipigan naton sang husto ang kinabudlayan sang aton nga mga mangunguma, mahimo, no, nga ma-reduce naton ang ining number kasako kag madabo pagid nga mga Pilipino, no, ang mabuligan naton, mapakaon naton pinaagi sa pagtipig naton sang aton nga pinasi, sang bugas, palay, no, o kung kanon nga aton nga ginakonsumo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kagdugang pa naton, no, ang wastage, isa man, no, nga nakita sang aton nga departamento, sang aton katuwa nga opisina, no, ang Philippine Rice Research Institute, isa man ka wastage, no, sa aton nga mga kabalanggayan, no, labi na gid sa aton kaprobinsyahanan, ginasakop, no, sang aton nga mga nanay kag tatay, lulo kag lula sang tigang, no, ang ilang nga mga kasapatan, no, labi na gid ang mga ido ang kuring, at the same time, no, ang iban naton nga mga dukot, no, o kun ang aton nga mga kapog, no, o kun ang mga nabilin naton nga kanon sa aton nga kaldero, ang aton lamang, no, nga ginadamog sa aton nga mga kasapatan, no, kabahin maina sang aton nga wastage sa palay, sa kanon kag sa bugas, no, kani ginapahanumdom naton, no, nga kun mahimo bululigan naton tipig, buliligan naton minimize, buliligan naton untat ang pag-usik, ang pag-uyang, no, sang kinabudlayan sang aton nga mga mangungumang Filipino, no, para nga madamo pakita sang mga tagsa ka Pilipino nga pwede naton mapakaon pinaagi sa pag-minimize sang wastage. Aton madumduman ang National Rice Awareness Month sa ulugon pa naton sa bulan sang Nobyembre, pero ari na kita subong sa bare months, no, gani sige-sige na ang aton nga kampanya bahin sa rice wastage nga ma-minimize kag mauntat sa aton nga mga kabalayan kag sa aton tagsa-tagsa ka mga konsumidores, no, hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi sa bugos naton nga pungsod Pilipinas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton sa banwasang Liganes, Iloilo, Pavia, San Miguel, kag Uton, Iloilo. Thank you sa pagupod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Kay Sir Boy Villa Vicencio, shout out sa imo kasubuman sa kay Mayor Sofronio Fusin sang banwasang Uton. Kay Sir David Israel Sinay, good morning sa Sir David. Subungman kay Sir Sanli Galvez sang Banate, kag sa Sir Jong Mendoza sang Estancia Iloilo. Sir Victor Castro Verde sa Banwasang Binggawan, kag Mayor Matt Palabrika sang Binggawan. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Sa dugang naton nga tagaan sang Igtalopangod subong nga aga, nakabaton ang banwa sang San Rafael sang kabugusan nga 21 million nga bulig pinansyal gikan sa Iloilo Provincial Government para sa mga proyekto nga makabenepisyo sa agrikultura kag sa bugos nga komunidad. Suno sa aton nga gobyerno provincial, 20 million ang ginallocate para sa pagtukod sang bodega para sa rice mill program sang banwa, kag tinutuyo sang mga proyekto nga suportahan ang mga mangunguma, pabaskugon ang sektor sang agrikultura kag mapaluswag ang pasilidad kag serbisyo para sa pamuluyo sang San Rafael Iloilo. Samtang ang 1 million pesos ang pagagamiton man sa pagpahamtang sang solar street lights sa National Housing Authority Housing Project sa Barangay Poskulon, San Rafael, Iloilo. Dako gid ni nga bulig sa aton nga mga mangunguma, no, ang pagatupatukuron nga budiga para sa rice mill program sang banwa, kag nagadayawi kita sa suporta sang aton nga provincial government para sa aton nga mga farmers, hindi lang sa banwa sang San Rafael, Iloilo, kundi sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Kinahanglanon gid naton ang ining mga storage facilities, ining mga rice mill facilities naton para sa tion pag-abot sang tig-alani mahimo na nga may taguan kag may safety ang aton nga mga produkto nga palay sang aton nga mangunguma, samtang nagahulat, no, sang pag-dispose naton sa mataas nga presyo. No, salamat sa aton gobyerno provincial nga amugid ang nagtingwa nga maghatag sang 20 million pesos para sa aton nga mga mangunguma sa banwa sang San Rafael Iloilo. No, good morning gid sa mga fisher folks naton sa mga coastal municipalities, no, sa banwasang San Joaquin, Miagaw, Gimbal, kag Tigbawan, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Gin-anunsyo sang aton departamento, Department of Agriculture, Western Visayas, ang top 38 ka mga agri-business model canvas o kon BMC sa Young Farmers Challenge YFC sa Western Visayas. Sa 38 katagdaog nga agri-negosyo, 7 ang naghalin sa probinsya sang Aklan, 7 man ang naghalin sa probinsya sang Antique, kag 7 man ang naghalin sa probinsya sang Capiz, samtang 3 sa probinsya sang Guimaras, kag 14 sa probinsya sang Iloilo. Bilang padya ang mga tagdaog ang magabaton sang 80,000 pesos nga grant para suguran ang ila tagsa-tagsa ka mga agri-negosyo. Ang mga tagdaog may kahigayunan man nga makakuha sang tob-tob 300,000 pesos nga dugang nga grant sa regional kag national nga level. Ang Young Farmers Challenge Program, isa ka programa sang aton gobyerno nga handom nga mainganyon gid ang mga pamatanon nga mag-explore sang madamo nga oportunidad sa agri-negosyo kag pagpanguma. Sa probinsya sang Aklan, congratulations kay Green Bean Corporation, Jericho T. Isidro kag Kent Cedric Aquales, congratulations man sa Daika Lip Balm kay Dayan Hashent Fentes kag Erika Tabiolo. Subong man, congratulations sa Suplesa Grace Bautista, Michelle Kim Ginto kag Andrea Lee Talisay. Subong man sa probinsya sa Aklan, Ging Natselio kay Laika Panganiban. No, salamat sa pag-join sa aton nga YFC. Congratulations man kay Diaz First Cup kay Diaan Navara sang probinsya man sang Aklan. Subong man si Savor kay Angeli D. Amar, Francis Angel Dumal kag Jerica Cuarte. Kag kay Jason Nutri Clockers nga ginhimo ni Jason Saladin, congratulations, tagdaog man ikaw sang 80,000 pesos. Samtang sa probinsya sang Antique, yala ang Dulungan Youth Agri Ecology Food Production nila Georgia Amor Dagohoy, Maria Hilary Pulido kag Charmaine Blas. Yala man tagdaog ang Uma Presca Integrated Farm ni Eureka Montero. Kagsubong man ang Citro Shield ni Charmaine Nicole Lumaad. Kag congratulations man kay Ionicare ni Eunice Lorraine de la Cruz. Subong man sa kay Uma Futura Technologies ni Nicole Tolentino. Kag Thames Heritage Poultry Farm ni Artem Paroylo sang probinsya sang Antique. Subong man kay Lois Polvoron Boutique ni Eloisa Jean Nanini. Salamat sa pag-join. No? Samtang sa probinsya sang Capiz, congratulations kay Citreds Corporation, no? Kay Maxine Ubay, Giselle Joy Carpio. Kag sa subong man kay Buhi Intili Farm Systems ni April Paligomba. Kag Agri-Loop Pod ni Desiree Dacles kag Abigail Ann Trinidad. No? Congratulations man, alin sa probinsya Gyapon sang Capiz, Evangelios Aqua Green Farm ni Jason Sidoro Evangelio. Kag tagdaog man sa probinsya sang Capiz, Salted Egg Bow ni Marie Chris Amerila, Ina Micaela Santoral, Sina Rose kay Hedora. Kag subong man sa probinsya sang Capiz, Asim Natural ni Ronel Maximo. Subong man si Fusion Delights, no, ni Jacqueline Valderrama kag Mariel Ditoyato. Samtang sa probinsya sang Guimaras, tatlo sila ang tagdaog. Love Kita Integrated Farm ni Angelica Tia Gargaseran, no. Gimanok, no, ni Catherine Gaze Andrade kag Purple Harvestry Wine, no, ni Kyle Colin Hayubo, Amiel Jan Galio, no, kag Junley Simeros, no, halin sa probinsya sang Guimaras. Sa probinsya sang Iloilo, Panaya Corporation, Lawrence May Panesa. Congratulations Chris Fresh Litus Laboratory ni Christian Agsalona. Subong man, no? Congratulations kay Maria Lynn Inocencio, Niel Joseph Tinasas, Charlene Claire Bernal, kay Georgian Olgasan, no? Subong man kay John Marvin Moragas, kay Cedric Camiel, kag Paul Nathaniel Martinez, kag kay Rick Kevin Apuloy, kag Jan Mark Jacinto, no, congratulations kay Ryan Palabrica, kag Lorlin Jill Arante, tagdaog sang aton nga 80,000 pesos, no, congratulations Jaros Balahadya Rodel Acosta kag Sim Custodio, kay Carl Yabe, kag sa eFoods Corporation ni Michael Natividad Jr. Amoy adto ang 38 naton ka tagdaog it's, no, at 80,000 pesos aton nga provincial level awardee sa Young Farmers Challenge Program sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa sini nga tinion, aton nga pamatian ng aton AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Sir Jan Candelario dyan sa imong report subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, gindula na sa Department of Agriculture ang temporaryo nga pagdumili sa pag-import sa mga tinuptop kag pispis, pati na ang day-old chicks kag hatching eggs salin sa Japan. Ini nga desisyon na tabo sa likod sa opisyal nga deklarasyon halin sa World Organization for Animal Health na hilway na ang Japan's highly pathogenic avian influenza. Ginpahayag sa DA ang risgo sa paglatagay sa balatian halin sa imports sa Japan tuman na kagamay. Gani ginpahanagutan liwat ang pagnegosyo ang good makatabang sa food security kag makahatag sa kalidad ng breeding stock para sa lokalang industriya sa manok. Apang nagapadayon sa gihapon ang matadong kag malapad ng biosecurity inspection, quarantine protocol kag mga requisitos sa pag-import para maupudan ang livestock sa pungsod. Ang ining order magasugod formal nga mag-epekto 15 kaadlaw sa tapos nga mabalag sa opisyal nga website sang DA kag ma-file sa Office of the National Administrative Register. Ini si John Candelario, nagabalita.
0: Thank you gid John Candelario sa imong balita subong nga aga. Yari ang padayon naton nga panugyan para sa red stripe soft scale insect. Kaupod naton diri ang aton Iloilo Provincial Agriculture sa idalom ni Acting Provincial Agriculturist Sir Jerome Magbanwa. Yari ang aton nga radio plan.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop sinyang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kagilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag magusisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kun sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghubuyan sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoy adto ang aton nga advocacy bahin sa red stripe soft scale insect nga padayon ginabantayan naton kag nagaatake sa aton nga mga katubuhan hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kani subong man sa probinsya sang Capiz. Tandaan naton ang mga sintomas kag ang management sang sini nga RSSI no. Sa sini nga tinion padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa aton nga Farmers and Fisher Fox Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, Sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto kag patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong magkita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kay gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mga instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisla. Welcome ka sa PDIS. Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga advokasya bahin sa agri negosyo nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Magbisita lang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon si Mama Ricardo Bukon o kon si Mama Maria Cristina Arisol. Mahapos lang ang aton nga pagrehistro kung dala naton ang aton nga mga business permits kag iban pa nga mga requisitos. Gani, kali na kag magparehistro sa FIDIS. Wala na kinasing panahon sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sa research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
2: Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Lunes, Pizza 31 Holiday, National Heroes Day sa tuig 2026.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
3: Sa ginaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube bangita lang at RMN Iloilo official.
5: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFWs. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan

0: pala kag mga unsung Filipino heroes sa ilang pagpakigbato sa aton sininga kahilwayan. Originally, ang National Heroes Day ginobserve sa last Sunday of August. Apang sa sa paagi sa Republic Act 9492 nga ginpirmahan sang 2007 ini ang ginsaylo sa last Monday of August.
1: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Mga dalag ko nga mga balita subong nga aga. Nagdangat na sa 682 o kon 682 ang numero sa mga tao nga napatay bangod sa magamatay nga baha sa Nepal. Magduwa sa mga napatay malapit 3,000. Grabe nga missing gihapon radyo man.
4: Dumudamo kay jagalit no.
3: Nubo nagataas ang missing no kag iban pa dire nagkapabilin nga wala gihapon makita kag 517 dire ang foreigner. Suro sa report nga nagingyo na ang gobyerno sa Nepal sa specialists nagikan sa India kag China agud magbulig sa pagpanasig sa rescue operations. Ayag naman sa finance minister sa Nepal nga makakayanan sila sa $4 billion kung $5 billion agud nga matukod liwat ang komunidad nga ginguba sa baha. Pero maayos siguro din na sila guro magi kwandi ano magatukod sa community.
4: Iabandon na nila ni
3: kumbaga may mas mataas nga lugar
4: butang kana set na sila bala sang perimeter danger zone person bala sa bulkan nga mayara sang 1 2 5 kilometers kilometer danger zone within that area. Hindi na habitable no, hindi wa ginaallow nga mag star dira kay hindi mo mapaktan basi lumupok. Tiya mo man eh, hindi mo naman ay mapaktan radyo man Eric kay ang China gani may paandam nga sila niya may kuha naman to may nagasettle naman to sa babaw nga naga-create dam natural nga dam. Kaya mo na nagkatabo, nagka-create dito si Babaw bangod sa mga debris, nagka-amat-amat, nagka-kaulog, nagka-punong sa suba, sa aba. Si Babaw nagahimo sa natural dam. Nga mo nagka-dra, nagka-tipon ang tubig. Kaya may mga circumstance nga mabilwa ini, kaya hindi niya man-made nga dam. So amo na yung nagkatabo dito sa Babaw. So that's why nga, dapat permanently butangan set sila sa lugar para nga tigra na lang yung makatukod sa komunidad o kung mag-resettle ang aton sininga mga kauturan. Ang breakdown, ang ambal diri sa report sa China, nga 261 ka foreign nationals, halinggid sa 23, meaning nga tidamo sa nagadayo galito. Kamang mga pungsod, ang mga nagkilamatay bangod sini. Kwandri ang pinakamadamo halin sa kwani 104 halin sa China, 49 sa India, 33 sa Latvia, 18 mga Amerikano, kag may 15 ka mga British, way pagani diri na butang iya ka mga Filipino. Sa Nepal ya napatay mga tumandok nila mga citizen nila 625 katawo. Kag amo ning missing subong 2,498 to be exact. Mar Joseph, mga 3,000.
3: Grabe, no?
4: Isip-isipon mo ang missing ni, anong lauman mo? Sa kung naman lang niya nga istorya, sa tuod naman lang niya, malayo niyang chance nga may survivor pass out of...
3: Pa, pila naka-adlaw ni Radyo Man
4: Bilal. That's correct. Oh, out of 2,498 nga mga missing, laban-laban tinabunan ini sang duta.
3: Grabe, no? Makaluluoy katama ang sitwasyon nila dito sa Nepal. Kaya mo na gani, mga lesson learned ini, hindi lang dito sa nasambit nga pungsod, kundi ang climate change kaya ni gani hambal natong Radyo Man Binroy, away ini sang bilog nga kalibutan. No? Hindi ini away lang sang mga countries nga ti ara sa Himalayas, kundi mga countries man sa bilog nga kalibutan.
4: Even ang kuan gani, mga asinsado nga mga pungsod, hindi makasagang. Kita mo ni last 3 years or 2 years. Ang Germany gani, kung technology ang pag-istoryahan, hindi gani ka-withstand gani kung ano ka-advance sa ila, hindi gani ka-withstand gani sa mga baha, dito sila ginabaha mo. Kita mo to, grabe nga daw, unimaginable nga daw, wala man nga ginabaha dito sila. Sa iba nga mga pungsod, amo man grabe man ang...

0: pagbaha. Grabe ng epekto sa climate change. Balta, basta Ginoo ang maghusga sang tanan, wala gid kita iya sang may memo bisan sino pa nga powerful gapungsod radyo man Eric.
1: Kasi siyempre natural calamity ini ya, no? Natural ini ya nga kalamidad, no? Ang mahimo ta sa diri mapahagan-hagan ang epekto niya. Kundi pero hindi naton ini mapunggan.
0: Sa piyak nga bahin, speaking of calamity, masobra 400 ka mga lugar sa apat ka region. Ang ginbaha, diri niya sa aton, tugas ang pag-ulan, dala sa habagat, suno sa OCD, Office of the Civil Defense. Natabo ini sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, kag National Capital Region. Suno diri sa OCD nga padayon ang clearing operation sa mga apektado. Linibo na ang mga naguba ng mga pamalay, isa ka gatos kadalan kag taytay ang indi magyan. Lakit na ang Aquino Bridge sa Tarlac, amuring nautod. Nag-collapse ang tungaya. Ginba man ang iban nga mabain sa Luzon. May report man may mga landslide sa Sambales, portions ng Subic Clark, Tarlac, kag iban pa nga lugar. Ang Malacañang nagpayag nga nakatutok kuno si Marcos, no? Sa sini nga hitabo.
1: Okay. Tutukin na.
0: Tutok. Tanawa lang ang mga pumuluyo ta, no? Nga ti sulit-sulit kang ginabaha, ginabaliog kita sa tubig.
1: Grabe gid nga baha radyo man Bidoy ang sa Pampanga, no, sa Tarlac, kag subuman sa Bulacan. Kasi siyempre, paraog sa National Capital Region. Ang mga lugar gid balangan ning supposedly ginagwaan sang tubig halin sa Laguna de Bay, no, ang excess nga tubig sa Laguna de Bay, why na inisang kuan bala, why na sinisang natural nga alagyan pagwa sa dagat, because nga loon sa ilang ano gani parawag ni natampukan bang kuan bala loon sa ilang ano gani parawag sini inatabunan bala ang kuan bala reclamation. Loon sa ilang reclamation ang palibot sini Radyo Bana Binroy. So sa reclamation nagtaas ang mga shoreline, ang mga balay to Radyo Bana Binroy, why man yung nagtaas, ang magkarsada, why man yung magtaas, amuning agin likop sila sang tubig baha. Ilabinagid ang area sang Pampanga, kaga subuman sang Tarlac, no? Panaog ito sa Sambales, no, pagwa na sa dagat. Kag sa babaw sa NCR, tiyan mo ni ang Bulacan, Radyo Man Binroy. Every time nga may mga baha, no, sa Luzon area, amog ni ang grabing ang apektado. Kita mo ang kwan, kita mo ang Bulacan. Di blang Bulacan.
0: Amo ning epicenter sa corruption.
1: O, di blang Bulacan, amo ning gamit niya sa mga patayuya ng mga politiko. Kag mga taga DPWH, sa katasan sang lugangan pagid nga way matanimo ang ilang gobernador dito sa Bulacan.
0: Hindi nga baghak ni si Bunuan, you know? Pasensya lang sa termino, pero ang DPWH under the leadership of Manuel Bunuan.
1: Nakita mo ni ang interview kay Bugok, Governor Dan Fernando, no? Dan Fernando.
0: Nagbaisay sila ni
1: hindi ako basta nagbaisay kasi karami man kay Ted Filon magdalang interview. Pero na-expose, na-expose ba lang pagka alingan nga sang ilang gobernador.
0: No, ignorant di siya.
1: Ay nang daw sobra pa kay Ruben Blanc, no? Si Dan Fernando, artista ini, nagsikat ini sa pelikula nga Scorpio Night.
0: And subong sikat isa kay Waslik Poderni.
1: Ti, emakon mo, ang ilang probinsya, Radyo Bana Binroy, number one sa binuga Pilipinas, kon flood projects ang aton sila nga pag-aistoryahan. Imagine mo, sa nagligad lang ito, mga 41 billion ang ginbubo sa ila. Pero ang mga flood mitigation projects ngayon wala ini makabulig sa Bulacan. Actually, naglala pagani ang tubig. Di karoon, ginapabangkot siya kung nakaibalo sa Madrid, kung wala. Wala siya kung nakabalo, Radyo Bana Binroy. Ang ginasulit-sulit niya, iyang may project man sila nga ila sa provinsya.
0: Why siya kuno kabalo?
1: May project man sila nga ila, pero ang national government
0: wala siya kuno kabalo.
1: Why talakmaan?
0: Ako, bago lang guro nagtuhaw, nagulpot, guro ni sa iya
1: nga... Mati, ikapitoya na ni Katuig nga gobernador sa Bulacan. Why gitara kamaan ka mga proyekto nga ginimplementar ka DPW?
0: Masi mo
1: kaling kung pinagusto lang galiya ang DPWH butang ka projekto, why man tapos, di ba si Ghost Radyo Man Binroy, why tarat pake?
0: Actually, posible man na mo, paano mo mabalaan, paano mag-coordinate si imo kung wala ginobra ang project?
1: Oo. Oh.
0: Di ba? Kagisa pa, di ba? Wala gin man ni sila nag-coordinate. Diri sa to na mo ning issue gani. Di ba? Sa kay pakanan sa to. Ngati, matukod lang sila riya. Galing kay tiya mo na eh. Mga yun lang nga.
1: Pero ba lang problema? Kumbaga, ang pagbaha sa Bulacan, akwa na niyong
0: perennial problem.
1: Ini, Radiman Binroy. So bilang gobernador, supposedly, bilang amay isang probinsya, nag-coordinate ka, ikaw mismo yung kadto sa DPW, siya mo lang problema sa mga pumuluyo mo. Di ba? So ang iyayaway siya kabalo.
0: Itong butang tabi, literal nga wala siya kabalo, itong di mga usisa, kano nagkatabo na di? No? Sa aton, no? May mga budget yung manadi?
1: Do kasubo lang bala.
0: Do maghak bala yan ang klasik.
1: Ang mga tapos sa media, like sa research, naging pati kayon sang staff ni Ted Filon.
0: Kabalo pa sa iyang mayara.
1: Kabalo pa sila iya. Sang sa provinsya mismo, sang Bulacan, ang mga naniguro nga nagpinagusto man yung taga ni PWA, may alinga nga, manilang ang mga official to sa
0: Bulacan. Kita ni, kung nabalaan niya, kung nag-research siya, kung wala ginman siya ginpabalo, kag tani ginibaloya, sang ginibaloya nga may 41 billion gali nga located kag ginobra dira pero wala ginobra o kun din tinuntuhan, titani nag-angal na siya, di ba? Nga ti ikaw gobernador, ay nano niya man nga may 41 billion kami diya, di na ning 41 billion ni. Tani na ko kabulid sa amo ni, dahil kay why kagigay mo animo or basi parte ka sang kagaguhan.
1: Tiyan mo na, ti isipa bala ko ano ang a sitwasyon no sang kwani sang probinsya sang Bulacan.
0: Grabe ning Bulacan sa una gini nga wave no sang expose isang flood control ang gin privilege speech ni Senator Panpilo Lacson niya sila nagresearch. Gadulobleng proyekto pero isa lang ginobra mo. Dibla mo ning ghost di mo. Ang iba niya duwaya ka project ng butang da pero ni isa ka sako nga siminto wala ya may ginbut may gin mix club. Grabe gini ya.
1: Amo ning apat gid ka mga region. Pero sa apat kini ka mga region sa Radyuman Binroy ang probinsya gid iya sang Bulacan, Tarlac, Pampanga, kag Subuman sa Sambales. Ang gin waswasan kiriya sang baha no sa nakaligad yang pila na kasimana ni guro mga super na anom maduwa na kabulan no kapag waswasang baha dito sa ila kino halos wala katapusan kaya ang habagat Radyuman Binroy purti ginang ipikto sila natapos na yung habagat sa aton di pero sa Luzon iya waswas man
0: hindi ko yung magpati
1: hasta pa na sa bulan sang Oktobre
0: hindi ko yung magpati ang baha amuginiya ka dako ka problema kaya may ginagawaan man yung tubig mo. Galing ang ginagwaan niyang alagyan niya sa tubig, amugin niyang problema, Radyuman Eric. Ang iba niya lugar ni, nga, mas madalom pa ni sila sa una sa Iloilo, di ba? Ang iba guro ni, basi sobra pa gani sa una sa wala pa tayo flood control ang Iloilo, basi sobra pa kita gani sa iba niyang mga lugar sa una, nga gamay lang nga pag-ulan, dayon na baha. Di galing kay Husto ang
1: problem. According sa mga pagtuon bradera sa Central Luzon, lakip na sa National Capital Region, kag sa Calabarzon, Radyuman Binroy, ang mabudlay dira kay ang problema nga ni sa pagbaha, because ang development eh. Because ang development, like dumduman mo sa una nga nagbaisa ito sa day DPW Secretary Babe Singson, mga congressman to nga nagadala sa 4th District, sa 3rd or 4th District sa Pampanga, sa kwan bala ang sa ang ginagwaan, ginagyan bala sang natural waterways ni ngalin sa Laguna de Bay, sa Candaba gali, no? Sa Candaba. Di sang una ang excess kay tubig sa Laguna de Bay, may mga natural waterways na mo nga nagagwa to sa dagat. O galing kita sang uli because sang development do nagimbudo bala ang kwana nagimbudo na bala ang lugar
0: nagipo
1: na imbis tani nga ti because of siltation dapat ikwan mo na ikot-kuton mo ang mga bunod or kini kani palapadon mo instead ya ang natabo tungod sa development nagkiripot. Tingita mo, siyempre ang tubig iya kon mag-awas na mangita ginakalagyan niya Radyuman Binroy. Di because ang development, nagtaas iya ang ila, ang pamalaya niya, ang abako kagangkarsada, why man niya magtaas, siyempre ang tubig ko yun dito makanto.
0: Kaya mo gani, ang problema, gani, tawo.
1: Oh.
0: Kaya kung hindi ni tawo ang problema, ginsunod tani ni laban-laban may mga master plan na kayo, amo na gani gin-expose nga sa Pilipinas, ang DPWH may ara sa mga river basin master or development plan. Damo-damo ni nga plan, di ba mo ning expose? Pero sa kadamo-damo nga river basin development plan, ambot ko may na-execute isa duwa nga Mayo. Kiti bala mo ang baha dira nagaumpisa sa suba, kay ang suba amo nang ginagyan sa tubig. So amo nang ubrahan mo na plano bilog na Pilipinas. Hindi pwede nga isahon mo lang one master plan. Hindi damo kay nagkalain-lain man yang sitwasyon sa kada region mo. So ginubrahan ina sa DPWH. Ti subong plan ng Japon kita. Oh, kung hindi plan, master lang Japon.
1: Asa lang Japon, sa tutok.
0: Oo, talunoy lang tao.
1: May bagyo, o subungti, no, mas lala ni kiti ang habagat. Grabe nga impact niya bala sa
0: akin. Nukanu-kanu, guys, ang pagkonsang. Kung nakita ko manog September, buwa September na ang habagat, grabe Japon ang ipikto. Biraho naman kita sinigil ninyo.
1: Subong may ara sang tropical depression, si Pilandok. No, dito rin sa extreme northern Luzon, layo-layo ni Radyo Man Binroy. Pero ang ipikto niya sa kwan, ang ipikto niya diri sa aton sa Pilipinas, kadiligid sa Luzon. Grabe gid ang ipikto niya tungod sa pagbaha nga ini. Nakita mo ang mga pictures sang kwan sang Tarlac kag sang Pampanga. Sos Mario Joseph.
0: Ang tulay nila ganing adto bro bago pa man eh. Ang rosdak ang tunga yan, no?
1: Di ba rosdak na kay ang volume sa nga tubig, forte? Tunga-tunga pa na bala nga porsyon ang nakwan? Ang na, ano rin, na hulog, no? Na
0: drops? Ang tulay kahapon, grabe man ang agi, ang agi ka tubig, ngayon hindi man marosdak.
1: No, abot niya, sino ini ang pa-obra.
0: Hindi tanong mo lang mga tulay kahapon?
1: Matsaka ko daw, steak sang puspro yan.
0: Sa tunga po yan, ah? Oh. Kung mga puno, itani pundasyon niya sa puno, mambal ka ba? Okay, okay lang. Kino, okay, ginalampusan ko. Pero sa tunga, diri-diritsong tubig. Dato, wala man mga debris gani. Na rusdak.
1: Hindi ang rigi, away maano, pero ang iyang nerder.
0: Abot, masi inigo mga kadibri, guro ni.
1: Grabe gid yang sitwasyon.
0: Wala gid yang Pilipinas.
1: Sa timpong ini former ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang masakit dire kay ginaaway tang korupsyon sa mga flood control projects. Tapos nagaka-expose pagid bala ang korupsyon because ban Radyo Man Binroy sang mga dragko nga mga pagbaha nga ini. Nga nagaluntad sa aton sini nga pungsod. Di ang kaluluoy gidre amo yang mga pumulo yung Pilipino. Can you imagine kung ano naman kadugay ning mahuman ang taytay? Ano naman kadugay ning
0: sus hindi man ni ma-repair
1: o naman sang aton sini nga mga pumulo dito. Nagawangal gid ta sang una sang naguba ang taytay das may dingle.
0: Ang Monfort Bridge.
1: Di ba? Ti makon mo na nga grabe nga antos mato sa unsay ka mga barangay, unsay presyo ka mga barangay, sang dingle.
0: Kaya nga mga diaryo tanong bala.
1: Kaya dito samon sa nilaw katang sa drinking amo nang ginagamit ka taytay pagkantos banwa ka dingle. Kaya mo damo sa apektado dere mo. Ang atong mga mangunguma, mga medical emergencies, no? Kadamo pa. Yung mga apektado ti ining taytay nga ini ang Aquino Bridge nga ini oh.
0: Ang boat size gani damo tawo damo
1: pa. May narumpag Starlac, may narumpag man sa Pampanga. Ang Aquino Bridge no, ino Aquino Bridge no, binigno Aquino Bridge ni. Ang kuan nga niyo, ay Mario Joseph Santissima. Grabe ni nga kay kuan ini mo, kubaga daw shortcut bala.
0: Ang isuraya ka tulay, kampyon ng
1: ay, no, ano niyo ka tulay. Matsakan ko daw gintad-tad
0: na ko do Bailey Bridge blao. Kita mo na sa una gira Amerikano sa una nati.
1: Tipis gidya.
0: Butangan la sang temporaryo nga tulay. Do Bailey Bridge, no? Okay na man sid ta kon Bailey Bridge pero tulay gini nga tulay.
1: Oh. Yang mga girder Radyo Man Binroy. Kwan iya still
0: do mga scrap blao. Do mga scrap nga gin pangtaon-taon kag ini mo tulay.
1: Do kwan daw dulog lahog.
0: Gani Mario Joseph ta kasi ka pangobro.
1: Gani Mario gani kay wasdak ini para nga ma-expose ini.
0: Gani.
1: Ngamo na yang ura ka mga taytay naton diri sa Pilipinas. Isa, dua, tatlo, apat, lima. Mga mo ni Kalaba.
0: Mga ten meters.
1: Example, ito ba puro pariyo mo na
0: nandiguro ka? 50 meters ah. 50 to 70 meters ah. Mga 100 meters, guro ni.
1: Oo, mo amo naguro ka mga taytay man di sa aton sa floodway, oh,
0: di ba? Ti mo gani daw planawa gani daw floodway.
1: Oo. Ti na collapse inipis ni pis pagid niyo.
0: Yung floodway gani naton di, di ba?
1: Kasi no kimpo ni gini ubra ni man.
0: Baskog.
1: Ano gani nga lang taytay ni? I-research sabi ni. Kasi no ni ubra ano gani nga lang sa taytay ni ini? Aquino Bridge. Sa di ba sa kwan ni sa ang kwan ni sa sa Tarlac ni, no? Aquino Bridge sa kwan sa Tarlac. Ang Aquino Bridge sa Tarlac ticket chimpo ni Noynoy Aquino eh, no kay Ninoy Aquino Bridge ini mo. Or daan naman ini nga
0: Aquino Bridge sa Tarlac.
1: Kasano ini nagi kasano ini gin kwan man gin ubra. Kay para man antak ko kay sino ini nga mga sus Mario Joseph nga mga project ini. Shortcut ini mo. No, ang kwag ganiyo, ang taytay. Sus Mario Joseph po. Ari pa gito, Radyo Man Bidroy, ang aton siniyang gobyerno nagmando subong sa mga insya sang sinalom sang Department of Agriculture nga mag kwan kita, mag-adjust kita, no, sang aton siniyang plano para sa pagsabat sang El Nino sa subong iyang tuig asa sa first quarter sang masunod nga tuig. Eh, natawan nyo bala kung ano kita iyaka paltik di sa Pilipinas? Dasun nga bulan ang El Nino, oh, Radyo Man Bidroy, subong pa lang kita iya ma-adjust ka mga plano. Hapon ko ano ang mahimo ta sa sunod sang isa ka bulan, sa bulan sang Setyembre. I-31 kita subong, buwas Setyembre na, ang El Nino magkasugod, maybe, mga October. Ano pang mahimo ta sila sa sunod sa isa ka bulan kay bago pa lang kita iya nagi mando ni sa mga uro adjustment na to at ano nga mga adjustment ini Radyo Man Bidroy.
0: Tama ni ka balantayan kay kadelikado
1: kay kung party sa mga panguma ni ang ilang nga mga adjustment ni nga ipa-implementar sa mga agencies nila too late din ni kay tama di ba
0: te ano ang anong option ta sa tion sang El Nino di ba dapat kinaistoryahan na iya beforehand, no? Hindi nga during sang kalamidad.
1: Hindi nga mabulig ka sa mga manguma
0: na plaster na
1: during sa epekto na or kalamidad.
0: Ang budlay pala.
1: Dapat prior sang El Nino nga magsunod Radyo Man Bidroy, ang ato niya nga mga manguma plastado na sila, kana kay maroon na sila kung anong ila dapat kahimuon.
0: Ang budlay sini kung manghatag naman sila seeds.
1: Ay, nako.
0: Kay kada kwan, kada El Nino, shift kita sa mga mabuhi kuno nga
1: dapat tanon resilient nga mga tanom.
0: Oo. Pero ti okay man na kay mangita alternative mo. Pero
1: nga tagaan mo binhi, hindi mo man pagtudloan kung paano inagamito ng binhi nga ina.
0: Oo, ting expertise, ang expertise dapat ginakwantana, ginakascade tanan sa tawo, ginapreparahanan na naton. Hindi nga i-ubrahon nato nini sa first quarter of the year nga ara ng El Nino. Subong nga wala pa sang El Nino, diri naton ini ubrahon kay bala mo malawig ini. Long term ano nga planning ang aton sini nga dapat i-lay-down da. Kay di kaya kita El Nino maumpisa last quarter of the year, man.
1: Isipa bala, isa na lang kabulan El Nino na. Subong pa lang yung nagmando ang Department of Agriculture nga pabaskugon kuno sang DA ang irrigasyon. Di abos. Amo paano nila inihimuon? Number 2.
0: Anila gurong bambo to sa dami.
1: Ang tanting schedule. Ang mga manguma naton, Radyo Man Bidroy na delay na gani ini. Tungod ba sang mainit mga chimpo sang nagligad niya summer. Way, di ba laway kay nga gawa nga itong mga mangumuma sang Mayo? Kalabaran sila sila, kay nga, nakasabog sila o nakatanom sila, July na. Ang ibang gani sa amon to.
0: Sa amon, June.
1: Bagup lang o.
0: Dry seeding pa.
1: Ti bago pa lang, ti paano mo ma-adjust ang kwani? Paano mo ma-adjust ang
0: amon na gani ang tanging mo o nila?
1: Kung prior patani sinang subong cropping, sa second cropping, kung nakakwantani sila, nakaplastar sila, at least mapatihan ining pag-adjust sang planting schedule.
0: Ang problema si Radyo Man Eric, kay subong lang sila mahambal nga ma-adjust kita. Paano ka maka-adjust kay na delay na?
1: Gani.
0: Dapat sadto pa lang sang Mayo nga wala pa makatanom ang tawo. Ginidukar tana ang mangunguma nga ti kung pwede tanan maka dry seeding sa bulan sang Mayo, dry seeding na kamo para nga mapadasig ang aton sini nga pagtanom. Ang mangunguma, ang lain subong kay mangunguma, hindi magpati. Siningoruil ninyo nga ni. Kaya balila, ti, sige gani binaha, subong. Mm. O ti, sige ah, kung hindi ka mo magpati, inyo na na. Problema, no? Pero tani, challenge ini si gobyerno, kung gimpreprahan prior, ang pag-kwantani, pag-disseminate sa information sa mga farmers ta, kita ni subong mga farmers ta, nag-preparar, wala yan nag-preparar, farmers subong mo.
1: Ang blueprint nila kung naman yung tabo sa 2024.
0: Oh, kaya
1: naman ang mga pag-basihan.
0: Wala gani, Rajuman Eric, nag-apati, ang pumuloy ubot, ang balon, may failure ang aton sining gobyerno. Ti hindi mo na ni ma-adjust kay nakaumpisa na sila tanom nga delay no kay hindi sila gani magpati sing ilinyo kay palpak na aton nga ang gobyerno
1: ti
0: paano pa ni maka
1: i-secure ang mga farm inputs, i-monitor ang inventories, kag preparahan ang import kag market intervention.
0: Na,
1: dira naman kamuyan nalipay.
0: Dira test import
1: o,
0: na.
1: Sa importation naman kamuyan nalipay. Pero patay ya ang mga mangunguman aton diri sa Pilipinas.
0: Mambal ka pa baskugo ng aton irrigation? Di ah, ang stock sa tubig sa dam, tayong pabaskugo nyo ang mga hindi ko hindi sa Department of Agriculture.
1: Kaya kung ang niya nagasunod man sa Chimpo, kung mag-ilin nyo, yaway man sila yung stock.
0: Kaya mo na gani.
1: Ginakuan man nila, ginasiraduan man nila.
0: Kung hindi ka manguma, kung hindi ka manguma, dumapati kasi ni sila mo.
1: Hindi bala Radyo Man Binroy, yung purpose tali sa mga dam nga ini. Nga kung summer or tag-irinit, tatabi il ninyo, may stock ka mo na nga tubig.
0: Tipon ka na ganit tubig.
1: Para nga, tawag ganit na nga dam, para nga tipon ka mong tubig. Para nga way untat ang, kwan bala, ang pagpanguma, pagkanom sa aton ng mga mangunguma. Kaya sa aton, may mga irrigasyon kita, may mga dam kita, pero pag-abot iya sa summer, ginasiraduan man sa National Irrigation Administration ang ilang irrigasyon.
0: Ang purpose ganit.
1: Sa Japan iya, nang stop na tuya ang tubig sa
0: ilang. Para pa gusto iya.
1: Ang ilang mangunguma tuya. Kwan iya, tayo yun. Para pa. Nga kwan, tayo nila nga pagpanguma.
0: Para iya.
1: May mga irrigasyon man kita, may mga daman kita, pero kasunod man sila sa dragan sa nga Chimpo, kung summer, way man tubig.
0: Tingduwal, niya ka-crapping niya kay Asta, landa iyang supply sa nga tubig. Amo na ganing
1: sa mga irrigado, ganing ang mga taramna.
0: Duwal niya ka-crapping.
1: Duwal man Japon ka-crapping, kaya ginapunggan man kaniya ang tubig kung summer.
0: Siningail ninyo, amo na ginambal ta, importante tani ni ang third cropping. Amo na ginambal ta tani nga kung gindisseminate, ini kagimpirprahan, ang tao maka-third cropping. Bastante kita ang third cropping hasta na nasa bulan sang Abril, mga Marso, Abril, dra ng harvest ya. Titani ko may tubig pa kita sina. Kundi mahaganagan ang epekto sa nga linyo. Kaya makatanom pa kita. Pero hindi kita katanom na sina. Kay delay na kita.
1: Why to pa?
0: Why?
1: Kaya mga observation sa ngaton sering patrol. Kamusta ang ngaton nga palibot? Kamuti, ang ato yung gobyerno iya. Kung mga way tali iya production, may production tali gani iya. Sige man ang importana isang...
0: Budlay ko nang nagapungko sa Department of Agriculture.
1: For example, mga maungguma tali o. Bahala na kamuda iya. Kaya kung way isang produkto ka mo, ma-import man lang kami.
0: Budlay gani ko nang nagapungko sa Department of Agriculture.
1: Kung why not mais, ma-import man lang kami iya. Black, why not kalamay, ma-import man lang kami iya. Manami, no? Sige yan yung import. Pero patay ang ato niya ng mga mangunguma.
0: Budlay ko nung wala kakatapak sa kahon, wala ka klase ka agriculture secretary. Kaya why kagit ka malos ang nagkatabok.
1: Sa ato sila nga patrol na kastap tayo na Radyoman Flo Navarrete.
2: TYRI Radyoman Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyoman Eric.
1: Abi,
0: ari pa si Toto
1: Flo.
0: May last day pa galik. Eh,
1: huwag pa magwag kwan eh.
0: August pa eh.
1: Huwag pa magwag memo niya.
0: Abo.
3: Huwag pa?
1: Grabe, no?
0: No, hindi siya maghalin sa ato na eh.
1: Yeah, no, gandali ka na siya.
0: Ha? Hindi, no, hindi maghalin sa Toto Flo. Ah, kung pagustuhan lang.
3: Ah, kung ako hindi ko yan magalin diya. Siyempre ko na agad pinsan ka mga pinata.
0: Oh, pag hinugay ka Florentino.
1: Madali ka lang.
3: Ang observation naton subong, ang syudad subong kay matalatawhay pa na ang halin sa may city high pa sudod sa General Luna na nalabyan ako dahil matalatawhay pa subong ang mga dalanon na magluwas sa sining wala ko lang makuhaan sa video mo ang ginasundan sa motorsiklo na may sakay sa duha ka mga pasayro nga nag-ikis-ikis ang agay sa motorsiklo mapawala, mapatoo, no? Left and right ang guha niya, no? Kasi ang rider ang nakainom sang makaulubog ni Ninon kagabot ni Kamay Nabitasan, nagpundog ang nagsulupungko silang duwa, napumpaw guro ang driver sang motorsiklo, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. No? Sa karon, dito kita sa may bahin sang presyosang mga balaklon diri sa may Iloilo Terminal Market. Sa konsini nga totok presyo sa merkado, presyo kita karon sang manok. Ang manok subong nagsaka naman ang presyo ya tag 5 pesos. Ang manok one, ang whole chicken mabakan ini sa 185 pesos ang kada kilo. Ang breast chicken, chicken thigh, chicken wings, drumstick, kaga pecho nagkapabilin sa giapon sa 195 pesos ang kada kilo. Walang til, 100 pesos ang kada kilo, liog 140 pesos ang kada kilo. Ulo, 50 pesos ang kada kilo. Atay, 240 pesos ang kada kilo. Binagsakan, isa 5 pesos ang presyo niya. Ang batikulon, 150 pesos ang kada kilo. Nagsakan, isang 5 pesos. Ang chorizo, na large, 105 pesos ang kada kilo. Chorizo medium, 50 pesos ang kada kilo. While ang small, 28 pesos ang kil ang iya sininga bugkos o kun iya sininga no ang kada dosina niya, Radyo Man Eric and Radyo Man Benroy, no. So amon man dulong naton nga information sa totok presyo sa merkado naton diri sa may Iloilo Terminal Market. Karon di balon ta hining nagluntad nga stabbing incident sa rin isa diri patay kang isa ang pilason gira sa may banwa sa Pabiga, Iloilo. Ibalon ta ni kun anong motibo sa sining insidente nga nagluntad dira sa may banwa sang Pabiya kagang ining lalaki nga nakahigot sa puno sang kahoy nga may puno sa lawas kaga nagaungot pang konsilyo. Ibalon tang latest sining development kagang medical bulletin sang biktima, no, kag konsino ang ining nagimo sa iyang pag higot sa puno kag pagbuno sa iya sining ulo, masakit ning natabo sa sining biktima nga si Aaron Bacolina o Radyo Banereco, 25 anyos, sa Sonten, Kalaparan, Arribalo. Nasapuan na lang ini nga nakahigot sa puno, sa puno,
0: grabe,
3: sa
0: no,
3: kahoy. Involuntary sa
1: ano? Ibalikan ka na muna karong mag last portion para nga mabalaan ta na kay subulan ko yung kakita nga ginahigot pa sa puno sa kahoy kag bunoon mo.
0: Kasi bra naman sa mga pamatanon, Blau.
3: Grabe man, no? So, karon na, ay balon na ito ng ining latest development. Ini ka ba yung ginatulong sinyo sa kalwan, sa non-plenament oil na pinakapurog ang pinaka-epektibo nga pangapla herbal non-plenament oil. May sa tritin, sa rayuma, barikos, salamoy boy, palaman all, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo ni pangapla sa managaubo, palanakit sa liog, naundan nga mabali. Kag sa mga nagdudugo ng pilasyene, patugunon, pauntaton, bubuhi lang sa non-plenament oil. Ang non-plenament oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Kag mga kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras kag Tatoy Ismano Canen Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandurri ang ila siling main sa Santo Niño Sur Arevalo. All in managed by Nay Consio Consing Espinosa kanita yung honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Ismano Can and Seafoods kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninia, kag kay Max, kay Tita Arlene mayong aga, kagkay Jerry Banez sa Mandurriao Public Market. Kasama po sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat kid kay Radyo Man Flow Navarrete. Ang inigabahin sa atong pagpangalaga dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisaan tanang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee, kag-experience yan tang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang imong resistensya, nagapataas sa imong energy, kag nagamintinar sang proper blood sugar level, kag kasi nag-alleviate man sa problema ta sa digestion, no, inang kisa na hindi kita matunawan nagabutod aton chan imnin nyo na sang naan sa corn coffee. Nag-detoxify niya ang atong nga lawas, kag nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na lugay-lugay, madarag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:47 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Megid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. Ang visio. You might D3. Mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Samson Gold Coffee Mix.
2: Kung siyang sang sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, among kumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bangon at Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
1: D3 Bio!
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio!
8: Ang D3!
1: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
9: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako galing si Sherry.
13: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
9: Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
9: pinagaling,
11: pinahusay.
9: Santon Plus Gold.
1: Sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
13: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Van, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
22: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
24: DigiX500!
25: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapagsugod ko gamit sang DTX500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX500.
22: DigiX500!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: You need toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality. ACS.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga magabuti ka.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglan naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
7: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: Alas 4:59 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
9: Radyo Man Eric John Pamplona.
10: Eric John Pamplona.
9: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
10: Benroy Bernal.
9: Back to back sa unang radyo, unang balita.
8: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin durong na sa inyo sang DTX 500. Ang marami nga proteksyon para sa imo kidneys ikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo nga kidney. Hindi na maghulat pa nga madamage sa imo nga kidney mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para magnubo ang imo nga blood sugar mag DTX 500 ka kada adaw. Kag simpre, kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gidina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar, ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatapnas tanan nga mga infeksyon, ubos ipon trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, simpre produkto ni Doc Ramil Oil. Unang balita mga karadyuman, 165 ka mga indigenous family nga apektado sang NIA GRMP2 nakabaton sang livelihood support. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
9: DYRI Radyuman Report.
11: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
12: Nakabaton sang livelihood support ang 175 ka project affected families halin sa Panay Bukidnon, Halawudnon indigenous cultural communities, sa Banwa sang Kalinog Irilo, halin sa National Irrigation Administration, Halao River Multipurpose Project Stage 2, kaupod ng Department of Labor and Employment Regional Office 6. Ang grant turnover ang ginpatigayon sang Agosto 26. Sa di nakabaton sang kanding, pato, feeds, kag veterinary supplies ang mga benepisyaryo. Ang aktibidad ang kabahin sang Dolly Integrated Livelihood Project o kon DILP nga nagatag sang ginabanta 7 million pesos nga balor sang livelihood assistance paagi sa pila ka commodities kag input sa mga pamilya na apektado sa project implementation. Sa 175 ka beneficiaryo, 89 ang mag-engage sa goat production, 18 sa mallard egg production, kag 68 sa Muscovy egg and meat production. Nakabaton ang mga ini sa ready to breed goats, mallard and Muscovy ducks, feeds, vitamins, dewormers kag iban pang supplies. In-enroll man ang mga beneficiaryo sa 1-year group personal accident insurance coverage paagi sa GSIS kag ipaidalo man ang mga ini sa training sa nagakaigo nga livelihood technologies kag financial literacy paagi sa natungdan nga mga ahensya para masustener ang ila palang abuyan. Ang assistance kabahin sang commitment sang NIA GRMP2 para maghatag sang palangabuhian sa 613 ka project affected families. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
11: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
9: Tatak RMN.
8: Panghatag nila mga kandeng kag pato. Wow, ang kandeng ani ihigot nyo gud na. Kay di ra kadaan sa bukid ti damo mga kwanda, damo mga tanom. Kay kun ni may mga tanom ang tupad balay mo, may kanding ka kag hindi mo mahigot, inaway kamo sa tupad balay mo.
0: Sobra pa ni kanding sa harvester mo.
8: Ay, nahambalan ta
0: ka. Ang harvester yung nagapili, ang kanding wala.
8: Ang kabantulan gina kaon ka kanding.
0: ang Jimilina.
8: Jimilina kay nakaon ka kanding. Mari Joseph
0: Santos. Gino kay gaburot nang bule ka kanding mo kay hambalila ko noon Jimilina, way pikto sa kanding.
8: Ako paborito ko ni ang kwarang adobo kag kalderita, pero pasagudon mo ko kakandeng, kamo na lang to.
0: Buday-budlay gidya.
8: Buday-budlay gidya, kita mo kakuntra. Higtan. Ang mga tanong mo man sa palibot mo, buson niya man kaharap.
0: Oo.
8: Yun niya may kwan kagidya, may specific kagidya nga kwan bala, nga ano ni nga, kurong, tapos makwan ka lang,
0: kumpay.
8: Kumpay ka lang.
0: Oo.
8: Hindi yan nga nang pabayaan mo lang.
0: Oo, i-pre-range mo lang sa...
8: Kung responsable kaya nga tag-iya kakandeng.
0: Oo.
8: Nakaahambaran ta kadamo kung tramo daw.
0: Ang budlaya kay imang langyaw gidya ang kanding.
8: For example, ang imo kanding, ang ihigot mo, ang turo lang kag ang kwan, ang babaye. Tapos ang iyang mga kwanbe, ang mga bata, pabayaan mo. Ito na sa piyak balayo.
0: Mang langyaw, ya.
8: Kwan, nagpangutan, nakatanan nga dahon-dahon. Ay, Mariusip, Santisima. Kaya mga pato nga niya, dapat isagudon yung mayo niya.
0: Dasig niya. Hindi
8: niyo pag-imuon patutin.
0: Dami niya, wala niya ratay. Dasig niya.
8: Mapago niyang pato, sa pato niya, believe ko yan. Kaya manami man ang kwan niya, manami man ang karne niya, kung kabalo ka magluto.
0: May gurusang ututan to, masagun-sagun, takanding to.
8: Amunan sa kanding.
9: Tatak RMN.
8: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita ka ginakaydawan sang tanan, bangod niya manamit na mahamot pa. Inikargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado, makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Ang tagsa ka sa sachet may unod pagin nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape. Ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal ni ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets, kag simpre sa mga botika sa Bilog Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas mo lang presyon, sige mo dugo, ikaw ba lang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka magkaybalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot ang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbanamog nga komplikasyon, kaangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang til, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga magala ang kondisyon. DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 na may charantina lin sa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kanadlaw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, dried fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inis ang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo, wala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline yung vitamin C. Makabuli gini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, mighty si kag Detex 500 sa manami nga kombinasyon, mapakali ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, lalaki nga nakahigot sa puno sang kahoy, may mga buno sa lawas kag nagaungot pa ang kutsilyo sa ulo, nasapuan sa distrito sang Arevalo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
9: TYRI Radyoman Report.
1: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
13: Nasapuan ng isa ka lalaki nga nakahigot sa puno. May madamo nga pila sa lawas kag may nagaungot nga kutsilyo sa ulo sa barangay Kalaparan Arevalo Domingo sang gabi. Ang biktima ging kilala kay Aaron Bacolinaw, ginabanta 25 anos ang edad, kag residente sang Zone 10 na Kalaparan Arevalo. Suno kay barangay Tano Jan Dolendo sa nasabit nga barangay nga nakabaton sila sang tawag nga may ginbuno sa ila barangay kabangdanan nga nagresponde sila kag inanabtan ang biktima nga nakahigot sa puno kag duguon. Pahayag pa ni Dolendo nga apisar sa mga pinasang biktima, masarangan pa sininga maghambal kung sa diin iya gintuad nga nag-apelyado Fortaleza ang isa sa mga nag-guide sa iya sa karoon nag-apadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan. Agud madak pa ng mga suspeka, wala naman matumod kung ano ang motibo sa nasambit nga krimen. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
1: Joan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
9: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagurney goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mapakali ni sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape, ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape sang matuntod nga mga lalaki. Nakapatindog sa inyo nga mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kasi pinag-aamlig man sang inyo nga mga prostate para hindi magdako kung magubag kay ang prostate problem, kung napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix pa hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang iyang mga sangkap, may ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Yung supalmito, kilala ini nga nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. Siyempre, maramit ang sabor, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ipapatindog lang sa ikong tawo, di naghahatag man idugang resistensya para hindi ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad. Ikapahin dulong pagid sa inyo sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Agud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Bakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag simpre sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, nagikaraman sa Iloilo City Hall. CHO padayon ang parawagan sa publiko nga gilayon.

0: problems, may kapanubo sa pagbuton sa imutyan. Nadetoxify sa imulawas, sa nagabulig padula sa migraine at sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Palayo ng panawagan sa Iloilo City Health Office sa publiko ng mangin maligmaton sa nagkataas ng kaso sa dengue sa siyudad sa Iloilo. Suno kay Marlo Vansenya, Nurse 3, sa Iloilo City Epidemiological and Surveillance Unit na konseso sa CHO dapat nga madasig nga magdala sa doktor sa sinuman ng himata na may sintomas sa dengue kaya ngayon sa ilanat, pagpananakit sa lawas, rashes sa iba't pa. Pahin ni Vansenya nga ang tatlong napatay bango sa dengue lun sa advanced stage na sang gindala sa hospital. Pahibalon ni Vansenya sa publiko nga parang nga bukas ang dengue fast lane sa mga health centers sa syudad. Panugyan ni Vansenya magpanilugid sa panimalayagod masiguro nga wala sa mamuaran sa labok, magsusukman sa malabang nga panapton kay magamit sa lotion nga insect repellent.
2: Sa ligad ng simana nakarecord ang syudad sa Iloilo sa tatlong napatay, 288 kakaso sa dengue, kag may 11 na kabarangay nga may clustering of cases. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
0: Pinabahin gindala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
4: Ari ng new and improved Nan sa Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pabaskog. Gintingaw bang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsikilawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kagbag Nans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras tag protection kontra dengue malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. My name Trey Extract ka pareho performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sini nga panay. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang rikis alapa palipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato ini, epektibo ini, mapilit sa panit kag natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation mabakal man sa mga butika. Sa Kapitulyo Provincial Governor Defensor ginapangunahan ang pagsumpa sang 20 ka mga mayors sa pledge for good governance. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
6: Capital Report. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagsumpa sang 20 ka mga first-term mayors bilang kabahin sa ilaliwat nga pangako sa tampad bukas kag responsable nga panggobyerno. Giniwat sa Camp John Hay Hotel sa Baguio City ang graduation ceremony sa Leaders for Excellence and Public Service o CONLIP Open Government Fellowship Program of Mayors for Good Governance Incorporated. Ginatay ni Governor Defensor ang oath of commitment sa mga alkalde nga ginsundan sang ila pagpirma sang pledge bilang simbolo sang ila commitment nga i-apply ang mga leksyon nga natunan sa programa sa ilatag sa kamang syudad. Nagpaambit man sang ila eksperyensya sanday Mayor Raisa Langkuno sang Paglat Maguindanao del Sur kag Mayor Paul Joseph Ontaran sang San Jose de Buenavista Antique. Tinutuyo sang LIP Fellowship nga mapabaskog ang kapasidad sa mga bagong alkalde sa pagpatuman sa transparency, accountability, partisipasyon sa pumuluyo kag maayong serbisyo publiko. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
5: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto.

0: respeto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalainan kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agot tagaan sa nagkakaigo. Kapag amilig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
1: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kaangtanan sa kaimportante sang vitamin D3 sa aton siningalawas. Ang kakulangan sang vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag resistensya. Sa subong at tiyempo, kinanglan sang makababakod sang resistensya. Ang rekomendasyon ko sa inyo, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ra sa Dr. Pinoy ang makabulig sa aton lawas, dipin sa batok sa viruses kag bakterya, makapabakod sa immune system kag nagaprotekta sa imo lawas. Nakahatagman ang vitamin D3 nga ra sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sang mapagros nga mga joint. Kon D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kana. Mabakal ini sa mga butika dira sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, BC Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kagas na naman nga mga branches sa EVC Pharmacy, Lidis Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
1: Check na pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo pod ta Charlie Dipra. Charles, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sa kanya tagpalamati sa RMN. Kiyari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw Agosto 31 2026. Alas 4 kay na sa kaga, uli na si Platan ang tropical depression nga si Pilando kinabulaban ta base sa tarat nga available data. Aras 1,130 km east of extreme northern Luzon. May kabasagon nga angin magalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagbandos magalabot sa 70 km per hora. Almost stationary ang yesiting movement as of now. Dari naman sa ato sa may western Visayas, sa particular ng bahay sa Aklat, Sikatike, karon nga adlaw. Magapang ibabaw magalumang nga kalangitan. May mga scattered ng mga pagulan. Pagpailat pa nag-uobdala sa southwest monsoon. Nabili naman nga bahin sa Western Visayas, particular na ang siyudad sa Iloilo, para yan maka-experience sa kung kaysa magalumang tuptop, magalumang nga kalangitan. Magluwas lang sa mga isolated ng mga pagulan, pagpagilat panagub, dala sa southwest monsoon. Makasarakan tuptop mabasog naman nga hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarakan tuptop mabasog ng pagbalod sa kadagatan. Ang tatsatong temperatura na sa 25, tuptop 31 degrees centigrado, adlaw magabot na kalas 5.40 karon nga aga, magkatunod alas 6 karon sa hapon. Kaya kami pinakawaling lakas ng panahon ikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News Panahon.
1: Manamugid nga salamat Charlie Debra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa Batag sang Hinampang, gila sa Pilipinas, ginutos ang Iran 68-56 sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
4: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus maskin paipitibo kag maskin pabasko gintingob ang mangustin guyabano malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Slow start man sa una ang Gilas Pilipinas apang sa katapusan, nagpagibabaw sa gihapon ang puso sang men's basketball team sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers Agosto 30 sa SM Mall of Asia Arena. Ini matapos na ginluto sang Gilas ang pungsod Iran 68-56 sa pagpanguna. Nanday Juan Gomez de Llano kag Dwight Ramos nga may tig 16 points. Dako man ang naibulig ni Kai Soto. Pagi siya 13 points, 16 rebounds kag AJ Edo nga may 8 points kag 8 rebounds. Samtang 21 points ang ginkabada ni Mubin Shiki para sa nalutos nga Iran. Ini naman ang katapusan nga hampang ni Junmar Fajardo sa Gilas, Pilipinas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN. Tapos na ang Iran ni Junmar Fajardo sa Gilas sa Pilipinas. After sang 13 years, grabe nga serbisyo man ni Junmar. Imagine mo, Radyo Man Binroy, for the past 13 years sa Waipo, Hawaii. PBA, Gilas, no? Wow.
6: Pagyapo niya sa PBA.
1: Ah, sa
0: MVP pa ya si Junmar.
1: Basi makuha yan ang mga anay, kapulo ng MVP.
0: Daniel, ikaw walo na ni mo?
1: Siyam.
0: Ikasyam nagigili, oh.
1: Siyam, tingkol mga makuha yan pag-insubo nga tuig, be.
0: Oo. Oh.
1: Pulo na.
0: Buinas kiniya si ang Junmar sa karirya.
1: Ang legacy niya, galing kati, siyempre ang PBA daw design gilabi para sa Yaman. Aga ang sistema bala.
0: Mga slow pace nga kwan nga
1: pang. Kasi buhay man di tag-as sa Pilipinas. Gid mo?
0: Oo. Ang napundar ni Junmar tungod sa PBA, hindi amak may resort na natuswa daw. Bohol, kung Cebu. Nami, tapos mababukin.
1: Sa Cebu eh.
0: Oo, pero galing kay wala.
1: Pinamungahan Cebu.
0: Galing kay problema, wala siya sawa.
1: Oo. Kasi bana gusto.
0: Uy, mag-vlog-vlog yan si Junmar. Kaon siya utan po sa mga tao ito. Nang lang sa simple lang ang kusina. Wala yan si Junmar. Kaon simple.
1: Very, very humble.
0: Oo, pero wala siya asawa.
1: Wala na gina-bless man siya. Kaya very humble man.
0: Oo, tanong
1: tayo. Isa siya bisyo yan sa Gilas. Hindi makuha na. Hindi ma... Para sila ni Jaffet Aguilar.
0: Mga kumos na yung mga upo dyan na sanguna. Na Jimmy Alapag. Si Jimmy Alapag, ya, coach na ya. Si Junmar, ya, player pa mo. Galing kay Tibata man to that time si Junmar. Day L.A. Tenorio, upo dyan na sanguna. Day sino pa dito? Day...
1: Ping...
0: Mark Pingres?
1: No, day Mark Pingres.
0: Day Mark Pingres. Yan na lang yung bilin.
1: Jaffet, Pero ti, muna bala, ang servisyo ang inhatag
0: grabe,
1: niya, hindi basta-basta Radyo Man Binroy. Muna yung player nga way gaindi kung national flag.
0: Basta hampang niya kag pag-represent sa Pilipinas. Doon walang iban si Junmar Pardo.
1: Why na sa kanina chimpo?
0: Why na ga-arte?
1: Love life niya.
0: Why? Masa yung pagkatapos, guro. Kano kay si Apple, David, dinagaw man siya mo. Hindi na tugpo na to si Apple.
1: Ito siya sa 18.
0: Gusto yan ni Apple, David, na 18. Ti Junmar yan kay 37.
1: Ari, tagahan ka tip ni Radyo Man Binroy. May guwapa itong naging kongkong-kongkong si Ilias TV.
0: Ari, kuya.
1: Nalamutan
0: gina. Siyempre, sa mga kinanglan niya, ikuwan gina iya.
1: Grabe nga, may ginman
0: ako. Oh, may, sa itsura ginman niya. Papabugal.
1: Pangitao nila nakaroon, Ilias TV. Grabe to, ang dinto man sa...
0: Do si...
1: Surigao, dinto man?
0: Do, Marian Rivera, abing itsura sa bawo.
1: Do, mas mayad pagani kay Marian.
0: Malingaw ka sa itsura, abe. Swerte man yung tao. Amo na ni mga tao yung swerte. Ining si Ilias TV.
1: Ika yung grabing talent?
0: Grabe yun. Ti ara gina iya natagak kana
1: basta mga humble Radyo Man Binroy gina kuan gin man gina bless gin man ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga pangaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gani, simpre madugo na bubuoy diretso, Nans Liniment Oil. Kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag simpre sa mga cases na sa nga dinggi, ilabi na gindiri sa may syudad sa nga Iloilo, nagkataas na naman ang number of dinggi cases. Pero dapat nga likawan nyo gid nga makagat sang lamok. Kaya ang lamok amo nagadala sang virus ang dengue. Kung wala kagat lamok, wala dengue. Pamanios gid Nans Liniment Oil para inikaw makagat sang lamok. At look, makagat ang lamok bagod ba isang cup ini nga neem tree. Kinala kang epektibo nga mosquito repellent. Mamakal nyo ini sa mga butika sa bilog isla sang Panay ka probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Mayong aga sa aton nga mga manguma, sa aton nga mga kasaka, no? Exciting gid ini kayang ilo-ilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay gani, magapatigayon kag nagapatigayon sa sang raffle promo ang kubuta ka agapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Para ngati may tsansa kamo nga magdaog sa mga dekalidad kag syempre mga bag-o brand new nga kubuta products. Simple lang inyo siningay mo. Total nga bakal naman lang kamo sa nga kubuta equipment kag genuine spare parts dira na kamo sa Iloilo New Agri para nga makakuha pa kamo sang raffle coupon nga inyo palaagyan sa inyo kadalagan. Sa kada 3,000 ninyo nga ginbakal, may isa ka raffle coupon. Siyempre, kung madamo inyo binakal, damo man ang raffle coupon. Ako, mansansa mo nga magdaog. Kung may coupon ka na gani, sulatan mo ni isang pangalan, contact number, kaga official receipt number, kaga ihulog sa ilang mga dapaksek sa Iloilo New Agri. Ang raffle draw sa December 5 na sininga tuig sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac, Nuevo. Ang mga premyo, ang grand prize, brand new nga traktura, bag-o. No? Second prize, isa ka rice transplant. Third prize, isa ka special power tiller. Kagmanamo pa sang iban. No? Gani magpasakop sa raffle promo sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, kag Kubota. Sa ato naman nga ilo, Attorney Pamangkot sa tagpalamati kung bala ano ang violence nga ginatumod sang layi nga Republic Act 9262. Kasama mo sa balita, Rajman Joylin para Onda.
7: Hello, attorney.
8: Ang liver o kunatay, isa sa mga pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kontoksin sa aton lawas. Para nga mamintinar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamodera, hindi yun na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinuan sang Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod pa. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga amo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede nga malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bacting Pharmacy, TGS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot tayo sa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang violence nga ginatumod sa layi nga RA 9262. Attorney.
9: Well, ang violence niya, it could be physical violence. So, mutsilingon, dinasakit, repeated physical abuse, repeated emotional abuse, repeated psychological abuse. No? So, any act which could result in a psychological abuse, no, or emotional abuse could be a violation of Republic Act 9262. So, muna siya ang mutsiling kitang abuse. So, kung mutsiling kitang violence, ang mutsilingon niya physical na pagpang-abuso or physical na pagpanakit sa kababaihan.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Kasama may good news kita, sobra pa ini sa inyong mga bonus. Ano mo kapalangga si lolo kag si lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Gani ara na sa inyong mga butika ha, ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ini kini basta-basta nga ingredient nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, kay nagapakupos ang singaw nagapatubo man sang amat-amat nga kaunot nga buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kay nagapataas ang collagen, ay eucalyptus nga pelayo sa kagat sa labok kag sapat-sapat mayo man nga pangunta sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection kag nagapalog man sang pungot sa ginawa ag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis, guwapo kag guwapa. Ang rosemary oil man nagaparelaxing, nagapahamuok sang tulog kag ginabuligan dula ag kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, makabakal ka na sini sa mga butika, pamangkot ka lang da kag syempre makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall sa may malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag makabakal ka man online, i-check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
1: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nag-upod subong sa aton nga pangalagad. Kaya siyempre sa mga nagkapamati dira sa tag sa ka mga radio, no? Good morning gid sa inyo. Kaya sumuman sa mga nag-monitor sa aton via YouTube, no? Good morning gid sa inyo at tarantaran. Sa kay Lito Binias, good morning gid Stephen Faniga, gina-greet niya happy birthday si Malvi Magbanwa Milikuton, no? From High School Bat 74 sang University of San Agustin. No, good morning kid, kag happy happy birthday. Sa kay James Carpedra sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market. Subuman sa kay Sir Joey Ahino Estiva dira sa Puganan, Lambunaw. Good morning kid. Sa kay kagawad Ernie Desa dira sa Balunos, no? Good morning kid kay Ronnie Lagamon nga nagaupod man sa aton nga palatuntunan kada aga dira sa Mustro. Good morning kid. Subuman, good morning man sa kay Sir Jake Sirudo dira sa may Balagon Anilaw. Kaga subuman kay Catherine Sermit ya banal normal dira sa Bulad da Gimbal. Nanay Alin Disen Paraiko sa Disen ka Paraiko family dira sa Divinagra sa Lapas. Good morning man. RMN Fans Club main chapter ginapamunuan sila presidente Lalaine Kabuday. Sa kay Inday Narciso, RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag subuman RMN Fans Club Singapore chapter. No, sa ilang presidente, sa kay Mami Rose Mario, kay sila Vice President Parikoy Juan Habatan. No, kag sa kay Bijin M. Gonzalez, la secretary, kag suman la assistant secretary si G. Paris. No. Good morning, kid. Kay Ann Labrillaso, Magdalene Siguente, Jesse Lauro, Marivic Cercado, Lisa Solis, no, sa kay Christine Joy Caballero, Milay Tirotsa, kag suman ninya Pinyalber. No, good morning kid sa inyo da. Kay Sir Lita Armada, Tisaya Portadera, Viel Arnaez, akay tagakay Bill Hart. Kag sa mga bag-o kuno subong nga mga admins, no, sang Singapore Fans Club mga karadyoman. RMN Fans Club Singapore chapter. Good morning kid sa inyo tarantaran. Kay Arnel sa Unoy family sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Suman sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, Margie Cubillas, sa kay Mayan Moreno, kay Kagawad Bunikala dira sa Leon, Catherine Balsumo Sakdalan, kay Richard Dacarigaba, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, Irol Derikito, kag Simon Marin Justice, esawa si Melinda dira sa Barotac Nuevo, Bong Sobritudo, kay Bongbong Apura dira sa Medina Anilaw, Joel Sikugal, Alberto Cerizo, Bibot Cabillon, sa kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., kay Nunoy Silobrico, kag sumuman sa kay Parikoy John Mark Alumbro. Sa makatapos ang RMN Fans sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa sining mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyahe mga Parikoy. Kay Toto Ryan Jan Tabladillo dira sa Adgaw Tubungan, no? Kag sa kay Virgo Ugab, ma'am, Bilin Gabo Karyon, ma'am, good morning gid. Alma Ahenga, Akimi Miharis Dili P4, good morning man. Kag sa buman sa kay Nani Binliro Bitsaida, Tristan Wyatt Gulay, Eugenio Hover, kaga sa kay Jasmine Galilea Fakultad. Sa iyo tarang nga nag-upon subong ha, sa atong nga palatuntunan, good morning.
0: Si Garda Di Saba, nagpamati man, no, kaga happy birthday sa iya kuno nga mangod nga si Jovelyn Saba Monte Castro sang Barangay Lanutan dira sa may Miag-aw. And kay Paril Tedman Ferraris dira sa may Miag-aw. Si Garda Ayot Arbolonyo nga nagpamati subong nga aga. Si Major Nairo Jimenez, good morning man. Parilito Binyas, kag mga suki naton kay Brother Bong Cathedral nung Bentablati, Brother Efren Shaw, kag Graman sa kay nung Plasing Escobio sa Maya, Igbara sa Iloilo, nung Rudy Barsibas, kag Manang Elsa, kag subog man kay Pari Alex Caras, kag Kagawad Mandolo sa Gadra sa May, Barota Cavieo, Iloilo, thank you sa inyo, good morning.
1: Kagawad Robert Martinez dira sa may San Pedro Molo, kay Kagawad Rami Aranyo dira sa may poblasyon na Anilaw. Kaya siyempre sa Tatoy's Manukaran Seafood, sa kayo Tatoy na Kunseng, good morning na. Toto Hector de Tamaritsu, good morning man. Tatoy's Manukaran Seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport. sa Banwasang Kabatuan. Pagbalik na lugay-lugay, mga dalagko ng mga balita lokal kag subukman mga ronda balita. Alas 5:37 na sa kaagahon.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
11: gamay D3.
13: Mabakal, sumaguti ka.
14: Mayaman Gold Coffee Mix.
15: Partner,
14: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
15: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
14: Mayaman Gold Coffee Mix.
15: May ginseng,
14: tungkat ani,
15: maca
14: kag so palmetto.
15: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
14: Mayaman Gold Coffee Mix.
15: Yara na sa mga butika.
16: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Van, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumbaka blue sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay
2: matunadula
8: ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: My family history ba nakamuusong diabetes?
2: Mag-GDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-GDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DTX 500!
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Oo, ikaw! Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
5: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
6: Ang immune system,
5: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na!
6: Dr. Pinoy! Squalene Capsule,
5: mabakal sa mga butika.
6: NANS Herbal Capsule,
5: papaskogon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule,
5: mabakal sa mga butika.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay de kalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Samsung Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang pag nom okay gid kay wala nang katake nga arthritis ko.
9: Samsung Plus Gold, mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
12: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
12: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
14: Alas 5:45 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
15: Kag Radyo Man
16: Benroy Bernal.
15: Benroy Bernal.
16: Back to back sa unang radyo, unang balita.
17: Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginomat ni Stuart kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin is Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kamag nako ang galastuson sa ospital kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street sunod sa Iloilo Tagbak Distrito sa Ngaro Poblasyon sa may istansya Simiona Aguilar Street sa Pasig SM City Iloilo Bangga Dama Santa Barbara kag JC Silueta Street sa Oton. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupon ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
18: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang
14: mga balita. Dalag ko ng mga balita subong aga. By the way, subong adlaw Radyo Man Binroy, August 31, 2026. Regular holiday kita subong adlaw. Ulagi niya ang kalendaryo. Ha, subong iyang adlaw sa aton nga pag celebrar sa nga National Heroes Day or araw ng kagitingan. No? Wala klase, wala opisina, subong adlaw, katapusan nga daw sang bulan sang Agosto, kung sinatuon man ang last Monday sang bulan sang Agosto. Sa aton sini mga Ronda Balita, unta Radyo Man na Joel Franco, konsumidor sang kuryente may kinamatarong na nga magpili sang ila power supplier. Kasama mo sa Balita Radyo Man Joel Franco.
18: DYRI Radyo Man Report.
19: May kinamatarong ng konsumidor sa kuryente kung sino ang ilaw mangin supplier. Inisidalom sa Retail Competition and Open Access sa ARCOA program nga ginapanugutan sa Energy Regulatory Commission o kon ERC Santo Samando sa IPIRA Law. Sidalom sa ARCOA ang qualified nga consumers mahimo makapili sa inyong supplier sa kuryente. Sumuman dapat siya makigbahin sa Retail Aggregation Program kaya magperma sa Supply Contract Agreement. Pinakabig sa sininga programa contestable consumers ang qualified nga konsumidor. Magkapabilin sa distribution utility ang linya sa kuryente. Pang actual nga supply contract, gina-negotiate sang direkta sa tunga sa consumer kag supplier. Bagay si mas customized ang presyo, specialized ang services kag makakinot ang konsumidor. Ginhalimbawa ni Ralph Nicolo Feliciano, Meralco Power Gen Corporation o MGen Relationship Management Head for Commercial and Planning nga kung mas dako ang konsumo sa adlaw, makapili ang supplier sang power source nga i-deliver sa konsumidor, gani makapangita ini sa mas barato nga presyo nga pabor sa consumer. Ang usini, kinpahayag sang MGen, na ginaganyat nilang publiko ng hingalitan iningation ilabi na gipadubuan na sang ERC sa 100 kilowatt hour ang eligibility threshold agud makasulod sa sininga programa. Ginpaid ni Feliciano nga bangod sa pagnubos ang threshold mahimo na maka-avail sininga programa ang residential communities, subdivisions sa condominiums. Sa karon manubo pa sa gihapon ang nag-avail sang sininga programa diri sa syudad sa Iloilo kag sa Bugos nga Visayas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
14: Sa iban pagid nga mga balita,
17: sa dugang pa nga mga balita, i-check ta panday patay samtang isa pilason matapos ginbuno sang upod nila nga pintor sa Pavia. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Miani.
18: DYRI Radyo Man Report.
20: Patay ang isa ka mag...
14: Baliskad kay Marjorie. Guys.
17: Kay Rajuman Marjorie Son. Oh. Do preoccupied si Jason Sumugaw.
14: Kay Marjorie lang, kay Paviana.
17: Rajuman Marjorie, Miane, check ta.
21: Patay ang isa ka panday, samtang pilaso naman ang upod sa nima tapos ginbuno sa suspect ng isa ka pintor sa Barangay Ungka 2 Pavia, 5:20 Domingo sang hapon, Agosto 30. Ang napatay ginhinago kay alias Pupoy, ginabanta 25 anos ang edad. Samtang ang pilason, ginakaagom sang buno sa ulo amo si alias Nestor. Ang duha ang lunsay residente sang Sebastian Tike, samtang ang suspect amo si alias Ulot. Kag-residente naman sang barangay Malagit Lambunawa. Sunod kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, nga base sa ilang investigasyon, lunsay stay and construction worker sa mga biktima kag suspect. Pahayag pa ni Alabe nga alas 9 pa lang Domingo sang aga nag-inom na ang mga biktima kag suspect bangod wala sila sang obra. Pag-abot alas 2 sang ugto, naglakat ang suspect sakay sa motor sang upod man sa ninga pintor ka nagbalik pasado alas 5 sang hapon. Dugang pa ni Alabe nga nagsaka sa ila barak sa ginakayad nga apartment ng suspect kag hinali lang ginbuno. Ang nagakatulog nga si alias Pupoy sa nagkalain-lain nga bahin sang iya lawas kag ginbuno man sini sa ulo si alias Nestor. Pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo si Ulot upod ang isa kapintor kag karon padayon ng hot pursuit operation sang kapulisan ginalantaw nga hinubog ang rason sa nasabit nga krimen. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
14: duwa ka mga makatuhay ng mga insidente ni isang pagpambuno ang naglunta di kabi Rajuman Binroy ay sa dara sa may distrito sang Arevalo ang isa ang dito sa may Banwa sang
0: grabe ning Pabia. Sa Pabia no katulog gali ning biktima sangga gin dusak so patay gid nagiti expectaron bala sa construction ang ginaya Rajuman Eric
14: sa mga kwan bala mga
0: hinubog related incident
14: istorya nga sinuya ay ina sa ubra damo lang
0: mga, sa mga labay-labay mala nang ginabaisan nagumpisa sa mga labay-labay nga istorya pa tungod nga kargado ati mabinon-anay matinapungulay o kinantani kong tinapungulay bisan paano pero kung binon-anay ti kita mo patay yaw uro nagdalo mang ilay ang dumot sa isa kanisa ti binantayan ka gin timing nga gitsang isa eh
14: ang Arevalo naman Rajuman Binroy ay niya ginigot naman niya sa putos ng kahoy kag buno sa ulo pa niya ungot pa ang kutsilyo
0: grabe pag niya nga kuno nga insidente sa may Arevalo ginigot sa puno sang kahoy tapos ti gin buno siya sang kutsilyo pero pag responde no ang biktima Rajuman Eric kwan pa conscious nakahambal pa siya sang apelido nga Fortaleza no posible nga ti amuning nag kwan siya ay nagimo no isa sa mga nagimo sang krimen sa sining nga biktima dira sa may distrito sang Arevalo grabe man yang classic
14: standby ka mo sini karon magoradawon kay may mga dugang nga mga update sini karon kag mga motibo kag medical update sang sining nabun-an dira sa distrito sang Arevalo
0: dalom yang classic ka motibo niya nga ay imo ya ihigot pas puno sang kahoy di bla butang balon dalom nagiguri ang ugot sang suspect sa biktima.
14: Sa piyak nga bahin si Banpagid nga mga balita, dumduman mo nga ang mga konsyal diri sa may syudad sang Iloilo. Actually, una nga nag-mention sini sa sesyon sang sanggunyang pangungsod, si Vice Mayor Lovelove Baronda, nga konsaniin ang iyang mga proposed na ordinance sa Rajuman Binroy, ang panayon nga pinding kagwala matuan sang mga committees nga ginapamunuan sang nagkailain nga mga city councilors sa sanggunyang panglungsod. Kahapon, or nagdigan nga daw, nagpagwa sang bumalawig ini.
0: Nga statement.
14: No, nga statement si Vice Mayor Lovelove Baronda bilang sabat ini sa mga statement man na ginpangbuyan sang mga committee chairman no, sang mga committees kung saan dito tani inigin pang refer ang iya sininga mga proposed ordinance. Unagin rin ang sakay Councilor Alan Saldivar. Ang hambal ni Vice Mayor Lovelove Baronda nga ang opisina ni Councilor Alan Saldivar ang wala makatigayon nga maka-coordinate sa iya sa availability sa iya sining nga schedule kin reschedule kuno ini may kaluwa ka bisis pero hindi man sa Gyapon available ti sa dumduman mo sa interview kay Councilor Alan Saldivar Arjuman Binroy ginahambal niya nga ini pwede nga ti payunan gid perme ang schedule man ni Vice Mayor Lovelove Baronda kasi prarias mo lang sila nga may mga obra mo Vice Mayor may obra man, ang Councilor may obra man so dapat nga ang schedule dapat magsanto anay man sila nga duwa
0: metaboy ka mo eh kay Dibla, tani mo na iya nga hindi man pwede nga isa lang nga magsagad ka paayon sa imo. Nga ikaw magganito may kinanglan sa iya kaya to committee gina-refer mo sa iya, di ba? Tita ni, magpaayon ka man imo eh, nga ikaw nagainyo to nga ti kung pa imo aktuan ang propose nga ordinance mo nga ini.
14: Kaya mo na gani, patsago na kabudlay balagin sa mga koordinasyon sa magtimbang abahin adra sa sangguniang panglungsod. Nga isa pag hindi ang sakay Councilor Miguel Trinias. Ang sakay Councilor Miguel Trinias ang hambal nila dire nga pareho man to kay Councilor Alan Saldivar hindi man magsuanto anay ang ilang mga schedule no kag ang isa pa gid dire ang natingalahan ko dire Kay nga ang hindi maghatag si Vice Mayor Lovelove Baronda sang a copy sa yasin nga proposal.
0: Title lang.
14: Title lang. Nang hambali Vice Mayor Lovelove Baronda nga kung may hearing na, sa hearing niya lang ihatag ang copy.
0: Kung hindi mo mag-provide, kung nara malang nga hindi mo mag-provide sa nagkilain-lain ng mga committee chair.
14: Di ang impresyon ko na sa iban nga tiyan na hadlo ko nga kapihon.
0: Oo.
14: Parang ang kwani, parang ang credit
0: hindi man guro na nila pa.
14: Siguro mukhang sa imo gid ma kadto ang credit.
0: Oo. Hindi man guro amo na, hindi man guro pag kopyahon. You know, mahapos man ani. Ara man lang kamuda, pirmi ka klita na lang kamuti. Hindi mo gid ma-update kami istorya mga miyembro sang konsehyo da. Baka ba yon? Di ba na? Kahapos ka klase mo.
14: Kay ang mga konsel kay kagawad si Rica Baluna. May ara man gani ko ni sa kay Liga ng mga Barangay Presidente.
0: Kay Councilor Ganson.
14: Irene Ong. Kay Councilor Ganson. Kagawad niya ni Dinaliana. Amo ninyo mga committees mo, kay diri nila na pang-refer ang mga proposed ordinances ta nito ni Vice Mayor Lovelove Baronda. Sa kalaba-laba, manabis ang explanation niya sini diri. Pero ti ang kwan man diri, ang overall diri Radyo Man Pedro, nga wala nagasinantuanay kuno ang ilang mga schedule.
0: Diyan mo na ganyan.
14: Kung dapat hindi ka man dapat nga daw ikaw gidiya ang sundon.
0: Diyo ganyan. Medyo paayon ka man na gamay sa ila. Kung kinanglan, para nga ti magkamet halfway ka mo. Nga ti hindi man nga siling nga daw sila pa yung makuan sa imo. Sila, kung ano yung gusto mo
14: yan. Kung bala ka mo, in-story hanay, bala ka mo kag meeting ka mo, bala?
0: Oo.
14: Kaling kiti, ang pamatsag ko sila siguro,
0: ay siya kung
14: guro na gamiritingay, guro.
0: Porsi kay Councilor Rodolfo Danson, tapos malani ka istoryahon gani nga klasik ka kunsyal sa nga syudad no hindi man yung maggarot nga klasik ka kunsyal sa syudad araw-araw pang hindi gid pwede na di ba istorya niya Vice Mayor ang kulang di
14: kay di man ko magpati nga punggan ini sang aton nga mga councilor
0: man
14: Benroy ko nakita nila nga ti may
0: bilik kayuhan malang sang tawo
14: sa nga mga pumuluyo diri sa syudad
0: nga punggan mo abi para sa ano para sa kredito araw-araw pa nga asta gidiin ang kredito sinaaw kung para man lang sa pumuluyo.
14: Kaya ang tao, iya Radyo Man Binroy, kung maayaw mo na ang ordinansa para sa ila, ang tao iya kabalo na maghihatag sang credit, kung kayo sino na dapat credit, ihatag. Hindi man iya mga mango ang mga pumuluyo diri sa masyudad. Hindi bla. Kung yung ginagaway ka muna sang kredito, pero ang trabaho nyo tani matapos bala para sa benepisyo sang aton sini nga mga pumuluyo. Di ba di mo sila nga sa social media kung nagabinas lanay? Ano klase ka konsiho ina?
0: Hindi, mag-inamon eh. Hindi naging man yung madayo na, naging man yung imo mga proposed nga ordinance. Why? Naging man ka mag-amon na malani nga drak mo yung nagasagag ka. Why? Wala mong gina-istorya ang mga... mga kumbaga, ikaw ang nanay sa konsiho, mga bata mo ni pag-istorya, habla ni sila.
14: Kaya mo na galing, bako ang mga counselors, hindi man sila, hindi man ako magpati.
0: Mga mahapos.
14: Punggan nila ini.
0: Kaya mga mahapos ini-istoryahon. May aram ang guro na medyo maburubudlay. Pero ti, pros gani na yung counselor Ganson niya kapos ni pang-istoryahon sila.
14: Ang ginapangyo nilang availability sa schedule, limit ka mo halfway, abi. Kay tuod man, hindi mo man amambal nga si Barundag ang dapat sundon. Hindi man pwede nga si Saldivar man or ang ibang pagkakang counselors ang sundon. Dapat meet ka mo halfway dira. Tingin ko ni ikaw Vice Mayor, nga ikaw naging imo na pirming masunod. Hindi mo man maraton nga ikaw may ubra. Tingin ang mga counselors, may mga ubra man.
0: Anong put man balon nga? Tanan silang may diferensya? Tanan nga mga konsyal? Ano naging lilimbon sila para nga decision? Para ano, gid? Dibla?
14: Di, muna liwat. Kaya ti, ang kumbaga, ang summary sang pagpatag ni Vice Mayor Lovelove Baronda nga amunay, daw wala koordinasyon. No, kag ini matuod nga why ani ginapaghatag ang copy. Kay sige naka-ready naman ni mga copy pero ihatag ko sa ila sa kung may ara na sang date of hearing. No, ti abi inistoryahan ay abi kamo. Dapat maging professional kita. Dira sa sangko niyang panglungsod. Kalaw ay naging iya sang impresyon sang tao sa sangko niyang ta. Matsagan ko daw lunsay na lang kita yung politika.
0: Hindi mo yung ma-reconcile ang membro ya. Hindi mo yung ma-reglo yung membro sang konsilyo.
14: Daw na kita kabalos ni kung sino ang nag-sugid rin. Kung iba niya, impresyon na nag-duga pa pro-prinsisa man si Vice Mayor Lovelove Baronda. Ang mga kaunsyal mo yan, ang impresyon sa ilang, daw ginahuto, manira kagway man nila ginakoordinate ang mga schedule. Abi, isa lang direct solusyon, inistoryahan ay kamo. Mamati kita kay Mr. Jonathan Granada sa Life Extension Philippines. Sayang reminder sa aton sa iyang mga kauturan, especially sa mga users sa Life Extension Vitamin D3.
2: Good morning, gid. Sa tanan naton nga makauturan sa bilog nga Iloilo City and Iloilo Province. Kag this is a short reminder from Life Extension Integrative Medical Clinic and Life Extension Vitamin D3. Luyag lang naton makabyanan i-remind ang aton nga makauturan nga nagapamati this morning sining aton kampanya diri sa Life Extension Integrative Medical Clinic nga ang naghatag kita sang libre nga medical check-up sa tanan nga magakadto diri sa aton nga clinic. So ang tinutuyo gid naton makabyanan nga dapat may regular gid kita nga medical check-up or consultation sa aton nga mga medical doctors. Kay kinahanglan naton makabyanan nga ma-detect early kag makit-an ang problem sang aton nga health before pa ini siya magtuga sang mas seryoso nga balatian sa aton nga lawas. So very common sa clinical experience ang aton nga mga medical doctors nga may mga pasyente kita nga nagakadto sa aton nga clinic nga may ara nang mga seryoso nga medical check-up ang medical condition kag nagtuga na sa komplikasyon sa ilang lawas ang ilang balatian. So gani indi kita luyag nga matabo ina sa inyo kay tama ka expensive subong makabyanan ang cost or ang bilisang medical intervention. Kag medyo mabudlay na i-reverse or matagaan sang solusyon ng aton ginabatsyag kung late na naton ina siya na pakonsulta sa aton nga mga medical doctors. Gani, this is a campaign from Life Extension Philippines nga ugalion gin naton nga may ara kita nga regular medical check-up. Kag ang Life Extension Integrative Medical Clinic ang inyong partner sa sining goal naton for health and wellness nga dapat may regular check-up gid kita kag aton ginapasalig gid sa tanan naton nga mga pasyente nga magakaridiri sa aton nga medical clinic nga quality nga sahi sang check-up ang inyong ma-experience diri sa mga Life Extension Integrative Medical Clinic kag mga medical doctors gid ya ang magatatap sa inyo. Kag ang aton diri nga medical practice is integrative medicine mga kabyanan kun sa diin gagamit lang kita sa mga evidence-based nga mga therapies nga proven safe and effective. Pareho sining aton nga ginatagaan gid emphasis ang papel or ang role sa nutritional supplementation and nutritional counseling, ang papel sa physical activity or exercise sa aton health and wellness goal, kag even ang stress management. May ara man nga papel nga ginaplay makabyanan para sa aton nga health and wellness goals. So, bisita gid sa aton yung mga clinic branches and our main branch ari lang gid diri sa J. De Leon Street sang Robinson's Iloilo kag may ara man kita nga branch dira sa lower ground floor sang SM Iloilo kag dira sa may Guimaras Island may ara kita dira nga branch sa Uton kag sa iban pa gid naton nga mga locations sang clinic naton diri sa syudad sang Iloilo. Kag aton man gina-recommend makabyanan ang aton nga flagship product, ang Life Extension Vitamin D3. Ang simple man nga pag-supplement sang quality kag matinlo nga sahi sang vitamin D3, just like ining aton brand nga Life Extension, ang may dako man nga papel to reduce the risk of having degenerative diseases. So once again, we invite everybody to visit Life Extension Integrative Medical Clinic and don't forget to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3.
14: Nabatian si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Kaliniwata, reminder ko sa inyo, gamit kid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kami chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
14: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: That news was brought to you by TS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ECS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: G-

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 9 o las 9, ang tagna sa aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang RMN Stress.
7: Straight to the point. Headliners.
5: Vice Mayor Baronda natingala sa mga rason sang konsihal sa pagpatulog sa iyang mga ordinansa. Sabat mga sama konsihal isa-isa niya nga ginkontra. Animal Welfare Ordinance sa sudat dapat kamindahan agud mas mapatuman sang husto ang animal shelter holding area sa kabaranggayan sunog kay Executive Assistant Istante. Kampanya sa Responsible Pet Ownership dapat mas pasanyugon pa sang syudad. Karin, naakig sa sitwasyon sa mga barangay official kag residente sang Linubayan Tigbawan bangod sang ginareklamo nga poultry farm. Panday patay samtang isa ang pilason matapos ginbuno sa upod nila nga pintor sa Banwa sang Pavia. Sa balita nasional, mga karadyuman, masobra 400 ka mga lugar sa apat karyon ginbaha bangod sa habagat suno sa OCD. Sa International News China, ginreport ang 261 ka foreign nationals nga missing kasunod sang flash flood. Sa negosyo, mga ahensya sang DA ginmanduan nga baguhon ang plano sa pagsabat sa El Nino. Sa hinampang Gilas Pilipinas na daog batok sa Iran kag na sweep ang FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Sa showbiz, Taylor Swift or Swift nagdonar sa 3.1 million peso sa Iloy nga nabungguan sa sasakyan samtang nagaluwa sa mga pamatanon sa isa ka insidente. Sa extra wow balita, robot mas manasig pa ka Usain Bolt nga ginkilala nga fastest human ever. Hindi kayman pa nga mga balita, mga karadyo man, dali sa aton nga pampangalagad, sumungaga, hibaluntana yung dalagan sa aton panahon.
7: RMN News Panahon.
8: Maayong aga mga karadyo man, padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang tropical depression o kon bagyo Pilandok nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Las 4 kainas ang aga na monitor ang sentro sa nasambit na bagyo sa 1,130 kilometers east sa extreme northern Luzon. Dala siya ang maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos na tubtob sa 70 kilometers per hour samtang nagahulag pa west-northwestward. Samtang duha sa tatlo ka mga low pressure areas kon LPA sa Gua sang PAR ang nagdevelop sa tropical depressions isa na diri. Ang LPA nga anay bagyo Obet nga nagredevelop bilang tropical depression nga may international name nga Saudel. Nagapabili naman nga medium ang chance nga maging bagyo.

0: para sa RMN Weather Forecast. Radyo Man Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Lauman aton mga karadyo man, nga sa gihapon nagaguto ang aton kalangitan, nagatubod ang mamunog sini nga ulan. Kagabi, medyo nagapainit ang aton sini nga kalangitan. Ang pag-ulan-ulan bala radyo man Jason, daw babayi nga daw nagapamurugso. Makanay-kanay siya, dugay-dugay. Mabundak na naman. Amugid na ang mga babae nga nagapamurugso. Lasay stress eh. Antak na sa aga mga karadyo man. Mayong aga Iloilo. Ini ang straight to the point. Ari kita sa adlaw ng Lunes, August 31, 2026. Wala opisina, wala sang klase. National Heroes Day. Sa pangalan ni Radyo Man Novi Guaso, ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos. Sa detalye na sa aton nga mga balita.
2: Tatak RMN.
1: Ginkakibot ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang ginbuyan nga rason sa pinagkamagkonsihal sa sudad ang sa ginaligar niya nga pagpatulog sa iya mga ginaduso nga ordinansa. Sa interview sa RMN Iloilo kay Baronda, gimpayag niya nga makapila ka beses niya nga ginsiling sa sesyon nga sa committee hearing lamang niya iplastar ang kaundan sa iya mga ordinansa. Butang nga wala man nagalapa sa pagsulundan. Suno sa iya wala sa mangin isa sa mga ini nga nagpalapit sa iya o kung nagpakigangot apisar nga kada simana man sila nga nagakit anay.
3: Kapila ko nagid mo sila nga beses din remind sa session. Hindi pwede nga maghambal sila nga wala sila draft, wala sila idea because since they are the committee chairman, if kung may ara sila concern or may ara sila galit gusto nga istoryahon sa akon, diba normally when you want to support a legislation, kaduan mo ang proponent, kag istoryahon mo siya because you are the committee chairman. But then again, wala gidna na tabo. Yung isa sa ila, wala may nagpalapit sa akon, kag nag-istorya sa akon. So clearly, para sa akon, wala sang intent na buligan ako.
1: Gin isa-isa man niya sa bat ang reaksyon sa pila ka mga konsihal nga ginlabot sa nagligad sang RMN. Kay Councilor Alan Saldivar, may na-schedule na nga unang hearing apang wala ginhibalo ang iya availability. Magkaduwa ka beses rin nga gin-schedule iwant apang gin-cancelar man sa opisina sang konsihal kag tub-tub subong wala na sang schedule. Sa bahay naman ni Councilor Miguel Treñas, 201 na kaadlaw kanag-abot ang written request ni kag tub-tub subong wala gihapon sa may natabo nga hearing. Samtang, nag-abot lang ang official request aling kay Councilor Cedric Cabaluna pagkatapos ang 75 kadlaw nga delay kagkasunod lang sa iya na unang interview. Kanday Councilor Rodolph Ganson kag Councilor Maria Irene Ong naman, wala pa sa official o kung unofficial coordination o kung komunikasyon halin sa ilatag sa kaopisina. Gintawag man niya nga butigon si Councilor Jose Marie Nini de la Liana bangun suno sa iya. Nagkapatigayo na sila sa hearing sang October 9, 2025 kag makita ina sa transcript sang stenographic notes.
3: Na-invite niya ko and we actually did the committee hearing and that is actually the statement nga hambal niya nga wala ko kuno kahatag draft amo to title niya and for me wala gid siya nagahambal sang tuod because based on official record even ang minutes of the meeting or hearing sang October 9 siya mismo ang ga-presentar sa stakeholders sang mga provisions sang akon ordinansa. So paano kami karon ka hearing kung wala siya kopya sang draft? It's totally, it's not being truthful.
1: Sa pihak sini ginapresar niya si Councilor Rex Marcos Arabia nga nagpakita sang professionalism.
3: Nga na-appreciate ko ang effort ni Councilor Rex Arabia because nag-display siya sang courtesy o respeto. Nagbangkot siya sa akon opisina nga kun may ara ako draft. And I told him nga i-present ko mismo sa committee hearing. So nag-set siya sang date, nag-storya kung sino ko nung gusto ko nga i-invite, ay i-invite. O, na-appreciate ko gina. But then again, wala lang to siya na nadayon ang amon nga hearing because on that scheduled date na late na tapos ang amon nga session. So wala kami kakaon nga duwa and I was not feeling well. So nag-decide kami nga duwa nga i-risked na lang vice sa maku okay law ay paimo nga matyag.
1: Ginatag ni Baronda nga nahanda na niya ang tanan nga mga draft apang inpili niya nga sa hearing lamang ini ipresentar agod manikawan ang natabo sang una kay Councilor Sheen Marie Mabilo kung sa din

0: Sa kasimana matapos ginpanagtag yung draft, ginduso man ni Dilaliana ang kaangay nga ordinansa.
1: I was not born yesterday. Every time nga i-call out sila, it's as if na dugi na shift ang blame bala kag maningwala. Ang ako ng Lia Gusto, we will stick to the rules because what happened sa FOI ordinance, it really did not sit well with me. Kaya muna siya nga nagbais kid ko on the floor because ginbago ang rules just to accommodate it. And considering nga gin committee report na tapos gin-merge ang two ordinances, it only showed nga I was right in my objection nga the ordinances was in fact the same.
0: Ang kabahin sa ang pahayag ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda, nagapating Vice Mayor nga kabahin lang ini sa pamulitika sa iya kontra o nga iya kontra partido sang administrasyon.
2: Tatak RMN.
0: Vice Mayor, ikaw sang sudad. Ikaw ang iloy sang City Council. Why mo sila mamgin pang istorya? Nga hambalon mo sila nga ti ano na da ang akon nga kamusta na da? Butang tapabi nga may ara kamo sang tima-tima sa politika. Why kagid nagmuno sa ila for 1 year? Why mo ginambalan nga ti kamusta na to? Why gid kamo plano? Tip, danay man lang ka mo sa sesyon, ikaw mangga presay. That's number one. Number two, why ka gali gahatag kay nakulbaan ka nga sunoon? Amo na nagali subong hao? Nakulbaan ka nga hindi ka maghatag sang draft sa ila nga matunaan sang mga committee chairman? Kay nakulbaan ka nga basi sunoon? Kay amuni kuno natabo sa kay Sin Marie Mabilog. Posible sunon man ti base kun indi man. Posible base kun tunan Manila. Tiway pagani nagkuro-kuro ka na. No. Tanan nga hula gali isang upod mo dira gina politika mo. Para sa akon mama. Kay ikaw yang may malisya sa ila. Hindi kita kasaho sa mga obra nyo nga.
2: Tatak RMN.
0: The size 20, antak na saga, ini ang Philippine Standard Time. Sa piyagkabahin, kinahanglan nga mas mabakuron pa sa city government ang kampanya sa responsible pet ownership sunod kay former Iloilo City Councilor kagkaroon Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante. Sa interview sa Armin Iloilo, gimpayag ni Estante nga ang tag sa katagiya amo ang may dako nga responsibilidad sa ilang mahinubtanan agud nga hindi na ini magtugas ang problema sa komunidad. Sunod kay Estante nga isamaan kapapanghangkat sa sudad kung paano papinahan ang mga galon sa sapat nga wala nagahimo sa ilang katungdanan agud mas mahibaluan nila ang konsekwensya sa ila nga pagbiya.
3: Some strategies okay ti una bes sa comprehensive sa atong comprehensive plan nga butang da ang yung main strategy to control this sa aton sa mga sapat to control the population sa aton sapat. So ti ini isa man ka challenge. This will be a challenge for Iloilo City na maghimo pag-guide sa dugang ng mga idea kung paano natin isustener in at the same time, paano natin pinahan, sinong dapat pinahan, anong dapat ipina sa ila, maistoryahan initanan kag ma-amendar ang aton na mother ordinance to that effect.
0: Ginsuestyon man niya ang pagkadto sang committee sang animal welfare magkatapos sang veterinary office kag sang tanan nga advocate groups sa kada barangay para magidukar sa mga pumuloy na to sa animal welfare ordinance.
3: Amo ni isa sa mga ginsuggest ko sa to nga ang aton committee sang animal welfare with the veterinary office as well as sang mga advocate group na to for animal welfare should go barangay to barangay. Nati sarili nga agaw-adaw nila kundi silang dumlib lang or sa isa kasimana kaduwa ipresentar ang Animal Welfare Act, ang Animal Welfare Ordinance, ang rolyo sa syudad, ang rolyo sa barangay, kag ang kabilugan. No, kabilugan nga dapat obligahon sa isa ka barangay sa pagpatuman sang kasuguan iti una bes mabalik kita sa barangay mo. Barangay.
0: Ang kabahin sa pahayag ni former city councilor kagkaroon executive assistant on animal welfare Eli Estante. Dugang pa sang anay konsihal nga mas mapabakod ang kampanya para sa responsible pet ownership pagi sa pag-institutionalize sa cash neuter vaccinate return o kon CNVR bilang isa ka ordinansa agud maplastar ang nagakaigo nga pulisa sa pagpatuman sini sa bugos nga sudan. Sa piyag kabahin mga karadyo man, sa dugang paginaton nga mga balita diri sa RMN Iloilo, ginaduso ni former Iloilo City Councilor kagkaroon Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante nga mamindahan Animal Welfare Ordinance ang Sudan agur nga mapatuman sa gusto ang pagtukod sang temporaryo nga animal shelter o conholding area sa kasapatan sa barangay. Sa interview sang RMN Iloilo kay Estante, ginpayag siring abisan na plastar na nasambit ng ordinansa kulang gihapon ganagakinanglan nga may pagbag-o diri para sa mas maayong implementasyon sa syudad. Gintumod ni Estante, partikular na ang papatukod sang temporaryong holding center para sa mga sapat sa kada barangay nga wala pa mapatuman sa tanang kabarangayan bangod sa limitasyon sa pondo. Gani ang iba nagatukod na lang sini gamit ang ila kaugalingon nga kwarta.
3: Although in place na ang aton nga animal welfare ordinance and the council, but kulang-kulang pagid, no? Kulang pagid na there should be an improvement or amendment sa pila ka mga sang ining ordinansa for proper implementation sa diri sa syudad. Hindi gid naton gid makumpel man ang mga tagsa ka barangay kahit may mga limitasyon man una bes budget. Ikaduwa, ang area nga butangan nila when pa kibanjan nga barangay wa isang MRF bangod kulang ang lugar. Kag ang iba nga nag-implementa through their own package, no? So ginapasalamatan ina sa syudad sang Iloilo.
0: Ang kabahin sa pahayag ni former Iloilo City Councilor kagkaroon Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante. Matandaan nga ginsuportahan sa bugos nga konseyong resolusyon ni Councilor John Young nga nagapanawagan sa taran nga barangay sa Iloilo City nga magtukod sa temporaryo apang humane nga shelter o kon impounding area para sa mga layaw, ginpabayaan na salbar, pilason o kon impounded nga mga sapat sa ilatag sa ka nasakupan. Mga karadyuman, sa matag para matinaton, bayaw kamot ang wala makapamuhin sa sulod na sang tatlo kadlaw. Bayaw kamot. So ikaw, inugay ka na magpropaipli na sa puno kaligi, ha? Kita ta na ka. Ang 3 days to 4 days nga hindi ka makapamuhin delikado ina sa aton sininga tinae, iguon kita sang colon problem. Okay? And kung may colon problem kita, mahulog ina sa colon cancer, mapatay kita. Sa mga tapalamati naton mga karadyuman, ang imo-himoon 30 minutes bago ka magpamahaw or magpaniyapon, bago ka magtulog, inom ikaw super fiber. Kung bilog adlaw, ara ka man sa balayin nyo, huwag ka buginlaktan, super fiber ka. Kay, ang kalain sang imo buot, ipagwa niya gid, walang aray. Tapos na. Kaya sa mga tapalamati naton mga karadyuman, mag super fiber.
2: Tatak RMN.
0: Ginkatingala ni Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin kung nga ang tag-iapas ang ginareklamo nga GT Poultry Farm sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo ang masunod apisar nga wala pa sila sa nagakaigo nga permit. Sa interview sang RMN Iloilo kay Garin, ginpahayag niya nga kung basihan ang report sang Environmental Management Bureau kon EMB, may mga dapat pa nga tapuson nga compliances ang poultry farm apang padayon ini nga nag-operate. Ginkasubo man niya nga ginplastar sang kampo sang tagiya nga hindi na sila magpasaka sang kaso sa kondisyon nga hindi man magreklamo ang mga residente. Pahayag pa sang kongresista kaangay nga tuman kanubo sang paglantaw sang tagiya sa mga opisyal sa lugar. Suno sa iya ini ang rason nga naakig siya kaangay sa nabatsyagan sa mga residente ka barangay official sang Linubayan.
4: Allegedly, no, hambal na ni Mayor Terwell, tatawag naman ang tag-iya, ligyan ng abogado, ligyan na ng barangay, kaya sige hambalan niya, sige, hindi ipadayon ang kaso, pero dapat hindi ka mo magreklamo, hindi ka mo mag-object, hindi niyo balabagan ang poultry, mabudlay ang kondisyon, no, kaya siyempre, bilang barangay official, sorry to say this ha, pero ang impression gabay kang mga tao, daw kanubugid kang panglantaw ni kang tag-iya kang poultry sa mga pumuluyo sa barangay. Una, gani nga, maski ako ang woman na na-feel, and I'll have to be honest, nag-provide man kami kang abogado diri sa barangay, kaya kaluluoy man sila.
0: In pagigbahin man ni Garin nga nag-initiate na siya sang inquiry kung may nag-convert o kung na-reclassify na anduta nga ginatindugan sa poultry farm. Kapo na pagwaman sa pahayag ang kongresista kagimplasta na ama na tabo halin sa 2025 antes pa man nag-resign ang mga barangay official.
4: Oo, pasensya gid ha. Medyo
5: yes, ma'am, I understand.
4: Lang kami kay madugay na iniya. Masakit balas buot ya nga daw wara balabato ang mga taga-barangay. Kag mayad gawadaan kung sala ang ginaubra nila. Example, kung nag-export sila, pwede mo nakasuhan. Kung ipabudlayan ka nga wala rason, kasuhan. Pero just because ginaubra nilang ubra nila, pahugon nyo kang kaso, that is bad.
0: Ang gabayin sa ang pahayag ni Congresswoman Janet Garin.
2: Tatak RMN.
0: Nabasa ko ba ng mga sulat sa abogado nila? Doon nagapalang ligbos ang balahibo ko. Siling ko kung sa ako na binatabo, no? Nga akong apektado, Radyo Man Jason. Dayon sulatan ka sang, medyo, para sa akon, hindi maayo para sa pumuluyo kung basahon mo ni. Daw hindi ko iaksaho. Sa mga taga-Linubayan, hindi ka mo yan maglubay. Huwag nyo pong lubayan. Ang kinamataro nyo ni public hazard ni. Mayor Teruel, Mayor, butangi man ngipo ng imo administrasyon. Bisan may permit pa na o kunwa ay. Or bisan may permit pa na, pero kung may ara na ina sang public hazard and concern ina sang pumuluyo dira, dapat atuhan mo na. And Mayor Teruel, Sir Kahuluya, sa bilog ng Pilipinas, siguro first time ini nga natabo nga ang tanan nga mga barangay officials, pati ang ila iske chairman, treasurer and secretary, nag-resign sa imo banwa. Kahuluya, kay man, why mo masyado maaktuhan? Kung aktuhan mo man, basing pang akto mo guro, basi kung medyo akto ba lang may hawid?
2: Tatak RMN.
0: Ano man? May mga mayors diri sa Pututan, sa Badyangan, sa Binggawan, sa Haniway. May reklamo sa ilang mga poultry. Tipasara Manila, pastop Manila! Tinga nga ikaw yan, hindi kaya ka pastop? Abogado ka pa, Mayor Teruel? Anong problema, abi? Kaya ang tao naghambal mabaho ang lugar, may langaw, public hazard. Lintukin niya, bisan din yung nadalon. Ang tao nga nagareklamo, may concern na sila sa ila, ikaw yung lawas, ikaw nga mayor. Pwede ka maka-issue sang cease and desist order? Pwede mo ipa-close, pending, sang ilang compliance. Di nagkanto sila kuno to, nag-inspect, why man kuno baho? Di din tong baho? Utot? Utot lang to na pamanahimauan sa mga tao dito? Kahuluya, Mayor Teruel, kung nagapamati ka subungsan, ginresignan ka sa imo sini nga makunsihan. Kay man, hindi ka, kagwala ka, nakasulbar sa ilang mga problema.
2: Tatak RMN.
0: Nasa Estrantay 1, antang nasa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sabi ang kabahing ipangunahan ni Governor Toto Defensor ang pagsumpa sa 20 ka mga first-term mayors bilang kabahin sa ilaliwat nga pangako sa tampad bukas kag-responsable nga panggobyerno. Giniwat sa Camp John Hay Hotel sa Baguio City ang graduation ceremony sa Leaders for Excellence and Public Service o CONLIP Open Government Fellowship Program of Mayors for Good Governance Incorporated. Ginatag ni Governor Defensor ang oath of commitment sa mga alkalde nga ginsundan sa ilang pagpirma sa pledge bilang simbolo sa ilang commitment nga i-apply ang mga leksyon nga natunan sa programa sa ilang tagsa ka mga syudad. Nagpambit man sa ilang experience si Mayor Raisa Langkuno sa Paglat, Maguindanao del Sur kag Mayor Paul Joseph Ontaran sa San Jose de Buenavista, Antique, tinutuyo sa LIPA Fellowship nga mapabaskog ang kapasidad sa mga bagong alkalde sa papatuman sa transparency, accountability, participasyon sa pumuluyo kag maayo nga serbisyo publiko.
2: Tatak RMN.
0: Nasapuan ang isa kalalaki nga nakahigot sa puno, may madamo nga pila sa lawas kag may nagaungot nga kutsilyo sa ulo sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Domingo sang gabi, Agosto 30. Ang biktima ang ginkilala kay Aaron Bacolinao, ginabanta 25 anyos ang inahan, kagresidente sa Sangsuna Jess, Kalaparan, Arevalo. Sunog kay Barangay Tano, John Dolendo, sa nasambit ka barangay, nga nakabaton sila sa tawag na may ginbuno sa ila barangay kabandanan, nga nagresponde sila kag ila naabtan ang biktima nga nakaigot sa puno nga dugoon. Pahayag pa ni Dolendo nga apisar sa mga pila sa biktima, masarangan pa sini nga maghambal kung sa diin iagintuan nga nag-aapilyedo Fortaleza ang isa sa mga sa karon padayon ng hot pursuit operation sang kapulisan nga doon madakpan ang mga suspek. Wala man matumod kung ano motibo sa nasambit nga krimen.
2: Tatak RMN.
0: Yung mga brutal sa mga kaso subong sa mga pinatsaray. Abot ko makapatay ka sa tawa nung makuha mo na yun. Alipay ka gid, ginapat nindugan ka ribulto, natagaan ka plake, natagaan ka award, ginabutangan ka sang madamo nga medalya kung kapal. Kung madakpan ka naton, panitan ka to ka mga kasubong mga priso sa prisuhan. Katunto sa mga tao gid yan, no? Ka-violente gid yan sa tao subong. Gamay lang lagting sang dulungan, mamatay na. Oh. Subong lang nga si Mana, kadamo-damo mabiyan sang kaso sa binunanay. Gintulog nyo pa na guro ang ubra nyo. No? Di ganing ita ka mo trabaho para sa pamilya ninyo, nugay ka mo sinagi kay Nino. Pasalamatan pa ka mo sa mga pamilya, sa mga asawa ninyo.
2: Tatak RMN.
0: Lasa is 34 mga karadyo man sa aton pagbalik dugangan tang ato sa nga mga balita sa ato naman nga labs ko si Mother Earth hindi pagamit sang disposable stirrers may binipiso sa dunang mangga. Kag sa aton nga health news, normal lang bala ang pagkaunot sang buhok. Loga pamersonal ka mo. Rajuman Jason sang una edad ko mga line of two, mga 21, 22 mga dira. Ang buhok ko, suskita mo mga buhok ka pang model. Pang machete, ginabla yung laba, nabla yung buhok nga study sa, kung ano, sa abaga. Amo na buhok sa una mo, huwag mo makita mo. Sus, paglabot ko mga, kay T, subong 38 pa malang ko mo. Paglabot ko mga 25, 26, 27, ato na. Nagkalapugday na. Isubong, ginpakuan ko na lang, ginpahungod ko gid nga, ano ko na lang, ipakalbo ko na lang, kahit fashion man ako. Kita mong buhok ni Jason Statham, Derek Ramsey, mga mo na mga style blood, mga daw semi-kalbo lang lang style. Sa aton pagbalik dugangan, tang ato sa rin mga balitang oras sa Pilipinas. Lasais 35, antak na saga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
7: I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag nasi man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, Sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!

0: Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Mga kasimanwa, subong at ion sang tig ululan, importante gid nga mangin alisto kag preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
7: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
6: Siguraduhon man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
8: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: Unique Toothpaste for brushing every after kumain!
9: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula!

0: San Miguel Tilemen promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro na butelya, sa maski anong nga produkto, sang San Miguel beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight? Radyo kag extra nga baterya? First aid kit kag maintenance medicines? Kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
8: Tatak RMN.
9: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, lasay sa 43, santag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Standby sa mga tabpalamati natin mga garadyo man ang ato sa mga team of reporters ara na sa ila sa ring mga area. And subong aga, bangod nga wala gani isang opisina, wala isang klase, pwede ka mo anay makapaburoy-buroy sa balay ninyo. Kagina daw, kapila na mag-alarm ang akong cellphone, daw hindi ko tanik magbangon. Galing radyo man Jason, kung hindi kita magbangon, paano nang akong pamilya? Mayo kaya kay soltero ka. Hindi. Sol ka na lang. Kay nakatiro ka na. Ay, naku, kanami gitani magpaligid-ligid kay kalamig blas ang hangin kapin pa kung ginayas-yasan ka sang imong electric fan. Patyon mong imo aircon, kung may aircon ka, diyon pa electric fan ka na lang. Diyon ka pangarumbot ka sa habon. Dahil pagbugtaw mo, Rajuman Jason, gapungko ka sa imo atang-atangan sang balay bala, gahigop ka sang mainit nga kape, dahil ang ginatulok mo dang imo da nga mga hinuptanan nga manok nga ginabubura ni misis mo. Mo nang mga kabuhi, tani nga gusto ko, pero asubnaw din di pa kaya.
8: Tatak RMN.
9: La size 45 na, antang na sa agay niya Philippine Standard Time, mga Rajuman, konsumidor sang kuryente, may kinamatarong na nga magpili sang ila, power supplier. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
5: May kinamatarong ng konsumidor sa kuryente kung sino ang ilang mangin supplier. Inisidalo mo sa retail competition and open access sa kung ARCOA program na kinapanagutan sa Energy Regulatory Commission o kung ERC Santos Amando sa IPIRA Law. Sidalo mo sa ARCOA ang qualified niya consumers mahimo makapili sa ilang supplier sa kuryente. Sumuman dapat siya makigbahin sa retail aggregation program kaya magperma sa supply contract agreement. Kinakabig sa singa programa contestable consumers ang qualified niya konsumidor. Magkapabilin sa distribution utility ang linya sa kuryente apang actual nga supply contract ginanegotiate sa direkta sa tunga sa consumer kag supplier. Lagi si mas customized ang presyo, specialized ang services kag makakinot ang konsumidor. Ginhalimbawa ni Ralph Nicolo Feliciano, Meralco Power Gen Corporation o MGen Relationship Management Head for Commercial and Planning kung mas dako ang konsumo sa adlaw, makapili ang supplier sa power source nga i-deliver sa konsumidor gani makapangita ini sa mas barato nga presyo nga pabor sa consumer. Ang usini, kinpahayag sa MGen na ginaganyat nilang publiko ng hingalitan iningation, ilabi na ginpanubuan na sa ERC sa 100 kWh ang eligibility threshold agad makasulod sa sininga programa. Ginpahayag ni Feliciano nga bangod sa pagnubos ang threshold, mahimo na maka-avail sa sininga programa ang residential communities, subdivisions, and condominiums. Sa karon, manubo pa sa gihapon ang nag-avail sa sininga programa diri sa syudad sa Iloilo kag sa Bugos nga Visayas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
9: Sa piyag kabahin magka Radyo Man Panday, patay samtang isang pilason matapos ginbuno sang upod nila nga pintor sa Banwa sang Pavia. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miyare.
10: Patay ang isa ka panday samtang pilaso naman ang upod sini matapos ginbuno sang suspect nga isa ka pintor sa Barangay Ungka 2 Pavia alas 5:20 Domingo sang hapon Agosto 30. Ang napatay ginhinago kay alias Pupoy ginabanta 25 anos ang edad samtang ang pilason nga nakaagom sang buno sa ulo amo si alias Nestor. Ang duha ang lunsay residente sang Sebastian Tike samtang ang suspect amo si alias Ulot. Kag residente naman sang Barangay Malagit Lambunaw. Sunod kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. Hepe sa Pavia Municipal Police Station nga base sa ilang investigasyon lunsay stay and construction worker sa mga biktima kag suspect. Pahayag pa ni Alabe nga alas 9 pa lang Domingo sang aga nag-inom na ang mga biktima kag suspect bangod wala sila sang obra. Pag-abot alas 2 sang ugto naglakat ang suspect sakay sa motor sang upod man sini nga pintor kay nagbalik pasado alas 5 sang hapon. Dugang pa ni Alabe nga nagsaka sa ila barak sa ginakayad nga apartment ng suspect kag hinali lang ginbuno. Ang nagakatulog nga si alias Pupoy sa nagkalain-lain nga bahin sang iya lawas kag ginbuno man sini sa ulo si alias Nestor. Pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo si Ulot upod ang isa ka pintor kag karon padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan ginalantaw nga hinubog ang rason sa nasabit nga krimen.
11: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
9: Lasais 48 na antang nasa aga samtang mangunguma gintiro kag napatay sa bilasyonan sa Haniway, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
12: Patay ang isa ka mangunguma matapos gintiro sang wala pa ginhingadlan nga sospek gamit ang 45 caliber pistol sa Barangay Tuburan, Haniway, Iloilo kaagahon sang Agosto 30. Ang biktima ginkilala kay Felipe Herrera Jr., 54 anyos kag residente man sang among lugar. Suno kay Police Captain Randy Lambungan, epe sang Haniway Municipal Police Station nga nagpadulong sa bilasyonan ang biktima bagon napatay ang iya himata. Pahayag pa ni Lambungan nga sang mangihi kuntani si Herrera ginsundan ini sang sospek nga gintiro sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginsiling sang opisyal nga may person of interest naman sila sa natabo nga pagtiro patay sa mangunguma. Dugang pa niya nga tuwa ka ang gulo ang ilang nga ginasundan. Una amo ang away sa duta sa diin may nakabais nga tawo ang biktima nga parias man niya nga caretaker sang duta sa lugar. Ikaduha amo nga may ginkagat nga tawo ang iya tutoy nga posible may problema sa pinansyal sa pagpabakuna sang anti-rabies. Panawagan naman si Lambungan sa suspek nga magsungka na kag atubangon ang nahimo sini nga krimen. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
9: Lasay 50 na ang tanas sa aga sa ato naman nga tingog hiligaynon ang tigulo dalan. Pagabasaho ni Radyo Man Fia May Otero.
13: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakuwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
14: Ining binalaybay ginatigoluhan dalan. Diin nga dalan ang dapat ang usuyon. Ang ara sa wala o kun tuon nayon. Dalan bala nga makitid kag taklaron o kun yadtong malapad pa kag dulhugon. May batsihon kag may matapan nga dalan. Mayara nga malipot kag malaba man. Arang takilid nga pilas pa ang kilid. Kabudlay mag-agi bisan pangalihid. May dalan nga yabukon sa tag-ilinit. Kag sa tingulan lunangon kag mapilit. Apang kun amo lang ina ang alagyan, mapabilin ka lang bala sa tabtaban. Sa pag-abot naton sa dakong ginsang-an, magpili kita sang aton padulungan. Pagpili nga wala sing kapin kag kulang, agod ang aton banas, indi magtalang. Ining tingog Hiligaynon pinaagi sa isa ka binalaybay ginsalat ni retired judge Nilopar Pamunag tag-ubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
15: Tatak RMN.
9: Lasay 52 santag na sa aga sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gina-question sa mga estudyante sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o kon PLM ang desisyon sang University Administration nga tagan sang honorary Doctor of Laws degree si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno sa ila, wala sila ginkonsulta ganapandam pa ang kabigo nila ini nga pag-endorso sa administrasyon nga nagapangatubang sang iso angot sa panggobyerno. Ginmono man nilang history sang PLM nga nagagamit sang memory ni Lilio sa Hilao, isa ka PLM student journalist nga pinakaunag ang report ng student activist nga napatay samtang ginaproseso sa tion sa Marsalo sa idalom sa Marcos Senior Dictatorship. Sang Agosto 27, ginbato ni Marcos ang Doctor of Laws nga isa ka honoris causa halin sa PLM sa ila graduation rise sa universidad nga ginpadalagan sa Sudan. Suno sa universidad, ginakilala nilang suporta sa presidente, partikular na sa pagpatukod sa PLM Allied Health Sciences Building pagi sa pag-convert kapag kayo sandaan ng ospital ng Maynila facility. Personal nga gitambungan ni Marcos ang groundbreaking ceremony sa Pebrero sa isa ka joint statement ginkontra sa PLM Supreme Student Council upon sa 33 ka iban pa nga mga local councils kag organizations ang resolusyon sa Board of Regents nga mag-award sang honorary degree kay Marcos.
15: Tatak RMN.
9: Sa piyagkabahin, masubra 400 ka mga lugar sa 4 ka mga rehiyon ang ginbaha ang bangon sa pag-ulan dala sa magat sugo suno sa Office of the Civil Defense o kon OCD. Natabo ang pagbaha sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, kag National Capital Region. Suno kay OCD Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Padayon ang clearing operation sa maapektado nga mga dalan. Payagya linibo ang managuba nga pamalay kag masubra isa kagatos kadalan sa kagtaytay. Ang inimagyan, nakip na ang Aquino Bridge sa Tarlac na utudgid. Magluwas sa kapital, ginbaha man ang iban nga bahin sang Luzon bangod sa padayon nga pag-ulan. Samtang, may na-report man nga landslide sa Zambales kapurson sa Subiclang Tarlac Expressway, mga karadyuman. Lasay 55 na antang nasaga sa ato naman nga balita sa International News.
15: Tatak RMN.
9: In report sa China nga 261 ka foreign national salin sa 23 ka mga pungsod ang missing sa bayan sa Tibet sa border sa Nepal kasunod sa flash flood. Magluwas sini 16 na sa ila ang nagkalamatay. Ginpahayag sa mga opisyal halin sa Tibet Autonomous Region sa China nga pinakamataas nga numero ang halin sa Nepal nga may 104, 49 ka Indian, 33 ka Latvian or Latvian, 18 ka American, kag 15 ka British citizens. Sa bahay naman sa Nepal, 635 ka tawo napatay, 2498 ang missing, kag 7514 ang na-rescue.
15: RMN News Negosyo.
9: Ginmanduan sa mahensa sa idalong sa Department of Agriculture nga isla na ginapagsaba sa epekto sa El Nino sa katuyuan nga mahaganhagan ang impact sang drought sa food security kag presyo. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. dapat magkabulig sa ila sa pagsabat sa maayo sa climate change sa mga leksyon nga natunan sa mabasko nga El Nino episode nga nagtapos sa tunga-tunga sa 2024. Dugang pa niya nga nagatingwa sila nga makahatag sang gilayon nga bulig sa mga mangunguma kapag tukod sang preemptive measures. Agon masiguro ang food supply antes makaresulta sa kakulangan kag mataas nga presyo. Amo ang phenomenon. Sa bayluhan ni naman sa Anduliano subong adlaw sa US dollar.
16: Grabe. May abroad ka nga pamilya way? Utod. Magulang. Manghod. Din siya, barko, tiba-tiba ka subungson. Gipamangkot agad ka. Kay ang baylo subong, 62 pesos and 27 centavos. Grabe. Makumpiyot ko ha. Kamuya may abroad kamuya mo. Kamuya wala. Ang tupad balay ko nag-abroad po, huwag na niya kabalik. Lain guro yung kinadtuan niya. Pinasubong sweldo sang nagabarko. Putang mo, kuwan lang ah. AB, no? Tamo 1-4. AB, 1-4, no? 1-4. Gusto ko kita ni isang una magbarko mo. I-times mo sa 62.27. 27. Be. Ba 87 mil. So, sakit gawa ba? Hindi ko, 1-4 lang ang ano ha, ang AB, ang Oiler. Pinang Oiler, 1-5. $1,500. Mama mo na sildo nila. Sila-sila man lang. Te? Sus, kung natuka sa barko, wala ka sang balayaran sa pagkaon. Tubig, kuryente, sabon, toothbrush, tanan, libre. Okay? Pagpuli mo, sus. 1D millionaire, 1 year mantiner. Lasay 58 na, andang nasa aga sa ato naman nga balita sa Hinampang.
15: RMN News Sports.
9: Ginloto sa Gilas, Pilipinas ang powerhouse nga Iran kag na-sweep ang FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4, 68-56 Samoa Arena. Alin sa 82-81 nga kadalagan bato sa Jordan sa religan nga adlaw ginduban man sa Filipinos ang abansi sa ilang kontra nga nag-improve sa 4-4 sa Group E samtang nahurog ang Iran sa 5-3 card. Nag-deliver sang double-double output si Kai Soto sa 13 points, 16 rebounds kag 3 assists. Mayara naman sang 16 points si Juan de Gomez de Liano. Kag 16 points naman haling kay Dwight Ramos kag gidungangan niya sang 7 rebounds kag 2 steals. Pagtakop sa unang kwarta nagaban si Pang Iran sang 17 ka puntos sa panginpanas ini. Sang Gilas tubtob nga nagtapos sa 12 point nga advance. Lasay 59 sa ato naman nga balita sa entertainment.
15: RMN News Entertainment.
9: Ginbuligan ni Nini Taylor Swift ang iloy sa tatlo ka mga anak nga lubos nga napilasan samtang matapos ginrisgo ang kabuhi agud masulbar ang mga pamatanon or masalbar ang mga pamatanon nga involved sa aksidente sa salakyan.
16: Nagdonara ang award-winning singer-songwriter sang $50,000 o kung masubra, 3.11 million pesos sa isa ka-online fundraiser. Nagintukod agad mabuligan si RC Tonton sa iagalastusan sa ospital kag sa pagpaayo. Base sa maramong outlets o news outlets na ga-drive si Ashley sa isa ka highway, samtang nagabagyo sa nakita si Ringa na dulasang kontrol ang isa kasalakyan kag naglapaw sa highway. Nagdulog ini kagiling nga gimbuligan ang mga pamatano na panadulaan man sang kontrol ang isa pa kasalakyan kag nagbunggo sa iya. Tuman kada ko sang kalitan sa iya physical kag internal organs gani ginkoma siya kag ipaidalom sa tatlo ka operasyon. Matapos sa pagbulig ni Taylor, nagdunarman ang pila ka Swifties sang tig $13 so kon 800 pesos nga na-inspired sa paborito nga numero sang singer. Bangon sini, masubra 5.18 million pesos na ang natipon nga pundo. Para kay Nini Taylor ang 3.11 million pesos in Silyoria lang na. Nano ka? Lang? Adyo man Jason? Nanunis ha? Maligo. Maligo ka. Tinagaktak lang siya. Lilimpiyuhan ha? No, lilimpiyuhan. So, tapos lang mati natin mga karadyo man. Last 7 ay punto ang tanas sa aga. Ang extra wow balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Joy, sang-san o kalast mo nga nagpakuha sa imo blood sugar? Bakal ka na bala sang glucose monitor na bala, dayon i-prick mo siya para mabalaan mo bisan paano ang sugar mo. Kay kung mataas ang sugar mo nagapalang lapaw, hindi mo man na mabutang sa suman, hindi mo man na mabutang sa mahabalang kakag sa imingo float, hindi pwede. Ang mataas na blood sugar, mautod ang batiis mo, mabulag ka, igo ng kidney mo kaysa pinakadlaw, base ang satunga sang hita mo, pangihi na lang ang trabaho sila. Dapat mabiyan, regulated ang atong siringa sugar, hindi mapatama sang inom, sang mga matamis, kaon sang karne kag carbohydrates. Kadto ka sa doktor, pa-check up ka, and bakal ikaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga karadyuman, may guarantee nagikan sa Marguso na nagabulig ini panuwo sang atong blood sugar, di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sang atong atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Gani sa mga tapalamati na ito mga karadyuman, ano pang inulat ninyo? Mag DTX 500 na kita.
17: Tatak RMN.
16: Ginatamyaw gali naton sang maayong aga si Celso Miranda sang Trapiche Oton. Ginasulit naton na happy birthday sa kay Celso Miranda sang Trapiche Oton. Ang papanamyaw halin sa kay Madam Charm Gabileo Paras. Gapamati gini sa galisa ito na. Boss, sa kay Boss Celso Miranda, happy, happy birthday. Paayo lang dira, boss. Paayo lang dira. Pamati ka lang di permi ka mag-ihom sa amon. Kay mag-ayo kaginsin.
17: Tatak RMN.
16: Standby sa mga balita natin mga karadyuman kay Toto Flo. Balikan ta lang karon diri sa aton suning pagpangalagad. Kay balikan ta ining parte mga karadyuman sa siring tawo nga ginhigot sa kahoy ka nagaungot pa ang kutsilyo dira sa may Arevalo. Pero sang nadulaan na siya bago siya nga mapatay, may nahambal pa siya nga apilyedo nga amo kuno ang naggapos sa iya. Ibaloon ta ni mga karadyuman diri sa aton sini nga pagpangaragan subong aga.
17: Tatak RMN.
16: May gintiro man sa haniway kag may isa pagid nga ginpatay mga karadyuman sa Banwa Sampabiya. Diri sa aton sini nga palatuntunan kag subong adlaw, wala sang opisina, wala sang klase. National Heroes Day para sa mga tamparamati naton subong adlaw. Dugangan ta ang aton siriban pa nga mga balita diri sa aton siringa pagpangalagad subong aga. Diretso na kita sa aton siringa Nationwide News. Sa pangalan ni Radyo Man Noviguaso, ako naman si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
17: Tatak RMN.
18: Isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
19: Itong tatlong bagyong ito ay pinapalakas o in-enhance ng ang southwest monsoon o habagat. Kaya itong habagat ay nakakapekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya makakasa pa rin tayo ngayong araw na maulan na panahon, lalo na nasa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Samantala, itong low pressure area ay pong malayo po sa ating PAR, nasa Dagat Pasipiko. Kung saan ang layo nito ay nasa 3,105 kilometers east ng Visayas. Itong low pressure area, sa nakikita niyo na malayo po sa ating bansa, walang direktang epekto sa ating lagay na panahon ngayon at wala ding epekto sa southwest monsoon.
18: Si DOST Pagasa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tuto,
20: bagyo! Mapakarami hong mga lugar sa ating bansa ang nalubog sa baha at ilan dyan ay sa Metro Manila dahil nga sa malakas na pag-ulan na dala ng habagat nitong weekend. Sa lungsod po ng Quezon, hanggang baywang ang tubig baha sa Barangay Santo Domingo at kanya-kanyang diskarte rin para makapunta sa destinasyon ng mga commuter sa Maynila, lungsod ng Maynila, matapos na tumaas hanggang baywang ang tubig sa kahabaan ng Rizal Avenue. Habang sa Paranaque, lagpas taong baha sa San Antonio Valley 2 sa Barangay San Isidro. Hindi naman nadaanan ng maliliit na sasakyan ng Zapote Junction sa Barangay Zapote, Las Piñas City. Gayun din po sa Barangay Mabini sa J. Rizal, Mandaluyong City, nag-gutter deep ang baha.
18: Sa mga lalawigan naman tayo, lampas tao ang baha sa ilang bayan ng Pampanga kasunod ng walang tigil na pag-ulan itong weekend. Sa Bacolor, halos bubong na lang ng unang palapag ng mga bahay ang natatanaw sa San Guillermo Village sa Tinajero. Sinailalim naman sa force evacuation ng ilang mga barangay sa mga bayan ng Santo Tomas at Minalin. Ito'y matapos na umapaw ang Gugu River nitong Sabado na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng baha. Isa pang bahay sa Barangay Santo Sabado dahil sa malakas na pagragasa ng ilog. Sa kabutihang paladay nakalikas naman ng mga residente kaya walang naitalang nasaktan o nasawi. Subalit sa Angeles City, Pampanga pa rin, patay ang isang 25 taong gulang na lalaki matapos na mahulog sa isang bukas na drainage canal habang naglalakad sa binahang bahagi ng Philam Friendship Highway sa Barangay Kutkut. Ayon sa PNP, bigla umanong naglaho ang biktima matapos na mahulog sa nakabukas na imburnal. Narecover ang kanyang katawan sa ilalim ng tulay sa kalapit na Barangay Santo Domingo. Samantala sa Zambales naman, natakot ang mga residente sa Amapola Street sa Barangay Santa Rita, Olongapo City nang biglang sumulpot sa malalim na baha ang isang malaking sawa. Sa video na ibinahagi ng mga residente, makikita ang lumalangoy na ahas na tila naghahanap ng mapagkukublian. Kaya naman muling nagpaalala ang mga otoridad na mag-ingat sa paglusong sa baha.
20: Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan ng Tarlac. Bunsod pa rin nga yan ang malawakang pinsala na dala ng habagat sa nasabing probinsya. Ayon po tayo kay Tarlac Governor Christian Yap, maraming pananim at kabuhayan ang nasira at nag-collapse rin ng matatagal na tulay ang Nino Aquino Bridge at Agana Bridge. Magbibigay daan ang state of calamity para magamit ang kailangang pondo sa relief operations at rehabilitation ng lokal na pamahalaan. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, abot na sa 117 lugar.

0: ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng.
1: Apat na bayan sa Pangasinan tinututukan habang patuloy pa rin ang mga pagbaha at malalakas na pag-ulan. Kasama natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
2: Patuloy na nakatutok ang mga otoridad sa apat na bayan ng Pangasinan dahil sa nagpapatuloy na pagbaha at malalakas na pag-ulan habang umabot na sa 8 ang local government units sa Laluigan na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Pangasinan PDRMO, kabilang sa mahigpit na minomonitor ang mga bayan ng mga Tarem, Agno, Bani at Urbistondo kung saan may mga lugar na nananatiling apektado ng baha.
3: Yes, as of yesterday, actually nakapagpadala na po tayo ng composite team kasama po yung ating PNP, yung ating Philippine Army at saka yung PDRMO. Tayo pa ay tumulong dito sa may Agno, dito po sa may Bani, sa mga Tarem, sa Urbistondo. Ongoing pa rin po yung kanilang rescue evacuation po doon. And so far naman po, yung kanilang mga rescue ay nailalagay naman na po at naibibigay yung kanilang mga pangailangan sa kanilang mga LGU sa evacuation area.
2: Sa Agno, hindi na madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang bahagi ng Bani Agno Road sa barangay Kayungnan matapos itong tuluyang lumubog sa baha. Apektado rin ang ilang kabahayan sa lugar kabilang ang tinutuluyan ni Mang Wilfredo na malapit sa Bukirin na nilamon na rin ng tubig baha.
4: Mahirap po eh. Kasi nung umpisa pa lang ng ulan, nagtas na kami ng mga gamit. Nabantayan din lahat namin ito. Nung tumas na po yung tubig, nung hindi na pwedeng mahiga dyan, lumipat na kami sa isang bahay.
2: Samantala, may ilang lugar na nakaranas na ng paghupa ng baha. Sa barangay Bungalon sa Labradora, wala nang baha sa pangunahing kalsadang kabilang sa mga binaha noong Agosto 29. Ayon sa datos ng mga otoridad, mahigit 350 families na ang apektado ng masamang panahon habang 904 families ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Naitala rin ang pagbaha sa 73 barangays sa isinagawang monitoring ng Lalawigan. Sa kabuuan, kabilang nasa mga LGU na nasa ilalim ng state of calamity ang Bayambang, Bugalyon, Dagupan City, Infanta, Mangaldana, mga Tarem, Santa Barbara at Ligayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak, Arimben!
5: RMN, Toto, Bagyo!
0: 11 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, 7-11, mahigit sa 500 lugar sa ating bansa ang lumog pa rin ngayon sa baha dahil nga po sa epekto ng habagat. Sa panayam ng DZXL Araman Manila, sinabi po ni OCD Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford, karamihan ay sa Region 3, particular po sa Pampanga, Bulacan, Zambales at Bataan. Marami ring lugar sa Metro Manila, Calabar Zone at Ilocos Region ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa noong August 1. Umalo naman sa mahigit 8 milyong individual, katumbas po yan ng 2.3 na milyong pamilya ang apektado ng sama ng panahon. Sa ngayon, nasa 32 na ang nasawi, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala.
6: Meron pa po tayong 525 areas na flooded pa po from 4 regions, no? Sa NCR, meron ka pong 14. Sa Valenzuela po yan. Sa Region 3, 443. Karamihan dyan sa Pampanga, Bulacan, Zambales, no? And Bataan. And then sa Calabarzon, meron po tayong 24 areas na flooded. Marami dyan sa Laguna, 13. And then sa Region 1, itong Pangasinan. But again, 44 areas yan. But again, tuloy-tuloy pa po ang pag-uulan dyan sa Region 1 and parts of Region 3.
0: Dahil posible pong magpatuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw, lalo na sa Southern Luzon, pinayuhan ang mga residenteng nasa mababang lugar at malapit sa ilog na manatiling alerto, iwasang tumawid sa baha o ilog at agad na sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan.
6: Lalo na doon sa Baguio, sa Region 3 and Region 1, no? So those living in river channels or low-lying areas and flood-prone areas, please remain vigilant for possible rapid increase in water levels and flash flood. So makinig po tayo, mag-monitor tayo sa ating weather and advisories issued by our local government units through the media, no? So kailangan po alerto tayo
0: Si OCD, Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, sa interview po ng DZXL Armen Manila.
1: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang agarang paghahatid ng tulong sa mga komunidad na binaha dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sinabi ni Palas Press

0: natin sa balita si Rajman Marjo Domingo.
1: Nagpapatuloy ang isinasagawang mga disaster response ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga rehiyon na apektado ng southwest monsoon o ng hanging habagat. Ang mga tauhan ng PNP ay dineploy para tumulong sa mga residente na nasa evacuation centers, mga vital installations, sa search, rescue, and response operations at para sa monitoring at road clearing ng mga operasyon. Bukod dito, sila rin ay nag-assist sa mga stranded na commuter sa pamamagitan ng kanilang libreng sakay. Habang AFP naman ay nag-deploy ng mga disaster response personnel sa sakyan at mga HADR assets sa mga apektadong rehiyon kagaya ng Tarlac, Pampanga at Bataan. Kabilang sa mga sinagawa nilang operasyon, ang relief at rescue operations, paghahatid ng supply kagaya ng mga food packs sa mga naapektuhang residente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP at AFP sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa mabilis na aksyon at tulong sa mga apektadong lugar sa bansa. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Samantala, ilang mga tindera sa Quintos Bridge sa Dagupan City, Pangasinan pansamantalang inilipat ng pwesto dahil sa pagbaha. Kasama natin live na imbaga bigat, Santo Siya Kabwasan, Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
2: RNN Live Report.
0: Idol Joanna.
3: Masanto siya kabutan kasamang thunder, may tubig baha muli sa bahagi ng downtown Dagupan City ngayong araw dahil pa rin sa nararanasang tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. May mangilan nilang sasakyan ang nagtatangka pa rin lumusong sa naturang bahagi habang umiiwas muna sa nagtabing daanan yung mga light vehicles tulad ng motorsiklo at tricycle. Yung mga tendera naman kanya-kanyang paraan sila, lalo na yung mga tendera ng gulay at prutas yung sa may bahagi ng downtown para kahit papaano ay may kitain sa kabila ng malalim na tubig baha sa dati nilang mga pwesto. Yung iba sinubukang pumesto sa bahagi ng Quintos Bridge para kahit papaano ay may maabutang mga consumer at samantalahing mabentahan sila ng produkto habang hindi nakalulusong sa tubig baha. Ayon sa ilang tendera, bagamat taon-taon na raw nararanasan ang pagbaha, hindi pa rin umano sila masasanay sa sitwasyon lalo at kabuhayan ang apektado. Sa ngayon, hihintayin na lamang umano nilang gumupa ang tubig baha muli bago bumalik sa kanilang mga dating pwesto. Samantala, walang tigil naman ang pamahalaang lokal sa pag-iikot at pag-monitor sa mga bahaging binaha para matiyak yung kaligtasan at matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa apektadong lugar. Dito sa Milalawigan ng Pangasinan, umabot na sa 8 LGUs ang nagpatupad ng state of calamity. Kasamang Xander.
0: Joanna, may mga kalsadang unpassable pa rin, no? Nakikita namin sa mga video mo ngayon.
3: Yes, kasamang Xander, no, may iba na nagtatangka ng mga klase ng sasakyan tulad ng kotse, may ilang mga tricycle din na kasamang Xander, no, pero yung karamihan bumabalik din kagad pagka sinusubukan nilang lumusong doon sa particular na bahagi.
0: Mm-hmm. Mag-iingat,
4: Joanna, ano yung isang barangay na lumubog talaga, yung buong community? Hindi naman lumubog, pero baha halos lahat ng lugar?
3: Magkasamang Ricky, no, itong bahagi ng sa Dagupan City, may ilan talaga na low-lying areas dito na talagang nalulubog sa tubig baha pag tuloy-tuloy yung pag-uulan, kaya naman sobrang sama talaga ng panahon. Kaya yung iba sa kanila, agahan din talagang nagsasagawa ng evacuation at pumunta ng evacuation centers rather, no? At particularly dito sa Dagupan City, yung bahagi talaga dito ng downtown kung saan nandito yung mga nagtitinda, mga namamalengke at sentro nitong ating mga bilihan at consumer ay dyan yung binabaha. Dahil nga nagiging catch basin yan, yung parte na yan. Ayon na rin yan sa local government unit ng Dagupan. Sa tuwing ito mataas yung tubig sa kalapit na kailugan.
4: Okay. Thank you, Joanna. Maraming salamat.
0: Mag-ingat kayo.
4: Ingat.
3: Yan muna ang mga latest na update ka lamang sa bahagi ng Dagupan City. Ako si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
4: Samantala, mayroon pong inaasahang bawas presyo sa produktong petrolyo sa unang Martes ng Setyembre. Nasa 4 na piso hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. May inaasahan ding kakarampot na rollback sa gasolina na maglalaro sa 30 centavos hanggang 80 centavos kada litro.

0: posible namang umabot din ang hanggang 4 na piso ang bawat presyo sa kada litro ng kerosene. Ngayong araw po ito, ilalabas ng Department of Energy ang eksaktong bawas sa presyo ng petrolyo.
1: Pinaamyandahan ni Senador Erwin Tulfo ang luma ng oil deregulation law. Ayon sa senador, nakasanayan na raw kasi ng ilang mga oil company ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pero hindi naman malinaw ang dahilan nito. Dahil dito, inirekomenda ng senador na palakasin ang kapangyarihan ng Department of Energy na harangin ang mga biglaang oil price hike. Para kay Tulfo, maliit lamang ang maibabawas na isinusulong niyang reforma, pero malaking bagay na anya ang bawat pisong natitipid ng taong bayan. Abangan sa aming pagbabalik, DFA wala pang impormasyon sa Pilipinong nawawala sa flash flood sa Nepal.
0: Lalaki, patay matapos mabaril ng Shaman laban sa mga pulis sa Moises Padilla, Negros Occidental.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Network News.
3: Buntag Pilipinas, ito po
1: sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
5: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
1: Balik sa mga balita, 7:21 ang oras ngayon. Wala pang natatanggap na impormasyon ng Department of Foreign Affairs tungkol sa Pilipinong napaulat na nawawala sa flash flood sa Nepal. Ayon sa DFA, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi at sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu para makakuha ng update sa paghahanap kay Dr. Juan Carlos Manalo. Una nang nagpahayag ng pag-aalala ang pamilya ni Manalo dahil sa anilay kawalan ng update mula sa gobyerno ng Pilipinas. Bagamat nauunawaan daw nila ang hirap ng sitwasyon sa ground, kasama si Manalo sa grupong Isha Sadguru na nag-tour sa Kailash Yatra. Huling namataan o huling nalaman ang kinaroroonan ng grupo sa immigration office ng Giorong na nasa border ng Nepal at Tibet sa China.
0: Sa kaugnay pong balita, mas pinalakas pa ang search and rescue operations para sa libu-libong nawawala kasunod nga ng flash flood sa Nepal. Sa ika-anim na araw, mula nung mangyari ang malawakang pagbaha sa Nepal-Tibet border, mahigit sa 2,000 pa rin ang patuloy na hinahanap, kabilang ang daan-daang kawani ng mga hydropower plants. Tinutukan ngayon ang isang tunnel ng isang hydropower plant sa Nepal kung saan daang tao umano ang pinaniniwalaang na-trap. Sa pinakahuli pong datos, umaabot na ng 794 ang bilang ng nasawi at hindi rin umaasa ang mga rescuer na meron pang makikitang buhay dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng pagbaha. Kagnay niyan ay hindi pa rin nagbabalik ang supply ng kuryente at iba pang basic services sa maraming lugar sa Nepal. Sa nalaan po ng Nepal Tourism Board, umabot sa 289 na foreign tourist ang na-rescue at may halos 600 pa ang hinahanap pa.
1: Balita sa mga lalawigan, lalaki patay ng manlaban sa mga pulis sa Moises Padilla. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Binawian ang buhay ang subject sa search warrant matapos umanong nanaman sa mga otoridad ng Moises Padilla Municipal Police Station. Ang subject ay kinilala na si Ruidan, 43 anyos, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ipinahayag ni Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla Municipal Police Station, magsiselbi sana ng search warrant ang mga operatiba laban kay Ruidan kaugnay sa paglabag ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nang magsiselbi na sana ng search warrant ang mga operatiba, tumbakas ang subject at unang nagpaputok ng ilang beses dahilan para gumanti ng putok ang mga operatiba at tinamaan si Renan na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Narecover sa subject ang isang caliber 12 gauge shotgun, 12 gauge ammunition at isang caliber 45 pistol at sa shay ng hinihinala ang shabu. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Redman Albert Hiner, Tatakaremen.
0: Report. Report pa rin tayo, motorcycle rider patay matapos bumangga kanyang minamaneho sa kasalubong na minivan sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
7: Patay ang driver ng isang motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na minivan ang minamaneho, partikular sa Sayre Highway, Proctubi, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Ardi, 19 taong gulang at residente ng Malaybalay City, na nagmamaneho ng isang Yamaha Sniper na motorsiklo. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo patungong south na direksyon ang naturang motorsiklo kasabay ang isang Suzuki Stingray wagon. Nang pagdating sa lugar, lumiko pa inner lane ang motor mula sa outer lane, bagamat nawala ng kontrol ang driver sa minamaneho, rason ng pagdiretso nito sa kasalubong na lane at pagbangga sa kasalubong ng minivan. Sa lakas ng impact, wasak ang motorsiklo habang nagtamo naman ng grabing pinsala ang minivan. Matining injury sa iba't ibang bahagi ng katawan naman ang tinamo ng 19 taong gulang na driver na motorsiklo at agad na isinugod sa ospital, bagamat binawian na ng buhay. Patuloy sa ngayong ginagamot sa ibang ospital ang driver ng minivan na napag-alamang isang miyembro ng Philippine National Police at taga-destino sa Police Provincial Office dito sa Bukidnon. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radjuman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
1: Network News. Ipinroklama. Iprinoklama na sa Sidas Marina City Mayor Jennifer Jenny Barzaga bilang bagong kongresista ng 4th District ng Cavite. Ayon sa COMELEC, nakakuha si Barzaga ng mahigit 201,000 na boto o landslide vote sa special elections noong Sabado. Malayo ang lamang niya sa ikalawang pwesto na si dating Vice Mayor Rex Mangubat na may 30,000 votes. Papalitan ng alkalde ang kanyang anak na si dating Representative Kiko Barzaga na pinatalsik sa pwesto ng mga kapwa mambabatas noong Hunyo dahil sa hindi tamang asal. Mauupo bilang bagong alkalde ang kanyang anak naman na si Vice Mayor Thirdy Barzaga.
8: RMN Network News.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Alas 7:27 na po ating oras, 7:27. Posibleng mabawasan pa ang mga ihaharap na testigo ng prosekusyon para sa Article 1 o yung issue ng confidential funds. Ayon po kay House Prosecution Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber, meron pa rin kasing kulang sa kabuuan ng kanilang ebidensyang ipipresent sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po ni Barbers na handa nilang bitawan ang iba pa nilang nakalinyang witness kapag sa tingin nila ay hindi na kailangan na iharap sa witness stand. Kailangan din kasing pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang pagbalangkas sa proposed 2027 national budget na napakahalagang trabaho ng mga kongresista at senador.
10: Gusto rin natin naman na matapos na ito. Lalo ngayon, ang Congress ay busy sa budget preparations for 2027. Hindi naman pwedeng hatiin kanilang concentration. No? Kaya kung maaari, matapos nang sa ganun, before dumating sa Senado, itong budget proposal, ay masasabi natin, nakafocus na sila doon.
0: May pakiusap naman po si Barber sa mga binabantayan ang bawat galaw ng paglilitis na gawing simple ang paliwanag dito sa publiko.
10: Kasi naiinip ang taong bayan, eh, no? Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay technical, no? Medyo legal o technical, kahit nga minsan na ang mga nakakaintindi, medyo hindi na rin nakakayanang sumubaybay sa tagal, no? Sa haba. That is the reason why we would like to ask the media and also all the social media bloggers plus the spokesperson to try their best na iksian at maging klaro ang paliwanag sa mga nangyayari sa loob.
0: Yun po si House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers. Samantala'y magpapatuloy po ang 20th araw ng impeachment trial bukas sa alas 10 ng umaga. Haharap sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio para tumestigo sa 112.5 million pesos na confidential fund ng Department of Education noong 2023.
1: Senador, pinagsusumite ang DBM at DOF ng update sa paggastos sa 2026 national budget. Kasama natin sa Balita Radyo Manconde, Batak.
11: Pinagsusumite ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Department of Budget and Management o DBM at Department of Finance ng update sa paggastos ng 2026 national budget at sa sitwasyon ng utang ng gobyerno. Sa pagtalakay ng Senado sa 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, iginit niya na kailangan ng mga mambabatas ang mga impormasyong ito para sa pagbalangkas ng panibagong pambansang budget na transparent at tapat sa mga prioridad nito. Partikular na hinihinging impormasyon ng minority leader ay kung magkano na ang nailabas na 2026 budget, magkano ang mga nailaan sa proyekto at ang aktual na nagastos dito. Dagdag pa rito ang absorptive capacity o ang kayang gastusin na bawat ahensya. Gayun din ang hinihingi rin ng senador ang detalye tungkol sa mga pondong inilaan para sa programa na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Nais ding malaman ni Cayetano sa DOF kung magkano na ang kabuuang utang ng pamahalaan hanggang nitong July 31, pati na ang mga loan at bond na kinuha o ginagarantiyahan ng gobyerno sa nakalipas na 3 taon. Dagdag pa sa nais makuha ni Cayetano ang impormasyon kung aling foreign loan at grant ang aaprubahan pa ng pamahalaan, gayon din ang listahan ng mga pondong inilipat na realign o idinagdag sa ibang programa simula July 2023, pati na rin kung saan galing at saan napunta ang pera. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manconde Batak Tatak, RMN.
0: Samantala, nakita na po ang katawan ng buntis na Aita na nawawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino. Diyan po ito sa Zambales. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na na-recover na mga responder kahapon ng alas 11:20 ng umaga ang katawan ng 26 anyos na Arin Paanan Liwanag, na si Arin Paanan Liwanag. Dahil dito, umabot na sa siyam ang kumpirmadong nasawi matapos lumubog ang bangka na may sakay na 13 Aita noong August 27. Dalawa pang pasahero ang na-recover noong Sabado habang 4 ang nakaligtas sa insidente. Ayon po sa ulat, tumaob ang bangka habang tumatawid pa uwi ang grupo sa Sitio Lumibaw matapos dumalo sa vaccination program at four-piece meeting sa Barangay Buhawen.
1: Nagbabala, ang Department of Public Works and Highways laban sa mga nagnanakaw sa mga pumping station. Kasunod na rin ito ng insidente ng pagnanakaw ng mga kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ng kalihim na hindi umandar ang pumping station sa kasagsagan ng malakas na ulan nagdulot ng hanggang baywang na baha sa lugar. May naganap din na nakawan ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng mga manhole cover sa Rojas Boulevard. Iginit ni D-Zone na makukulong ang sinumang mapatutunayang nagnakaw o nagtangkang magnakaw ng mga kagamitan ng pumping station.
0: Balita tayo sa probinsya, 5 arestado matapos mahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng kontrabando at mga sasakyan by January sa Batangas City. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
12: Ibang katawang na kumpiskahan ay pinatayang nasa 2.6 milyong halaga ng smuggled cigarettes at sasakyan sa sinagawang barbers operation sa Barangay Barabas Center, Batangas City. Pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ng BPPO katuwang ang Batangas Component City Police Station at ARSO Regional Intelligence Division 4A. Ang operasyon para sa paglabag sa Section 10 at 13 ng RA 10643 of Draft Free Health Warnings Law. Ang mga suspect ay kinilalang sina Alex Angelo, Lorenzo Reynel, Walter at Elenita ng Batangas. Nasamsam sa mga ito ang iba't ibang brand ng sigarilyo na may kabuuang tinatayang halaga na 603,942 pesos base sa BOC evaluation at dalawang sasakyan na Model 2012 na high-ace van na nagkakalaga ng 800,000 pesos sa 2025 Avanza na ang presyo naman ay nasa 1.2 million pesos. Nabawi rin ang buy bus money na 1,000 piso at nasa 60,000 budel money. May kabuuang halaga ang lahat ng na-recover na kontrabado at mga sasakyan sa 2,603,942 pesos. Sinagawa ang marking at inventory sa lugar sa presensya ng mga suspect at ng dalawang barangay kagawad ng Barangay Banabas Center. Ang mga suspect ay nasa kusubiya ng PIU BPPO. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol. Edgardo Maceda, Tatak RMN.
1: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita ng araw ng mga bayani ngayong araw. Inaraos ito sa libingan ng mga bayani sa Taguig, partikular sa Tomb of the Unknown Soldier mamayang alas 8 ng umaga. Sasamahan si Marcos ng iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa pag-aalay ng bulaklak ayon sa National Historical Commission of the Philippines sa sentro sa temang Spirit of Heroism, Strength of the Nation, ang National Heroes Day. Ginugunita taon-taon ang Araw ng Mga Bayani tuwing huling Lunes ng Agosto.
0: Alas 7.35 kahapon po, Agosto 30, ay ginunita ang 130th anibersaryo ng Battle of Pinaglabanan. Habang noong nakarang linggo naman, August 23, ay ang sigaw ng Pugad Lawin. Ngayong araw ng mga bayani, di ba ngayong Kuya Xander ay birthday ni Plaridel?
13: Oo.
0: Birthday ngayon ni Marcelo
13: Del Pilar.
0: Ngayon pong araw ng mga bayani na holiday, andiyan kayo at kukuya-kuya ko sa inyong mga bahay, ating alamin kung bakit naging mitya ng himagsikan ang mga yugtong ito. Yan. Narito po ang special report ni Rajuman Xander Gayabyab.
14: Nang mabatid ni Gat Andres Bonifacio, nanabunyag na ang lihim ng Katipunan, agad na pinagplanuhan ng mga Katipunero ang pag-atake sa San Juan del Monte. Ang unang target, ang El Pulverin. Ito ang bodega ng mga pulbura, bala at armas ng mga Kastila. Pangalawang target, ang El Deposito, underground water reservoir na pinagkukunan ng malinis na tubig sa buong Maynila.
15: Kasi kapag kakunwari nakuha to ng mga kalaban, pwedeng lasunin yung tubig at mamamatay yung mga tao sa Maynila.
14: Ilang araw matapos ang sigaw ng Pugad Lawin at ang pagpunit ng mga sedula, pinamunuan ni Bonifacio at Emilio Jacinto ang pag-atake. Madaling araw noong Agosto 30, 1896.
15: Wala pa sila sa El Pulverin, nakita sila ng mga nandito sa El Deposito, nagsagupan sila doon. So yun yung tinatag na Battle of Pinaglabanan. Well, talo tayo doon, pero naipakita natin yung resolve natin na talagang gusto nating kubkubin yung mga mahalagang installation ng mga Espanyol.
14: Ito ang pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan at nasa ilalim nitong parking ito, ang El Deposito. Hindi na mapapakinabangan ngayon ang El Deposito bilang imbaka ng tubig. Sa halip ay ginawa na itong underground museum na nasa pangasiwa ng National Historical Commission of the Philippines. Kung mabubuhay si Bonifacio sa kasalukuyang panahon, ano kaya ang kanyang mararamdaman sa naging estado ng Pilipinas na kanilang ipinaglaban? Rajuman Xander Gayabyab, Tatak RMN.
0: Nabiti naman ako, Kuya Xander.
13: Mm-hmm. May full version yan. Yung medyo mahaba-haba na sa ating Facebook page ng DZXL News, Facebook at YouTube ng DZXL News. Hanapin nyo lamang po yung pamagat na pinaglabanan mitya ng himagsikan. O kaya po yung tab na RMN Documentaries, Hyperlocal Stories. At kaugnay pa rin po ng ating 74th na anibersaryo ng RMN, yun pong Dugtong Buhay Blood Donation Drive at Medical Mission sa Lawag City ay naging matagumpay. Naroon si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RMN Network News.
16: Matagumpay na inilunsad ng IFM 99.5 Lawag ang Dugtong Buhay Blood Donation Drive at Medical Mission sa Barangay Juan San Lorenzo, Lawag City, Ilocos Norte bilang bahagi ng 74th anibersaryo ng Radio Mindanao Networks o RMN. Sa pangunguna ni Ms. Leonora Pio, na officer in charge ng IFM Lawag, ay nagkaroon ng libreng check-up, blood donation drive, libreng gubit at libreng mga gamot para sa mga residente sa pamamagitan ng mga partners and sponsors.
17: Nagpapasalamat sa Barangay 1 sa mainit na pagtanggap headed by our Barangay Captain Manny Morales at saka lahat, sa lahat ng kanyang mga konsehales at saka mga volunteers na rin. Maraming salamat sa RMN, Networks, IFM at sa lahat ng mga sponsors natin. Sana ay patuloy tayong maglilingkod sa sambayanan Pilipino.
16: Samantala ay nagpapasalamat naman si Kapitan Manny Morales ng nasabing barangay dahil ito na ang pangalawang pagkakataon na ang barangay niya ang napili para sa medical mission at blood donation drive ng RMN.
18: Yun na nga, maraming salamat kasi parating pinipili ninyo ang aming barangay dahil sa itong servisyo na to sa ating mga kagawang-gawa sa ating mga kabarangay ay malaking tulong ito at pangalawang beses na nga ito at sana tuloy-tuloy itong ugnayan ng ating barangay at saka ng RMN para tuloy-tuloy na makapagbigay tayo ng serbisyo sa inyo, hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon, ng entertainment, kundi dahil din sa pagbibigay ninyo ng serbisyo publiko, lalong-lalo na ang medical services.
16: Sa mga tuwid, ang isinagawang Dugtong Buhay ng RMN IFM Lawag ay naging matagumpay. Kaya naman, dito sa Lawag City, ang RMN ay hindi lang basta radyo, kundi radyong may puso. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak, RMN!
0: Formal na pong nag-retire ang PBA 9-time MVP o Most Valuable Player na si Junmar Fajardo sa Gilas, Pilipinas. Kahapon yung last hurrah ni Fajardo para sa Gilas nang harapin ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Nagambag si Junmar ng 6 puntos at 2 rebounds para sa koponan na nagtapos sa 68-56. Congratulations, Gilas! 13 taong naging kinatawan si Junmar Fajardo para sa Gilas kung saan sumabak ito sa 3 FIBA World Cup editions at hindi mabilang na hardcourt action sa Asian stage.
1: Binasag ng vlogger-actress na si Ivana Alawi ang viral video niyang namamahagi ng ayuda sa gitna ng baha. Binatikos kasi si Ivana ng netizen dahil sa tila pinalusong pa ang mga apektadong residente para tumanggap ng ayuda. Pero paliwanag ng vlogger, tumirik umano ang truck na maghahatid ng tulong sa gitna ng daan at hindi na raw nakausad buong hapon. Habang sinusubukan nilang ayusin ang truck, ay nagsimula nang pumila ang mga tao sa kinatitirikan nung sasakyan habang dinadala naman sa ibang mga lugar ang relief goods sa truck ay binigyan na rin nila ng tulong ang mga pumila malapit sa kanilang sasakyan. Inom ka ng doxycycline. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman yung profesor ng Bayan Ricky Rosales.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
19: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN.
0: 742!
20: That portion was brought to you by
19: RMN Network News. News.
21: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
22: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
23: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 milligrams na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang pala lang, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS! Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charmed Fab Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, pero may nakuha guard, kag-permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
11: Puti Vitamins Plus Iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig.
12: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
15: Sa mauna, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amungan nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
16: Mas klaro na bala maski gabi?
15: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
19: sakit. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
20: Mga karadyuman, ang oras las 7:45, antak na sa aga. Good morning, Radyuman Mags!
21: Good morning, Boss Idol!
22: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyuman! Good morning, Pets! Good morning, Ilo! Ano buhay? Teh, kamusta ang Japan?
20: Radyuman, cute na guy din si Radyuman Mags naghalin.
22: Japan?
20: Singapore. Te anong dala niya para sa imo?
22: Tikipay. Bukupay.
20: Bukupay. Tikakaon ka na?
22: Oo, gamay yan.
20: Namit, hindi?
22: Namit
20: na. Din siya nagkadto sa Singapore? Sa may Merlion?
22: Merlion.
20: Di ba kakadto ka to?
22: Oo.
20: Gano'ng to, gano tsura sa Merlion?
21: Paano ba ikaw, Bikobi?
22: Buga tubig.
20: Ika, buga tubig. O, ano, gano?
21: Gano. Kabalo siya, kabalo.
20: Mayo lang yan si Radyuman Mags, kaya nagalagaw-lagaw lang sa Singapore, no? Huwag niya kikita gindala. Mm-hmm. Pero may ano to ah, may gusto bukupay. Ko to ang bukupay. Nagkaon ako bukupay, dala ni Radyuman Mags. May bukupay man gali sa Singapore. Dayon, ano to gani Mags? Silang daw, ano gani tawag sila? Daw tinapay nga mini
21: ang mamon? Cake, ang doon na cheesecake.
20: Oh, do cheesecake? Tilawan tabi na karoon ng kay katun yung na nga cheesecake na. Mustang imo nga gamay nga bakasun, Radyuman Mags?
21: So far, so good, Boss Idol.
20: Importante nga maka-unwind ka.
21: Maka-refresh.
20: Duwa, tatlo kadlaw, maka-refresh ka. Ikaw, yakit na guys, ano ka mabakasyon?
22: Wala ko yung time.
21: Wala siya ka ng time, at ganda ganyan madula na naman na.
20: Why ka time? Tama ka gid ka busy?
23: Oo.
20: Anong mga ginabisi-bisihan mo? Anong ginasakuan mo?
23: Wala man.
21: Boarding house?
23: Yes.
21: Boarding house,
20: ano?
21: Boarding house, ano isa eh.
20: Ah ba? Ito pila itong rent? Isa kwarto?
23: Isa kwarto
21: pila?
23: 2K?
20: 2K?
21: Hindi ng boarding house mo ganun.
23: Haro?
20: Haro? Ang kwarto, 2K? Pila ka mo sa sulod?
23: Dua?
20: Dua.
21: Bed space.
20: Bed space. Ano ka dako?
23: Big man.
20: Damo ni ka dako?
23: Oo.
20: Or dako di?
23: Damo ni ka
20: dako. 2K lang?
23: 2K lang.
21: Bed space mo.
20: Bed space. Pero dua lang ka mo sa room?
23: Dua na room.
20: Di ko na ko tumi magkanto, ayoon ko B500 lang.
23: Hindi, pwede.
21: Kita ko post ni mami niya eh. May boarding house na siya.
23: Mm-hmm.
21: Oo.
20: Di may nag-board na to, sumong wipe.
23: Wala pa man.
20: Pinakabilog room ang ginapa...
23: Apat?
20: Apat?
23: Mm.
20: Kung gusto ninyo mag-board, kuhan lang niya, bed space mags, no?
21: Bed space?
20: Bed space. Sigurado ka to, kay Gidman, kada, no?
23: Mm, isa ako, ako ya, tricky.
20: Hindi, ang kada tao, pila 2K.
23: Mm.
20: Okay, 2K, kagang isa 3K. Pero dako.
23: Dako, siya.
20: May CR na.
23: Siya na.
20: Ah. Oh, kontak ka mo kay Cute na guy. May boarding house. Di napit ganyan yung inyong boarding house.
23: Haro?
20: Di napit sa Haro.
23: Demokrasya?
20: Di na ganyan demokrasya, Mags, ha? Pakan tuto sa MCPO.
23: Lapit sa Haro Plaza.
21: Lapit sa Haro Plaza.
20: Lapit sa Haro Plaza.
21: Wow.
20: Oh, Aryo, kung gusto nyo magdayon, 2,000. Hmm. Pero kung mag-agi ka mo sa akong 2-5 na.
23: 2-5 na.
21: Oo, may patong.
20: Siyempre, kung ang panting bla na sa, kuan, sa mga isdaan, may komisyon, komisyoner na bla, ang nagapang, may nagapang komisyon na bla sa kuan, sa Baligya. Kung diretso ka mo kikit na guy, 2,000, beach space. Okay? Pero kung mag-agi sila sa akong cute na guy, 2-5.
23: 2-5.
20: Okay. Ayos na sila, ha?
23: Ayos na.
20: O, sige. Anong kape mo?
23: Nice coffee.
20: Nga nag-inom ka, Nance?
23: Anami, amot na ite, brato.
20: Garadyo man, mag-Nance corn coffee. Amo ining kape nga masaliganta. Amo ining kape nga healthy. Amo ining kape para sa inyo. Ang kape, mag-garadyo man, nga kadua mo imnon kay naka.
23: Tibag.
20: Gani sa mga tab palamati na ito, mag-Nance corn coffee. Na anong balanyos mo?
23: Test that.
20: Ang soft touch, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Para sa mga tagpalamati natin, anong kolor?
23: Pink.
20: Bago pa lang!
23: Ubusan na.
20: Masuki nato mga karadyo man, mag soft touch wonder oil. Good na guys, anong talamyawan mo sa mga aga?
23: Ay, good morning mga Totoy Store. Ayun pa, good morning.
20: Okay.
23: Good morning, Rador. Good morning.
20: Dr. Padon.
23: Paribibot.
20: Si Paribibot. Manupuloy na si Paribibot.
23: Coming na.
20: Coming na siya?
23: Oo.
20: O, sino pa?
23: Nick Sales.
20: Parinik?
23: Totoy Video. Good morning.
20: Toto Nonoy Imidjo Ortilio, oh, si Boss Ingo Bilandres.
23: Good morning.
20: Okay, si Dr. Albanias, kapamati
23: ka na. Albanias, good morning.
20: Okay.
23: Pipada, Magic Barias, ay, ubot day sa bong. Nunad.
20: Ay!
21: Sino?
20: Kay nung Ronald.
21: Ah, nung Ronald, kapon.
20: Kagapon.
21: Happy, happy birthday.
20: Happy, happy birthday sa kay Nonoy Ron sa Sanchez.
21: Pila na edad yung Nonoy Ron?
20: Mga pansag mo, mga pila edad
23: niya. Wala ko
20: ba, hindi, ikaw lang ba mga pila edad? Tsag mo ba mga pila?
23: 60?
20: Eh, wala pa.
23: Wala pa man.
20: Mga kwan pala si Nonoy Ron sa mga nasa 40. Matsag mo mga 40 na edad ya.
21: Pila, matsag mo
20: pila. Ikaw ba?
21: Matsag mo, lang taon mo si Nonoy Ron.
20: Taon mo lang si Nonoy Ron sa mga pila edad ya.
23: 65.
21: Tapos kayo karon. Tunoy Ron, so.
20: Salamat kita, guy! Huwag ka na juman, si cute na guy!
0: Tatak, RMN.
20: Last size, o last 7:51 na.
0: RMN News, Diretso Headline.
20: Ari na nga aton mga balita, Prime 24/7 Helpline. Dako ang mabulig sa mga tigulang nga nagasupres sa mental health challenge. Suno sa NCSC Region 6.
21: Sa showbiz, sa Yeng Constantino, ginboyagyag nga nag-audition siya sadto sa Sex Bomb.
20: Mo? Balita, sinampang John Mar Fajardo nagretiro na sa Gilas, Pilipinas. Nikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
21: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
20: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani sa mga suki naton ang 11 pesos mo, hindi pag ibakal sa sigarilyo, dalain na sa butika, bakal ikaw maabyan sa Life Extension Vitamin D3. Pagitao naton na may tatakil, itatak original. Gani mga karadyuman, mag Life Extension Vitamin D3 na. Ara na sa aton ng mga butika, aprobado sa FDA sa Pilipinas kag sa Amerika. Ako si Radyoman Reagan Sugabo Arlos.
21: Radyoman Magi Ereswelo Maleriado.
20: Sa detalye na sa aton mga balita.
0: Tatak RMN.
20: Makabulig sa mga senior or senior citizens nga may ginapangatubang mental health challenge ang program for resilience of Iloilo for mind emotion o Prime 24/7 helpline. Sunod kay National Commission for Senior Citizens sa NCSC, Regional Director Anne Rapunzel Ganzon,
1: Sara makadangop ang mga katigulangan nga may ginatubang nga pagtilaw sa ilang mental health pagi sa nasambit nga helpline. Paay ni Ganson nga may pila ka mga tigulang nga wala na sa nagatatap rason sa ilang pag-isahanon kagpabatsyag sang kasubo. May mga kaso man nga mga mega senior citizen ang biktima sa pagpang-abuso kung may mga mental health issues nga wala mahibaluan.
2: For Lucilia sa Viluilo in Mind and Emotion, so kung ang mga pamatanon naga problema sa ilang mental health, ini malayo nga mga katigulangan naga-experience man sin. Ila binagit kung they feel they're abandoned or naga-isahan lang sila. Uyo nila may maistorya. So mayugid nga makaibalo sila about prime o kung 24/7 helpline sa probinsya.
1: Ang kabain sa pahayag ni NCSC 6th Regional Director Ann Rapunzel Ganson sa Agosto 29, naglabo sa 50 to 60 ka senior citizens sa natagan sa serbisyo sa PhilHealth Yakap Prime Helpline nga gindala sa NCSC sa programa sa I-Corps Iloilo sa Barangay Kalubihan, Haro.
3: Ang ining abahin ginadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot nga ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ka all natural ingredients. Nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center o kan i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Ginalauman nga ang ginabanta 300 ka mga pamatanon gikan sa nagkalain-lain nga bayan sa Western Visayas nga magatambong sa Live Catholic Conference 2026 nga pag-iwatan naman sa September 19 to 2026 sa Washington College of Iloilo Ledesco Complex. Sino kay Russell Louis Palmares, event head sa Live Catholic Conference 2026, ang tuigan nga pagtililipon ginaorganisar sa Singles for Christ Western Visayas kag bukas ini hindi lamang sa mga miyembro kundi pati man sa tanan nga luyag magpasakop sa mga hilikoton para sa pagtuo kag katilingban.
4: Ang pinaka-ultimate goal nito is to serve as the base expansion of the regular force in times of war. So ito yung mag-augment sa strength ng ating mga kasundaluhan pag nagkaroon ng mobilization. Yung pangalawang mission ng Ready Reserve is during peacetime. So nag-assist sila sa mga DRO operations. Number 3 is yung assist in socio-economic development. And number 4 is to assist in the protection of the government facilities. So, yan yung mga trabaho ng ating mga reservists. Maliban dun sa war fighting, nagre-render sila ng community services.
3: Ang gabayin sa payang ni Russell Louis Palmares, event head sa Live Catholic Conference 2026. Sa siningatuig ang tema sa conference, amo ang common grounds nga nagatuyo sa paghiusa sa mga partisipante paagi sila pagtuo kag eksperyensya bilang mga Kristiyano. Lakip sa mga lauman ng likuton, amo ang Young Catholic Leader Summit, talks, workshops, breakout sessions, kag naglain-lain ng mga programa para sa pagpadalom sa pagtuo. Para magpasakop, may aras ng 1,500 pesos na registration fee. Lakip sa mga inclusion, sini ang meals kag conference kit. Sa mga hindi miyembro sa Singles for Christ, may aras ng 50% ka diskwento o kung 750 pesos lang ang ilabayaran sa registration fee. Bukas ang registration tuptup September 7, 2026. Mahimo makaparehistro paagi sa CFCCS FC Western Visayas Facebook page. Kagamiton ang registration link o kung QR code. Magluwas sa conference, may araman sa social action activities sa September 5 to 6, lakip na ang feeding program, pagbisita sa mga ospital, kagiban pang outreach activities upod sa mga lokal nga parokya. Tinutuyo sa mga organizers nga padalumon ang pagtuo sa mga pumalasakop kag ipakita nga ang inapagtuo sarang man mabuhi pinagi sa pagbulig kag pagserbisyo sa iban. Ginaagtaman ang mga pumuluyo o kung pamatanon, single, pamilya, kag komunidad sang parokya gikan sa Western Visayas ka magbuylog sa sininga Live Catholic Conference 2026.
1: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton sumunga aga, hindi ka mong magkalipa sa mga suki naton nga para ginini sa inyo. Magsanton plus gold, magkaradyuman. May ari inisang spirulina, may garlic, may mangosteen, may balonggay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa manamin ni para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas ka blasu. Gani sa mga tagpalamati natong mga garadyuman, ano pang ginahulat ninyo, tandain ninyo, kadto na sa aton mga butika, avail na kamo sa Santon Plus Gold, kay ini ang magkabulig para sa inyo. Ang balay nyo, butangan ta kudal, butangan ta pagid gwardya. Gani sa mga suki natong mag Santon Plus Gold,
5: Tatak RMN.
1: Ginainggan nyo sa Philippine Army, ang mga kwalipikado nga miyembro sa komunidad, ga mag-apply, agun mangin isa ka Army Reservist. Sa interview sa Army ni Luilo, Colonel Michael Asuncion, Director sa 604th Community Defense Center sa Philippine Army. Ginpahibalo sining, magasugod naman sining, ngayong September ang ila recruitment para sa second band sa mga magpaidalom sa Basic Citizen Military Training, agud manging kabahin sang Reserve Force. Suno kay Asuncion, ngang Army Reservist, amo ang mag-augment sa tion, nga kinanglanon ang ila serbiso, ilabina kung may gera o kung may kalamidad.
4: Ang pinaka-ultimate goal nito is to serve as the base expansion of the regular force in times of war. So ito yung mag-augment sa strength ng ating mga kasundaluhan pag nagkaroon ng mobilization. Yung pangalawang mission ng Ready Reserve is during peacetime. So nag-assist sila sa mga DRO operations. Number 3 is yung assist in socio-economic development. And number 4 is to assist in the protection of the government facilities. So,
1: ang kabahin sa pampangagda ni Colonel Michael Asuncion, Director sa 604th Community Defense Center sa Philippine Army.
6: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sa Superfiber, tiloy ang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality products on Life Extension Philippines.
1: Last 8 impunto na ang tara sa aga, gin-turnover sa kapulisan ang isa kagranada nga nasapuan sa tunga sa talamnan sa barangay Kalayo, Kabatuan, Iloilo sang Sabado. Suno sa Kabatuan Municipal Police Station nga personal nga gin-turnover ni Chief Tanod Rolly Lim Alvarelio, 51 anyos, sang amunga barangay ang granada sa kapulisan. Sa karon ara pa sa paginakop sa kapulisan, ang nasambit nga granada kanatala ang gin-turnover sa Explosive and Ordnance Disposal o kon EOD.
5: Tatak RMN.
1: Ang garadyuman sa mga tagpalamati naton, sa mga suki naton, kung gusto ninyo magpa-check up, gadto kamo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sa Ngoton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya sa Imanan. Tandaan lang ninyo sa mga tagpalamati natin, libre ang check-up dito. Bisan pisos, way kabayran. Ang ibayad mo lang, thank you lang kag Smile. Kadto ka dito, while waiting sa imong turno, hindi ka pagbalason kay man, aircon ang ilang clinic. Daw sa hotel ka lang. Yan sa mga suki naton, gadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
5: Tatak RMN.
1: Sa ato naman, mga karadyo man, nga balita sa Hinampang.
5: RMN News Sports.
1: Opisyal na nga gintapos ang long-time national team big man nga si Junmar Fajardo, ang yadikada, dinikada nga sa Gilas Pilipinas karir. Ginanunso sa 9-time PBA MVP ang iyang retirement gikan sa international basketball pagkatapos sa ilang pagdaog sa pangbatok sa Iran sa 2027 FIBA World Cup. Unang nga ginako ni Fajardo nga ginakonsideran na niya ang pagretiro bago nagabatsyag ng ilawa sila bipa nga nagasuper siya sa gruesome leg injury sa nagligad ng mga tiroy. Ginsiling sa Gilas big man nga tiuna agud ihatag naman sa mas lamharon nga players ang spot sa national team.
6: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO, yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, hindi mag- kabala ka inan sa elemental mo na iyo.
6: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito, Tets. Maluoy ka man, Tets. Patupa na, Tets. Amo ni wala permya. Inistoryanay kami ni Tito, Boss Ling. Oh, dok, tama. Naging ka pamigado, subong radyuman, Mags. Sa mga tabalamati natin, magnan sa elemental, butang mo sa palad mo.
20: Iban news mo sa panakit sa Imulawa. So, okay ka na. Hindi ka pa pagkututo. Salam mo kay Menem 3 Extract. Ikatatlo, may Balanyos ka na. May Colon ka pa. Ang pambansang Balanyos sa Maylongo. Wala na sa Iban. Magkaradyuman, Magnans, Lenement Oil.
6: Giyan sa publiko ni Ian Constantino nga nag-audition siya sadto sa iconic Filipino girl group nga Sex Bomb. Sunod sa actress-singer nga iniyang rason kung nga gintawag siya sa iya fans nga Sex Bomb Yang. Madumduman nga nagsugod ang karera sa ginhingadlan nga pop rock royalty matapos si Yang matapos magdaog sa talent show nga Pinoy Dream Academy sa 2006. Sa 2007, gin-release niya ang iya debut single nga Salamat. Magluwas sa music and explore man sa singer ang acting sa diin naghimo siya sa movie debut sa 2013 sa pelikulang Shift.